0: hangin ng akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabasa butika.
1: Extra food supplement for men.
4: Ako si Mark sa tudtod lang tungod ga kaedad na ta ginakulang na ta sa pwersa daw hindi na gid makaarangka. Asta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
5: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata. Pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.
6: Pinakamalakas.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: iCare Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang iCare capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang iCare drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: D3 Bio.
5: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
7: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ako ng kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag maghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
6: nga may D3.
0: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Ito masyon sa barangay
11: po. Ano ginabatsag mo sa ko?
10: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
11: Tumar ko. DTX 500.
10: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: 3 times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
9: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Lourdes Maglupot, 51 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado.
3: Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulbalay, nagtambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
6: Mamakang sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Extend Food Superman for men.
19: Ako si George, 35 years old. Damo, nako nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for men.
18: Extend Food Superman for men.
4: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso!
23: Puro de los Pueblos,
24: Roldan Besana Villarreal,
23: para sa
24: Puro de los Pueblos.
23: Puro de los Pueblos.
25: 10 minutos sa nagaligid sa tak ng alas 8, pabalik dari sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, galagi palabot dari sa Foro de los Pueblos, ipadalain na dari sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sining mga minsahe mga ka-K5. Sa liwata, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sining mga minsahe, padalain na dari sa itong official Facebook page, mga ka-K5. Good morning lang ha, sa mga nagatutok sa Facebook Live sang K5 News FM Rojas. Naga-monitor na subong aga diri sa aton pagpangalagad kay Victor Bostilio Holasca. Good morning. Nagalanog na kunoy radyo da sa may Almalbes Village sa Barangay Kulasi. Thank you again, Sir Victor. Kay Bebo Patricio, nagatutok na. Tristan Wyatt Gulay, mayang aga. Nelson Bereber Dali Jr., naga-monitor na. Kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nagapamati naman, no? Diri sa aton siniga pagpangalagad. Arlene Unyada Basa, good morning. Kay Doy Arthur, good morning. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, mayang aga, salamat sa pag-monitor. Good morning man kay kuano Ma'am Gianna Velsiloso, loud and clear ng Yasining Radyo. O bisan na masako sa pagluto sa mga orders, basta gapamati sa mga balita kag mga impormasyon. Ma'am Vienna Villaruel, nagatutok na. Thank you good, Ma'am Vienna Villaruel. Mary Jean Biaco Tianchon, gatutok na. Sa kay Sir Kirby Federes. Oy, Sir Kirby Federes, good morning. Salamat gid Sir Kirby sa pag-monitor. Patrick Matias Robles, nagapamati na sa may lantangan Pontevedra. Thank you gid. Kay Sir Anthony Reynald Ardiente. Oh, good morning sa K5 News FM, watching and listening diri sa Mission Hill Subdivision, Barangay Milibili. Halin sa kay Sir Anthony Reynald Ardiente. Thank you gid sara sa pagtutok dira. Kopoday mo sining pamilya. Mama Bernadette Omiten Calzado, good morning. Leonie Rose Colyama at Patricio Dera sa Pilar, nagapamati na. Thank you gid sa aton mga suki ng mga ka-K5. 12 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 8, mga balita dari sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power Trio ang suplemento ng epektibo sa pag-amlig sa aton ikayong lawa. So, bunga panahon, delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Dapat naka DTX 500 ka, Mighty C, kag D3 Bio. Ang hepe sa Banwasang Panay, bago ang ila sining officer in charge, ano ba lang iya sining mga prioridad sa kadungan sa pagpungko bilang OIC sang Panay Municipal Police Station, considering nga tidere sa Panay isa man sa problema nila droga. Kaga likewise, damo sa mga aksidente sa dalanon nga nagakinabo, considering nga kundinto naglapad ang karsada sa mga ka-K5, kundinto naglapad ang karsada hunta, dito man ang mga aksidente nagadamo. Balontang detalye sa balita sa number 3 na ka-sunby diri sa itong pagpangalagad. Ay balonta nagkaroon ng dugang ang mga impormasyon with ka-K5 Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
25: Darren?
2: Yes, no, ka-K5 Roldan. Ukon din pahayag karon sa bagong officer in charge sa Panay Municipal Police Station sa sining pagpamuno bilang bangkuman na leader no, sa Panay PNP. Amo ang prioridad sini ang mapasangkantunid ang kampanya batok sa illegal nga droga sa luman nga banwa ka-K5 Roldan. Sa itong sining eksklusibo nga interview kay Police Captain Jean Alayon, din pahayag sini nga pagkapasang karon man ang operasyon kag monitoring ang road mapunggan ang pagdata sa illegal na droga kag mapabilin ang kalinong sa ilaman sini nga lugar matapos yati duha pa lang ini kasimana nga nagpungko bilang bago nga OIC sa Panay Municipal Police Station may ara na ini no sang dako nga accomplishment kung sa din sa pinalikdan nga semana isa ka drug personality o kung isa ka presiko driver ang naaresto bangod gani sa pag duso man sa illegal nga droga kakipay broldan isa ini ka ano man no pa target o kung priority list man sa naton sining kapis sa police provincial office kakipay broldan ini nga dakpan nga presiko driver nga tingin na ka big man nga gabunan nga kawatan sa nasambit nga banwa kung sa diin na madamo na sa mga reklamo sa pilaman ka mga barangay malapit dira sa banwa sa Panay batok sa sining persona kakipay Roldan. Dugang pa ni Police Captain Jean B. Alayon na magluwas do sa pagpasangkad sa kampanya kontra illegal nga droga prioridad man sa Panay PRP ang pagpakusog no, sa kampanya kontra illegal nga sugal o illegal gambling kag mas istrikto para pagpatuman sa mga ordinansa sa banwa hinabi na ang ining curfew ordinance kakipay ba Roldan. Luyag man sa bago nga leader sa Panay PNP na mapapag-on ang relasyon sa kapulisan kag komunidad pagi man sa nagkalainlain nga programa nga makabulig sa pagmintinar sa katawhay kag siguridad sa pumuluyo sa banwa sa Panay. Ari atong pamatian ang atong sining interview kay Police Captain Jean Alayon, ang officer in charge ng Panay Municipal Police.
5: Bali ang pinaka-program ginaman dari as or ako ang bagong head pin no. So dira man ta gyapon sa under sa law naton dari sa Pilipinas. So ang first kid jam ang against idea sa illegal drugs campaign di sa aton nga banwa especially supported sa aton mayor sa Panay, si Mayor Besa. So, next ang atong illegal gambling na in-intensify din nato ng mga sa illegal gambling man. Kabalaan ko damo with illegal activities dito sa Panay. And tani matakop na to ng mga illegalista na to dito sa Panay. And kung di man sila matakop, may follow-up man na, matakop din sila. At para malesen, especially sa drugs, sa illegal drugs, malesen din naton ang mga addicted dito sa aton nga manwa kay lagyan yung bibili sa mga pusher kung tutusin, no? And then, maiwas din natin natin mga kabataan sa paggamit sa illegal na droga. Eh, para ang mga sunod na generation, hindi nang puro ate, kundi may wasdam, lag na talaga po ng atong kabataan. Kag next, kung ano na ang mga ordinansa sa atong munisipyo regarding sa loud noises, sa half-naked, kag ang mga kinagamo pa sa mga kabataan na iinom dire sa mga gilid-gilid. So, para may akag mga curfew gid eh. Kay mo na gid ang number one nga makabulig sa aton banwa once nga may curfew na kita. Kay kung may curfew kita, wala gid mga kabataan dira nga maglagaw-lagaw or maghimo sa mga illegal dira. So, kag maiwasan man ang mga early pregnancies, managid ang binala man sa pag-visit naman sa mga barangays naton dire. Pagsiling man nila sa akon, maayog gid man kung may curfew. Kayo makabulig na sa aton sa mga pisan order natin dito sa among
7: bato. Oh, so bali no pinakauna gid ang pagsugpo sa illegal nga droga kay ti kay malukitado pwede ta magsala no nalakip ang banwa sang Panay. sa listahan sa aton sini nga Philippine Drug Enforcement Agency nga hindi pa gid drug cleared. Kag sa pila pa lang nimo ka semana, ma'am, no? May ara na sang dako ka operasyon.
5: Bali sa duha ko ka semana may muni ang isa ka joint operation naman, so may isa kami accomplishment na kumbaga sa one ay isa sa mga dako ng mga project na individual or suspect.
7: Okay, so susubungan na pailan na ni siya sa kaso, ma'am, ang ining nadakpan.
5: Oo, susubungan na pailan na sa kaso kung itay lang naman kung ano ang iyang kung sabihin siya under mafollow sa illegal drugs o anong section hindi lang hindi niya mafollow.
7: Okay, ma'am. So,
5: bali ang nagahans ang iyang kaso ang sa ideyo natin.
7: Ah, okay, sige, sige.
5: Provision.
7: Oo. Kag, may idea ba na ko mo, ma'am, sa imo man pag-monitor, no? Sa mga record, diri sa mga nagkaladakpan. Ano din gid ni sila pinaka-source nila, ma'am, ginakuhaan?
5: Bali, diri man gid sa kapis man, eh. Mostly, probably, Roa City, kay mo na gid ang pinaka-malaki na may port kita, dira. So, hindi man sa Roa City, ang iba man sa Indo. Kay lusutan lang man yung panay mo, tatawan mo, ara lang ta sa coastal, no? So, coastal area, gid ang panay.
7: Okay.
5: Malapit, 10 minutes away lang kita sa Roa City.
7: Okay, ma'am. Sige, ano ang imo mabilin nga mensahe, ma'am, o kung panawagan sa ato sila publiko, agunti magbuligay man sa pagmintinara sa kalinong kagkatawahay din sa manwasang panay?
5: With the help sa aton ng mga barangay captains, no? Kaga nga aton nga barangay gid nga intensify gid naton kung may mga information kita regarding sa illegal activities or sa illegal drugs gid nga din na para masumpo naton ina. Magbinuligay lang kita para maging drug-free man ining panay kay para is ang atong kinataan hindi gid malulong sa drug.
7: Okay.
2: Nabatian ko kay Fiber Dan si Police Captain Jean Alayon, no, ang officer ang bago, no, ang officer in charge ng Panay Municipal Police Station kag gipasiguro, no, sang bagong OIC na magluwas, no, siya sining mga prioridad kag mga plano, no, sa bagong panay. Padayon man ang ila sining koordinasyon sa mga barangay officials sa ibang pang sektor ang uti mas mangin epektibo pagida ang pagpatuman sa mga programa sang kapulisan para sa kayuhan manos ang pumuluyo sang banwasang panay katipay broldan. Kaya may lang background, no, kay Police Captain Jim Alayon, ini bagong siya ng officer in charge sang panay pinti siya ang nagtalos sa kay anay man OIC sang panay si Police Captain Diok Katipay Broldan. Kaya si Police Captain Alayon ng mambuaw na apang nag-dugay siya ako na assignment sa special action elite force sa may Samar nakagiman niya sa destino sa may Taguig, no, sa Metro Manila kagti sa Subong, no, ari na niya di sa may aton man, no, sa Capiz Police Provincial Office kag na-assign bilang officer in charge sa Panay Municipal Police Station Kakipay Buldan, no, kag sa duha pa lang kasimana may ara na sila na accomplishment na makabig na ako man accomplishment batok sa kampanya sa illegal na droga ining nadakpan nga tricycle driver man Katipay Broldan nga nakuhaan isang masubra 190 mil pesos nga ginapatihan siya buh na pinagi man sa pagtingog man nga persa sa pagpanguna sa Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit o kon PPDO kag sa Panay Municipal Police Station Katipay Roldan. Kag natalana man nga pasakaan sang kaso o kung napasakaan na isang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 Katipay Roldan.
8: Okay.
2: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos. Sini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500 The Superior Antioxidant. Ini si Katipay Darren Salome Johansson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
10: Puro de los Pueblo.
25: Maraming salamat K5 Darren Enson sa gindulong nga balita. Good luck sa liderato, no, sa bagong nga liderato, sa bagong nga officer in charge sang Panay Municipal Police Station, mga ka-K5. Kita nagapati, no, sa kapasidad sini ni Captain Alayon sa pagdumalaman dira sa may banwa sang Panay. Actually, Panay peaceful man ang banwa. Pero subong grabe ang progress sa Panay kadamo sa mga programa, mga proyekto nga gidapatuman under man sa liderato ni Panay Mayor Jonathan Sanibesa. Ikadungan sina of course no ang pagugot sang seguridad kag likewise pagpasangkad sang kampanya batok sa tanan nga sa isang krimen. Kag on top of that of course ang kampanya batok sa illegal kag makalalit ga droga. 23 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 mga balita diri sa Foro de los Pueblos. Ginadulong sa inyo mga ka-K5 sa Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio mga ka-K5. Subong nga panahon na notice nyo, kabudlay subong magpakwan, magpa-hospital. May feel health kamatuod, pero ang hospital nga kadtuan mo, hindi man kompleto ang bulong. Laban man sa baklon mga bulong, ara man tanan sa guwa mga ka-K5. Mapagwa kagidya kwarta sa bulsa mo eh, kung hospital ka, why pada labot kung sa private hospital ka, sing ano malang makover sang PhilHealth. Makash out kagid mga ka-K5. Especially na sa professional fee sang doktor, no? I-cash mo gid na. But silingon, hindi gidya maayo kung magmasakit ka. Hindi ka nakaobra for how many days or even weeks or even months. Dako pagastoson mo, ubos tinipon mo, mailong kung may tinipon ka, kung wala ka luoy kagid mga yo-kayo ka. Gani sa aton sining mga ka-K5 para hindi ninyo na ma-experience, para malikawan ta na nga matabo sa kada miyembro sa aton pamilya, dapat ugaliun ta nga naga-invest kita sa aton ikayong lawas. Paano? Ehersisyo. Magkaon sa masustansya nga pagkaon utan kag prutas ting utan da brato malang nagabakal gani ka mo mahal nga pagkaon utan pa nga kisa ko may tinanom kada sa palibot yung garden nyo, pwede mo ma-harvest, pwede mo mautan, pwede mo masudan. Utan kag prutas, importante na. Hindi sagi kaon sa mga pagkaon, mga processed food na nga nagaamat-amat patay sa aton sining lawas. DTX 500 idugang ta sa aton sining suplemento. Ang DTX 500 may anti-inflammatory effect ini para malikawan ang inflammation sa aton sining lawas. Mataas man ang value sini sa ORAC scale sang dala niya nga antioxidant. Mabatuan ang pag-damage sa aton sining mga cells. Mga ka-K5, mabalik sa normal na itong blood pressure kag blood sugar levels. Kag madamo pa nga mga benepisyo nga dala sa DTX 500 sa adlaw-adlaw ta nga pagtumar sini mga ka-K5. Dugangan ta na sang Mighty C, Mighty C alkaline base ga vitamin C, amo naman magapapag-on sa aton sini nga immune system para hindi ka madali-dali latnan, hindi ka madali-dali maiguan sang mga masakit kag infection. Kaupod man ang klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist mga ka-K5. Parang ubos, sipon, trangkaso, ilanat kag ibang pamalikawan kung nakaklinika D3 Bio adlaw-adlaw mga ka-K5. Balan yung D3 Bio, kombinasyon inisang vitamin D3 kag cold press extra virgin coconut oil. Tandaan taning power trio nga suplemento, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Likawi ang pagbalatian. Palanggaa ang imo kaugalingon, natagi sang atensyon, ang imo'y kang lawas, mag-invest sa imo'y kang lawas. Libre lang ang pag-ehersisyo, libre lang pag-inom sa damo nga tubig. Barato malang ang utan kag prutas, hatagigid kabiling da ng imo'y kang lawas. Kagdugangan in of course sa mga suplemento nga makabulig amlig sa imo'y kang lawas, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, kapod man ng DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, ang Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men mga ka-K5. Mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Available ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada, kag Babakalman sa sentro sa Balaligyan, dire sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Kag ko na lang alang kamo magkadto sa butika, adlang alang kamo magkadto sa klinika para makasave kamo sa pamasahe, o padala lang private message, ako mismo madulong da sa inyo. Libre mga ka-K5. Ma'am Rolinda Villa Sis, nag-monitor na, madamo nga salamat sa pagtutok, and of course kay Nene Chaneline, no? Ang salamat gid sa pag-monitor. Kay Mike De La Torre, nagatutok na dira sa CVM Pawn Shop. Thank you, Ged, sa Kalibo. Salamat sa aton sining mga suki ng mga ka-K5. Hindi pagkalipatan na sa mga ka-K5 daton, i-like kag i-share aton sinigang programa para madamo pagid kita sa malabutan mga ka-K5 sa aton sinigang pangalagad. Pagbalik ta diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdon.
3: Foro de los Pueblos, K5 News FM.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong gid ani bulig sa D3 Bio. Tungod gid napapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio, ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
12: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
13: DTX 500. Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
14: DTX 500.
26: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
27: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
26: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
14: gito. DTX 500. Mighty C.
28: Ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
14: Mighty C.
30: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C.
30: Ang alkaline nga vitamin C.
31: Ako si Mimi.
32: Dali kasi napit akong tuhod.
33: Arthritis na gali.
32: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
33: Two capsule, three times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko.
32: Tibo, gigkaayaw ang Mighty C.
14: Mighty C.
30: Mabaka sa mga butika.
34: Gadaragsa nga punggot.
35: DTX Beauty Soap.
34: Magaspang nga panit.
35: DTX Beauty Soap.
34: Gala o magputi.
35: DTX Beauty Soap.
34: Puro katul-katul.
35: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
34: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
36: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
37: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
38: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
38: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
38: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
17: Clinica Diofresh.
38: Available now.
39: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
40: isang bala ka lang.
39: Ako, ang linya ko,
40: isang kapsula ka lang.
39: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
40: Extend.
39: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
40: at stamina.
39: Like flavawaska.
40: Epektibong sexual potency herb.
39: Stimulates libido
40: and treats sexual dysfunction.
41: Ka! Bang-bang nga naga!
0: sa pulmo, baby.
40: Extend Supplement for Men.
0: Isang kapsula ka lang.
40: DTX 500.
1: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
40: DTX 500.
30: Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
2: Hi, Tennis.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Tennis.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
40: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol, mag-eye care ko ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
12: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Wow! May puso!
40: Foro de los Pueblos.
5: Roldan Besana Villarreal.
40: Para sa Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: 25 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 9. Pabalik tiri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa itong official Facebook page. K5 News FM Rojas para mabasa ta. Ang inyong sining mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 sa liwat ha. Kung may mga messages ka mo, ipadala ina diri sa aton sining official Facebook page, K5 News FM Rojas. And of course, hindi pagkalipatan mga ka-K5, padan nyo ngay follow aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang inyong sining or mangin updated ka mo sa mga balita kag mga impormasyon. Manginuna ka mo sa mga balita kag mga impormasyon kung nagka-follow ka mo sa K5 News FM Rojas official Facebook page. Kahapon mga ka-K5, nagpagwa sang pahayag ang Korte Suprema nga dalayon nga nagabasura o kung nagadeny sa petition for temporary restraining order kung TRO ni Senator Ronald Bato de la Rosa batok sa gin-issue nga arrest warrant sang International Criminal Court o kon ICC. Gin-deny sang Korte Suprema ang request ni De La Rosa para sa temporary restraining order kon TRO kag or status quo ante order o kon SQAO. May kantanan sa posible pag-aresto sa iya base sa arrest warrant nga gin-issue sang International Criminal Court o kon ICC. Sa sunod sa Korte Suprema sa ginpagwaan lang statement kahapon sa boto nga 951 sa special session sang NBank mga ka-K5 gin-deny ang prayer for interim relief ni De La Rosa, no? Ang iresolbar sini mga ka-K5 amo ang request for interim relief, no? Gin-resolve lang sini ang request for interim relief, particularly ang sa TRO o kon temporary restraining order kag status quo ante order. Kag wala pa sang ruling sa main legal issues kaprasang ma-enforce bala sa mga opisyal sa Pilipinas ang ICC warrant without sang Philippine judicial warrant kag kon ma-implement bala ini apisar nga nagbiya na sa International tribunal ang Pilipinas, mga ka-K5. Kasi ang sang tiyo ni President Duterte, nagbiya ang Pilipinas, nag-ginabandonar sa Pilipinas ang pagiging kabahin sang ICC. No? Suging klaro diri sang Korte Suprema, ang gin-deny lang ang issuance ng TRO and or status quo anti-order. But as to the main legal issues, kapresang kunbala, mahimo i-enforce diri sa Pilipinas ang ICC warrant nga wala sang Philippine Judicial Warrant. Kag kung mahimo bala ini-implement, apisar nga nagbiya na sa tribunal ang Pilipinas. No? Matandaan nga una naging siling sang kampo sang senador nga gina-recognize nilang existence ang arrest warrant nga gin-issue sang ICC. But wala nila ini gina-considerar nga enforceable ini diri sa Pilipinas, mga kagay-five. So ini sa statement man ni Attorney Jimmy Bondoc, abogado ni De La Rosa, nga ginakilala nila nga nag-exist ang ICC arrest warrant against Senator De La Rosa. No? Pero sa mata sa ila siniya, wala nila ginakilala nga enforceable ini diri sa Pilipinas bangod kinanglan mag-agi ini sa husto nga proseso suno pa sa abogado, mga ka-K5. Ginapanindugan man sang legal team sang senador nga dapat iya magpangibabaw ang konstitusyon sang pungsod Pilipinas. Ginarespeto nila ang aksyon sa application for interim relief. But ginapanindugan nga dapat magpangibabaw ang konstitusyon sang Pilipinas batok iya sa implementation sang ICC arrest warrant diri sa Pilipinas, mga ka-K5. No? Marikol ta, may mga order na eh. Di bala, November pa lang may secret na nga arrest warrant against Bato De La Rosa. After that, or prior to that, may mga informations nga nanago ng senador. Way na makitaan, pila ka bulan nga wala nag sapol sa Senado, pero sige sweldo. Kag nakibot ang tanan sa nagligad gasimana, nagsapol ini, pero may natabo pa nga nilagsanay, mga ka-K5. Nilagsanay kag nagkalasandad si Bato, pero madasi gali magdalagan si Bato. No? May nilagsanay nga natabo, kag wala maaresto si Bato. Nakasapol sa plenaryo, nakaboto sa natabo, mga ka-K5, nga pagkambyo sang liderato, mga ka-K5. Dito nagpungko bilang Senate President si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa bulig man sang boto ni Senator Bato. And so on, may natabo pagid nga nilokpanay sa Senado nga sunod sa kay Cayetano kag sa mga kapdanan niya sa majority block, Senate was under attack. No? Ginatake ang Senado sa mga NBI agents base sa pronouncement sa mga senador nga naga-Facebook Live kag sang ulihi tapos ang ilupok nagpulupanyapon pa ka nagkulukadlaw pa, mga ka-K5. Dumasadya lang sila. Pero sa pagbadbad sa investigation nagagawa, nga gali ang naguna pinalupok wala iliwan kundi ang mga miyembro sang Office of the Senate Sergeant at Arms sa kunusaa. Ilabi na si Senate Sergeant at Arms Aplaska, nga classmate man iba to. Nga mo galiyan na pinalupok sa direksyon, mga ka-K5, nga wala sang tao pero dira nga direksyon may mga presensya sang NBI agents ara iya sa teritoryo sa bahin sang GSIS, mga ka-K5. Kag in return, may pilaman ka mga agents nga nakapalupok. So ang pamangkot, kaya mo paningin na debadean, was Senate under attack? or was the Senate was been attacked? Ginatake bala ini? Or sila malang ang naguna mga kakifive pinalupok para mag-create sang senaryo kay pagka mag-aga sad to, kinatabo abi, no? Natutukan tani. Nanaog si bato, nagsakay sa elevator, may drilling nga nabatian, kating drilling gali ito, nga ginasarhan ang mga alagyan palupos sa GSIS. Pila ka minuto sa kaligad, may nilupok na nabatian. May nag-live ang mga senador, nga kuno nakulbaan sila sa nagkatabo, ginaatake ang senado. Later on, nagkaon sila liwat, may catering gani. Kaga, nag-abot pa si Secretary John Vic Remulla, si DLG Secretary John Vic the Disaster Remulla, mga ka-K5. Puro sang ulihi, nakuhaan sang footage, nakabiya ya si Bato around 2:30 in the morning sa Senado, even though under siya sa Senate custody, ginarbor na ni Senate President Alan Peter Quetano, mga ka-K5. Upod si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nakagwa sa Senado si Bato de la Rosa, bisan gabantay ang mga NBI agents sa gwa. Sa bulig ni Senator Robin Hood Padilla, mga ka-K5. Nakuhaan ini sa footage. Kagliwat naman nga nangindulaan ang senador matapos sa Malawi kapag pinangita sa iya sa gahom sang arrest warrant nagikan sa ICC, mga ka-K5. And then kapon, ang senaryo, may aras ang gin-deliver ng diskurso si Senator Risa Ontiveros na nagasiling at duwala sa may natabo. Duwala lang may natabo after si insidente ang ginamin niya. Nang inimosyonal, si Senator Pia Quetano, nga kilala sa iya sininga advokasya sa women's right, children's protection, human rights, kiti abogada man imo, pero nangin silent sang nangin malapnago ng patsanay sa mga inosente, mga ka-K5. Nangin silensyo. In fact, dalikaw hatag statement sang malapnago ng pagpamatay sa mga imol, pobre, mga kubos. Wala malang kagi sa insakto nga proseso, patay ka na. Patsyon ka, naduaduaan ka pa lang. Pero nangin silensyo sa the time. Pero kilala siya nga champion sa pagduso sa human rights, women's rights, paghatag protection sa kabataan, kagiban pa. Amula na ang gakatabo kung kaysa ito, pa-weather-weather lang ang advokasya mong gali. Kung di ka to komportable, dito lang ang advokasya mo. Pero kahapon, madamo nakibot kay nagilibion ini. Pero ang mga nakibot, sang ulihin nagkadlaw. No? Isa man sa ginkadlawan, si Senadora Lauren Ligarda. So hindi mo na mabalaan subong eh, ang gagatabo sa Senate. Kung bala, matuod pang ginambal sa mga senador ta. Matuod o kung inartista, mga ka-K5. Kaya hindi mo na ma-distinguish kung sino sa ilang artista kag kung sino sa ila ang matuod. Kaysang una iya, ma-artista ka para mangin politiko ka dayon. Subong iya, ma-politiko ka para mangin artista ka. Ti ang kay nabo nga drama sa Senado, hindi ta na mabalaan. Hindi ta na mabalaan kung sinong gasugid sa matuod, kung sinong nagabinutig, kung sinong nagadrama, mga ka-K5.

bo sang sweldo, kagamay, kagkaslim sang oportunidad. Mahal ang balaklon, mahal tanan. Ang sweldo manubo. Kag ang mga nagabakas, nadideprive man sa ginatag nga ayuda mga kakay-5. Especially mga minimum wage earners ta, nga hindi man permi malakip sa ginatagaan sang bulig da. Ang masakit pagid, while ini mga powerful, pilakan, gamahanan ng mga opisyal ta, nagadugmal para maduso ang ila personal nga interes, interes sa ila partido ka grupo, gaintraman ya mga pigado, gaintraman kita ya mga ordinaryo nga mga tao, inabangod ang kadamuan subong nagiging panatiko na. Ang unang pinakaindigid ba namin nga matabo? Once panatiko ka na, kung fanatic ka na sa isa ka tao, or ginimo ka niya nga mangin panatiko ka sa iya, pwede ka gid niya magamit sa kung anuman nga personal niya nga gusto matabo. Mga kakay-5, amo nang prangka kag-realidad dira. Ginahimo ang tao nga mangin panatiko para mapasaot-saot ka lang sa palad, mapasunod ka sa kung ano nga gusto, kag maduso ka no naman yung ila sini nga mga agenda. Kaya ang tao nga panatiko, bulag. Once bulag ka na, hindi mo makitaan ang iban nga mga bagay. Para sa imo, santos na ang imo nga ginaidulo. Hindi mo na makita ang hindi maayo nga ginahimo, hindi maayo nga ginahambal, kag ang pagkayawan noon mga kakay-5. That is why nga mas nanamian ang mga amoning sa isang tao, mga leader, mga kakay-5, nga damo panatiko, damo nagasunod-sunod, kag daw halos masimba sa ila. Kay magamit nila nga kapital, kada eleksyon, mayara sila sang standby nga numero sa mga butante, butante nga panatiko sa ila, mga kakay-5. Dapat iya hindi kita mangin panatiko. Dapat iya mangin maka-Filipino kita. Ang aton iya palanggaon ang pungsod Pilipinas. Ang aton saluduan ang pungsod Pilipinas. Hindi iya kung sino nga mga tao ang ara sa posisyon o kung may poder. Kagang aton sinitudok sa aton kaisipan, butang aton gidpermi ginapanumdom sa daw-adlaw nga tanan, nga mas gamhanan kita iya ikumparar sa ila. Tinawo talang sila, kita yalang ilaamoy, kita yang employer, empleyado talang sila, ginapaswilduan talang sila. Gani dapat, kita iya ang mas may gahom, mas maalam, kag dapat i-held ta sila accountable mga kakay-5. Sa ila sini iya. No. Nga pag mga kapabayaan, pagsobra, or pagkulang mga kakay-5. Hindi nga kita pa yung nagauna sa gangkag nagaproteksyon sa ila. Ginakawatan ka na, ginainto ka na, ginapatalang ka na, ginapasaut-saut ka lang sa palad, ginagamit ka lang, nalipay ka pa yan kundi do tanga kasi na, no? Hindi na amo. Ipakita ta nga kita nga masa nga Filipino ang mas gamhanan, kay kita yung nagadesisyon kada 3 katuig, kada 6 katuig. Kung wala sang mandate kaya tagta sa ila, hindi na sila makapungko sa poder. Dapat amo nang ipabatsag naton kag ipakita sa ila nga mangin accountable sila sa ila ginabuhat. Hindi iya nga kita pa ang naghahabol sa ila kag kulang na lang ili-ilihon ta sila. Apisar nga ginaabuso na kita, ginakawatan, kaginatunto mga kakay-5.

0: Ginakolabos kita sa shampoo diri sa aton siriga pagpangalagad. Dugang ang mga balita, mga isos, kag-impormasyon, bantay nyo si Banaton, the News and Public Affairs Program diri sa K5 News FM Rojas. Standby na kamo, masunod na mga impormasyon sa ikayang lawas. Nangin kaupo naton diri sa Foro de los Pueblos Program, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Tagimo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX sa Beauty Soap, Clinica de Fresh Kag, Extend Food Supplement for Men. Inisi ka K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Mabuti ka.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
1: DTX 500.
6: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
6: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka?
6: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
6: DTX 500.
1: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
7: Ilan itong
8: score ganit?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
11: Pamakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
15: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela.
5: magkabala ka. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka last city, dapat manyaga ka last dusi, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kaya consider ka na obese.
7: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
5: Hindi lang gid carrots.
7: Oh, hindi lang carrots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
5: Dok, asa ako, tani nga ako magkaon kung balot, galingin tayon ang ako nulo.
4: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
4: Siling
3: ka
4: na babala, ating pang flowers, nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga way gana magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty C. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamulanon sa mga babae. Kaupod din sina karon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
9: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
8: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamulanon, Dr. Ramil?
9: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo, kag 90% or
8: siyam ka mga babay,
9: siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitoag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500, Mighty C or Pure C ang babay. Aside aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budlay i-manage sa mo ang gitawag psychological symptoms. Kaya isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din silang nga, pangga lang na. Inabala nga, wala ka na mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi mensindihan.
8: Bati lang sunlog, no?
9: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang abangod sa gito, ang fluctuation sa hormone level, especially sa estrogen, kag progesterone. Okay. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae, pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat, inom gid DTX 500. Inom gid may TC or pure C. Kung hindi ka gusto, magka PMS.
8: Correct it, Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones, nga estrogen kag progesterone, ang nagganubo, kag ini ang nag-apekto sa serotonin levels.
9: Sulit-sulit na tanang ginambal, Sir GP, nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sa mood, sleep, kagana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga, kinahanglan mo, inom gig ka, DTX 500, may TC or pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
8: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
9: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatugas ang gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
8: E anong bulong sa PMS, Dok?
9: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No? Agod nga marilib ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen nga pain reliever ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps kag migraine. Pero nami gid bisita na lang kamus clinic, no, agud ma check up, may mga natural ta dang akuan mo. Natural ta dang pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidding mo dahi? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang nga carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na ni mga pagkaon nga ususubong, Sir GP. Milk tea, kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, bakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag may TC, no, kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag may TC or pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500, may TC or pure C para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
10: DTX 500. Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang akong nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
11: DTX 500. DTX 500.
8: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon, prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala panigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kag kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. for better health. And this is prevention, mag DTX 500 kagmay TC kapermi.
9: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una mga nanay kagtatay tapay mo nun, throw orange.
8: Gusto? Skyflakes?
9: Sa lagali, dapat tuod-tuod gin nga orange. May antioxidant
8: ako. Gusto?
9: Mas, kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano, glucose, damo na produce nga, na generate nga free radicals.
8: That's why pala nakitlawas
9: mo. Pala nakitlawas mo, kung ano-ano lang batsyagon mo. That's why nga, kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inumgig ka, DTX 500 kag, mighty sea. Kaya para makuha ni mo ang benefits ang exercise. Kaya kung sige lang ka-exercise, wala ka antioxidant.
8: Abaw! Plakit, plamanog lawas mo.
9: Ganda mo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag mighty sea adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
12: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, uga, mga pinakas nyo da, no? Tapos-tapos yung kaon nami, dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates, kasi syempre, namit ang sudan, tamis kagasin, damo kanon na makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga huli men, ga-fasting per me, layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobrasin, yung nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalinga nila, eat in moderation, get per me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize gini namon per me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
9: Hindi pwede 30, Sir Boy.
12: Pwede.
9: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid yan ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Di, sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay, palakaon, cakes, palakaon, tamis. No? Amo nang rason nga nga, nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea, kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis. No? Palaugtas magig ka. So, stressful ka bala. Sila na yung kakatabo nga may problema sa gitong administration. So, permi na mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gininom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayanan. Nga, once nga adlaw-adlaw kagainom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima. No?
12: Wow!
9: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya nga lang, mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
8: Ay, kung
9: hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasay mo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
8: So, kung gusto
9: nyo. Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na. Si Gino Rabao, gawa panago-nago lang na siya.
13: Anong sekreto niya?
8: Milig siya taguay?
9: Once ka panago si Gino Rabao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy.
12: DC, ano, DC?
8: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 pala ito mo. Uy, 19 ah.
12: Ah, kampiyon.
9: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakanto, ginadika na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasage. Gamit ang DTX Herbal Oil.
5: kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo. Mm-hmm. Anong imuon niya, sir boy?
12: Maligo kadlaw-adlaw, no?
5: Basic.
12: Oh, maligo, basic ginaya.
9: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: DTX 500!
13: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
13: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
13: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
13: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
13: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
11: DTX 500! DTX 500! DOC! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala parmi ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Napairan ng galingin ang ulo ko mong.
11: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
5: Garantisado!
11: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Sino yung mga pasyente?
16: Tomas Rosada Jr. sa Mulilaw Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayo na sa samiya balatian na TB.
11: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
5: Garantisado!
11: Pure C Vitamin C.
17: Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginamangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Gusto ko man, gusto tamantanan, oh, nga pero, amot ka mo.
9: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
18: Klinika mm-hmm. Dio Fresh.
12: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
9: Ang gapodog nos na ba kamo nos
12: na napaka swipe na kamo
18: na kamo da
9: biskan wala lang pang swipe dito no pwede gali amo na pang swipe mo
12: mang swipe na kamo
9: swipe sa ilok
12: para ang klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod no this gives you back your confidence nami ninyo nga apply ka obra mumut ka, no? Namin niya gahag kasi...
9: kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
12: Oh, correct.
9: Gamit sa Clinica Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
12: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami kasi ng imong metabolismo, gapainit-init kasi mo lawas, may gahugas, may gatinlo, sa imong selula, kipuno sang antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan, hubing tanawon, no?
9: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may digital narrative disease ka.
18: Oh, may diabetes ka.
9: Ang gitawag kape nga DTX Premium. Nami ang DTX Premium kaya niya sugar hindi brown, hindi white, kundi stevia ang gamit. So natural na sugar, zero calories kag nami git sa health. Kaya nga gin-combine ang de-sugared sugar cane kag syempre Sir Boy, gin-combine la ang Ganoderma mushroom.
12: Wala inyan timplada ni engineer no. Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee ya Extend.
5: Ay.
12: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami in delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells, nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger just as engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Sige,
8: ang memories nato importante ni kinanglanon mo imo memories especially si imong alabuan. Paano bala buligan ni Dietri Bayo nga ang imo memorya tama ka crisp kag ready mo ma-access anytime especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
12: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga mabal nga gaan siya kung na death penalty, kuhaan siya kung na dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot po, man siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, nga tulo-tulo, lang, ay dugo ko na to nga tulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuha ang dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
9: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
8: Oo.
9: Gin blindfold kami.
8: Ay oo no.
9: May sa tubang na may gin ano.
8: Gina Saywardo.
9: Saywardo. Oh,
8: yeah, mm-hmm. Oo.
9: Galain ko mo.
8: Di ba kasi linggitan? Gagay.
9: Yung daw mag-workout ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
12: That is called brain conditioning, no?
9: Yes.
12: Amo nang ipikto, sang amo nang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tundanta, paano bala si Dietri Bayo makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Ramin?
9: Ang Dietri Bayo, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amonisya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka Dietri Bayo, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gituag Dietri Bayo. So kung gandeposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga, kung palainom ka Dietri Bayo, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo, may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan. Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Mm-hmm. Amo na yun na kanami, kung adlaw-adlaw ka gainom Dietri Bayo. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre, ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills, biskan tigdulang ka na. Dietri Bayo lang na.
18: Ang Dietri Bayo, hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon, nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugid sa aton nga brain, Sir Boy.
8: Correct.
18: No? Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, mm-hmm. No? So, nami iya ang Dietri Bayo kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga ginaprevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagkatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isa ka tao, malipaton ang isa ka tao, Sir Boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga, hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So, ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bio, Sir Boy.
12: Kampiyon, no? So, duwa pa lang nga discuss na about nga akakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Ramin. Ang ginambal naman ni Dr. Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang Dietri Bayo nga kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa Dietri Bayo. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hambal sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why Dietri Bayo is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga Dietri Bayo ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 Bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
9: So, amo na sir boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 Bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, sir boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 Bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
12: Uy, grabe mo, kabalumang
9: itabulig. So, once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, sir boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, miskan paano, malayo ka sa problema sa ngito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3 Bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga-torni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells, dira sa imo nga brain.
12: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, D3 Bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa brain.
9: Wala na glucose, sir.
12: Wala na glucose.
9: Pahuway na siya.
12: Pahuway na siya, no?
9: So, wala naman sa imo on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluanan niya. So, dra ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kaga inom D3 Bio, abi nimo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3 Bio, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige nimo inom.
15: D3 Bio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galing yung ulo ko, naibaluan ko nga taas, nang galing akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa ka, 1 month lang, kuha nang lingin sa ulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
19: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat ka! D3 Bio!
20: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio, 1 capsule, 3 times a day. Amat-amat walit sa normal ang akong blood
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabot ka. D3C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Kailisi si Masa. Ang gimara. Sambal ng doktor. Sakit ko. Kidney. Diyon may ay blood ko. Gamit ako sa Curis eh. Nakuha ang sakit ko. Umayo. Nagid ang nabatyag.
19: D3C. Kag Santhon Plus. Epektibo. D3C. Vitamin C.
17: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa, kag barato, ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libreng konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
22: Para sa dugang benefits ng D3 Bio.
9: Dugang nga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig sa para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong mga selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong nga gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, ginapromote niya ang vitamin E, no? Para nga maabsorb sa imong tinai, para ma-improve ang imong vision, imong reproduction, kag siyempre, ang imong dugo, brain, kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini, maabsorb lang, madulong lang, kung palainom ka, D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
18: Isa pagka health benefits nga makuha na to sa D3 Bio, miyara sa singin na ito ag MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali Sir Boy sa hormone yung ginatawag leptin. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
0: Unta ta kaon.
18: Si brain mahambal naman na sa ato niya kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
0: Buingin ang kutsara.
18: Oo, so amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy, no? Kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang kaloris ini compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy. So correct. Kun adlaw-adlaw
9: ka halin sa kan
18: oo sa karne kag sa kanon abi no so kun naka D3 Bio ka kada adlaw sigurado gyud Sir Boy nga magnubo ang imong nga timbang balik sa normal.
0: Okay no.
22: Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka sa lakit mga joints mo? Imibla D3 Bio, baka kasagilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio, who is also a powerful antioxidant.
9: Yes.
22: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3 Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo. Sakit sa ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil. Bangod sining caffeic acid. Gaara sa D3 Bio, kag wala sa plain D3.
12: Kung ikaw, ga D3 Bio everyday, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sa vitamin A, D, E, and K. Those fat-soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag ng mga immune cells mo. That's why, even though hindi kilala ni D3 Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP kung tapos mo yung ilanat kag D3 Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos imong ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ang D3 Bio. No? Amo na ang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP.
22: All right. So kumpletohon ang ating
9: dapat
22: mga
9: D3 Bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
22: Kulang na.
9: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang man. Dapat D3 kag BCO. D3 Bio.
22: Laing gadyang kumplito.
9: Kumplito.
0: Amo ni
9: D3 Bio.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
23: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: for Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinicas for Biotics.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika.
6: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may puso.
8: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
9: Hay o gali, maano ka di?
10: Ano oras ang rasyon?
9: Karon paguro ay?
10: Pwede ma-advance.
9: Ay! Ano?
10: Eh, kung pwede, advanceon ko na lang. Ay, kay gutom-gutom na gid ko.
9: Ay! Ay, ala, grabe, boy.
10: Base kung pwede na lang unahon ako, nurse. Kay base madugangan, di karon ng pasyente nyo.
9: Kagaan naman.
10: Base malipungan ko, di karon sa gutom.
9: Ay!
10: Ay, kalain pa nga daan sa akon kung magutman. Kay nag-wild ko ba yo?
9: Agway!
10: Gumaoy ko yung daan kung magutman ko, do. Buang.
9: Ay, hala, sadya-sadyain, no? Mm-hmm.

0: Ano man budan? Nakatuan mo si Noli sa igatsang babay.
1: Oo, ato to siya.
0: Gano to sa?
1: Galigid-ligid sa balas nga daw bata, gamay.
0: Ulo! Ngamon!
1: Ay, ato to, galibion siya. Hindi pa yung lawag-lawag nga ibig, kundi wawaw, gidya.
0: Ano?
1: Oo, kasakit siyang yahibi. Doto ba lang ginagawan, lulipap, haw?
0: Mugin na siya, abi, kaluyal kay Senator Baton de la Rosas.
1: Nge!
0: Oo, pangimat siya niya ginayang adan ng idol niya.
1: Ang ulihi, ganigin, patay ko na lang ang TV, ha, kay do, habuyo niya, Kuya Kabatong.
0: Ano?
1: Oo, sus ang pagpamirsa ni Bato, do, gaugto man siya mo.
0: Ala, triple sinuli ba?
1: Oo, dito pa ginaking sinuli sang nagambal si Bato nga. Kung absent ko, pangitaon niyo. Tapos anay nga rin ako, balabagan niyo man ko.
0: Daw siya pang aking gali ba?
1: Oo, nangakig pa siya gani.
0: Bakod ba ng trip niya ba? Siya pang bago nagabot, siya pang mga akig ba?
1: Aya. Oo. Amo na yung kabaskog si Bato. Si Bato pa yan.
0: Mayo, at least pag-abot siya isog sa dayon.
1: Abi mo bala, dakogin ang bulig ni Bato. Kay nga ah.
0: Nga aman, tabagok.
1: Nakatipo na sila Trisi Kabilog na senador. Agod mapatalsik sa pagka-Senate President si Senator Tito Soto. Amo na, mabuslan giguro si Tito Soto.
0: Tinabuslan na sa...
1: Wala na. Wala na, Kuya Kabalo. Kay ginpatay ko na dayon ah. Ginpatay kong TV kay basi kung padugayan ko pa. Magubab lang TV kay Nuli haw.
0: Alam mo, ayaw lang gani kay ginpatay mo, anay.
1: Oo ah. Amo na nga, wala na ko dayon nakabalos ang mga sunod nga natabo iya.
0: Ati pandara, ito ba lang TV? Bala tabo ko?
1: Ay, hindi na. Basibukon, batukaroon ni Nuli kung mabatian ang tingog ni Bato.

Ay, salamat. Natapos ko na gid man preparar ang mga snacks sa mga bata. Ay, malipay gid ni sila. Kag ipanugid nila sa mga parents nila nga ginapasnacks ko sila. Ay, tapos may tip ako sa ilang nga kas abaw. Pangdugang-dugang kapital sa skater. Mahuhu. Hindi gani sa tungits or sa madjong ah. Ay, galing. Amo lang ni ang maayo sa ako niya. Bisan tuod may panahor kuya nga bisyo. Pero pag-abot sa obra-obra gi kuya. Ay, hindi kuya pariyo da sang iban. Abaw, mahe. Oo, hindi pariya sa iban nga iprinda gid ang kalag nila sa bisyo. Abaw, prinda. He, ang maayo pa. Mabalik na ako dito sa amon room. Agud nga makapresent ang mga kabataan sang ilang nga drawing ah. Mabalik na ako sa room. Patod. Tapos na to drawing ang akon 20 tanan ka mga estudyante. Sino ay han ang pinakanami magdrawing sa ila man? Ang pinakanami magdrawing. Damo party sa mga pamahaw ah. Para bala pampagana. Ay abaw. Sadya-sadya sila dayon ah.

0: Rog?
1: Ano man, Magdalena?
0: Bali ano tong waka ka ina ni Kapitan Hugakom samtang nagakatulog siya?
1: Oo. Gawakal si Kapitan nga siya kuno si President BBM.
0: Oo man gani.
1: Ati, patod nga amo na yung ara sa damguya eh.
0: Amo gid.
1: Gadam ko siguro nga siyang presidente kagapanghatag sa sang minalita nga kwarta.
0: Tayog sa damgo ni Kapitan, no?
1: Ah, tayog, hindi. Kita mo sa pagtulog, yo. Tayog man kayo hasta subong. Wala pa siya makabugtaw, gyapon. Gapasabor, giguro si Kapitan sang iadamgo, ah.
0: Ay, oo eh. Pasabor, gid kay gatululo, gidlaway ah, oh.
1: Ay,
0: amo na guro nga wala pa gana magbugtaw si Kap. Kay kanami isang damguya nga siya kuno si BBM.
1: Waya ba? Ati amo ginaguro ang ginapanamian niya gidom. Pila na kasimana nga tulog. Wala japon ka bugtaw.
0: Oo eh. Bisan sa damguhin na lang iyang magmanggarano na siya.
1: Wow. Tani, no? Tani, maupod man ta sa damgo, yan, no? Para nga magmagaranon man ta.
0: Ay, para madala ka sa damgo, oh, dito katupad siya, oh, kag magtulog man to, para paldo ka man.
1: Paldo sa laway, guro. Sadya-sadya, no?

0: DDX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap. Babakan sa
2: mga butika. Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta po lang agabi pre?
3: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin.
6: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso!

0: Mayo gid nga nag-abot ka di Boss Norbing.
1: Bo, animal. Nga nagpasalamat ka pa yahaw?
0: Kay ikaw gid ang akon Salvador del Mundo. Nalipay giguya nga ari ka diya.
1: Hala. Naaga nalipay ka pa yaga na admit ko?
0: Huwa. Kung wala ka na admit, da wala ginagsanda ka pala akon pala abutor.
1: Huwa. Ano?
0: Ikaw gadyang madugay ko na ginapaabot. Kag dapat sagan ko nga maabot kagid.
1: Ay, anay kabalad, Jaguar.
0: Ano man, Boss Norbeng?
1: But, Siligon, ginapangamuyo mo na gidgaliya nga ma-admit ako dire.
0: Gapangamuyo, kuya, nga may ma-admit. Pero wala, kuya, kabalo nga ikaw ang mag-abot.
1: De, galaom ka gidgali nga. Mabuligan ta ka?
0: Huwa! Bukos gid ang akong pagpati nga mabuligan mo ako.
1: Ah, ina ang wala ka makasiguro.
0: Ha?
1: Wala pa na iya siguro kung mabuligan ta ka o hindi.
0: Ala, ha basta. Kapati ko yan nga mabuligan mo ko.
1: Ah, imo na iya pagpati. Lain man yung akon nga pagpati.
0: Aragay!
1: Tanaw na lang sa kurbada kung mabuligan ta ka.
0: Hala, sadya-sadya eh, no?

0: Amigo.
1: Amigo?
0: Nakita mo si Ma'am Burak tayo sa likod?
1: Oo, Meg. Dugay mo, mo to siya sa ngaton pala mawon.
0: Pao, do excited na ako, Meg ba?
1: Relax na bala, Meg, ah. Makalambot kita lang.
0: Ay, kadugay, magsulot si Ma'am Burak tayo. Ako niya makapresente tayo sa ngaton nga drawing activity.
1: Oo, Meg, ah. Dira kita pa dulong, ah.
0: Aran na, Meg, ah. Managsulod na si Ma'am Burak tayo.
1: Sige, plaster na damig. Kaya ba si magsulod gulpe? Magsulod na si Ma'am Burak tayo ka magpa-present blau.
0: Ah, tibisan na nuras nga mag-presentation ready man tayo, Meg.
1: Wow!

0: Ay, kaming audi ah. Humayop pa. Mati naman ta drama ni... O drama. Huwag mong galing drama subong. Programa na lang galing liwat ni DJ Nilo ah. Nahidlaw na kumamati sa hiya eh. Ha, baby? Buksan ko nga kon paboritong radio. Wala ka! Ha, man? Dupago ni nga music background ah. Eye of the Leon. Wahahaha! Bago niya. Daulain naman niya.
1: Hello mga amin. Ako na yung inyong bagong programa.
0: Wahahaha! Hala! Bago gini? Sino ni Saban?
1: Ako ang inyong bagong tingog sa radyo. DJ Borjok.
0: Hala! Sagalan pa lang! Dukagi na tumba parador!
1: Hindi ang inyong bagong programa, ang mga sutab sa panay kag Negros.
0: Bakod pa ginang title ba?
1: Kag ako ang manginkaupod nyo sa 30 minutos ng programa. Wala niya commercial, rikta-rikta niyang wakal.
0: Ano ka nilawat ang title sa programa mo?
1: Ang mga sutab sa panay kag Necros.
0: Hala! Sige sa jay now!

0: Detox ka ba?
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, rumbuhan sa

Magazine ko! Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: five galingawantay!
1: Para sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K!
2: Kabayo!
1: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W!
2: Ay, alam ko na! Kabayo!
1: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
2: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
1: Ano?
2: Demonyo! Nakabayo! Kampyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
10: 27 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
10: 180 over 100.
11: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
12: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
15: Gaan, ma-joy ride man tabi ga.
16: Wala sa kondisyon ang makina ko.
4: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
15: Tiga, ma-joyride na ta.
16: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
15: Sakay ka kidiya!
16: Siyempre! Naka-extend ko ya!
15: Basta sagad nga driver, extend lover.
4: Extend Supplement for Men.

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: High tennis.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: High tennis.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan, kung wala kwanti para, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
6: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: five galingawan time!
1: Mabakal!
2: Ano to?
1: Bakal ko dulce.
2: Pila kabilog?
1: Pila pa na datanan kabilog, how?
2: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pitaw, sinkwinta pa na di kabilog.
1: Ah!
2: Te, pinain mo?
1: Isa lang ah!
0: Hey! Five galingawan time!
3: Kampyon!
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Pumakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Sir Boy, ang VCO mangin cure na. Kami ito na pang cure.
8: Wow!
7: Bulong na. Diduda pa sila. Dapat dugangan pa sila trials. Kami ya, wala na miduda ya. Ang kombinasyon na to, baskog. Mm-hmm. Pigawan mi kung VCO lang. Pigawan man kami kung D3 lang. Mm. Amo nang ginkumbay na mo, ang D3 il, D3 kag VCO.
8: Dapat duwagin.
7: Kampiyon.
8: D3 Bio na ang namini, sir, no? Ang D3 Bio nga ang extra virgin coconut oil, no? Ginpanagtag na ni cabinet member Carlo Nograles sa mga ospital cause he believes nga iya niya personal initiative para maprotektahan ang health sang medical workers kag health man sa mga gasa.

0: suffers ng COVID. Deadly bio could basically kill any kind of viruses and any kinds of pathogens, bacteria, fungi, kayang-kaya ni D3 Bio. But there's more in everything in D3 Bio. Hindi lang may sa brain, hindi lang may sa heart, hindi lang may sa liver, hindi lang may sa imo pancreas. It basically works throughout your body, even your appetite.
1: Correct. No?
0: Ang imo appetite, which is controlled by your ghrelin and leptin, so, basically kaya i-control ni D3 Bio because of
1: paano, sir boy?
0: Medium chain triglycerides that controls hormones. Your hormones need saturated fat. Saturated fat is part of extra virgin coconut oil.
2: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang kabulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga buti ka. Sir boy, pwede hambalaw na itong D3 Bio nga. D3 Bio, patchannel na si hunger hormone.
0: Pwede, no? Si hunger hormone, si ghrelin.
1: Ghrelin,
0: no? Kagtapos, may ginatawag ni isang nga insulin-like peptides. These are the two hormones that makes you hungry. Ang inis nga hormones, nga trigger na isang hypothalamus, which is the hunger center of our brain. Ginasugo yun yung ginatawag nga agouti neurons. These agouti neurons will basically make your ghrelin hormones produce that hunger hormone, si ghrelin na, kag si insulin-like peptide. Pero did you know, ang para sa gutom ta, dua klaseng hormone. Ang gasopress sa gutom ta, lima. So what does that tells you? You don't need to eat all the time. You need to practice intermittent fasting. Kailanan mag-jita ka. Amaragani,
1: gusto ko patyo na lang ghrelin para di nakagutumon.
0: Ang ghrelin, ang ka-trigger sini, why naunod ang imo stomach, may mga sensors nga dira, no?
1: Mahambal sa utok.
0: Mahambal sa utok. Hoy, may nakaunod. Makaon na ta.
4: Gutom na.
0: Makaon na ta. Pangambal lang ang utok, sige, makaon ta. Then, you will say have that sense of hunger because your brain was triggered by ghrelin nga makaon ka.
1: Gusto ko, sir boy, nga mas alam pagid ang akong brain kaysa brain subong. Paano, sir boy? Di pagutom mo?
0: Pagutom ka.
1: Hambal sa bay ilang di lang napagambala si boss. May damo pa da stian niya. Ang tambok.
0: Kadto tada sa tambok sa tiyana. Pag inom mo sang D3 Bio, what it does is may medium chain triglycerides dayon. Immediate na yung source of energy nga para si imulawas. So si cell nga gahambal kay brain, nga gutom siya, busog na. Okay, may ara na siya na yun, instant energy.
1: Kabalo na ko, sir boy. Mainom ko D3 Bio tapos butangan ko sang, ano ganun tawag ng pahugot sa imutian?
0: Oo, binder.
1: Binder. Ang purpose na, pagkaon mo, dali ka mabusog.
0: Dali ka mabusog.
1: Kay kung dako imutian, lugay ka mabusog, damo yung makaon. So dapat yan,
4: hugot.
1: Kung ka magkaon, mabinder ka na yung hugot. Yan ang pagkaon mo sang damo na, kay mabalik na to sa imukha niya.
0: That is manually activating your sensors.
1: That's why, sir boy, ang palakaon, kung sasigi ni mukaon, sisigid ako antyan.
0: Takot ako antyan. Layo ang
1: katawan. Ang tawag na overeating lang, overeating. Oh, oh. Gadako antyan. Pag nasun, sir boy, gadako. Tub-tub nga, madako na lang ginimong kaon.
0: So, hindi lang ang D3 Bio para sa tangkaso, para sa ubo, para sa Alzheimer's. Bio man sa imojita. Nami pa sa
1: ang heart mo. Ang ko, sir boy, man, hindi lang isa ka soft gel, gusto ka masupress yung appetite. Damuon mo eh.
0: Correct. The bigger you are, the more you need it.
1: Correct.
0: No?
1: The more nga damo imo imnon nga D3 Bio. Kaka nakanami lang sa D3 Bio, sir boy. Biskan damo imo imnon, hindi magsubray mo vitamin D3. Dara lang ang sekreto.
3: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Health News, D3 Bio.
5: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
3: DTX 500. Masami ka bala nagaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500, mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibugit ka tama.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, magid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadito.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino!
13: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata gikan sa halik kadala sang UV rays kag blue light dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 7 minutos na nakaligad sa Tacna, alas 11 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
0: Darren Salomeo Hanson,

Mayong aga Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa subong adlaw sang Webes, Pizza 21 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pagabi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man, good morning sa aton sini nga mga listeners sa K5 Tagbuanay Pilar 89.7 kag sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Good morning man sa mga suki naton nga nagamonitor via Facebook Live sa aton sini official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa subong adlaw mga ka-K5, magatalakay naman kita sa mga balita nga nagkahinabo diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz sa bugos nga pungsod Pilipinas. Subong man sa iban nga lugar kag kapungsuran. Of the night kita hasta launa sa hapon. Kaupod niyo ang inyoalagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini nga mga nakalinyada nga mga balita. Pagsulod sang badyaw sa isa ka balaligyaan, ginakakugbat sang tag-iya. Sa dugang panaton din nga mga balita, Capiz sa Police Provincial Office, mas ginapasangkad kag ginatutukan ang theft kag robbery incident sa Capiz. Mga biktima sang sunog sa Barangay Adlawan, nakabaton sang bulig. Kag RTWPB Region 6, kaangay nga ginsakuan ang proseso sang minimum wage increase. Ang petisyon, agod nga mabasura suno sa gawa. Sa balita nasyonal, mga ka-K5, arrest warrant bato kay Senador Bato. Balido suno sa palasyo. Kag Pangulong Marcos, Vice President Sara Duterte absuelto sa campaign donations. 12 minutos sa nakaligad sa tak na alas 11 sang aga diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ang detalye sa aton sini mga nakalinyada nga mga balita. Inyong atutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Check tanay ang aton sini nga lakat sang panahon. About salamat gid kay Kayna no alin sang kaagahon. Nabatsagan aton mabulubugnaw nga tiempo bangod sang mabunok nga ulan. Di happy naman ning aton sini nga mga pananom, mga ka-K5. Check ta ano ba lang lakat sang aton sini nga tiempo sa subong nga adlaw sang Webes mga ka-K5. Ulat panahon. Sa aton sini nga ulat panahon mga ka-K5, ang Easterlies no ang sa gihapon nag-aapekto diri sa Visayas kag sa South o kon sa Luzon mga ka-K5. Ini ang base sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa gani kong kaisa no may ara kita sang pamabatsyagan no nga lapta-lapta nga pag-ulan ilabi na sa hapon kag gabi no mga ka-K5 bangod sa sining Easterlies. Pero sa kabilugan mangin maayo gid ang aton sini nga tiempo mainit gyapon kag mapaang ilabi na kon udto hasta maghapon mga ka-K5. Gani sa liwat mga ka-K5 magbalon gid no sang tubig magsuksok sa mga mahanhan nga mga panapton para makalikaw kita sa mga heat related illnesses kaangay sang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke mga ka-K5.
Ang huyop sang hangin diri sa Western Visayas, mangin mahina tubtob makasarangan nga magadala sa Makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa aton sini nga kadagatan mga kaki-5. Ang aton sini nga heat index subong adlaw mga kaki-5 May 21 diri sa Rojas City 44 degrees Celsius ang mambusaw yang 42 degrees Celsius mga kaki-5. But silingon, ara ini sa danger level nga kategory, gani ang aton gidgapanog yan, mga kaki-5. Stay hydrated, always gid nga mag-inom sang tubig, na bastante nga tubig sa aton sininga, para sa aton sininga lawas, no, mga kaki-5. Bangod sa sining mapaang naton nga tiyempo. Ang aton sini nga ulat panahon. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, ang healthy kag kampyon nga kape mga kaki-5. Ang DTX Coffee Mix no mayara ini sang ampalaya o kon amarguso, chia seeds and the sugar cane extract powder. Amo ning mga ingrediente nga magadala sang maayo nga mga benepisyo sa inyo sini nga ikayong lawas mga kaki-5. Sa DTX Coffee Mix, ginadetoxify ang mga toxins sa aton siningalawas kung ikaw everyday nga nagainom sang kampyon kag healthy nga kape mga kaki-5. Amuning nami ay ipangapi, no mga kaki-5, kung nagapangapi, naging man lang kita. Kung ikaw coffee lover, pilian na lang ang healthy, no nga makahatagid sang benepisyo para sa imo sininga ikaayong lawas. Sa DTX Coffee Mix, mga kaki-5, nakakape ka na, nakadetox ka pa.

Ang DTX Coffee Mix available gid sa tanan nga branches sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Sa liwat ha ang clinic sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City na hamtang sa McKinley Street sa tabok lamang sang PLDT. Available man online mga kaki-5 pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center mga kaki-5. 11 Mbps.

18 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 11 sang aga. Katagan tanay ligwang inyo sini nga mga pagpanamyaw. Bayad ayad gid nga aga kag pagpamati. Nagamonitor sa aton sini nga Facebook Live. Si Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, good morning Sir Dar and all Kaki 5. God bless everyone. I'm watching now na. Sir Bebo Patricio, good morning. Kagsubok man sa kay Sir Rodolfo M. Evangelio Jr. nga nagamonitor naman sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning man no, sa mga nagapanyaga na subong, mga customers. Dira sa may Light Shine Bright Cookhouse sa Punta Tabok, always gid nagatutok diri sa K5 News FM Rojas. Kay Nainel Yanda at Beb, subong man sa Raj Kainan. Kay Taros Marie and to Jojo Aperes. Dira man sa may Punta Tabok. May dayad man nga pagpamati kay Tatay Rudy Kata. Dira sa may Nagba sa Kwartero. Always gid nga nagasigabong ang yasini nga radyo. Subong man kay Dudoy Warren. Dira sa may Sitio Proper. Kag sa tanan nga taga Banwas ang kwartero, mayong aga gid sa inyo tanan-tanan. Oras aton sini nga pagpangalaga 19 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 11 sang aga. Mga Kaki 5. Good morning everyone watching from Kuwait. Siling ni Mary Pangantihon. Nga nagatutok sa aton sini nga pagpangalagad sa mga OFWs naton na abroad. Sa din man kamong bahin sang pungsod Pilipinas. Good morning gid o kon ano man dira oras sa inyo subong. Always keep safe lang no, sa aton sini nga mga overseas Filipino workers. Mga Kaki 5. Good morning man kay Ma'am Ria Ombas Kalinaw Balbona. Naga-monitor naman via Facebook Live. Mga Kaki 5.

0: 20 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 11 sang aga. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga Hockey 5. Ini nga bahin ginadulong man sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ha, sa mga may edad-edad na dira, bisan na wala pa kita edad gid o kundi pa man kita balatigulang gid mga Hockey 5. Importante nga ti sa timprano ma-prevent na naton no ang mga posibleng mga balatian. Labi pa kung nagatigulang kita no ara dira magagapalanakit na mga tuhod, mga arthritis, ano pa dira nga mga balatian sa aton sini nga mga joints no mga Hockey 5. Kay balo-bala kamo nga ang Mighty C Alkaline Vitamin C makabuligid para malikawan ang mga balatian. Mga Hockey 5, bangod ang Mighty C epektibo ini sa pagpataas ang collagen sa aton siningalawas. Ang collagen amo ni isang protein nga kinahanglan naton mga Hockey 5 nga responsable para sa pag-regenerate sang aton sininga cartilage nga naga serve ini no nga mga Hockey 5 sa aton nga joints bala sa aton sini nga tul-an ilabi na sa tuhod naton ang joints na nagabungguanay na amo na nagaserve nga daw comfort no mga Hockey 5 para hindi kita magpalanakit aton sini nga tuhod ma-prevent naton ang arthritis o kon osteoarthritis makabuligid no ang Mighty C Alkaline Vitamin C hindi lang para sa aton sini nga immune system kag pagpapag-on sa resistensya ang Mighty C kundi pati sa mga katul-anan man aton sa aton sini mga joints nagabulig man ini para mangin healthy kag mapag-on mga Hockey 5 ilabi na nagaedad kita. Ano pang ginahulat nyo para makalikaw sa mga arthritis or osteoarthritis? Mag Mighty C everyday ang alkaline nga vitamin C mga Hockey 5. Good morning. Dira man sa may always managamonitor sa DAO Central School Sped Class sa mga friends naton dira no sa kay Kian Villanueva at kay Joseph Escotin mga blind students. Mga supporters gid naton diri sa K5 News FM Rojas. Aka good luck man ha, kay ara subong si Jimwell Idanyo sa may Agusan del Sur para mag compete no sa para games mga Hockey 5 para games events para sa palarong pambansa 2026 mapila na lang kadlaw no mga Hockey 5 good luck gid sa aton sini nga mga delegado no diri sa Western Visayas. 24 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga mga Hockey 5 ang detalye sa aton sini nga mga balita nga nakalinyada sa subong. Ato ni nga balikan kag dugang nyo nga mga greetings. Maghaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by. K5 News FM.
1: News FM. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
2: The
4: GTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag GTX 500. Aga, udto, kagabi. GTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
4: GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabas kog sa lawas.
4: Mighty C. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil naman nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawonga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagamit. Una ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing.
12: Luto na.
11: Ang labahan.
12: Nakasumpay na.
11: Ang uniform ko.
12: Naplansa na.
13: Ganito ako.
14: Tigasi.
13: Tigalapa.
14: Tigasay.
13: Tigaplansa.
14: Sa araw si Miss Sis ang masusunod.
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing.
13: Dahil kasangga ko
14: ang extend
13: supplement for men.
14: Lourdes,
13: tapos ka ng maligo?
15: Yes, darling. Come to mama.
13: Extend food supplement for men.
14: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend food supplement for men.
4: DTX 500.
16: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
17: I Care Gold.
18: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag yun man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
4: K5, Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
22: 11 Mbps?

0: 30 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 11 sang aga, pabalik kita sa pagpalayag sang 11 Mbps. Kaupon niyo sa gihapon ang inyong alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson. Ma'am Viena Villaruel, mayong udto kay Ma'am Sinalina Finiquito Tabige. Greet ko, loving son ko, Jorel, happy listening. Kay Nung Noven Herosa, mayong udto ka, K5 Dar, from Barangay Nagba, Kwartero, Kapisoy, ara ka dagali subong. Kay Nung Bobet, no, mayong aga sa Tibor and Herosa family, dira sa may Barangay Nagba. Check ta ang aton sininga patrol mga kaki-5, may kang tanan ining sa natabo nga pagsulod sang badyaw sa isa ka balaligyaan mga kaki-5. Ano bala ining natabo nga nagsulod, may ginkuha bala ining nga mga pagkabutang mga kaki-5 kag ginkakugmat gid ini sang tag-iya. Ibalo nato ng detalye mga kaki-5, kaupod naton subong. Ang aton sininga patrol sa line number 2 naka-standby with Kaki5 Myla Velasquez Fuentes sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ginkakugmat kay K5 na rin sang tag-iya sang balaligyaan sa may Bayot Drive sining syudad ang pagsulod sang ginapayag duha ka mga ginapatihan badyaw nga babae kag lalaki sang nakaligad nga adlaw sang Martes, Mayo 19. Sa aton diri nga pagpakigangot kay alias Inday, isa sa mga sales isa sa mga nagabaligya, ginpayag sini nga natabo ang insidente samtang sila yamasako sa pag plastar sa mga order nga mga bayo dira iya sa ilang shop kon sa diin nakatalikod ini sila sa pertahan mismo sang shop kag wala ni nila natalupang dan nga nagsulod ining duha ka mga badyaw. Kag dito ang lalaki ang nagkuha ni sang wallet nga nakabutang sa may counter nila. Kag ang babayi ginapatihan nga daw nagserbi ato nga lookout apang paglakati nila yang duha na maswerte kay ang tabok ni nila diraya nga salon may tawo. Kag dito amo to ang nagsinggit kag nagpangayo ni sang bulig kag gilayon man no nga ginbalik sang babayi ang wallet nga nagaunod sang 3,000 pesos. Nakit-an ang pagkuha gid mismo sang duha ka mga individual o kung pagsulod gid mismo dito ya sa ila sininga shop pinagi man sa CCTV footage nga yara gid mismo ya sa sulod sang balaligyaan. Nyari ang aton nga kabahin sa interview kay alias Inday, isa sa mga nagabaligya sa muya nga shop.
3: Okay, ma'am, kay mutong adlaw, do, Martes nga adlaw, ga ano kami ng invoice bala para sa delivery pagkaaga. Hay isa, why mo kami katulupang, kay kapungko ko lang kay may bago, bala nga customer nga nagsulod, nag-pick up sang item. Tapos pagkaangan-angan, nakibot na lang kami nga may gasninggit na bala sa buwa nga ibalik nyo na ibalik nyo. Ay wala man niya bala sa amon kay nakita sa akong mangod na first sight daw na pa niya lang bala sa buwa nga daw may gatindog lang gil. Kaya wala man kami nag-expect na nagsulod bala ma. Kay busy man kami invoice, kag-driabi yung gato bank. Kaya mo to may nagsininggit sa buwa nga ibalik nyo na ibalik nyo na. Ayabi namon, t-shirt lang or mga clothes lang ang ginkuwa. Bala kay lapit sa main door, sa shop. Hay nang mabasa ko, mangod ka to, iabi to, bihi mo nga ang sagwa kung ano, basta may ginkuwa sila nga item. Hay, sa sige, gibala siningit sa mong tao, sagwa sa nga gaobra. Hay, pagka nga na nga, nagbalik ka tong girl nga badyaw. Ginbalik, nakibot ko pagbalik niya ako, ang gali wallet. Muto ma'am, tapos pagkakon sa ito, nagwa naman sila ng lakat na.
4: Pila sila kabilo?
3: Duwa, kaya ang nagkuwa sa wallet, ang laki. Daw bali, naging lookout lang to bala ang bayi nga sa gwa. Pero duwa, gidyagali sila ang nagsulod. Nagwa lang dayon ni sigidang bayi, kag nagunga na dayon sila lakat.
4: Oo.
3: Pagkakuwa sa itong wallet.
4: Pila ang sulod sa wallet?
3: Nang the 3K, ma'am.
4: Mm-hmm. Wala man may nadula.
3: Kuhay man, ma'am. Okay. Kay Idri, dabi, nakabutang ka dito pa na among counter. Bali, ginkuha na lang, di ba, sa kamon nga sa owner para for safety. Na nabaya pa hindi na ito magkabo yung one okay. incident.
4: Ano na ang ginimo sa owner, sa shop?
3: Nang nagpa-kuha na sila sa barangay, ma'am, na pabalik, mabalik lang sila liwat kay daw busy, bala. Mm-hmm. In session pa ang barangay.
4: Mm-hmm. Dayon after na sadto wala naman dayon. O first time ni ma'am na.
3: First no? time.
4: Oo. Wala man abi sila nga may mga dala sila nga daw something abi yung iban.
3: Daw ay mo wala ma'am. Man. Daw float malanga daw gimo. Di ba lang nga daw ano bala daw gini wala bala nila nga tabon. Oo. Daw dito ginkuha sang badyaw nga girl ang akong wallet.
4: Oo, mga pila ang pangidaron sa inyo paglantaw.
3: Daw mga teenager naman sila mo. Mm-hmm. Mga 18, mga muna nga age.
4: Mm-hmm. Wala man sila dala nga i-banner na, no?
3: Huay man mo. Mm-hmm. Ang bayi, malakang nagbalik ang laki, huay naman makita.
4: Anong nga bal pagbalik?
3: Huay man lang, yung gindawo niya lang gidya.
4: Okay.
3: Kaya gininakigan, bala sila sa tao, sa guwa.
4: Mm-hmm. Maswerte lang kami
3: daw nito. Maswerte kayo may nag-ubra, ga-ubra sa tabok nga mo. No. Kaya kung wala gidya kami sa tirmara. Mm-hmm.
2: Nabatian ka kay Five Darren si alias Inday, isa sa mga nagabaligya kag mismo ang tag-iyas sa ngamuyang wallet nga ginkuha no sang orgintistingan to kuha sang badyaw nga lalaki. So sa aton man nga pagpakigangot sa Rojas City PNP ginapalabuot ta ini ang reklamo kag insidente man ginpahayag ni Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles nung ila ini pagtutukan kay K5 Darren kay sa mga nakaligad nga simana o kon mga binulan may mga reklamo man o kon mga report nga ining duha ang naangot na no sa paglibot man diri sa syudad nga nagagamit ini sang rugby kag madamo man sang nagakomentar nang hindi ini sila yaba jaw kag K5 Darren kapareho man sa tong natabo no diraya sa may Lipunan kag amo na karon ang ginatutukan karon sang Rojas City PNP kay tuman ini no ka masiling kita delikado kay ang iba niya may mga dala ini nga mga patalom nga kun hindi pagihatag sining ilang gusto no ginahana no nila nga sakiton ang mga yaraya sa mga establishment gani ang panugyan ni karon sang Rojas City PNP pananglitan nga may mga makaduluda nga mga tawo nga nagasulod ni sa shop no mangin aligmat kag mas importante kun mayara ni sa mga CCTV nga nakabutang sa ilas ni nga mga establishment agod nga mahibaluan gid kag makit-an mismo no ang mga nawong sa sining mga individual kun sa diin pinaagi sini mangin madasig ang dalagan sang ilas niya nga investigasyon.
0: Mga pila pangidaron sining bali may nakakita na nagkuha sila rason nga tigin na call out ni sila K5 Mai.
2: Yes, kay ang tabok sining balaligyaan kay K5 Darren kun maghalin ikaw dira sa may China Bank sa kilid. So ang tabok tabok sining balaligyaan may salon ina dira kag may mga iban pagid nga mga establishment. Maswerte lang kay mo to nga oras may ara na no nga mga nakatambay dira sa tabok kay kung kaisa may mga tricycle driver dira nga nagapropahuway labi na kun udto bala kay tuman kay init so dira sila nagapropahuway kag mo to nakita ni nila nga may ginkuha so sa una gani diri nga pagdumdum sa manugbaligya ang mga bayo lang to nga ginabaligya nila amo to lang ang ginkuha apang ulihin na no sang singgitan na to siguro ginkulbaan man to ang bata man to.
0: Ang mga pamatan-o ni sila, ang yes, laki kag bayi.
2: Ang ila sinigina balubanta nga edad, mga 18 anyos o 17 anyos, ang pangidaron. So dito, ginbalik sang babayi, no, ang babayi na dito ang nagbalik sang wallet, kung sa diin ang nagkuha, gidya mismo, ang iya upod nga lalaki. Kag wala naman duro sang ginhambal, gindaho lang ang wallet, kag naglakat naman. So kun pahayag sang Rojas City PNP nga sa kasubong sinitani no isa na ni kamangin leksyon sa mga tag-iya sa mga establishment kag mga nagabaligya no nga sa subong at tiempo kinahanglan mangin aligmat kag indi gid no pag i-PR ang mga kagamitan nga ibilin nga wala ini sang nagalantaw ka K5 dari nagud malikawan ang kasubong siniya nga insidente.
0: Oh, sa litrato bala sa aton sininga footage, din dira dapit nga area nakabutang ang wallet ka K5 Mayla.
2: Ang sa kung basihan ang sa litrato, pagsulod mo, maliko ka pa diriya pa left side ara dira may bar counter ina sila dira. Dira lang gintongtong ang kahita, no? Kay di sa ibabaw man sina may ara man dayon sang CCTV, bali duha ka mga CCTV ang ginpahamtang sang tag-iya kay ti ano lang no maswerte lang man nga may ara yang nga ginbutang kag didto gidayon nga nagitan ang itsura sining duha ka mga ginapayag nila ano ini mga badyaw kag K5 daren kay ginbasihan man nila pinaagi sa ano sa pagsuksok no sila sining pagsuksok sang bayo kay ginilogin nila kay K5 daren sumadamo man to ang nag payag kay ti kinanglan gid siguraduhon kay kun lantawon tuman gid manituod ka delikado ilabi na ang iba niya naka-experience ban sa pagpamahog kun hindi bala maghatag no sang ila siniya nga ginapangayon so posible sunod diri kaysa luyo man sad tong ilang nga kwan ilang wallet may ara sang ano may ara sang mga kwa or laptop no wala man to yan na kuha kay K5 da ren kay ti ilagin payag
0: dako na na data na gid na
2: kag isa pa kwarta gito yang ilagin lagas kay para mabakal man to nila ya sang rugby nga ilagin na gamit kay K5 da ren so okay. Amo na no nangin aligmat na ni karon kag sa subong nangin ano na niya wala na nila gina konsentuhan na daw pa simple lang kay ti kalabanan man sunod diri sa mga nagabaligya dira ya or nagabantay ang nagasulod lang dira ang mga nagabalalakal bala kay K5 da rin
0: kag nagpangkapante sila
2: amo na no kag subong ano na mas ginaproseso kag gina follow up ini sang tag-iya no sang establishment agud nga ti hindi na niya masulit sa iban pagit nga mga establishmento diriya sa siyudad sang Rojas.
0: Okay. Thank you gid ka K5 Mayla.
2: Ini si ka K5 Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report 11 Mbps.
0: Madamong gid nga salamat sa liwat no sa gindulong nga report ni ka K5 Mayla Vasquez Fuentes. Angot sining naktuhano nga ginapahayag badyaw bayi ni kag lalaki mga nagapangidaron ni sang 18 anyos mga haki 5 tinaktuhan gid nga may ginkuha ni siya nga wallet lapit sa counter sa sining balaligyaan baliligyaan ni sa mga ano bala mga panapton or mga ukay no mga haki 5 dira sa may Bayot Drive. Sa karon, no, ginatutukan naman isang aton si Ningarohas Component City Police Station. Okay, nagligad, no, may mga cases na ni, nga mga naga panulod-sulod sa mga pilaman kabadaligyaan din sa siyudad sang Rojas. O, wala lang gapangayo ngayo, kundi kumakatsamba. Naga panguha pagin mga kakifive, so halong-halong gina. Sa aton si nga mga may pwesto bala o may mga badaligyaan, may mga store. Hindi gid ka mo magpakampante, ilabi na kun inyo mga wallet dira, hindi nyo pagbutang gid sa mga hapus lang blakwaon, i-safety gid no sa aton sini nga mga kaki-five nga may mga negosyo. Mga kapipang negosyo mo bala, mga kapareho sini nga ti syempre no kun no kayo kay ti free dira yung mga customer magpili, maglibot-libot. I-secure nyo kung may mga nakabutang ka mo dira, mga importante, no? Mga labi ng mga kwarta sa mga counter nyo, lapit lang dira, i-secure gid. No? Kag, amo na, no? Isa man sa mga reminders sa aton sini nga mga kaki-five nga may mga balaligyaan, mga kaki-five nga hindi gin magpakampante, no? Bisa sino man dira nga tawo, yan nag bakal sinyo sini nga balaligyaan. Hindi kita kasalig no kay hindi man naton kilala basi iban ga pa bakal-bakal lang pero lain nagali ang tuyo no mga kaki-five tuyo nga magpanguha no may posibilidad nga kun ano dira ang ma chansahan nga makuha no mga kakifive. Mamayo man kay may CCTV at least no na itsurahan ining duha ka individual nga dinhi napahayag mga badjaw no mga kakifive. 15 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ma'am LC Aconia, mayong udto man. Thanks and God bless man o dira sa may kapagaw panitan kay Ma'am LC Aconia. Ma'am Vienna Villaruel, nagatutok naman. Kag kay Rakis Bimolo, Sir Darren, mayong udto man sa imo, sir. Dira sa may banika. Kay Ma'am Bernadette Omitian Calzado, mayong udto ka K5, Sir Darren, nagamonitor na kami sa mga balita mo. Thank you again, no? Kay Ma'am Bernadette Omitian Calzado, halin sa Agasta niya sa hapon, no? Bilog nga adlaw, gini nakatutok si Ma'am Bernadette Omitian Calzado sa K5 News FM Rojas. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, o kon Ma'am Rena Wakas, si Loser Darren. Hi man! Hi kay Ma'am Rena Wakas. Kay Sir Renante Cam, ayong uto Sir Darren kay Wifey, Baby Cam, Gagsamon Anak, B-Boy Cam. Sa Koniloy Helen Cam, nagapamatigid kami diri sa Sitio Pagutok sa Barangay Dayaw, Rojas City. Dudoy Arthur, dira sa may West Villa Flores sa Banwasang Maayon, mayong udto man sa imo. Nagsaliwat no kay Ma'am Vienna Villaruel. 13 minutos ang nabilin mga Haki 5 antisita magdangat sa takna nga alas 12 isang udto. Good sir dar, always reminders. Sa K5 listeners mo, thank you and God bless you. From Ma'am Sinalin Finiquito Tabige. Asa family Finiquito Tabige. Dira sa may President Rojas sa Barangay Vizcaya. Iningabahin mga ka-K5, ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Subo nga mainit ang tiyempo, partner. Hindi gina mahimo nga ti, hindi ka magpaligo adlaw-adlaw. May ban gani, twice a day ka paligo. Kasubra ka pa ang sang aton sininga tiyempo, mga kakifay. Kung ka mo magpaligo, i-level up ang ligo moments nyo. Para mangin fresh and clean, mga kakifay. Fresh and clean ang pamatsyagan, magamit sang sabon. Nga natural, all natural ingredients gini, mga kakifay. Ang DTX Beauty Soap. Gani ati panon gid na ang inyo sininga panit no, ang inyo sininga kutis makapaputi kag labi sa tanan makapakakas, ginapatay ang mga germs ano man dira nga mga mikrobyo sa aton sininga lawas kun nagagamit ikaw sang DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial soap pa mga kakifay. Ramo na ka powerful sang sabon mga

0: Tag ini may ara man sang germ killing action para patyon. Tap naon ang mga bakterya nga amuning rason. Pila ka mga individual nag-suprehero sang body odor o konbi o mga hakifay. So, hindi kita magpasugot nga may amok kita sina. Gani magamit ka mo sang Clinica Diofresh, ang natural deo roll-on. May ara pa ni sang whitening action nga makapaputi gid sang skin sang aton sininga underarm o kon ilok mga kakifay. Ha? Sa liwatan daan para mangin fresh, mahamot mga hakifay kag maputi no ang aton sininga kutis, ang aton sininga underarm o kon ilok. Ari ang solusyon ang DTX Beauty Soap kag ang Clinica Diofresh nga available sa tanan nga branches sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Rojas City nahamtang sa McKinley Street sa tabok lamang sang PLDT mga kakifay. Available man online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center sa aton sining nga mga kakifay. Nuebe minutos ang nabili natin kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto diri sa aton sining nga pagpangalagad mga kakifay. Kay Ma'am Roda Donato Amago no mayong udto man kaginagreet ya si Vacaro Inocencio Intok. Greetings coming from Ma'am Roda Donato Amago dira sa may Alba Village sa Barangay Dinginan, Rojas City. Mayong udto Sir Darren dira sa President Rojas sa sulod merkado may mga kinawatay man nga nagakatabo. Ang baligya sa piyak nga balaligyaan ang piyak man ang nagakawat. Aba diri sa sulod lang sa merkado sa President Rojas. Ano ini ka matuod? No, adira ako na sa may President Rojas sa merkado mismo. Na ang baligya sa piyak nga baligyaan ang piyak man ang nagakawat. Ay daw hindi mayo haw. Siling ni Capis mismo. Ang si Capis mismo, isa ni guro ka vlogger. Kung may mga kasubong bala sini nga mga insidente, much better no nga ipa-record ninyo sa aton sini nga kapulisan ati para maimbestigaran kag matagaan sa nagakaigo nga tikang no kon aksyon alin sa aton sini nga mga otoridad mga kakifay. 8 minuto sa nabili natin kita magdangat sa takna nga alas 12 sang udto. Diri sa aton sini nga pagpangalagad kay Sir Lowey J. Demo naga-monitor man. Mga kakifay, ang dugang panaton nga mga balita kag impormasyon ato ni nang abadikan, standby na sa health alert with Doc Ramil Uy. Kag syempre, no mga dalagkuan nga mga balita nasyonal, mga balita nga nagkahinabo sa aton sini nga palibot sang pungsod Pilipinas. Igadulong ina no, sa aton sini nga mga sister stations sa MyTC Network News mga kakifay. Magabalik kita, kindly standby. K5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
4: Ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Ramil?
5: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa apdo or bile. Sang una ang apdo ginatawag na nga gall, subong ginatawag na nga bile. Well, ang apdo, Sir GP, or ang bile amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce sa imo ano atay.
4: Atay.
5: Kag i-store niya sa imong gallbladder.
4: So

0: wala sa kinalain ang gall kag ang bile. Mm. Sa tiyon nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang nagapaguha sang bile. Mm. Pakadto sa bile duct, going to the small intestine, nagamix sa pagkaon to aid digestion.
1: Isa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sa kuan antioxidant. Meaning pa kaon nga damo gulay kag prutas. Amo nang pinakaimportante nga man, madamo nga pagtuon nga naghambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon, siyempre ni nagapromote sang paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga agalapuyot ang concentration sang bile. Ti paglapuyot sina, matamata na siya porma sang ano sa mga gallstones. Ti importante gid nga para healthy ang imong gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero minamo na ginabalik-balik kung gusto ka healthy imong organ. Gusto ka hindi dali magtigulang imong organ, you need DTX500 kag MyTC or PureC.
0: Correct. Ano kay very common bala kayo ang gallstone. Isa sa anum ka mga lalaki ang may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point in their life. Mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
1: Yes, Sir GP.
2: TTX 500.
3: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sang nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: TTX 500.
1: Pero pa Sir GP ang dapat tandaan sa may mga edad. Kung nag-edad na ka, tungtong naka 60 anyos, 1/3 sang mga babae makadevelop sang gallstones.
0: Ay prone gali kung ga-edad ka na, no?
1: Tiyam na gani nga minum ka DTX 500 kag may TC para hindi ka mag-edad. Para hihubin ka. Mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generation, mas nagahubi na ang nakaangkon sining gitawag gallstones.
0: Anong rason, Doc Ramil, nga sa pag-change sang prevalence ng gallstones from elderly to the younger generations?
1: Siyempre, wala na sang iban, Sir GP. Diet eh.
0: Diet.
1: Sa nguna, 1950s, 60s, paboritos, mga tigulang niya, mga kamuti.
0: Wala pa fast food, ano?
1: Abdan ko para mo. Kantumis bukid.
0: Saging.
1: Balinghoy kag saging. Napakaon sa amun mga lulo kag lula. Pero subong, ang ginapakaon ni lulo kag lula, labi especially kung arini sa kuan sa siyudad, yung mga processed food, mga fried chicken.
0: Chicken, chikilid-kilid.
1: So ano yung moon? DTX 500 kag MyTC or PureC. Dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka damo sa DTX 500 kag MyTC para makabulig ni sa imo mag-neutralize sa mga gakatabo sa imong organ. Inom kagid sininga mga food supplement kay mataas inisang antioxidants.
0: Correct,
1: hindi
0: na, no?
1: Dali matigulang imong gallbladder. Nami ang function sa imong mga organ. So, layo kaya magbalatian. Balaw ka, Sir GP, nagasugod lang pagporma sa mga bile stones mo. Primero daw, balas-balas lang na siya. Tapos amat-amat nga ganako, daw pebbles na.
0: Tamo siya, no?
1: Kaya man, bato na gidya. Ang research gan naghambal daw, ang kadakoon, pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball.
4: Grabe, dako na.
1: So, budlay katama. Kung magbalat yan, budlay katama magka-gallstone. Inom gid DTX 500. Inom sang MyTC or PureC. It's your body. It's your choice. I hope you choose wisely. Pinaka the best nga supplemento DTX 500 kag MyTC or PureC.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Properties ang D3Bio. Isa sa mga yun ay ang medium chain triglycerides na matatagpuan sa D3Bio na hindi lamang nagbibigay ng instant energy sa katawan, nakakatulong pa ito upang mas mapabilis ang metabolism ng ating katawan. At hindi lang yan ang gawain ng MCTs ng D3Bio. Tinutulungan pa nito ang ating katawan na sunugin ang mga deposito na taba upang magamit bilang energy na magresulta ng mabilis na pagbaba ng timbang at maiwasan din ang labis na katabahan na dahilan ng hypertension.
2: So, narinig nyo ha, mga ka-D3Bio, kung gusto nyong pumayat at makaiwas sa high blood pressure, mag-D3Bio kayo araw-araw.
5: Yes, at hindi pa dyan natatapos si D3Bio, Sir Ted, laban sa hypertension. Ang D3Bio ay mayaman sa HDL na isang magandang uri ng kolesterol na siyang pipigil sa mga LDL o bad cholesterol na manatili sa daluyan ng dugo sa pamamagitan ng pagdadala nito pabalik sa atay upang maproseso at maitapo ng maayos. At ang isa pang ginagawa ng D3Bio, Sir Ted, ay pinipigilan nito na hindi ma-oxidize ang mga LDL na maaaring madeposito sa loob ng lining ng mga arterya at magiging mga plaque na maaaring bumara sa daluyan ng dugo upang hindi madubli ang workload ng puso na siyang nagpapataas ng blood pressure.
2: Wow! Ang daming paraan ng D3Bio para magpapababa ng presyon ng dugo, Dr. Farr.
5: Yes, Sir Ted.
2: So, bawasan ang iyong blood pressure at cholesterol. Tangkilikid ang natural na anti-hypertensive effect ng Klinika D3Bio. D3Bio Health News.
4: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
6: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News.
4: At sa ulo, naman nagbabagang balita. GA Region 6 inaasahan ang posibleng pagbaba ng rice production sa epekto ng El Nino phenomenon. Super El Nino posibleng maramdaman sa Antique sa huling quarter ng taon. 173 na aplikante sa Aklana benepisyaryo sa libreng theoretical driving course na LTO. Mga biktima ng sunog sa Rojas City nakatanggap ng tulong. Lalaking di umano'y nanili pa sa Kawayan City binugbog patay. Dating taga-suporta ng rebeldeng grupo sumuko sa bayan ng Rojas, Palawan. 61 mga wanted persons sa Eastern Visayas na aresto sa loob lamang ng isang araw. 2 kalabaw tinamaan ng kidlat sa Negros Occidental, patay. At investigasyon sa naganap na shooting sa Senado, planong isulong ng isang senador.
6: YTC Network News.
2: YTC Network News.
4: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Papapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabar sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, DA Region 6 na inaasahan ang posibleng pagbaba ng rice production sa epekto ng El Nino phenomenon. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
7: Nagpapatuloy ang paghahanda ng Department of Agriculture o DA Region 6 sa posibleng maging epekto ng inaasahang El Nino phenomenon, lalo na sa rice production. Ayon pa kay Maria Teresa Solis, Regional Technical Director for Operations and Extension ng nasabing opisina, posible na hindi na makapagtanim sa second cropping ng palay na mula Agosto hanggang Setyembre. Pinaghahandaan naman ang DA Region 6 na hindi sumobra sa 20% ang maging pagbaba ng produksyon. Sa kabila na 130% na rice sufficient ang Western Visayas, hindi sila nagpapakampante sa paggawa ng mga hakbang. Patuloy naman ang information drive ng DA Region 6 sa mga magsasaka kaugnay sa epekto at kung paano ma-minimize ito. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
4: Samantala, Super El Nino posibleng maramdaman sa Antique sa huling quarter ng taon. Detalye ng balitang yan, atin naman ni K5 Jojen Morillo.
8: Posibleng maramdaman ng moderate to strong heat waves sa bansa at probinsya ng Antique sa huling quarter ng taon ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ang PDRRMO Antique. Sa panayam kay Mr. Michael Tolentino, ang LDRRMO 4 ng PDRRMO Antique, ang peak ng El Nino ay mararanasan mula Nobyembre ngayong taon hanggang Enero sa susunod na taon. Dagdag pa nito, fino-forecast din ang pag-asa na mararanasan ang matinding init ng panahon o extreme heat na tinatawag na strong El Nino na isang hindi pangkaraniwang kaganapan. Sa kasalukuyan, na-reactivate na ng lalawigan ng Task Force El Nino na kinabibilangan ng iba't ibang sektor upang pagtuunan ng pansin ang epekto nito at masuri din ang sitwasyon at solusyon. Samantala, inaasahan din ang kalat-kalat na pag-ulan dahil sa localized thunderstorm at sa nalalapit na panahon ng habagat season, bagabat nasa ilalim pa rin ng El Nino alert ang lalawigan. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Gabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita sa Servisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
4: At 173 na aplikante sa Aklana, benepisyaryo sa libreng theoretical driving course ng LTO, ang Kampiyon na Balitang Yan. Atin sa atin ni K5, Leonard Veray.
9: Nakabenepisyo ang 173 aplikante sa lalawigan ng Aklane sa libreng theoretical driving course na isinagawa ng Land Transportation Office o LTO Aklan District Office. Sa seminar, tinuruan ang mga kalahok tungkol sa traffic rules, road safety standards at responsableng pagmamaneho bilang paghahanda sa pagkuha ng driver's license. Naging posible ang aktibidad sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng sanggunyang kabataan ng barangay na Isode sa pamumuno na sketcher person Honorable Wellam May Alonsagay kasama ang Barangay Council na pinamumunuan ni Honorable Errol Usane. Ayon sa LTO, bahagi ng libreng theoretical driving course sa kanilang programa upang mapalawak ang kalaman sa disiplina sa kalsada at makahubog ng mga responsableng driver sa hinaharap. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
6: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Mga biktima ng sunog sa Rojas City nakatanggap ng tulong. Detalye ng balitang yan. Atin di kay K5 Rolda Villarreal.
10: Nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan ng lungsod ang mga pamilya na biktima ng sunog kamakailan sa Barangay Edlawan, Rojas City. Maliban sa tulong pinansyal, nagpaabot rin ng food packs, kitchen at sleeping kit sa pamilya Tomasa, ang pamahalang lungsod. Pinasiguro naman ni Mayor Ronnie Dadivas na dudulog ito sa National Housing Authority upang makatanggap ng karagdagang tulong ang mga biktima. Samantala, nagpaabot rin ng tulong ang opisina ni First District Representative Ivan Howard Ginto. Matatandaan o maabot sa 5 magkakadikit na kabahayan ang nasunog sa naturang barangay kamakailan. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
6: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
4: At lalaking di umano'y naninilip sa Kawayan City, binugbog patay. Balita hatid sa atin, nega K5 Justin Kiss.
11: Patay ang isang 36 years old na lalaki matapos masangkot sa kaguluhan sa tapat ng isang bar sa Parangay San Fermin, Kawayan City, madaling araw nitong Miyerkules, May 20. Kinilala ang biktima na si alias June, residente ng Breton Subdivision, Puruk 1, San Fermin, Kawayan City, habang ang suspect ay si alias Comet, 28 years old, residente ng Villarta Street, Barangay District 1 ng nasabing lungsod. Ayon sa ulat ng Kawayan City Police Station, kasama ng biktima ang kanyang nakababatang kapatid nang magtungo sa bar. Pinalabas sila ng staff matapos mapansin umano na naninilip ang biktima sa mga babaeng nagsasayaw. Paglabas sa mga ito, nauwi sa mainit ang pagtatalo at humantong sa pananakit ng suspect sa biktima. Naawat pa na mga bouncer at mga tao sa lugar ang kaguluhan. Ngunit isinugod sa ospital ang biktima at kalaunan ay binawian din ang buhay matapos itong magdamo ng injuries. Patuloy pang imbestigasyon ng hot pursuit operation ng mga otoridad laban sa suspect. Sa kabilang banda, nagpalabas naman ng Facebook post ang isang nakababatang kapatid ng biktima na si Arman Tabago Mabutin. Sa kanyang Facebook post, pinabulaan na nito na mayroong mga bouncer na umawat sa naturang pambubugbog. Sinabi pa ni Arman na wala umanong tumulong sa kanyang kapatid upang isugod at tumawag ng rescue at dalihin sa ospital. Nagpost nito ng CCTV footage na nagpapakita ng di umano'y mas malinaw na angulo ng naturang pangyayari.
12: Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Mighty C. Mighty C po naman ang 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Mag-vitamin C na, mag-Mighty C na. Mabibili sino mga suking putika nationwide. Ako, ang inyong Mr. Public Service, Just in Case, para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
13: Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News.
4: Ganyan, dating taga-suporta ng rebeldeng grupo sumuko sa bayan ng Rojas, Palawan. Palitahatid sa atin ni K5 Gilbert Basyo.
15: Sumuko sa mga otoridad kahapon, araw ng Miyerkules, ang isang 22-anyos na babae na dating taga-suporta ng rebeldeng grupo sa Barangay Hulo, Rojas, Palawan. Ayon sa Palawan na Police Provincial Office, formal niyang itinigil ang suporta sa grupo sa pamamagitan ng panunumpa ng katapatan sa pamahalaan sa ilalim ng Revitalize Police sa Barangay Program. Naging matagumpay ang pagsuko sa tulong na rin ng pinagsanib na operasyon na mga pulis, intelligence units at lokal na pamahalaan sa bayan ng Rojas. Tumanggap din siya ng tulong pinansyal at food bags bilang bahagi ng integration program ng gobyerno. Mensahe naman ng pamahalaan sa mga natitirang taga-suporta ng rebelding grupo na samantala ang pagkakataon na magbalik loob at makiisa sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa komunidad. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basyo. Para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
13: Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News.
4: At mga K5, sa iba pang detalye ng balita, 61 mga wanted persons sa Eastern Visayas na naaresto sa loob lamang ng isang araw. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Carlo Arisgado.
16: Matagumpay na naaresto ng Police Regional Office 8 ang aabot sa 61 na mga wanted persons sa buong Eastern Visayas sa isinagawang simultaneous anti-criminality and law enforcement operation o saklayo nitong Mayo 19. Kabilang sa mga naaresto si alias Ben, 44 anyos, residente ng Nabalbiliran at number 7 most wanted person sa rehiyon. Siya ay nahuli sa bisa ng 7 warrant of arrest kaugnay ng paglabag sa Section 5B Article 3 ng Republic Act 7610 or pagpapasok at pagsasagawa ng prostitusyon sa kabataan at iba pang sexual na pang-aabuso na may piyansang 200,000 pesos kada kaso at isang kaso ng paggagahasa na walang piyansa. Sa Ormoc City naman, naaresto si alias Deo, 44 anyos at number 8 most wanted sa lungsod. Siya ay nahuli sa bisa ng warrant of arrest para sa qualified rape. 3 kaso ng act of lasciviousness na may piyansang 10,000 pesos kada kaso. 4 na kaso ng paglabag sa Section 10 ng RA 7610 na may piyansang 10,000 pesos kada kaso. Sa kabuang bilang ng mga naaresto, pinakamarami ang mula sa Leyte Police Provincial Office na may 20, tinunda ng Eastern Samar na may 12, Virgin Samar na may 9, Ormoc City na may 6, Tacloban City na may 5, at isa naman sa Samar Police Provincial Office. Ang mga suspect ay may kaugnayan sa iba't ibang krimen sa ilalim ng Revised Penal Code ay ng paggagahasa, pagpatay, pagnanakaw, kalaswaan, pananakit at iba pang paglabag sa batas at lokal na ordinansa.
17: Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
13: Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News.
4: Samantala, 2 kalabaw tinamaan ng kidlat sa Negros Occidental, patay. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
18: Hindi na nakatayo at tuluyang binawian ng buhay ang 2 kalabaw matapos tinamaan ng kidlat sa bayan ng Pontevedra sa probinsya ng Negros Occidental. Naganap ang insidente sa Barangay Antipolo noong Lunes ng hapon, Mayo 18. Ayon sa mga residente, bumuho sa malakas na ulan sa lugar na sinabayan pa ng malalakas na kulog at kidlat. Ayon sa mga residente, bumuhos ang malakas na ulan sa lugar na sinabayan pa ng malalakas na kulog at kidlat bago natagpuan ang dalawang kalabaw na wala ng buhay. Ngayong araw ng Huwebes, Mayo 21, posibleng maapektuhan pa rin ang mga pagkulog at pagkidlat ang Visayas area kung saan matatagpuan ang probinsya ng Negros Occidental. Base sa forecast ng PAGASA, Huwebes ng umaga, apektado ng easterlies ang Visayas kung saan mararanasan ang mainit na panahon na maaring masundan ng mga pagkulog, pagkidlat at pagbuhos ng ulan sa hapon o sa gabi. Nagbabala ang PAGASA sa mga residente na mag-ingat sa posibleng pagkakaroon ng mga pagbaha at landslides sa mga apektadong lugar. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
19: C Network News.
4: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, humingi ng paumanhin ang dating British Pirate Radio Station sa mamamayan ng United Kingdom at sa hari matapos itong aksidente. May pahayag ang maling balita tungkol sa pagpanaw ni King Charles III. Ay sa pahayag ang insidente ay dulot ng computer error sa kanilang pangunahing studio na nagresulta sa maling pag-activate ng Death of a Monarch procedure na karaniwang naka-standby sa mga UK broadcast stations. Agad itong itinama ng istasyon na matapos mapansin ang problema at naglabas ng on-air apology. Nilinaw naman na isa itong technical na pagkakamali at hindi sinusuportahan bilang totoong balita.
19: YTC Network News.
14: YTC Network News.
4: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Dumaguete at Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Roger Pangilinan, ka-K5 Rex Santos Candos, at ka-K5 Tarek Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. Kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyona istasyon K5 News FM Philippines.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, may puso.
21: K5 Darren Salomeo Henson sa 11 Mbps.
22: 11 Mbps.

O kung 16 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto mga Hockey 5. Pabalik kita sa pagpalayag sa 11 Mbps. Sa gihapon, kaupod niyo ang inyo alagad si Hockey 5 Darren Salomeo Henson.

0: Kay Ma'am Dolores Abelarde, Mayong Udto, nagamonitor dire sa may kilometer 2, Barangay Lawaan. Kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, Mayong Udto man. Kaki 5 Sir Darren, present permis sa pagpinamati sa programa mo. Madamo gin nga salamat, no? Kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado. Saton pa sinidugang nga mga balita, mga ka-K5. Diri saton sininga pagpangalagad na buligan o na kabaton sang bulig ang mga biktima sang sunog. Kung ninyo madumduman ang dako nga sunog nga nagluntad sa Barangay Adlawan alas 7 o kung pasado alas 7 sang gabi, mga ka-K5, sang Lunes, no? Kung hindi tayo magsala. Gilayon man nga nagpadala sang bulig pinansyal ang city government sa mga pamilya nga biktima sang sunog, mga kakifaiba. No, personal nga gintugyan sang City Social Welfare and Development Office o kung CSWDO ang bulig pinansyal kasubong sa mga food packs, kitchen, kag sleeping kits sa pamilya Tumasa. Kay ti isa gini sila ka compound mga kaki five ang family Tumasa, lima ni kabalay tanan ang gintupok gid sang kalayo masubo-subo kay ti way gid may nasalbar nga mga kagamitan. Kag ang city government nagpasaligman nga tinguhaan nga mahatagan sang dugang nga bulig nagikan sa National Housing Authority ining lima ka pamilya akon lima man ka balay nga nasunugan na mga kaki five. Magluwas sa city government mga kaki five naghatag man sang bulig si First District o kung ang talatapan ni First District Representative Ivan Howard Ginto sang mga bugas, no, food packs nagikan man sa talatapan sang nasambit nga kongresista kag nagpasalig man nga magapakigangot sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD kag sa National Housing Authority para sa dugang pagid nga bulig mga kakifaiba. Kaya kung madumduman, no, totally born gini ang apat kabalay, isa ang partially born, pero ang mga pagkabutang tanan na way gid masalbar, no, mga kakifaiba sang pamilya Tumasa. Di masakit, no, kag mabugat kung mga kasubong sinibalang ang mga insidente mismo imo sininga panimalay nga ginpundar mo for how many years mga kakifaiba. Nga makitaan mo na lang, no, nga ano na, no, totally born o kung na mga pagkabutang mo nga ginbakas-bakasan sa isa lang kapisok hinali lang nga madula mga kakifay mamunang silinganon bala nga okay lang mabahaan may mabilin ka pa pero kung masunugan ka mga kakifay di masakit-sakit gid kay abo na lang ang bilin na, no, mga kakifay. Ti madamo gid nga salamat, no, sa aton sining gobyerno kay ti wala man nagapabaya sa sining magpamilya nga biktima sang sunog mga hakifay. Isa ini ka reminder sa aton, no, mensahe sa aton sining mga hakifay. Ilabi na subong nga tion sang tig-ilinit maghalong gid kita, no, kay anuman nga oras way ta kabalo posible, no, may magaluntad nga sunog bangod sa kainit sang aton sininga tiempo kay gamay lang dira nga mga nga posible mag-trigger sang kalayo ti madasig gitupokon bangod sa mainit naton sininga tiempo mga kaki five. So all the time na bisan hindi tagilinip no, may mga kung kaisa may mga nagahitabo gyapon nga sunog ang aton gid nga tandaan na ang safety fire tips o kung mga fire safety tips sang aton sining Bureau of Fire Protection itatak ginaton sa aton sining mga paminsaron no, mga Haki 5 para sa safety sang aton sining panimalaya. Kung may mga appliances naway na ginagamit, mga ceiling fan, electric fan, i-aton nga i-switch off no, mga Haki 5. Kung kita maghalin sa aton sininga panimalay, i-off man ang main switch. Kapag kung may mga dapog kita, i-secure gid kung wala sa mga nga wala bala sang wala sang kalayo nga nabilin no, mga Haki 5. Kay amo niya ang insidente nga tam-an gid ka subo nga way ka gid way kaya bala may mabilin no, mga Haki 5. Kung ikaw ang masunugan sa inyo sininga panimalaya. Amo na ganing nasiling naton kaina. No, mas okay pa kung mabahaan na. Kahit may mabilin ka pa, may masapuan ka pa nga mga pagkabutang. Pero kung sunog, kaya mo gining masakit-sakit mga Haki 5 nga hitabo. So halong gina sa aton sininga mga kauturan na. Sa aton sininga mga tagpalamati para malikawan naton ang posible nga pagluntad sang sunog mga Haki 5. 23 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang DTX 500 the superior antioxidant. Mga Haki 5, kay malubala ka mo nga ang klinika DTX 500 the superior antioxidant. May ara ini sang ampalayalib so kun dahon sang amarguso with sugared sugar cane extract, isa ka herbal food supplement nga ti maayo gid para sa aton sini nga ikaayong lawas. May mga nagapamangkot no nga matuod bala nga ti indi mapunggan ang pagtigulang o kon ang ginatawag nga physical deterioration. Ang lawas sang tawo mga Haki 5 maka-experience sang wear and tear sa sulod sa mga tinuig. Ilabi na ko nagapangabudlay gid kita. Apang ang physical deterioration ang pwede pa mapahinay kung mapahaganhagan ang epekto sa aton sininga lawas. Kay balo bala ka mo nga suno sa World Health Organization o kung WHO ang increased physical activity kagusto nga diet ang nagakorek sa mga problema angot sa pagkatigulang o kon old age. Ha mga Haki 5, nagina-reduce ang sa strength, increase body fat, hypertension, reduce bone density. Amo ni sa isa kapag tuon nga ti simple lamang nga pagka-positibo naton. Mga Haki 5, always positive lang ang aton sininga paminsaron, adlaw-adlaw. So taran nga tion, kag wala kita nagaworry o kon nagakabalaka sa pagtigulang naton ang mabuhi sang 7.5 more years. Ako ni kumpara sa mga always lang negative, always nagareklamo. No, ano pa dira nga mga negativity sa imo sini nga kaugalingon, likawan naton ina mga Haki 5. So always lang gid think positive. No, mangin optimistic kita bisan problemado na kita. Exercise regular no every week no kung hindi gid kaya adlaw bangod sa ano sa trabaho. Tagainot siyempo kung mag-day off ka mo. Ha, magkaon sang husto kag ang pagkapas-positibo gid sa kabuhi adlaw-adlaw, nag-slow down ina sang physical deterioration, ilabi na. Ari good news, mga Haki 5, ang pag-inom sang DTX 500 the superior antioxidant, 14 pesos lang per capsule, mga Haki 5. Akay ang rason kung kaisa sa pagkatigulang naton ang mga stress, gani dako gid no ang bulig sa pag-inom sa DTX 500 adlaw-adlaw para sa pagpa-delay sang aton sininga aging o kon pagtigulang pagpugong sa physical deterioration. Gani mag DTX 500 na mga Haki 5. Nagahubi ng aton ni tsura, nagapagsik kag nagakusog pagid kita kung kita naka DTX 500 the superior antioxidant nga available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. sa liwat ang clinic sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City, nahamtang sa McKinley Street sa Taboklang sang PLDT. Mga Kaki 5, available man ini online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Kaki 5. 27 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Dugang panaton diri nga mga balita kag impormasyon kag iban pa ninyo sini nga mga mensahe. Aton nga balikan pagkaligad sa mga importante nga panumdom. Kindly stand by.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing inulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuhaan ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Malakas, mga butika! D3Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with PCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3Bio! Ang D3! Yung may PCO! PCO, yung may D3. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotic. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal, ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
14: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
17: Hi, Dennis Juanes.
9: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
14: I Can Code, ang superior eye formula. I Can Code, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.
14: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
20: 11 Mbps.

0: 26 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas sa o kanala una sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaki 5. Pabalik kita sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Sa gihapon kaupod niyo si kaki 5 Darren Salomeo Henson. Sa aton pasinidugang mga balita, mga Haki 5, dismayado no'y sa karon ang labor group na General Alliance of Workers Association sa sining desisyon sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Western Visayas, sa sining petisyon sang United Labor Panay na ginbasura ining minimum wage increase para sa mga mamugon o kon mamumugon mga kaki 5. Ano ba lang reaksyon sa mga mamumugon diri sa Western Visayas? Tagano pagid ang pahayag sining labor group nga gawa mga kaki 5. Tabugusan nga detalye aton nga hibaloon sa line number 2 kaupod naton si Kaki 5 Rodney Daban Dalanon sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Dismayado ang isa ka labor group na General Alliance of Workers Association o Kongawa sa Western Visayas sa naging desisyon sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board Western Visayas nga ibasura ang petisyon sang United Labor Panay nga minimum wage increase para sa mga mamumugon sa rehiyon. Kag sa aton nga sa aton nga pagpakigangot kay Wenny Sancho kaki 5 Darren, ang Secretary General sang General Alliance of Workers Association, iya dirigin payag nga kaangay ginsakuan ang mga proseso agudalayon nga mabasura. Sino kay Sancho, wala man lang ginatagan sang malawig nga tinion ang grupo agud nga plaster sang maayo ang mga rekuritos sa baylo ginhatagan ng iniisang liba ka adlaw. Dugang pa niya mahimuman nga mabaton sa mga mamumugon ang pagbasura sa petisyon kon sa teknikalidad nga bahin apang kon tani ginhatagan man sang konsiderasyon sang wage board ang among hingyo sang mga mamumugon. Naibaluan nga sang damlag lang ginanunsyo sang nasambit nga ahensya ang pagbasura sa 250 minimum o kon 250 pesos minimum wage increase petisyon. Nagpasalig naman ang natungdan nga magabulig ang ilang grupo sa mga kinahanglanon sang United Labor Panay hagod nga matigayon nga mahatag ang ilang ginahingyo. Yari bala kagaton nga pamatian na ang kabayan sang aton siniman nga interview kay Winnie Sancho.
3: Well, in the first place, no, kundi frustrated ang labor group, ang labor movement tungod sini nga tabo, no? But the way I understand, it was dismissed on technicality, no? When we say technicality, basi kulang sila sa requirement o kung wala sang ginatawag na concrete basis, no? Ang ila petition for wage increase. Or probably the petitioner does not possess the legal personality, no? To file the petition. And basing on my experience, siguro it was dismissed because it was lacking in form and substance, no? Pero hindi ko pa nakita kung namugin man ang ground kaya wala ko kopya sang, pag-reject abis ang regional wage board. But I think it's unfair on the part of labor, no? Panigin tagaan nila sang tansa kang malawig na panahon, tamanti ka baloka ining mga petitioners unless they have a lawyer, hindi bagit man sila familiar mo sa proseso sang pag-file sang petition for wage increase, kamanti wala man sila ma-orient unless otherwise gin-orient sila sang labor representative sa regional wage board. Kung sa akong pagtanaw, kung ay blagin tagahan due process, no? Login dali, ganyan dismiss gayon, base mag-react ni karon ang mga taga-Iloilo karon kang magtipon man sila ka maghimo sa collective action, kundi ang kuan ang regional wage board would be put in on the problematic situation. So dapat may explanation kung ako lang, the regional wage board should explain as to why in-dismiss nila ang petition siling labor group, no? I understand siling sang regional wage board ko, no? Ining hindi registered ining mga katapo sang grupo ko nag-file sang petition. Hindi ka man ka-file sang petition ko, hindi ka registered. So pag-intindi ko siguro, kuhan ni Isla Alliance, probably alliances of different labor unions. E kung hindi natawag ka nga labor unions, actually, you are a legitimate labor organization.
4: Mm-hmm.
3: E why na sila siguro nagparegister as a group, as an alliance, kung hindi nag-file sila petition signed by the different officers, no, of this United Labor Alliance in Panday Alliance, whatever, no, in Western Visayas. So tayo, bailan nila na kung nakuya, bailan mo kung eh, ano kung sa mga kaso, wala natawag ni motion, no, for reconsideration and come up with all the requirements, kag-refile nila in petition for wage increase, which is badly needed in Western Visayas. Isa ba yun siyang gawa yan? Bulit bang kami, no? Itimiyara sila ang proponent mo. Pero di ko na nung ilang na pa ngayon na bulit kami, mas ling a statement of support, mabulit bang kami upon whatever problems that they wanted to. Kaya manti, this is high time for the labor sector to collectively unite, no? In solidarity, in order to postro with the long-awaited wage increase. Kapila na nila na insultuhan ng labor, eh, for example, ang 200 pesos, arada naka-pending sa Senate, binaprubahan na sa House of Representatives. Hindi na na-insulto, arada ang wage increase, huwag mang gina-aksyonan, huwag mang gina-sapak. And then here comes another move, no? The dismissal of the petition for wage increase sa Western Visayas. I would strongly suggest the regional wage board na dapat ang tanan ng mga labor leaders sa Western Visayas i-seminar sa regional tripartite wages and productivity board how to file a petition for wage increase. What are the contents of the petition for wage increase? What are the requirements, no, for filing a petition for wage increase? Eh kung mabalo na sila, kundi hindi sila ma-technical, no? Hmm. Muna ang kulang na ito ng ginatawag na labor education, particularly on the part of the workers who wants to file a wage increase in their respective...
2: Nabatean ka, K5 Darren, ang kabayan sa aton sliman nga interview kagang nangin pahayag ni Winnie Sancho, ang Secretary General sang General Alliance of Workers Association. Sama na ganito ang iya nga standing o panindugan ka ngay gani nga ginsakuan bala ang proseso sang sining nga petition nga ginpasaka sang United Labor Panay sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board nga kon sa din gani nga sunod saya imbis ya tani bala nga hatagan sang malawig nga tinion para nga mahatag ang mga rekuritos nga ginakinahanglan sang among ahensya pero kay kaangay lima lang ya kaadlaw, no? So kun lang taon tagi
0: wala gani kalabot sa kasimana, no? K5
2: yes, ka K5 Darren, kag kun lang taon tagani tam-an kalipot. So ano gid man tuod ang mahimo nimo sa lima kaadlaw, kag we all know naman kung nagapasaka sang petition na hindi tuod kadasig sang process sa mga nga ti ginbasura lang, no? So 250 pesos tani nga dugang daily ina nga minimum wage increase sa aton sinimana nga mga mamumugon. So muna eh dismayado gid ang General Alliance of Workers Association kaya sa nangin decision gani man sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board Western Visayas.
0: Kung aton madumduman kaki-Fire Broadney, madugay na ni, no, nga ginaduso sang mga mamumugon ang ining 250 pesos nga minimum wage increase titubtob subong, no, way gyapon. Ano sa part sang aton man sining gawa o ano malantaw nila nga ti nga rason bla nga hindi gid ni maaprobahan sang aton sining mga natungdan.
2: Kaki-Five Darren, ang una nato diri no kung marikolta na pakigangutan tayo ni mismo ang convener man sang United Labor Panay kag konsa din amo gani ni sila ang nagduso sang siniman nga petition da at diri nila ginpayag nga kuno hambal sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board Western Visayas kulang ang ilang mga dokumento nga ginhatag no so kung sa technicalidad kung buot ekes ko no pero kay kun lang tawo nila ang ambag gani mo na ginsinako sila no ginsako amo nang ati ta sonda gindeclare lang nga denied
0: basura na.
2: Oo ang amo ni nga kwan nga petition wala malang sang kung nano wala nga mga warning signals sa kag kung nano kuno nga mga advices halin sa sini nga ahensya nga ti let's say example no advice kontani nga ti mo ni sala kulang inyo papel no da wala sang subong sa nga mga advisories sa kagulpi lang niya so kung buot amo na gani gin highlight diri ang tinaga no nga inutil no sang siniman nga convener sang United Labor Panay nga sa iya inutil ang ara sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Western Visayas kay siling pagani niya kaangay nga ginadampigan siniya ang mga dalagkuan nga mga negosyante kag giniganing mga dalagkuan nga mga tawo nga makaganar pagid bala kag makapamintaha sa baylo nga kunta ni ang apinan kuno nila tani iya ang mga mamumugon no kaya amo ina ang pinakaapektado gid nga sektor pero kahit mana gani no kaangay gani nga nangin bias na ining Regional Tripartite Wages and Productivity Board so ang iyas ni nga hingyo kunta ni dulaon na lang bala ini kaya para sa iya wala sang pulos ang ining ahensya.
0: Okay, with this, thank you good Kaki Five Rodney.
2: Report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps ini si Kaki Five Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Nabatian mga Kaki Five ang gindulong nga report ni Kaki Five Rodney Daban Dalanon. Aangot man sa sining reaksyon sang General Alliance of Workers Association nga dismayado sila sa desisyon sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board Western Visayas nga ibasura ining petisyon sang United Labor Panay nga minimum wage increase dugay na nga ginaduso ang 250 pesos nga minimum wage increase petition. Kag hasta subong no mga Kaki Five do hindi gid bala may isa katuparan okay sa part no sang sining RTWPB o ko ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang mga requirements no mga requisitos tiwala na submit. Although ginsakuan man nila ang deadline, 5 days lang ang ginhatag nga proseso. Rason nga ti na basura, ining ilasin nga petisyon, mga Kaki Five, wala man lang sang lawig, wala nga tiyempo. Sa part sang aton sining gawa, no? Siling nila daw kaangay nga gindali-dali. Ha, mga Kaki Five, huwag gintagahan sang malawig nga tinion ang ining grupo para maplastar ang mga dokumento. Kaginatagan lang sang lima kaadlaw mga Kaki Five. Tinaytindihan man nato no ang punto sa panawagan sang aton sini nga mga minimum wage earners. Ilabi na nga ti subong at tiempo do halos tanan nagamahal, halos tanan nagasaka. Pero ang sweldo among gyapon wala pagsaka mga Kaki Five. Sindihan ginato ng panawagan kay ngadaan subong at tiyempo yan daw halos na lang makabakal sang pagkaon no? Ginhawa na lang tipid-tipid kagpaigo-igo sang aton sininga mga mamumugon ilabi na ang aton sininga mga minimum wage earners mga Kaki Five. Tiyano pa bing paabuto na tondri sa ton sininga pungsod Pilipinas. Dugay na ni nga mga panawagan, no? Hindi lang diri sa Western Visayas, kundi sa bugos sa pungsod Pilipinas, panawagan sa mga mamumugon nga kunta ni taasan man ang sweldo. No? Labi na sa

0: May madira sila sining ang ipon, pero may langga sakit. Kag magluwas nga nagasakit, no, ang gums. Kag luwas dira, no, may napanimahuan. Pagin nga daw hindi maayo, no, may bad breath. O konpirmi nga may ginasingaw. O kon mga pilas-pilas sa sulod sang aton sining ba mga hakifive. Kung may mga problema kamo nga kasubong sini sa aton sini nga na mentionar, sinyales na ina, no, nga maluya, mahuyang ang imo sini nga oral health. Pero hindi ka magkabalaka, no, sa aton sini nga mga hakify. May ara dira sang solusyon. Ari ang D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Isa man ka makabig nga superfood supplement para sa aton sini nga oral health. Ang D3 Bio may ara ninyo dan sang medium chain fatty acids gikan sa cold press extra virgin coconut oil nga may powerful silingon powerful gamhanan ng antimicrobial kag anti-inflammatory properties. Makabulig ini, no, kun may problema kamo sa inyo sining oral health, permi lang nagasakit, nagadugo ang ipon, mga hakifive ang gums, may mga nagapalamaga dira. Ari ang D3 Bio. Pag kung may mga bad breath, kuha man na, no, sa D3 Bio, mga kakifive. Kaya nga daan, suno sa mga pagtuon, ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, amuning makabuligin, no, makapabuhin sa mga plaque formation kag pagpalamaga sa ton sininga gums, mga kakifive. Gani para sa healthy, fresh, kag confident kita yung mag-istorya sa ton sininga mga tupad. O kung kay sino man dira, confident mag-smile, mga hakifive, magamit na sang klinika D3 Bio, the superfood supplement sa mga may problema dira sa ila sininga oral health. Take klinika D3 Bio, 14 pesos lang per capsule. Adlaw-adlawa para maangkon mo gid ang healthy nga ngipon naton, mga hakifive. Magluwas dira, nagapapag-on man sa aton sininga resistensya. Ang klinika D3 Bio, the superfood supplement, available sa tanan nga branches sang klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. 8 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga launa sang hapon, mga hakifive. Ang iban pa naton diri nga mga balita, wala ton tagaan sang tiempo, tutok lamang sa mga masunod nga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Standby na sa masunod nga programa. Kaupod si Miss A, our station manager, Ma'am Amy Orleans Berondo, sa programa nga Room 1009. Kag dugang pagin nga mga balita kag impormasyon, tutukan nyo man karon sa programa nga El Castigador. Kaupod si K5 Roldan Bisana Villarreal, kag ang D3 Bio Evening Newscast with K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Sa pangalan sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas, kapon naton sa technical side, K5 Joe Becover and K5 Michael John Detoga. Sa mong sininga News Director, K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mong nga Station Manager, K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Samon maalwan mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer ang amon nga CEO si Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyoalagad si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Ang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa

0: City 100.9 K5 News FM Championing the Lives of the Filipino
1: D3 Bio Health News D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Adlaw-adlaw ka mag-inom D3 Bio. Nga every 8 hours ka mainom D3 Bio.
4: Okay.
3: Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Kaya ang mono laurin, ang mono caprin, nga mo na ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, may expire after 8 hours.
4: Mahimo siya ketones.
3: Mahimo siya ketones, mahimo siyang energy.
4: Puslan gapon.
3: Oo. Wala sang ano mo?
4: Wala tak.
3: Puslan siya. So dapat every 8 hours ka inom sang D3 Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3 Bio, sir boy. Wala sang upod. Ikaw lang isa. Wala ka risgo.
4: Correct.
3: Pero palalagaw ka.
4: Ay, kinanglan
3: mo. Pero may upod sa mga tao, kinanglan mo.
4: Be responsible.
3: Before pa 8 hours, inuman mo naman. Amo nang nakadami.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio, isa sa mga pinaka the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of monolaurin and monocaprin. Ang hindi ko lang gidya ibaylo sa D3 Bio, it's the oil pulling. Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto. Sa imong mga gums layo ang gitawag gingivitis. Ang inflammation nga gakatabo sa imong mga ngislo.
4: Correct.
3: Mayoriya, ma-correct sa ano sa oil pulling through D3 Bio. Mga kagat ka lang tatlo ka D3 Bio kag imumog mo.
4: Campion.
3: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong pagtoothbrush, dako gid niya makabulig.
1: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin mo loko na ibaluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw, 1 month lang ako nang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
6: Ari Doc nga ang ama D3 Bio. Kay ang virgin coconut oil among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital indi kay D3. Nagkadto sa mga ospital sang April 15 nang distribute sa virgin coconut oil. Ano nga balya Doc Ario? Nya the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19.
3: Correct.
6: Gobyerno nagambala.
3: Prevent, ha?
6: Prevent. Prevent.
4: Government na.
6: Oo. And as patients who regularly took virgin coconut oil, naka-experyensya sang panubo nga COVID-19 symptoms.
3: Alang-alang hindi magnubo, sir boy.
6: Because of the monolaurin.
3: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprin, matamaton niya patay ang mga ano viral load mo. Tub-tub nga makarecover ka. Pero, mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Eh why gid chance ya ang kuan niya? Di maka first base ang kagaw.
6: Oh, Ario, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tama kon mo? Ti gobyerno mismo nagambal boy makabulig gid ang virgin coconut oil nga ti ara na sa D3 Bio.
3: Tama ra permi nato balik-balik pala sir GP. Kung hatagan mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero paimnon mo ko D3 kag BCO, kampyon na.
4: Kombinasyon.
3: Gi-combine ang D3 kag BCO. Kay pwede mo lang ta mag-recommend nga vitamin D3 lang, di ba? Kung nami, pwede man ta maka-recommend nga BCO lang. Pero lain gid yang gi-combine mo ang D3 kag BCO, sir boy.
6: Kagarido ka, gi-preparasyonan ta na para nga makamassive dose sila. Kay nga aton nga D3 hindi amo niya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with D3 Bio.
3: Wala.
6: Wala.
3: Biskan pulo pa?
6: Oh,
3: biskan 20 pa?
6: Okay, hindi mo nakatasan
4: D3. 20 ka, borderline ka lang? Layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D.
6: Tistingi mo, inoms, damo sang ordinaryo nga plain D3 kitapos kagid matoxicity if kay taas kayo.
3: Sige. It's not all about sa padamo-damo, sir boy, sir GP. It's all about the frequency sa pag
6: proper timing.
3: Dapat ya hindi magdubo 8 hours. Kung
4: maara
3: ng trangkaso, sir boy, dapat every 4 hours.
4: Correct. Ako ya, nga gusto ko D3 Bio. Kay may butika ako sulod balay. Kay kung masakit ang ulo ko, migraine, D3 Bio ko na. Gilanat ko, trangkaso, D3 Bio ko na.
3: Sir boy, malis ang kadamuon sa imo bulong.
4: Correct.
3: Kung may D3 Bio.
4: Halog,
3: instead nga gainom ka sa una tagpulo, tub-tub-kinsika, no? Klase nga bulong, malipot na lang, majutay na lang, magamay na lang.
7: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Pamakal sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Pamakal sa mga butika.
7: D3 Bio with Visio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
12: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
12: Ang best friend sa mga kababaihan.
13: Spore Biotics.
12: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
13: Spore Biotics.
12: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: DTX 500.
9: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
7: Mag DTX 500 na.
9: Masamihin ka palatian?
7: I-DTX 500 muna.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
7: nagatigulang ka.
9: Mag DTX 500.
7: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
9: DTX 500.
7: DTX 500.
14: Katalina Habagat.
15: Anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. At inagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kanang
15: dinamit na gitsa ako nga mata.
7: DTX 500. Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
7: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka
7: sa mga butika. Supplement for men.
22: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for men.
7: Extend Food Supplement for men. DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
7: DTX 500.
9: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced.

Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio. Campeón radio.
1: D3Bio. Ako si Rosita Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio.
3: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DGX 500, DGX 500.
6: Ito masyol sa barangay
7: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
6: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
7: Tumarkog. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
5: DGX 500. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako nga allergy.
5: Mighty C,
9: mababaka sa mga butika.
10: Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
5: DGX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, may sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
18: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
19: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
20: Extend food supplement for men. May maca kag guavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
21: Extend supplement for men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend, isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
24: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Ang ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya ako ng maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
2: Spore Biotics. Nag-inupdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
3: DTX 500. Hindi na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May Ampalaya Extract. Nga bugana sa charantee. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na.
4: DTX 500.
7: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
26: Saan nag-inom ka?
27: DTX 500.
26: Hindi na nalang subong imo
27: sugar.
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120/80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
29: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
30: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya Extra.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee
32: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
32: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
16: Kaya subukan ninyo.
32: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
16: Klinika DioFresh.
32: Available now.
19: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
33: isang bala ka lang.
19: Ako, ang linya ko,
33: isang kapsula ka lang.
19: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
33: Extend.
19: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
19: Extend. Supplement for men.
17: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
34: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
4: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio with Physio.
35: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Makakas, magabuti ka.
2: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My Fortified Probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Mags 4 Biotics.
11: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
12: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A. Ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan. Pagaupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A. Room 1009. Mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga, ipautwas na ga.
13: Hey darling, 1:19 sa hapon, kayo ay nakatutok sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon ng estasyon sa probinsya sang Capiz. This is K5 and News FM, mga ka-K5. We've got 20 minutes after the hour of 1 sa hapon and kayo ho ay nakatutok na kay Miss A sa room 1009, ang inyong siling hulot, palautwasan. Ka-K5, happy Thursday afternoon. Kamusta ang akon sining mga palangging? Kamusta ang akon sining mga amigo kag amiga? Daka panyaga na bala? Anong panyaga da mga ka K5? Ang aton sining lagay diri sa Rojas City today mga ka K5. Mapawa man ang kalibutan, no? Ang temperatura 32 degrees Celsius as of 1:21 p.m. mga ka-K5. Yang lagay nyo da, bako gabi ko namin magtulog ay nag buang ulan. Napasana all ka na lang sa mga mic kakupkup. At least naumpawan, no? Naumpawan ang paang ang ginoon na nag-upang, no? Para mag-loving-loving ka mo ni darling mo, no? Anyways, ka-K5, ang aton sininga programa gindulong sa aton sang kaaluan sang DTX 500, the superior antioxidant, ang suplemento nga gindesenyo para ma-detoxify o kung ma-cleanse ang aton nga lawas mga ka-K5, nag-neutralize sa mga harmful free radicals. Nagaprotekta sa aton sininga cellula from DNA damage kag nagapahinay sang aging process. Nagasuporta ang DTX 500 sa aton sininga atay kag sa aton sininga baga mga ka K5. Nag-assist sa relief of fatty liver kag nagbulig tapnan sang cellular damage sa aton sininga lungs. Sa sa ato naman sining blood sugar and pressure regulation ang DTX 500 daga promote sang normal blood pressure normal blood pressure pag nagabulig normalize ang aton sining blood sugar level sa mga diabetic dira no tap na on ang diabetes mag DTX 500. DTX 500, mga ka-K5, 14 pesos per capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Basahon naton ang aton sininga drama this afternoon, mga palangki. The Nikai Story nga aton gintiguluhan. Matapos magpakasal, si Nikai mas labi nga nagabudlan. Si Nikai ni Abi mga ka-K-fan, isa ini ka single mom. Hasta nga nag-abot sa iya kabuhi, ang isa ka lalaki. Pero nagapamalabag ang tatay niya. Gama nagapamalabag ka K-5, pamatian naton ang iya sini nga istorya.
0: Ga, ipautwas na ga.
13: Dear Miss A, maayong hapon. Gabay pa? Ga, okay lang ikaw Miss A, samtang ginabasa ining akon sulatan. Tawga ako Miss A sa pangalan nga ni Kai. Isa ako ka single mom. Abi ko gani Miss A. Wala na gid sang may magapalangga sa ako. Abi ko habang buhay isahano na lang ako nga magataguyod sa pagpadako sa akon sininga anak. Pero may asim pagali ako, Miss A. May nangaluyag sa ako. Kag-abi mo bala, Miss A? Pero ginakiligid ko sang napanguluyagan ako. Kay isa siya ka lay minister sang simbahan or sang simbahan katoliko. Nga pangaluyag siya sa akon. Si tatay, Miss A, hindi ya komporme. Nagapamalabag ang akon amay. Pero syempre, Miss A, ginsunod ko gid kung ano ang ginapitik sang akon tugon. Nangin magkarelasyon kami, Miss A. Pero si tatay, nagapamwersa gid nga hindi siya pabor sa amon paghigugmaanay nga duha. Ang rason ni tatay Miss A, nga basi bala ako ang mga budlay sa amon pangabuhi. Pero kay palangga langga ko ma. Ginpakigbato ko gid Miss A ang amon relasyon. Wala ko namati kay tatay. Nagpakasal ako, Miss A, sa lalaki nga ginahigugma ko. Wow, Miss A. Subong. Na-realize ko, Miss A, husto gali si tatay. Wala gid gali magsala ang akon amay. Ako gigali tuod ang mga budlay sa amon pagkabuhi. Ang akon abi nga bana Miss A sa simbahan nagatiner. Aktibo sa tanan nga mga aktibidades ang amon simbahan. Pero sa amon pagkabuhi Miss A, ako ya ang nagabaka-baka. Ako ang nagapangabudlay. Miss A, wala ako sang Kwestyon sa pagpangalagad sang akon nga bana sa aton mahal nga makaako. Pero husto pa bala ini Miss A? Nga sa tanan nga kabudlay, ginako ko na tanan? Dapat pa bala ako Miss A magtiner sa sini nga klase sang pag-asawahan? Hatagi ako sang laygay palihon sa liwat ini sinikay.
1: Ga, ipautwas na ga.
13: Ka K5 inyo na batian ang sulat ninikay ang bida sa aton siling drama. Mga pinanid sang gugma or the pages of love. Isa ka single mom, kagin pakigbato gid niya ang iya sininga pag ang iya sininga gugma para sa isa ka lalaki. Bisan pa gin warning nga na siya ni tatay niya. Kim plaster sang iya sininga amay, ano ang napananaw sininga sitwasyon kung mag-asawahay sila sang lalaki nga ato. Ay, ang balin ni kayo, ito ilangga-langga ako gid yung Miss Aya. Ala, niya si tatay, Miss Aya. Hindi niya si tatay, gid yung makaupang sa amon sininga pagpalanggaanay nga doon. Siginda yun? Tisubong sinikay, aay, tay, husto ka gid, tay. Wala ka gid magsala, tatay. Tuod man gid gali nga, ako lang ang mga budlay. 129. Magapanumbali kita pagkatapos ang aton siling mga important reminders. Balikan tani ang istorya nga ini diri sa aton palatuntunan room 1009 ang inyo siling hulot palautwasan with Miss A.
3: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
5: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
15: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina Canon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa katlo ka pila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogali C.

0: spell up. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend the food superman for men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
2: Extend the food superman for men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gid ang akong ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
11: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
14: Hey, darling, 1:35 sa hapon. And then, nagbabalik ko si Miss A sa room 1009. Kaya sinin nga hulot, panautuasan sa kahanginan sa kampiyon nga estasyon. K5 News FM. K5, tamyaw taanay ha sa aton sini nga mga suki nga tagpalamati nagatika-tika diri sa aton sini nga Facebook Live bago kita magpamati sa aton sini nga kampiyon nga drama Yolanda Useta. Maayong hapon, ma'am. Shoutout sa taga Manggoso sa Arboleda family. Hello, ma'am Yolanda Useta. Mga taga Manggoso, Sigma Capiz. Ma'am Elnora Avelino. Oh, mahilig gabi ka mo sa gugma-gugma, kundi lantas, girl. Anong advice mo, Elnora? Hindi sila magugma-gugma? Jolly Soriano, shout out diri sa Kayog. Kayog. Dining Kayog-Kayog, Ma'am Jolly. Dili siya nga barangay. Wala gid magsala si tatay mo sa paglaygay sa imo. Wala mo ang aton, sila nga parents. Kabalo ko no sang what's best para sa aton. Tama na, Ma'am Elnora. May panagupnup guro si tatay. Ang tayo magina-experiensyado niya si tatay pag-abot sa relasyon. Siguro nakikitaan niya kung anong mga ganap no? Sa palaabuton. Eh, Mandehero, shoutout ko lang da kay Andrea Josaban, si Prutas Girl. John Mark Biliano, maayong hapon lang sa Barangay Bato, sa Family Biliano, Apuang, Bernas, Caldea, Gonzales. Ma'am Rana Wakas, good afternoon. Ma'am Vina Villaruel, hello. Rodel Isiderio Ubaluba, good afternoon, beautiful. Thank you, Sir Rodel. Rachel Robles, Miss A, pa-shoutout sa Family Hinola sa Barangay Mulit, Hamindan, kag Family Robles sa Barangay Masgraw, Hamindan. Ma'am Dolores Abilarde, maayong hapon, Miss A, mapiyong na akon mata pero gapamati akon dulungan. Thank you, Ma'am Dolores Abilarde. Upiyong-piyong lang daan. Importante sa imo sila nga paminsaron, kag tagipusoon, kag sa imo dulungan. Arat na nagahutik-hutik ang boses ni Miss A. Ma'am Christy Villar, dira sa Tuburan, maayon na mga palangga ko. Thank you. Kay Ma'am Elma Dordas Manalansan. Ano? Nagatuto kami diri watching from Mandaluyong City, Manila. Thank you so much, ma'am. Kag sa mga nakatutok dira sa Pilar, 89.7 Radyo. Tag-Buanay, SM Jobert Lago. Ang permi lang namit ang panyaga. Maayon nga po ng mamati na kita sa aton drama, The Nikay Story, mga ka-K5 nga ato na gintiguluhan. Matapos magpakasal, si Nikay mas labi nga nagabudlay.
15: Ga, ipautwas na ga.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: lalaki ang bata mo ni Kai.
1: Nay.
0: Te, anong ipangalan mo sa bata mo?
1: Christopher, Nay.
2: Siya nang amay sa anak mo? Ani Kai?
0: Ricardo, bak mo ah. Kulang ganin ang bata ang anak mo. Amo na sinatagin ng pangambal mo ya.
2: O te, Karon. Sino pa na nga lalaking maseryoso sa iya? Kay amo na siya sina.
0: Ricardo? Saka na lang gida?
2: Ay, dira na lang kamugani. Da. Mamubor ko sa mamalo ko.
0: Anak. Hindi na mag-ipi ah. Makapalain na sa imo ang bughat ka gani. Nagigay imo.
1: Gusto gina si tatay na ini. Gusto siya.

0: ni Kai, okay ka lang?
1: Ay, okay lang ko, Nay.
0: Do hindi ka excited nga, bunyag subong adlaw sang bata mo, ah.
1: Ay, kuwanabi na eh. Si tatay.
0: Pamayi lang yan si tatay. Mukhang sako to siya sa uma.
2: Sino tong mapabunyag?
1: Kami, sir. Ikaw ang pari?
3: hindi ah. Assistant lang ako. Isa ko ka lay minister. Ay, oo gali. Amo di ang bulunyagan? Wow! Kagwapo nga pagkabata.
1: Salamat.
3: Dali na ka mo. Kay si father nakahimos naman.
1: Ay, sige. Salamat.

0: Ate, Nikay, anong plano mo?
1: Ay, Nay. Nagaplano ako nga maobra. Kagusto ko ibilin sa imo si Tuto, Tani.
0: Eh, galing bala ni Kay? Pasi hindi ko na masarangan. Eh, kabalo ka naman nga, kaluya nga daan sang tuhod ko, ya?
1: Ay, diri mo lang sa ato, Nay, ah. Sa Kay Chay Lusing bala, nagpresentar ko to nga maobra sa iya, minister.
0: Ti kun diri lang ya, ti okay gitna. Pero kung sa banwa, bausos budlayan, git ko na iyanak.
2: Atagan mo naman sang libog si nanay mo? Anikay?
0: Kardo! Bakba mo balay, pusa bala ah!
2: Ay, blood, git ko permit.
1: Tay.
0: Ano labtiro, tay.
1: Kahibalo ako nga tub-tub subong. Hindi mo paghihapon ako mapatawad. Tay. Sa liwat.
2: Be.
1: Nagapangayo ako sa patawad sa imo.
0: Bay.
1: Mabawi ako, tay. Mabawi ko, tay.

0: nang. Ari na ang tanan nga binta subong adlaw nang o.
1: Ay, salamat gid ni kaya. Bow. Abi mo, duwa ka palang kaadlaw sa mini grocery ko, pero dako na dayo ng pagsalig ko sa imo. Ay, kwan, natingala ako eh. Nga ang daan di nga kahira, kagamay sang ginarimit ya sakon. Ay nga sa imo pilo gid.
0: Ay, siguro madalmo lang sa nagabakal nang ah.
1: Bisan pa. Halos parihos man lang gid eh kung ang tawon. Ay pero sige lang. Ay ho. Ah, ari gali o.
0: Ano ini nang? Sweldo ko ni bago pa lang gani ko di.
1: Kabalo ko kinahanglan mo ina. Sige na, gamita na. Hindi ka magkabalaka kay hindi ko na pagibuhin sa imong sweldo ah. Buhinan ta lang ugaling ka kung makabuylo ka na. Okay?
0: Okay na nga. Salamat gid na nga.
1: Sige na. Sige na magpauli ka na, ha?
0: Salamat gid nang. Kabuot lang gid kay Manang ba? Ginatagan niya ako sang advance. Ay, ang maayo pa. Mahapit ko na sa merkado ah. Mabakal ko sang sudan.
2: Di kay.
0: Ikaw?
3: K5 ang ulang nga bahin sang aton silinga drama mga pinanida sang gugma or the pages of love the Nikai story. Sa gihapon diri sa aton silinga kampyon nga estasyon K5 News FM Philippines. Ang drama nga inyo nabatian. Gindulong sa aton ka K5 sang kaalawan sang Mighty C. Ang alkaline na vitamin C no para malikaw kita sa mga balatian. Manog tingula na naman, mauso na naman ang mga ka-K5 ang ubo, sipon, hilana, trangkaso. No? Likaw kita, ay mabudlay, kag magastos nga magkabalatian. Mighty C mga ka-K5, ang produkto ni Dr. Mercuri, kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Alkaline Vitamin C. Now, nag-boost ang aton sininga immune system while being gentle sa aton sininga stomach. Nag-provide sang daily antioxidant support, nag-promote sang tissue repair, kag nag-bulig sa aton sininga lawas mga ka-K5 nga malikaw sa sakit na pareho sang ginhambal na kon kagina. No? Dasig man, ma-absorb sang aton lawas. No? Kung ginakulang ikaw sa energy, pero may ikaw ka po, in the best ka tumaroon, Mighty C. No? Mighty C, 8 pesos lamang per capsule. Eh, ano matugda nyo ba no? Sa unang bahin sang drama ni Nikai, mga ka-K5? No? Again, ma-shoutout kita ha, dira sa Punta Bara, Ma'am Angeline Amangka, maayong nga po. Roy Star Sky sa Minapaso, Calatrava, good afternoon. Dira sa Sunshine Village, Barangay Banica, Ma'am Rena Wakas, Ayan, Rohan, Sir Armand, shoutout. And ginatamayaw mo nato si Ma'am Elnora Avelino. Again, ano? Kay Ma'am Vina Villarwell, Rodel, Isiderio Ubaluba. Kay Ma'am Dolores Abilarte, Ma'am Christy Villar, Ma'am Elma Dordas, Manalansay. Sa mga nagapangita dira sa mga manamit nga sa manamit nga kape or sa mga manamit nga kape na balang gusto nyo nga may ara gid kamo sang health benefits nga makuha no wala ga pang api kamo DTX coffee mix gani ga DTX coffee mix may ampalaya, chia seeds and the sugared sugarcane extract powder. Namambal kamo ba sige na check lang kamo ha. Amo lang niya no ang masigurado ni Miss A sa inyo. Hindi niya pagbalik-balikan. Madudla niya ang tawo ya kun sa isa ka beses. Hindi namit ang ila matilawan. Kag wala sila sang manami nga mapatsyagan sila nga lawas. Nga man bi magastos ikaw sa isa ka bagay, di ba na? Kun kita nimo nga pigaw man. Di nga naman bestseller ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 sa mga butika. Mangkot ka mo sa mga butika, damo man sinigabakal para masabat ka mo sa insakto para masigurado nyo gid mga ka-K5 kay ako ya, no? Masigurado ko gid nga namit gid ang DTX Coffee Mix kag luwas dira, luwas nga namit, luwas nga maaroma, may health benefits kita iya nga makuha. Kay amo man ang aton sini nga, no? Ginalantaw permi, anong benepisyo ta kung mabakal ta sina, no? DTX Coffee Mix mga ka-K5 dagatinlo, no? Sa aton sini nga lawas, naga-detoxify or naga-cleanse sa aton

0: nagabulig, ano? Para hindi pala kita permigi mag-crave, ano? Ano daw mga pagkaon na gusto natin lamunon? And nag-provide ang steady energy boost, ano? DTX Coffee Mix, mga ka-K5, mananit ma-aroma kag-healthy coffee. Pampasexy, pangakape. Huyos-huyos ang imo sila nga buyon, magbuhin ang imo sila nga timbang. Makontrol ang imo sila nga appetite, no? Ma-manage ang imo sila nga blood sugar, kiniin ka pa da. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika and always available sa Klinika The Alternative for Medicine and Wellness Center sa Makili Street, tabok lamang sa PLDT Building. Bukas sa Domingo tubto Biyernes, alas 8 sa aga, tubto alas 5 sa hapon. DTX Coffee Mix sa liwat, produkto ni Dr. Bill Uy, kagsag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Jose Benlot, 57 akong edad.
3: Ano kinabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
2: maginom. 3 times a day gid na akong ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, hibaloon takaron, ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
5: Ang hyperuricemia, Sir GP, amon ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, amon ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
4: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
5: Yes.
4: So,
5: gusto ko ni ma-emphasize, Sir GP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. No. Kag ang mataas nga uric acid, ang kakatabo, Sir GP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
4: Okay.
5: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir GP. So, para hindi magsakit imo joints, pirmi na muna balik-balik. Para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism, pero may namagin na balik-balik nga, inom giga DTX 500, may TC or priorcy kadadlaw. Kay kung wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
4: Justo ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kung masubra. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri nagalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duwa ka klase nga mga purines, ang endogenous purines kag exogenous purines.
5: Two-thirds sang purine sa lawas ang tawo ang endogenous.
4: Mini ara sa sulutan.
5: Ara sa sulut.
4: Ano?
5: But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir GP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag, siyempre, nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta, gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
4: Correct, ano?
1: DTX 500!
2: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
4: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi mana kapin.
4: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pagyud ka sab.
4: Duwa ra ka stab. Yun sa manyo pag-inom.
2: Multago gabi eh.
4: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
2: Oh.
4: Ya pila na may sugar nimo ron?
2: 126 na lang taw kaluis Ginoo.
1: DTX 500.
5: Normally 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
4: So minimum wa lang siya galing.
5: Tingala ka ang iban nga pala kaon gid ya karne. Hindi man magtiner ang uric acid, pala inom tubig mo. Ang iba niya palakaon prutas, palakaon gulay. So kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom pa ka maitisi kag purisi, pati mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa gingkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs,
4: ga
5: produce may uric acid imo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine,
4: ti amo na da.
5: Gadamo ang uric
4: acid. Palakaon ka tinais ang manok. Kanuha, isaw?
5: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kagkulang sang antioxidant.
4: Oh.
5: Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Inom gid

0: allowed it the X500, my TC, control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay, kaon damo prutas, kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, sir boy, sige inom ni mo sa MITC, sige inom mo pure C, ga-prevent nga dali ka matigula. Ga-bata nga ga-bata ka kung ga-inom ka DTX 500 kag MITC. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento, nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, MITC, DTX 500, or pure C, dugay ka matigula. DTX
1: 500! Ako si Princess Jack Consular, taga si Chuli Nag-Asa, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sa DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
2: Ano advice mo sa wife pa nakatry sa DTX 500?
1: Itry nyo gid, kay naamigid ang epekto, hindi kita mo ginulisol, proven and tested.
3: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, E3 Bio.
5: O si Rosita, Kapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kabula. Babaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay,
3: happy kanunay,
9: DTX 500,
3: masaligan,
9: epektibo,
3: DTX 500,
9: DTX 500,
10: Q7 lot,
2: ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko,
2: ano sa una ang imo,
11: blood pressure,
10: 180 over 100,
2: sa isa kadlo kapila ka mag-inom,
10: 3 times a day ginakon, DTX 500, o pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500,
3: DTX 500,
9: panahon na naman ang ubo,
3: si punch at trangkaso,
9: pero
3: huwag mag-alala,
9: dahil andito na ang Mighty!
3: Panlaban mo,
9: Mighty C!
3: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Mighty C!
3: The Mighty Power of C!
12: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
18: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
20: Extend food supplement for men.
19: May maka
20: kag Flavawaska,
19: mga natural herbs
20: nga nagahatag sang gana.
19: Extend supplement for men.
21: Muling binuhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX

0: TGX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juan.
2: Madalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juan.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
4: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula, nga mas ginpambasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, nadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nagkining akon buhok kag magkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your are always in good health.
8: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang may TC.
4: May TC.
1: Mabaka sa mga butika.
4: May TC, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom ko may TC. Kung nag-ayo ang batyag ko.
4: May TC. Epektibo, garantisado.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag hilti sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si Rosanne. Bao, akong banas ang nag
11: edad 40 anyos bala nagaharaharagid sa una hindi man na siya musina ay gali naka-extend food supplement for men tungod sa extend wala lang kami gakaedad nga duha ba nami gidang extend
10: extend food supplement for men DTX 500
19: ako si Salvador Estanina taga Dao Capiz may balatian nga TV ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo nabatian ko sa radio ang DTX 500 nagtumara ko
20: nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV
19: salamat sa DTX 500
10: DTX 500
1: mahal sa mga butika D3 Bio
21: ako si Norberto isa ka athlete ako ginanibulig sa D3 Bio tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo
10: D3 Bio ang D3 nga may Physio
1: ang Physio
10: nga may D3
1: mahal sa mga butika
10: D3 Bio with Physio
22: ako si Boy Fidel isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon
10: D3 Bio ang D3
22: nga may Physio
10: ang Physio
22: nga may D3
10: D3 Bio
2: Spore Biotics ang fortified probiotics may 80 billion CFU sang good bacteria Spore Biotics kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer mag klinika Spore Biotics ka masakit ang tiyan masaminabudlayan sa pag-ariya mag Spore Biotics ka may fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion sa Spore Biotics kadalhay ang pag-ariya
10: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
23: Magalingin pala ang imo nga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
23: Masami ginauha.
10: Masi may diabetes ka na.
23: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
23: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
23: Garantisado.
10: DTX 500.
23: DTX 500.
24: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabatsyag?
10: DTX 500 Mighty C
23: ang alkaline ng vitamin C
25: Ko si Ricky isa ko kagard sige kong pulang luti kong buntag gabi imo nang lunch ako nga kubra alertugid ko sa 24 oras gatikid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas
10: Mighty C
1: mabaka nga butika
26: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C ang alkaline ng vitamin C
27: Ako si Mercy apasok na ga-star sa Colored City pero may lang ako ginaubo pag sip on dahil yung nakainom ang Mighty C na dula salamat sa Mighty C
26: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
28: K5-208 sa hapon and sa pagpadayon sa ngaton sining programa, Room 1009 ang inyong sininga hulot palautwasan sa kahanginan with Miss A. Maayong hapon sa liwat ha, sa mga nagatutok diri sa aton sininga kampiyon nga estasyon K5 News FM Rojas sa Facebook Live kag sa inyo sininga mga radyo. Happy Thursday mga ka K5. Today is May 21, 2026. Happy birthday sa mga nagasaulog sa inyo kaayo. Sa pagpadayon ka K5 sang aton drama mga pinanid sang gugma or the pages of love.
29: Ipautwas na ka.

0: ni Kay?
1: Do sa ko ang durudulong simos ang lalaki nga to ah. Do amo man tong assistant ni Father?
2: Oo nay, si Ariel.
1: Ano na kapangaluyag si imo?
2: Ay, nay. Ay, kuwan ay. Wala anag ha, dulong-dulong lang siya ah.
3: Dulong-dulong laguro! Hoy, Nikay. Mamana ka nagid lang ang laon pa? Kag wala man sang ubra.
1: Ricardo, anay ka bala. Wala ka nagid sang maayo permi nga ihambal sa bata mo no?
3: Hey, ang buta. Man sus ni Kay. Kun siya naman lang madayunan mo. Di malas kagid sa gugma. Kag kung mamana ka nagid man lang, ara ba lang may ubra. Busan upo ko maugtas man. Hasasan upo ko maugtas sa imo.
1: Ay, gatawo.
3: Ang kasakit sa tugal ko sa ugtas.
1: Ay, oh, sige yata.
3: Umupo na ka din ko liwat manok ko.
1: Sa tao niya, oh.

0: Nikai, handa ako nga pakaslan ka.
1: Ay, Ariel.
0: Ay... Tungod ba lang, laon ako? Kag nagaservisyo sa simbahan? Abo balay ng rason nga ginaduha-duhaan mo ako?
1: Ay, kuwanabi si tatay nagapamalabag isang relasyon tanga duha.
0: Ano? Istoryahon ko siya. Makadto ako sa balay niyo karon. Agud nga, formal nga pangayoon ang kamot mo sa mga ginikanan mo.

0: Kag ano naman ang ibuhi mo sa bata ko? Ha, Ariel?
1: Choy, palangga ko si Nikay.
0: Palangga? Amulag na? Sa din ka makuha sa inugbakal mo sang gata sa anak niya? Kag hindi ka magsiling nga siya paubrohon mo tapos ikaw digto ka lang sa simbahan? Di ba wala ka sang sweldo dira?
1: Choy, nagaserbisyo ako sa Diyos. Wala ako nagapangayo sang kunanuman dira.
0: Man gani. Pero anong kanonyo sina? Ha? Anong inyo nga kanon? Ha, Ariel?
2: Tay, husto na tay ah.
0: Be.
2: Palangga ko si Ariel. Mapakasal ako sa iya.
0: Be!
1: Oh.
0: Ano?

0: Nikay, naging asawa ko naging manikaw. Talangga ko ginikaw, katama.
1: Ay, Ariel.
0: Nikay. Oh.

0: Ato, bantay dana yung manghod mo, ha?
1: Oo, ma.
0: Ay, si papa mo gali sa diin?
1: Atuguro sa simbahan, ma.
0: Ay, paano ni karon man? Malakat na ako sa obra ko. Tuto, masarangan mo nga magbantay kay Inday?
1: Hindi guro, ma. Kasi gutomon ka nun si Inday. Hindi ko kabaludaan magtimpla sa gatas ni Inday, ma.
0: Ay, ang maayo pa. Tawagan ko na lang si Manang, ah. Tawagan ko na lang siya nga hindi ako makaubra subong.

0: Ay, Ariel, ga.
1: Ano ga?
0: May iambal ko kutani sa imo.
1: Ano blay na ga?
0: Eh, kuan. Nabudlayan na gidabi ako eh. Diin mayo nga mangita ka lang sang ubra.
1: Oh. Ni kay?
0: Oo ga. Kay kulang gikatamang sweldo ko eh. Sa gatas ni Inday. Sa eskwelahan ni Tuto. Kag sa mga balay lang tadiri sa balay.
1: Oh, ga. Hindi pwede nga mangita ako sang ubra. Nagkaservisyo ako sa Diyos.
0: Ga, okay man na. Pero wala ka man sa may gina-income dira, hindi bala?
1: Nikay, halin sang gamay pa ako sa simbahan na ako. Nagkaservisyo na ako. Hindi pwede nga mahalin na lang ako dira sang gulpi.
0: Eh, kagpaanong pangabuhi ta, Aber? Paano kung magdalag ko ng mga kabataan? Ano igasto ta sa ila, ha?
1: Ga, pangamuyuan ta lang, ina.
0: Ara ka naman sa pangamuyo mo. Tugtugsan o nga amo na lang kita sinipirme, Ariel man. Tugtugsan o.
1: Nikay, pamati bala. Hindi bala nga, nagpangako ka sa akon? Ginbaton mo ako, kaginbaton ko man ng sanghugot. Ang anak mo, kag ikaw. Nikay, hindi pwede. Hindi pwede nga maghalin ako sa simbahan. Bahala na ako na nung matabo.
0: Ariel!

Amo inang problema ko subong. Husto si tatay, kaydaw ako subong ang padre di pamilya. Kag si Ariel, nag-focus lang sa simbahan. Wala man tani isang kaso sa akon, pero ang concern ko lang, kinahanglan ko man sang financial nga aspeto. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa para magpangayo sang nagakaigo nga laykay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala ni Kai.

0: Sa K5 inyo nabatian ang kabugusan naton nga drama mga pinanid sang gugma or the pages of love. Gani kay story. Isa ka single mom, no? Nga sadto. Ginwarning nga na siya sang iya sini nga amay. Napananaw sang amay niya kung ano ang ila sini nga mangin sitwasyon sang pangabuhi. Kung magdayunay sila sining lalaki, no? Nga ginahigugma niya. Isa ka laon nga lalaki nga nagaservisyo sa simbahan mga ka-K5. Wala man niya question ang pagservisyo sa simbahan, and actually we do encourage aton sila nga mga kauturan na magservisyo kita sa simbahan, no? Magservisyo kita sa mahal nga Dios. Mahatag kita sang tion para mag-worship sa iya. Kaga mag servisyo, no? sa lugar, no? Kundi ingit nagatipon ang iya sini nga mga tumuluo, no? O galing to hindi man niya amo mga ka K5, no? Kay, no, gintugyan na lang niya tanan kay ni Kay ang obligasyon bilang ginikanan. Dogin ano pa? Dogin tumboy niya pa sini Kay, di ba lagin baton ta kamo sang imo kabataan? Ay, tinunto!
1: Tinunto! Ito!
0: Kadungan sang pagbaton mo kay ni Kay sa imo kabuhi, amo man ang pagbaton, nga may ara ka na sang obligasyon nga pasanon. Ikaw ang magatindog nga amay sa mga kabataan nga ina. Hindi yan nga madugang ka pa sa salaguron ni Kay. Abi nga siguro kay nakapangasawa sang single mom. Eh, di ba mga single mom, ano? Baga kaakibat nilang tinaga nga strong, independent woman. Kay man, isahanon sila, no? Nga nagabaka-baka para sa ila kabataan. Sa mind siguro sang lalaki, nakayanan mo man sang una nga padakoon ang imo kabataan. Buhion inang imo ginikanan. Ti subong makaya mo man na. Galing nagdugang lang siya. Again, ha? Base may mga ma-offend, wala kita naga-question sa aton sila nga magkauturan nga naga-servisyo sa simbahan. Actually, ako halin sang gamay ko, choir ako, no? And active ako sa mga youth organization sa amon sila nga mission station, no? Sa amon nga parokya dito sa amon barangay sa Mambusaw. And bisan ang akong ginikanan, namiana nga makitaan ang ila sa nga kabataan, ano, nga active sa church. Pero iba niya abi, no, ang sa istorya naton nga ini. Wala kaya, wala mo ya ginagampanan ang imo sini nga role bilang bana, bilang ginikanan sinang mga kabataan, no? Ibaya iya paghangup sa ginatawag nga, no, pagpangabuhi upod ang isa ka single mom. Ako nagapati hindi ina ikalipay sang Dios nga makitaan nga ikaw o tuon, no? Ato nagapadulong sa simbahan kagdawala sang problema ginapasan din ang imo sini nga partner. Grabe ang pangabudlan. Tungon balik-balik man na. Bisan sa mga wali sa simbahan, kung nagsulod ka sa isa ka married life, lalong-lalo na nga ikaw ang haligi ng tahanan, imo ina obligasyon nga mag-provide sang mga kinahanglan sang imo sini nga sinakpan. Ang imo nga wife, imo lang katuwang. Wala ka gali ya plano nga magabudlan. Ay, maano ka lang iya, no? Nga man gintagaan mo pa sang libog ang isa ka single mom na damo na sang mga kabudlay nga inagyan sa life niya. Amo na gani na mana na siya. Kay para, no, kung hindi man matapos ang iya kabudlay, mahagan-hagan kay may katuwang na siya. Kay gali nagdugang ka pa. Lang sina kay ang asawa sa sang tigulang laon ang mana na lang siya sang hubin-hubin, mapuslan niya pa sa iban nga bagay bisan patuod nga kun tamaran ma Hambal si ni Kai, dali na lang ko sa mapulo pag Ross. Bi 2:24 mga ka K5, magbabalik ko tayo. Pagkatapos ang aton sila mga importante nga pahibalon. And ma-shout out anay ang base sungguran kita sa aton sila mga ka K5. Oh. Hello, good afternoon. No? Sa aton sila mga K5 solid supporters. Refresh na lang, karunta na lang tamyawon mga ka K5 2:24. And wag bibitaw sa K5 News FM Philippines. Championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami sis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga buti ka. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Tsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawas kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
5: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nang gamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: available now.
17: Extend Food Superman for Man.
18: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
17: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
17: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
20: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
20: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
20: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
21: Hi, Dennis Juanes.
20: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
17: I Care Gold.
22: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: D3 Bio.
25: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
26: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
27: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
28: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
29: Ang best friend sa mga kababaihan.
28: Spore Biotics.
29: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
28: Spore Biotics.
29: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
30: May family history ba na kamo usang diabetes?
17: Mag-DDX 500 ka!
30: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-DDX 500 ka na!
30: DTX 500!
17: Ang may powerful compound
30: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
17: DDX 500!
30: Garantisado!
17: Epektibo!
30: Aramis
17: mo! DDX 500!
30: DDX 500!
31: Katalina Habagat,
32: anong ginabatsyag mo?
31: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay, namin nagit sa akong nga mat.
17: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
33: Ako si Anika, kadayan ko mangingi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
17: Mighty C, mabaka sa mga butika.
34: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
35: Si Naida Dobreya, taga manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
17: DTX Beauty Soap.
36: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
17: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
37: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
17: DTX Coffee Mix. DTX
0: Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Excel food supplement for men.
2: Ako si Mark, sa tuod-tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Gintistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
3: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang
0: DTX
3: 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsik lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sa virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
8: Ito masyon sa barangay. Ano kinabatsag mo sa akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumar ko DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: Three times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo ang salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
13: Babakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para yung sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
32: Hey, Dolan, 2:38 sa hapon and kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM. 100.9 mga darling. sa inyo sini nga mga radyo and syempre live gihapon kita sa aton sini nga official Facebook page. Sa mga naga-Facebook dira, abi tika-tika aman, ano, ang aton sini nga page, K5 News FM Rojas, and hit the like and follow button para always kamo updated o kung ma-notify kamo, ano. Kung na may ara kita sa mga live programs, kung may ara kita sa mga preska nga mga balita, hindi kamo maulihi ha, mga ka-K5. Ang aton sini nga programa ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio mga ka-K5 produkto ni Dr. Miloy kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Himo sa gintungob nga puwersa sang vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Isa ka natural, antiviral and antibacterial food supplement mga ka-K5. Nagabulig ni siya, no? Nagatap na sang mga virus nga nagatuga sang trangkaso. Nagatap na sa mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero luwas dira damo pagid sa mga benefits kung magtumar kita adlaw-adlaw sang D3 Bio food supplement. Ang D3 Bio mga ka-K5, magaranon ini ha, sa medium chain triglycerides, nagabulig pabakod sang resistensya sang aton siningalawa sa kontra sa fatigue o kung kakapoy, no? Gahatag sang dugang enerhiya ang D3 Bio para sa pagkayo sa aton sining mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kagpagdepensa batok sa balatian. May ara man sang anti-inflammatory effect nga nagabulig pa kupo sa mga paghubag nga ginaangkon sang aton sining lawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Sa mga no nag-gain some weight rather kay sigigid nga kwan paslak kun ano nga pagkaon dala sa inyo sining nga sungan da nagabulig buhin sang timbang no paagi sa pagpadasig sang metabolism sang aton sining lawas. Ang D3 Bio mga ka-K5 nagatap na man sa malain nga epekto sang makahulubong nga ilimnon sa aton nga lawas o mga manginginom dira kay ginaprotektahan sini ang aton sini nga atay ka-K5 kag syempre sa aton sini nga utok maayo man kay nagapaalerto sa aton paminsan. D3 Bio adlaw-adlaw 14 pesos lamang ang kada soft gel. Shout out aniliwat sa aton sini nga mga suki no nga kaupod sa gihapon naton this afternoon Thursday diri sa aton hulot palautuwasan na room 1009. Gina-acknowledge naton mga ka-K5 no pag gina-validate naton kung ano man ang nabatsyagan sang asawa nabatsyagan ni Kai no subong no frustrated siya sa sitwasyon. Feeling niya, no? Nagahinulusul siya. Kaya wala siya nagpati sa iya sininga tatay. Nagpadaso-daso siya sa iya sininga desisyon. No? Akig siya. Aman lang siya. Siya lang niya ang nagapinangabudlay. Nagaisahanon. Siya lang niya ang nagabaka-baka para makakaon ang pamilya. Wala? Akig siya sa sabat sa iya sininga bana. Nga, wala siya sang dapat, wala siya sang gusto iban nga himuon kundi magserbisyo lang niya sa simbahan. Buot silingon, klaro, no? Ang panabat sang iyang abana nga amo lang na yang iya sini nga pagkabisihan. Enough na tulad daw nga ginbato niya si Nikay kag ang mga kabataan sa iya life. Amo lang na iya. Kundi tinunto, di ba lamang nga ka-K5?
18: Tinunto! Ito!
32: Si Mikay nagpakasal under certain assumptions. Under certain expectations. Ano ina nga mga expectation? Na-mention natong kagina nga, syempre, i-expectar siya. Nga may makatuwang na siya. The fact na ginbaton siya sang lalaki nga ina bilang isa ka hindi na putli nga dalaga, bilang isa ka babayi nga may mga kabataan na, no? Patimaan nga, no? Handa ang iya siningabana nga magpasan sang obligasyon kag magtindog bilang amay sa mga kabataan ni Nikay. Ina nga mga ekspektasyon mga ka-K5 wala gid natuman. No? Anong dapat himuon ni Nikay? O na, sa last part sang drama, di ba la? Gin-open naman niya. In-open up niya sa iya sininga bana kung ano ang nafe-feel niya. Gina-suggest din nga dapat may open and honest communication. Tinahimo naman ni Kai, no? Gin-try niya to have a frank conversation sa iya sininga bana about sa realidad sa ila sininga sitwasyon. Hindi na iya amo na mabudlay na para sa iya bilang babayi nga among magbaka-baka. Nga instead kung tani, no, nga kabataan niya na lang ang iya sininga sa tong singa, sa tong wala pa siya bala kapanga, kapamana, bala kabataan niya lang ang gina problemahan niya. Ay, abaw, subong, may baby, damulag, pagidyan, nga ginasagod si Mikay. So, ginimo, nagilang siya tuon, no? Nga gatasan sang lalaki, ako, liwaton ko ang akon panindugan. Bisan pa nga nagaserbi kita sa simbahan, hindi igakalipay sang mahal nga makaako, nga nagahatag kita sang kabudlay sa iban. Anhon mo na, no? Ang imo sininga pagbaka-baka, serbisyo sa simbahan, pagpakita sa tanan, no? Amo kasi na ka-faithful kun sa imo pamilya pabaya ikaw. Mas ma-appreciar sa mahal nga makaako kun makit-an niya, no? Nga wala mo ginapabayan ang imo asawa kag ang imo mga kabataan. Sa mga kakabukas lamang ng radyo, no? Mabasi ma-misunderstood ninyo ha, ang ginambal ni Miss A. Wala kita nagaupang sa pagserbisyo sa simbahan. Kay ako, mga ka-K5 sa liwat, no? Nagdako ako yan nga nagaserbisyo sa simbahan, no? Active nga members ng choir. Sang amon sini nga kura paruko, active sa mga youth camp, active sa tanan ng mga, no? Mga aktibidades, no? Nagaserbisyo sa simbahan na linsang bata ko. Every weekend, every Sabado, gina-alat na namon para simbahan, ga-practice, sa choir, pagka-Domingo, aga pambabugtaw, kay makanta sa simbahan. Kung may mga misahan ang padre nga dito sa mga kabukiran, upod man na kami, kaya siyempre makanta kami dito mga ka-K5. Iba niyang sitwasyon ni Nikay. Iyan na pamana, active tani simbahan nga, no? Dako kung tani nga punto sa isa kalalaki kung mapili kita sa palamanahon, namigid kumakitan naton nga malapit sa Diyos. Wala? Sa amon ng mga babayi, dagdag pogi points gid na iya. Kung ang lalaki is, no, relihiyoso, kag may ara sang faith sa Ginoo. Ay, ugaling kung ang tanan mo nga oras, dira na lang mga ka-K5 kag sabton mo yung asawa nga, ah, ikaw lang da ubra, kay balaan mo nga may ara ko obligasyon sa simbahan, wrong. Wala? Hindi amo. So, tungod, naka-istorya naman si Nikay sa iya sininga nga bana, no? Kung ano ang realidad sang ila sininga sitwasyon subong, ano ang estado sang ila pangabuhi subong, no? Na-explain naman niya kung ano kapigado, ano siya kaproblemado pag-abot sa pinansyal nga aspeto, pagpaano ini nag-aapekto hindi lang sa iya but also sa iya sininga mga kabataan, kay di ba nabatian ta kagina, wala na gani haro, wala na siya ay nagbakal sang gatas. Marriage, mga ka-K5, is a partnership. Partnership! So may aras ang division of labor and responsibility, dira. Ang tagsa-tagsa sa mag-asawa, kinahanglan nga mag-contribuer. Sa mga ulubrahon sa balay, hindi mo yung hambal, ay kay ikaw babayi, imo na tanan ang ulubrahon sulod sa balay. Okay ka lang?
18: Tinuntong ito!
32: Ano ka nang wala kayo nangita asawa? Ano nangita kaya timbang? No? So, whether financially or through other means, no? May ara sang division, sang responsibilidad mga ka-K5. Karon, ang aton matugda kay ni Kai nga iya sini nga option. If after sa sinang communication sa imo sini nga partner and then balik-balik ko niya sa imo nga hindi ko na iya bata, hindi ko na iya obligasyon, imo na iya. Enough na nang agin baton ta kamo sa akon panimalay. Enough na na nga agin asawa ta ka kay single mom ka man. After sina nga magpamalibad gid siya nga magpasan sang obligasyon bilang padre de pamilya. Na? May option si ni Kai nga magbuya. May option si ni Kai nga maghalin sa sitwasyon nga ina. Pabudlay na gani, gid pabudlayan pa sang tonto niya. This is a last resort para sa ako. Inang paghalin sa sitwasyon, pagbuya sa sinang relasyon. May ara pa sang iban nga option sa pangabuhi ni Kai. No? Hindi ka pa trapped sa sinang sitwasyon. Though hindi kami makatugda sa imo sila yung mga future decisions, ano? Pero ikaw lang sila makabinag-binag, ikaw lang maka-assess ang sitwasyon. Ampu ka to, anay sa imo ginikanan, nga buligan ikaw sa pag-amuma sa imo kabataan, hasta nga makabangon ikaw liwan, ngita ikaw sang ubra. Wais gadya sa pagsulod sa isa ka relationship. Damo na ikaw sang inagihan. Dapat mangin wise na ikaw. Di pwede nga kung nagsala ka sa mga choices mo sang unat, balik-balik lang ina. Wala kita ka sa pagkatudla.

sa aton sininga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtap

0: San Gaga o H. pylori, Garagatuga, San Ulcer, Mag Clinica, Sporbiotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extra, Nabugana sa Charantine, nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
2: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Di na nalang subong imo sugar.
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
1: DTX 500, Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dalbi kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako,
16: ang linya ko,
15: isang kapsula ka lang.
16: Kung matindi at mahaba-haba pang pagbaka ng harap mo,
15: ikapsula mo.
16: Extend.
15: Extend. Supplement for men.
16: Gawa sa maca.
15: Isang herb
16: na nagpapataas ng ating energy
15: at stamina.
16: Like flavawaska.
15: Epektibong sexual potency herb.
16: Stimulates libido
15: and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
15: Extend. Supplement for men.
17: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
15: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga
16: superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

Pasok na, nakabukas na ho ang ating linya. Actually, maaari ho naman kayong magparamdam sa 0921-305-3958 para sa inyong shoutout at request. 24 minutes after 3, ang oras na yan ay halito sa inyo ng ating DTX 500, ang ating alkaline-based vitamin C, Mighty C, at ng ating D3 Bio. Ubusin po ng natrangkaso, mag-D3 Bio tayo araw-araw. The Big Mix with Agent Jack. Fox News, listening to 101.5 K5 DZ FM.

epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ginamatya ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang natugla ang minut sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
9: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
10: Makakal sa malapit na butika.
3: Gasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
11: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
13: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
14: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tiga, mag-joyride na ta.
12: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
13: Siyempre, naka-extend ko ya.
11: Basta sagad nga driver, extend, lover.
14: Extend Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
18: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty
10: beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.

0: ang arap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iswila niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: 101.5. 101.5.

Kaka-K5, basta tubo si Pondagnat at Trangkaso mag Clinical D3 by ho tayo araw-araw. Diretso agad ha, at sabayan ho natin na para mas maging mabisa pa. Ang pag-take ho natin ng ating D3 Bio, sabayin ho natin ang ating alkalina-based vitamin C, Mighty C, at ang ating DTX 500. Yan, sa mga suki po natin ng butika, mabibili ho yan nationwide. Wala ho tayong enough time. Kita-kisan ho tayo bukas sa Biyernes para ho sa ating Friday flashback. Abangan ang ating next program, ang ating El Casigador with K5 Rodzo Palma. Maraming salamat sa pagtutukoran nyo. Muchas gracias. Otra vez con nosotros. Adios for now.

0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio.

0: kami sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingon sa ulo ko. At nagdubo na ako ng blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan? Masamin na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics!
1: DTX 500!
3: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
3: Masamihin na kapalatian?
1: I-DTX 500 muna!
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagating kulang ka!
3: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
3: DTX 500!
1: DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Yung mga blood sugar test,
6: ilan itong score ganit?
4: 470. Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad.
5: Ilan na lang yung mga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Sa Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa lawa, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
7: DTX 500.
13: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, may lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
14: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
7: I Care Gold.
15: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakakabalaka. Kahay nga suga, nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold, kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon.
6: Tribune nga istasyon K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
17: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taknan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO. BCO, yung may Ditribayo.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditribayo. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
3: Gina Cano, ang ginabatsak ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
4: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
5: Sa DGX 500.
3: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
4: Subong kamusta?
3: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nagugina.
1: DGX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation, hindi ako makabatsyag.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: K5 News FM.

Mayong hapon mga pitalanga, namon nga mga tagpalamati. Padayunon naton subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumpon sa aton drama sa kanginan. Inyugid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, dudas na!

0: kahumot sang kape ba? DTX Coffee Mix, ini?
1: Mamangkot ka pa? May iban pa tanga kape nga ginainom diri sa balayhaw?
0: Ay, kung sa bagay.
1: Wala naman. DTX Coffee Mix man lang.
0: Kamugani eh.
1: Din ka naghalin kagab, inga bag-o ka lang kapauli. Nagpaaga kagid pahulom sang itlog mo sa kirida mo? Abi one time i-introduce man sa akon in mga kirida mo. Agod pila ka adlaw kung masapuan ka lang sa higad nga nagaagnas na may sukton ako.
0: Ako pa yun? Basikod akong mamatay. Ay, layo na yan sa patad. Wala ko yan sang kontra. Abi gusto na yan ang panghaway. Mamahaw kita. Makadulula, gana mo na mga sugilanon mo nga wala sang pulos.
1: Nga pulos.
0: Ay, ang buti.
1: Bingkay!
0: Oh, ba?
1: Bingkay? Dal-ianay dari sang kubyerto si Sir Monono. Ay, hoogali.
0: Oh, ano'y
1: naga? Mabisita ako sa poultry karon ha.
0: Oh.
1: May dalon ako ng mga relief goods para sa mga tao na dito sa farm.
0: Ate, sige. Pagusto ka. Mas may managani eh.
1: Ano si Bingkay? Bingkay?
0: Chansa naman ini.
1: Dali ni kubyerto si Sir Mo.
0: Kami sa timbang. Chansa naman.
1: Oy. Ano ka?
0: Do
1: katam isang yuhom ni Judas hao. Ano naman nga kademonyuhan na nagasuhot sa ulo mo?
0: Ay, nga tawo ka. Iwala gani. Ay, nanu ka man imo man. Ay, huogali. Pagkatapos karon, ay dalon mo na lang mga feeds kag vitamins para sa liring manok, ha?
1: Oo. Ipakarga na nga daan sa pickup para hindi ko malipatan.
0: Ate.
1: Bingkay!
2: Ma'am? Arin ako, ma'am. Arin ang kubyertos.
0: Dalingin na nadagdag ako. Dakwaw, puluton ko, ha?
2: Ay, sorry, good sir.
0: Ay, ibutang sa tubang ko dahil kay ako ang wala sang pinggan,
2: ay,
0: ha?
2: Ay, oo, sir. Ay, ari, sir, oh.
0: Salamat, ha?
2: Oo, sir.
1: Bingkay, paupod ka karon sa akon sa farm?
0: Oh, Hannibal.
2: Ma'am?
0: Kayawa. Dumabur na itong pangplano ko.
2: Hindi lang guro, ma'am. Arabing akon pamulan nun. Medyo kasakit akon puson.
1: Aw, ate, sige. Samtang nagakaon pa kami dere. Ikarga na lang itong adaan ang mga pre-love ko nga mga gamit nga dalalon sa mga empleyado sa farm, ha? At ang ginpangtangkas ko kayo nasagwa sa master's bedroom. Oo, ma'am.
0: Gali. Si Bingkay, ya, wala mo ginatagan sa mga daan mo nang...
2: Ay, ala! Mayara na ko, sir, ginawiran, sir. Ang mga sexy nga mga bayo ni Ma'am Jel, bala sa una. Gamiton ko to kung magpakasal na kami sa amigo ko.
0: Ano? Ano nga sexy nga bayo man? Ha, Bingkay? Ano nga sexy nga bayo? Ha?

0: aton na si Jelena. Bingkay! Bingkay! Bingkay!
1: Ay, Sir Nonok!
0: Ay!
1: Ano na ko, Sir? Nagsira pa ko, bisanggit.
0: Ah, palapit
1: eh. May isuko ka, Sir?
0: Palapit eh, kaya may hatag ako sa imo.
1: Sir, ano, Sir?
0: Matuod na nga rang pamulanon mo.
1: Ay, wala, Sir.
0: Hamo pala.
1: Lahog ko lang to ya.
0: Ate Mayo, daligid lang ha. Are.
1: Ano nang ihatag mo sa akin, Sir?
0: Kwarta. Duha ka libo na.
1: Ay, hala. Para sa ano ni Sir?
0: Hatag ko sa imo ha. Taguay na. Dali lang. Dali. Dali
1: ka ba? Sir?
0: Sabak sa ako.
1: Ay, sir. Dali. Sir, ginaputo.
0: Sabak din na.
1: Sir? Ano, sir? Ginaputo sabak mo ko, sir?
0: Mas nami gani. Sabak. O, mo ah. Kamugansin mo ba?
1: Sir, ano nga pupul, sir?
0: Ho. Daw sa inusinti ka. Ho, Bingkay. Ligpaya ako. Bingaan ta ka bala, kwarta.
1: Ay, sir.
0: Luslusa na ina. Oh, sige na.
1: Ay, sir.
0: Luslusa na yun.
1: Sir, kinlusluslo ako niya.
0: Oh, hindi ka naman gali, Virgin. Sige na. Itugangan ko na karon ko nami ang imo giling-giling. Ina ba lang daw, nagasaot ka sang espaghetti pababa. Pababa, pataas.
1: Basta, sir, dugangan ang gusto niya.
0: Oo, gati. Dugangan ko yun, ha?
1: Sir, basta hindi mo mapagsugit kay
0: ma'am, sir. Oo, gati. Hipos na. Mabingkay ka na, Mikol. Sige pa. Ligis-ligisa pa. Na, igiling-giling mo. Nan, amo na iha. Kanami. Kanami.

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Clinicas for Biotics.
4: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Detoxify galis ang toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix.
6: Mabaka-makabutika.
4: TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
6: Mabaka-makabutika.
4: TTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap. Hinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
4: K5 News FM.

0: Ay, nano nga. Hindi pala magpangasubo, migo, tiroy ah. Aryo, aryo. Oh, paula munta ka. Kwartaw. Pila tong nadula mo ako?
1: 2,000.
2: Bao! Damo kwarta si migo bimbol ba? Eh, ako man bito, pahulama mo kubi.
0: Ah, kalma ka lang da. Nadulaan ka manaw. Aryo ah. Isa ka libo. Amat-amati lang bayad, migo tiroy ah.
1: Salamat, Kinmig. Alaw si Kusubong eh. Sugaton ko ron si Suahon kay Stuto. Kagululuhan niya magpauli.
0: Oo ah. Wala problema.
3: Hoy! Aras si Madam!
2: Aras, Madam!
3: Balik mo sa obra niyo!
0: Oy! Migo tiroy!
3: Kasika niyo!
0: Balik tanay sa obra! Aras si Ma'am Jilin!
2: Atis niya!
1: Oo! Eh, salamat kinimat, Migo Bimbola! Salamat kinipahulam mo kuwarta! Siptahon ko na sa mayong kwarta ang kinipahulam sa ako ni Migo Bimbol. Bah! Anay ka! Do ka familiar sa kwarta ng inihaw? Inang 500 ka may tinta sa ballpen nga pula? Kagang isa kasin nga inihaw? Nga daw tagip tipon? Pareho gini sa danula ko nga kwarta. Kay ginisip-isip ko to, gintandaan ko ginang itsura sa kwarta mo. Ang 100 pesos to pag-isip ko may tagip-tip. Tapos ang 500 may tinta nga color pula. Hindi pwede nga magsala ako. Hindi pwede. Naano ni man? Si Bimbo lang nagkauti sa kwarta ko? Si Bimbol, gid. Animal ka? Animal ka nga, Bimbol ka? Ginpahulam niya pa ko? Pahulam sa katunto mo! Hindi ko malipat. Hindi ko malipat. Natandaan ko mga markas ang kwarta ko kahapon eh. Kino hindi patugan ipag-ihatag sa akon ni Ma'am Peanut. Amugan nga, gin. Bilad-bilad ko gintudo kagintandaan. Amugid niyo! Amugid niya!

0: Madam, good afternoon. Wala ka ginagpahibalo, ma'am. Nga makadto ka?
1: Nga, kinahanglan ko pa nga magpahibalo, Peanut.
0: Wala man, madam. Pungko.
1: Patanawa ako sa sales journal. Ang record book.
0: Kukuan. Dalikid lang, mama. Ari, ma'am,
1: Up to date, ini?
0: Ma'am.
1: Diyan ang latest. Ining subong adlaw lang. Amo ni? Ini? Ari, may date. Pila ang cash nga nakolekta subong adlaw?
0: Kwan, ma'am. I-check ko, anay, ma'am. Nalipat ko. Shit. Kulang na ang cash kay... Kaya ang iban ginsulod ko sa wallet ko.
1: Peanut?
0: Madam?
1: Ginapamangkot ko ikaw. Ilatag na sa lamesa ang cash nga nakolekta sang adlaw nga ini. Kag isipa sa atubang ko.

0: Isipon ko ni Liwat ah. Kung pila katrays ang itlog nga large, medium, small, nga napunpun namun sa adlaw ngayon eh. Unahon kong large, isipon ko, isa, dua, tatlo, apa,
1: Bimbol!
0: Lima.
1: Tainor ka!
0: Sino ang, Teroy? Ano nang ginauyatan mo? Tagad? Anong problema, migaw?
1: Animal ka! Ang kwarta nga ginpaula mo sa akon, akon sa sweldo kahapon, ikaw nagkawat sa sweldo ko? Tungod sa imong animal ka, ginbulagan ako sa asawa ko!
0: Tiroy, kitlambusan mo ko sa... Para!
1: Matalagan ka ba?
0: Matalagan ako!
1: Matalagan ka ba? Patsunta ka! Patsunta ka!
0: Si Mampinat ang nagsuko sa akin. Baloy
1: ka! Patsunta ka!
0: Hindi ako pagpatya. Maluwi ka!
1: Si Pinat? Si Pinat, di ha? Hingay sa hanyo ako?
0: Hindi!

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gitpre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kagbabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin.
4: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 News FM.

0: Ano pag inayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sundan pag inyo buwas sa pagpamati. Ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sang pagtunaan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, tudas na! Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tamagi Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Proteña. Kagini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: Q7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang imo
9: blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Ubs at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
10: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman bala ka.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Gah, ma-joy ride man tabi ga.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tiga, ma-joyride na ta.
13: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno ha.
14: Sakay ka kidiya.
13: Siyempre, naka-extend ko ya.
14: Basta sagad nga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men.

0: X500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Ethereal Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ag hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sa G3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang sikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginupdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX 500.
5: Pasami ka pala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho?
6: Kag stress adlaw-adlaw?
5: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan?
0: Mag-DTX 500 ka!
5: Kaysa DTX 500,
0: ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan.
7: DTX 500!
0: DTX 500!
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid kata.
0: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka, nagputi gid akong nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung nga napawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
15: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
16: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500!
1: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juan Esther.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juan Esther.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
20: Hi, Dennis Juan Esther.
4: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicine.
6: Medisina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medisina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines Standard Time, 21 minuto sa labilin ng test kita magdangat sa takna ng alas 5.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
5: El Castigador.

May ngapon, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas, nagapalig ng El Castigador, subungadlaw sang Huwebes, petsa 21, sa bulan sang Mayo, tuig 2026. Sa mga balita ng aton pag-istoryan, kagpagatutukan diri sa aton nga pagpangalagad. Pagbasura sang gidedoso nga 250 pesos gasaka sa minimum wage sa Western Visayas, ginkadismaya sa mga mamumugon. Pagpatrolya kag kampanya kontra krimen pasangkaron sang Capiz Police Provincial Office. Samtang sa dugang pangabalita, rebelde nga ginbayaan sa mga kopdanan matapos ang engkwentro sa Negros, nasalbar sang militar. Mga biktima sang sunog sa adlawan, nakabaton sang bulig. Impeachment trial sugura na sa Hulyo sudo kay Senator Tulfo. Payag sang singer nga abogado nga si Jimmy Bondok nga siya ang maserve sang warrant ni Senator De La Rosa, ginkadlawan sa mga kapareho nga mga abogado. Ginapamangkot kung sinong iyang nanging professor sa criminal procedure nga subject mga kag-K5. Amo ni aton mga tutukan nga mga balita diri sa aton siniga pagpangalagad diri sa El Castigador mga kag-K5. 18 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 5. Ang mga balita diri sa El Castigador, mga kag-K5. Ginadulong sa inyo sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, mga kag-K5. Power Trio ng suplemento nga epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain ng mga balatian, mga kag-K5.

sa ton sini nga mga ka K5 do. Subo nga panahon hindi ginaton dapat pagtagaan binta ang mga masakit ang mga balatian nga magkaporma sa ton sini lawas. Aton amligan ang aton ikeng lawas. May langaran DTX 500 may TC kag D3 Bio para sa may mga mataas nga BP, mataas ang blood sugar levels, may mga inflammation na kalawasan mga ka K5. Mangin katuwang tagidira ang DTX 500. Mangin katuwang naton sa pagatag sang alibyo sa aton ginabatsag mga ka K5. DTX 500 may TC para mapagon ang immune system kag klinika D3 Bio mga ka K5. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, available online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sang balaligyan mismo sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Gani sa mga ka K5 naton da tandaan, indi gid pagpabay-i ang imo sini nga ikayong lawas. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio ang suplemento ang inyong masaligan mga ka-K5. Sa dili madugay, i-check ta mga balita diri sa aton sining pag pangalagad, no? Mga kaundan sa aton sining mga balita.

0: sa aton sining mga balita, mga ka-K5 diri sa aton sining pagpangalagad. Ibalontas dili madugay anong reaksyon sa publiko no sa sining kuano ining pagbasura mga ka-K5 sa petisyon nga 250 pesos nga saka ginaduso nga saka sa daily minimum wage diri sa Western Visayas bangod sa teknikalidad. Technical iyang aspeto mga ka-K5. Kung ma-recall ta, last year 2025, nagsaka ang sweldo. Nagsaka ang minimum wage. Pero 2026 mga ka-K5, ginbakba kita sang sunod-sunod ga pagsaka pagtapak ta tuig 2026. Halos wala untat pagsinaka sa presyo sang gatong. Nagsaka bili sa mga balaklon, mga basic goods and services, kagiban pa. Masakit nga palasanon sang kamangkauturan naton nga mga mamumugon mga ka-K5. Ang ginakita ya subong sang mga mahugod naton mga kauturan wa pwera sa mga malayod sa mga kauturan naton nga mga mamumugon mga ka-K5 no nga amo gid ang naga bakas para sa pagdalagan sa aton sining ekonomiya indi gid ya bastante gabatsa gani mga empleyado sa gobyerno gabatsa gani mga ka-K5 ang grabe ang bakas sa negosyo halos tanan iya nagabatsag sa perte kamahal sa mga balaklon. Amo ning may mga grupo nagduso pa sa kanang minimum minimum wage. Pero tido ay gid matagan digwa mga ka-K5. Bangod sa teknikalidad. Anong reaksyon sini sa mga kautor naton nga mga mamumugon? May detalye sa balita na ka-Sunbay sa number 3 si ka-K5 Rodney Dabandalanon.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nasubuan kag-tanan ang mga mamumugon sa Western Visayas sa nangin desisyon sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board nga ibasura ang minimum wage increase petition nga ginduso sang United Labor Panaya sa pagkigiangot naton ka K5 Roldan sa pila ka mga mamumugon diri sa Roa City ilagin payag nga dako na kuntani nga bulig sa ilang nga pang-adlaw-adlaw ang dugang nga pasweldo kag suno sa ila kuntani ginpamatian sang natungdan na ang among hinyo sang mga mamumugon na bangod nga indi bastante ang ilang nga sweldo sa subong sa diin nga padayon man nga nagasaka ang presyo sang mga balaklon na payag pa sang mga ini pamaagi kuntani sa mga petition na matagan sila sang ligwa kag kamag-an sa ilang nga ginapasan kada adlaw na ibaluan nga 250 pesos ang balor sang minimum wage increase nga ginaduso sa nasambit nga labor group. Nagpangabay naman ang nasambit nga mga mamumugon nga kuntani mapasakaan ang sweldo sa labing madali nga panahon. Yari bala kagaton nga pamatian ang kabahin sang aton siniman nga interview sa pila naton ka mga mamumugon diri sa siyudad sang Rojas.
3: Kanugan kay syempre sakon nga may bata na dako na na nga bulig kay mahal subong ang gasto ang gatas daya per magamahal na kag ina nanugunan lang ko
4: oh nanugunan ka sa subong how pila imo gina income
3: 550
4: per day
3: per day
4: para sa imo bastante ang 550 or
3: kulang kay syempre may allowance pa ko kay may gatas ko nga ginatakal every 15-30.
4: Oo. May luyag ka abi nga ipanawagan ma'am sa mga natungdan may kaangtanan sini.
3: Tani nang taasin na lang, iduso na lang, tsaktuhon na lang bala ang ano bala ang minimum wage sa Manila to ano, Dulao na bala ang provincial rate.
4: Oo. Pataso na lang kung ano ang rate sa NCR amo man di.
3: Oo. Kay parehas na lang ang balaklon.
4: Okay.
3: Wala man nagkaiba. Wala lang siya.
4: Ano ang mambal ni mo, sir, sa pagbasura bala sang Regional Tripartite and or Regional Tripartite Wages and Productivity Board may kang tanan sa petisyon nga ginaduso bala sang United Labor Panay nga dugangan ang pasweldo sang mga minimum wage earners. Ano ang mambal ni mo, diri sir, kay ginbasura nila?
5: Dali, balik nila, patupad nyo lang ito, di?
4: Kay.
5: Para makaano nga ng mga, ano, lulubra sa, ano, tubos ni Samon. Kapos mga may abis na sa pinasildo naman eh.
4: Oo. Pila ang, let's say, pila ang sildo ni mo sa mo, kadad daw?
5: 520.
4: 520? Di, para sa imo, bastante, ng 520?
5: Hindi, mga, pangitama kami sa, bastante, madami, so, pangitama kami sa dako, pag hindi.
4: Pero kung dabi ining 520 kung magbakal ka din sa merkado, kamusta? Sing anong mabakal mo?
5: Bila lang ito.
4: Bigado, get?
5: Bigado. Ikaw sa gulay lang ka, ano yun ta? Malmala.
4: Okay.
2: Nabatean ka kay Febroldan ang payag sang pila diri ka mga minimum wage earner sa siyudad sang Rojas Gaton Mana nga napakigangutan. Samanta no ang hingyo sang iban na kunta ni pareho na lang bala ang sweldo, wala na sang provincial rate kundi kun ano ang rate sa National Capital Region da subong man sa aton diri kay bangod gani nga ang presyo sang mga paninda wala man na nagalain-lain, palariho lang man nga nagataas ka kay Febroldan.
0: I see. Pero ang ila nga ginakita subong bastante ina nga mabuhi sila, magka-survive sila adlaw-adlaw kay Five Rodney.
2: Sandig sa ilang mga payag ka kay Five Roldan, no, hindi gidya bastante ang kita nila, no, may 550, may 520, so hindi gidya ilabi na gani kung may pamilya dong sa isa ka ina, no, dong sa babae tong mamumugon na hambal niya ti ga allowance pa siya ya pagid bata ginagatas ginadaya, perso kulang gid ka kay Five Roldan na ang 550 pesos per day niya nga income.
0: Okay.
2: Ini si Kaki Five Road ni Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis sa K5 News FM.
0: Maraming salamat sa gindulong nga balita ni K5 Road ni Dalanon diri sa aton pagpangalagad. Ang sentimiento sa mga minimum wage earners hindi gid bastante, kulang gid, hindi gid bastante mga ka K5. Kay wala lang ma-mention pero ang aton sinidri nga minimum wage sa Western Visayas ara sa 520 to 550. Kung non-agriculture or industrial or commercial, may masobra na pulo ka mga empleyado ang minimum wage 550. Kung non-agriculture, industrial or commercial pero less than 10 ang workers, 525. Kung agriculture sector, 520. Now kung kasambahay naman o kung domestic workers, ang bulan sininila 6,500. Tiko lang taon tayo, hindi gaya bastante mga ka-K5 kung amon ni kagamay ang sweldo. May mga nagadusong nga tiang aton sininga minimum wage diri sa Western Visayas, pariyo o na lang, dulao na lang ang provincial rate. Kagimuon nga uniform ang rate.

0: sa matabo nga pagsaka. Di wagid magsala, waay gid man mga ka-K5 kay didto ya nagbirada ang Department of o kanang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Mas ginuna nilang yang technical nga aspeto ikumparar sa pagpangita sa pamaagi nga mabuligan ang mga nagabakas naton nga magkauturan sa adlaw-adlaw nga makasurvive mga ka-K5. Pinagi sa pagtrabaho, pinagi sa pagbaka-baka mga ka-K5. 7 minutos sa labilin ng test kita magdangat sa tak ng alas 5. Pagbaliktad diri sa El Castigador, dugang ang mga balita, istoryanta diri sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: El Castigador, El Castigador. K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Q7 lot, 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
3: Tumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka
2: maginom. 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: TTX 500.
4: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang Mytesi or Pursi nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta siya ng diskusyon si Dr. Ramil Uy.
5: Sobra na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali, sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nahambal about sa mga pinuli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko kung itatabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami ko nung cocutin, ECA and selenium. Is amo na mga antioxidant mo ni duksa mo.
4: Oo, sa una mo na.
5: Magresita mi. Hantag lami ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tob-tob na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrihan sa GP, sang duha ka scientist, nga nakadiskubri sa panit sang tubo, nga mo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
4: Grabe, no?
5: Suling ko, wala na sang iban. DTX 500.
4: Amo na ginahulat mo na.
6: The ultimate antioxidant.
5: Dito ko na kasaling Sir JP Atlas nag-abot gid man ang super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na
1: TTX 500.
7: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
7: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
1: TTX 500.
4: Ang DSE or the sugared sugarcane extract ang prime ingredients ang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Doc?
5: Correct, Sir JP. Imagine, ang taong palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units ang ano.
4: Meaning, the more kagalingakaon,
5: the more nga kakaon ka, the more nga gabisyo ka, the more nga exposed ka sa ano sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
4: So ang
5: pinuli compound Sir JP ang makita sa mga utanon ka prutas, especially hilaw. Hilaw nga takway, hilaw nga lumbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang pinuli compounds amo ang anti-carcinogenic.
4: Wow.
5: Ara na, no?
4: Anti-cancer.
5: Anti-mutagenic.
4: Hindi mag-mutate ang
5: cells. Anti-inflammatory. Hindi dali matigulan ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang pinuli compounds taas-taas na katama sa DTX 500.
4: Grabe, no?
5: Especially comparison pag siya may TC. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sang pinols kag flavonoids.
4: Flavonoids.
5: DTX 500 Sir JP, i-combine mo ang may TC or Pursi. Pero Sir JP, sobra pa ang anti-carcinogenic properties na. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang may TC?
8: Kung ka matsyag na.
5: Di, may cancer na.
8: Posto,
5: dapat, before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang may TC. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang may TC. Tanan, mabuligan. Because DTX 500

0: puno sang antioxidant. Wala sang makalapaw nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties sining DTX 500 kag mitosi. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulat. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man mo na importante.
1: DTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning gapangalay sa akong tudlo sa akong mga kamot, andin siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: So good lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
6: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-DTX 500. Aga unto kag DTX 500 ang pangbawi kay Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya ubo, pag-sip on.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing.
14: Luto na.
13: Ang labahan.
14: Nakasampay na.
13: Ang uniform ko.
14: Naplansa na.
15: Ganito ako.
16: Tigasi.
15: Tigalaba.
16: Tigasay.
15: Tigaplansa.
16: Sa araw si Missy. Ang masusunod
15: sa gabi,
16: ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko
16: ang Extend
15: Supplement for Men.
16: Lourdes,
15: tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to mama.
1: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
1: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
14: Iniaisa kang Eurobiotic Serum nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
19: I Care Gold.
20: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumaras ang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, my puso!
24: El Castigador! El Castigador!
25: Bumpan, Besana Villarreal!
26: 3 minutos sa nagkaligad sa tak ng alas 5, pabalik diri sa El Castigador. Check tani report sa Tonsiniga Patrol with K5 Darren Salomeo Henson. Isa kababayo na dakpan sa pagduso sa droga dira sa Arnaldo Boulevard sa Barangay Baybay. Damo giman dabi droga mga ka-K5 sa area sang Barangay Kwan. Ah, dira gali sa may Barangay Ining Dua, Barangay Baybay. Mga ka-K5, ara gida, damo gida gabaligya sa bu. Sino ni na dakpan? Ano ni nga grupo nag-operate? Salen number 3 nagka-standby aton Siniga Patrol with K5 Darren Salomeo Henson.
24: K5 News FM Live Report.
27: Yes, no, ka-K5 Roldan, arestado din rin, no, ang isa ka babae sa ginkasaman nga drug o na bybasta operation nga ginpangunahan sa aton Siniga Aroha City Police Station Station Drug Enforcement Team diri sa bahin sang Arnaldo Boulevard Barangay Baybay Kakipay Roldan, no, sa aton sini nga initial nga information nga nakuha, no, ang ining babayi ang indi taga diri, no, pangayaw ni siya Kakipay Roldan na suno man kay kagawa dado sa aton sini nga napakigangutan nagapangidaron ini sang 50 anyos kag ang iya pangalan, no, si Lorena Nabong. Lorena Nabong, no, ka-K5 Roldan, isa ka negosyante kag residente ini sang San Juan dos Lapasan, Uzami City kag temporaryo nga nagapuyo diri sa Barangay Baybay ka-K5 Roldan. So amo pa lang nang aton sining nakuha, no, nga initial information angot sa sining nadakpan nga subject person, no, kag suno kay kagawa dado ka-K5 Roldan. Diri man, no, sa area sa Arnaldo Boulevard temporaryo ini nga naga tiner, no, ka-K5 Roldan kag na recover sa iya nga paghinakop ining tatlo tanan kasi si isang suspected shabu ka-K5 Roldan kag lakit na diri, no, ang bybast money kag isa ka coin, black coin purse kag isa man ka black ka sling bag ka-K5 Roldan, no, kag sa subong ongoing sa gihapon, no, ang ining pag patigayon man sang bybast operation kag aton man gani gintingwaan gina-approach man aton ining subject person nga ma-interview apang nagpamalibad ini ka-K5 Roldan. So amo pa lang ni ang aton sining initial information angot sa sining ginkasang drug bybast operation sang Aroha City Station Drug Enforcement Team, ka-K5 Roldan.
26: Oh, liwat K5 Darren, anong pangalan niya sini kag recoverista?
27: Sa liwat, no, ang pangalan sa aton sining subject person is Lorena Nabong, no. Lorena Nabong kag residente ini sang dali lang gid, no, nagbalis kad ang aton sining
26: Uzami City.
27: Ang iya sining San Juan dos Lapazan, Osamis City, kag temporaryo ini nga nagatiner diri sa may barangay Baybay kag K5 Roldan. Kag ang recoveries no sa yasining posisyon is tatlo tanan ka sa shay sang suspected shabu kag lakit na diri no ang itom nga coin purse kag ituman nga sling bag kag lakit ang buy-bust money kag K5 Roldan. So sa initial lang naton information naton siling pamangkot na no kay kagawad dado diri sa barangay Baybay gin kumpirma sini nga ti hindi init residente sang barangay Baybay kag wala gani siya makakilala man o kun hindi familiar ka K5 Roldan.
26: Oh, K5 Darren, so sige, may time man na karon. I-check talang yung address kay ang San Juan Dos Lapasan sa Kwani, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, no? I-check talang nagkaroon kung ang yasining address ba, si may mga confusion lang da. But anyway, inong ining area, kung din siya nadakpan, para ma-picture out lang sa mga nagapamati, kag sa mga nagalantaw man subong sa Facebook Live, kung alin ka di sa city proper, kadto kada sa Baybay, anong mga lapkid, pag, I believe do maliko, kanipasulod din ni Ayon?
27: Yes, no, K5 Roldan. Kung halin ka sa city proper, magkanto ka ni sa barangay Baybay, sa Lapaw lang din ni, no, sa Roa City Airport.
26: Pag Lapaw sa Cruising Airport. Airport.
27: Oh, may ara na sa tabok, no, sa left side, may sulodlon, di ba la? K5 Roldan, sa before sa aton, sininga ginhalinan man sa to, malapit lang din diri, no, K5
26: hindi Roldan. Hindi nang may apartment? Before sang istasyon da, di ba may mga apartment da, hindi pa? Or before pagid sina?
27: Yes, no, diri ka K5 Roldan sa sulodlon. Gidi una, gidi ka palikuon, bala ka K5 Roldan. Dirigid, no, kung halin ka naman dito sa may barangay Baybay, ang una, gidi no, sa right side, nga likuon, amuna diri ang area. So may mga apartment diri sa sulod. Kag, pero...
26: Oh, halin sa karsada, ano naman sa kalayo pasulod?
27: Halin siguro no sa karsada sa aton sininga highway kalayoon is mga estimate lang naton 200 to 300 meters no ka K5 Roldan. So amo ning kalayoon sang area kun din ini na hatigayon man nga na aresto no ining subject person nga si Lorena Nabong ka K5 Roldan.
26: Oh, kag inang karsada nga nang pasulod di bala diretso ina makalibot ka to pihak pagwa naman sa pihak nga sulod doon nga area ka K5 Darren.
27: Sakto ka no ka K5 Roldan kay ti lusot-lusot lang man na diri ang area. Siguro no na familiar mo na diri nga lugar man pag lusot naman to sa pihak tapos may pila na din nga daan man ka mga sulodlon bala nga lugar antes ka man mag-aboto sa isa man ka mall sa unhan ka K5 Roldan do mga halinguro no sa diri sa tunang tangan pilagid ka sulodlon man nga crossing ka K5 Roldan do mga tatlo pwede ta magsala. So mo gining ano ang kun halin ka sa city proper magpadulong ka sa airport maglapaw ka da sa Roa City Airport diri gid no sa left side ka K5 Roldan no sa ulunhan man niya sang ano ni gani ah dialysis center bla kay K5 Roldan
26: inang ano na da sa may crossing air una lang sang crossing airport di ba?
27: Yes, sakto ka K5 Roldan.
26: Malakat-lakat ka amo na dayon.
27: So, amo ni dayon no ang sulodlon.
26: Pero ining so, dinis ako no guys tarda subong sa kwan sa Baybay.
27: Dali lang gid no aton nga i ano liwat no ipat katuan naton si kagawad dado kagawad excuse sa dinga din siya gat energy diga board ang ining subject first wala ko ha so kasano yung minister sa promotion diri man nga area so hindi sa unahan lang sa sulodlon so diri lang man sa sulodlon ang kasi fibril dat hindi lang matumod ni kagawad ang kundin ginidapit pero diri lang gid man no sa area kay may mga ara diri sang apartment ka K5 Roldan.
26: Base naglakat-lakat lang sa pagwa kay may transaction sa so, kabalo pulis nagali.
27: Yes, insakto kay kid ka K5 Roldan no kag munis no sa karon dugangan nato na mismo direkta sa aton sininga katapo man sang Roa City Police Station kon ano pagdining background sa sining subject person kay ti gapamalibad man ini nga pamangkoton ka K5 Roldan.
0: I see. Well, pero, Kuan Abi, pagkadakop sa iya, ano, may resistance? Ano mga yung pangambal niya, K5 Darren?
27: So, ano no, pag padulong naton diri, wala man, kag ti amo ni subong, no, makitaan man naton sa aton sininga footage, nagpanabon ini siya, no, maka K5 rule dan, kag ginapanginwala, yan, nga ti, amo na, hindi, ya, kag nagpamalibad na mag payag man sa ano man nga mga statement ka kay Five Roldan.
0: Oh, sige. Iya man na nga kinamatarong ah nga maghipos ka kay Five Darren. Pero ay, tribally what matun ma'am ba si may statement ka man da?
27: Excuse ma'am. Bisan gamay lang nga ano ma'am statement.
0: Imo ni ma'am.
27: Imo ni siya.
2: Na akon.
27: So, batian mo, kakipable, dano, amo lang ginang niya sining sabat, sa sining aristado, man.
0: Okay.
27: Sige. Report para sa pagpangalagad sa El Castigador, direkta diri sa may Arnaldo Boulevard, Barangay Baybay, Rojas City, ini si kaki-5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
24: El Castigador! El Castigador!
0: Maraming salamat K5 Darren Salomeo Henson. Kung may mga dugang updates da ka K5 Darren, o pinduti lang kami di kay balikan kada namon. Gin tanaw ta di sa mapa mga ka K5. Dahil mahilig kita ka K5 diyan mag kulukuti-kuti sa mga mapa. Kung halin ka sa para ma-picture out ni bala sa mga nagapamati, subong amo na lang niho. Halin abi kamo sa may cruising airport, di bala halin kamo sa city proper. No, halin kamo sa city proper. Adala makadto ta diyan sa may cruising airport to. Kaya wala mo yung mga kilala man kita dira sa una dira taga kaon sa may cruising airport. Now kung naling ka mo sa cruising airport, pakadto ka mo sa barangay Baybay, may ara ka mo na una nga iskinita or pede road nga agyan. From cruising airport, may una ka mo nga pede road nga agyan. Ang pede road gani ari sa too. Pero hindi na da. Sa tabok sina nga pede road, sa wala, dito bala ka K5 dyan sa kilala, tanga upod taman sa una. Ah, dito na dampi. Di bala may pedero dalin sa crossing airport. Ah, agi ka Boulevard from crossing airport diretso ka siguro mga more or less 100 to 200 meters. May pedero mga ka K5. Sa too may pedero. Sa tabok sina sa wala, may pedero. Manalipat lang ko sa pangalan sinadang area mga ka K5. Pero kung anada, alagyan manada. Isa manada sa mga alagyan. Pakadto sa isa ka eskwilahan, may gamay na dang eskwilahan. Kisa una sa kanto sina da, dira kami gapanyaga eh. May mga nagakaluka rin diri na da sa una. Dason sa sulod sina, may mga apartments na da. No, may isa ni ka apartment building, ining kolor puti. O, hindi na da. Sa pangadwa nga, hindi man siya apartment, pero do warehouse ini, mga ka K5, color green ang gate. Nga warehouse, sa likod sining color green nga gate ang warehouse. Na ari sa diri ni nadakpan ining babayi mga ka K5 no sa may tubang gidsang isa ka balay dao mga ka K5 ining arestado nga si Lore ano to Lorena o Loren Nabong taga ginacheck tang address pero sa pagcheck ta San Juan dos Lapasan Cagayan de Oro City it's Cagayan de Oro City Misamis Oriental but of course i-check ta na further basi may mga confusion lang sa address. Pero subong, ongoing ang pag nagtapos ng tapos na iya live. Pero subong, mga ka-K5 sa initial nga pag-imbentaryo o kalakip sa mga na-recover mga ka-K5 ining pila ka sa Shayso sang gidapatian illegal kag makalalit nga droga. O tatlo ka sa Shayso initially ang na-recover mga ka-K5. Kung may update na karon dugay-dugay ang aton siniga patrol, balikan ta na diri sa aton siniga pagpangalagad. O gapakita ini no sa nga pagtingwa sa aton sini motoridad nga mas mapasangkad pagidang kampanya batok sa illegal kag makalalit nga droga mga ka-K5. Kani sa aton si magkauturan ng mga tagpalamati sa ibanda nga nagablubaligya pa, nagasabu-sabu pa, hindi sabu-sabu nga o sa nagagamit da, nagablubaligya, kagagamit-gamit, ama, kundi ka mawaguntat, maubos gidang swerte nyo, no, maubos gidang swerte nyo, kamo naman ang madakpan, kamo naman ang mahibi-hibi. 17 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5, kung may mga latest development ni mga ka-K5,
26: No, bantayan ta na diri sa aton siniga pagpangalagad, balikan ta karon dugay-dugay aton siniga patrol. Labuton ta to partner ang isa ta ka lulabuton. May ngapon lang kay Leo Billiones, taga-tutok na, madamo gid gi salamat. Ray Nanti Cam, nagapamati ng Family Cam sa may barangay Dayaw, nagamonitor na sa K5 News FM. Si Sir Ray Nanti Cam, si Ma'am Bebe, si B-Boy, kag kay Nanay Helen Cam. O nagakapi-kapi na DTX Coffee Mix, no? Gagasalo-salo na sa healthy na manamit pang kape, mga ka-K5. Samtang gapamati, diri sa El Castigador Program. May ngapon man, nagamonitor na si Ma'am LC Acuña. Good afternoon, Ma'am LC Acuña, diri sa may Balatukan, Panitan. Salamat gid sa pagtutok, Ma'am Rena Leo Ayan Rohan. Nagapamati na si Ma'am Rena dire sa may barangay Banika. Ma'am Dolores Abilarde sa Lawaan, gatutok na. Sa Kulasi, nagamonitor naman si Ma'am Rhea Ombas Kalinao Balbona. Thank you gid, Ma'am Rhea. Sa kay Leo Jan Bilione, salamat sa pagtutok. No, dire sa El Castigador Program, no? Sa kay Leo Jan Bilione, salamat gid Leo, ha? Kag sa aton mga suki nga mga ka-K5 nga nag-upod diri sa El Castigador Program. Salamat gid sa aton mga suki nga mga tagpalamati. Samtang nagakapi-kapi DTX Coffee Mix, kaupod nila para sa mga mainit kag dagapanguna nga mga balita ang El Castigador Program, mga ka-K5.
3: El Castigador. El Castigador.
26: Sa dugang nga balita, mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Isa karon sa Trayabe sa Messenger. Isa karon sa mainit man nga ginistoryahan, mga ka-K5. Ining problema diri sa aton sininga syudad kag probinsya. Sari-sari nga mga krimen ang nagakainabo. Wala to ulang nga mga krimen ang nagakainabo nga nagatublag karon sa dalagan sa peace and order sa aton sininga syudad kag probinsya. Isa diri, mga ka-K5, ang nagakatabo nga kinawatay. Habamakon mo subongya, grabe na gidyang kalamsang kamot sa mga makawat. Bisan ara na si Mugsaran, ultimo nga isa kabilog nga manok kawaton pa pati feeds, mga ka-K5. Inang nag-aalaga kalay nga bala manok, hindi ya para may kaunon ka, kundi na ginasagod-sagod mo lang para dumay kulo kalingawan ka bala nasabod-saburan ka, tibaklan mo sang feeds. Karunia, masakit gali ini sa panulukan sa mga kawatan. Kay kung makakita sila, nagasigang ilang mga kalimutaw kag nagadugo, mga ka-K5. Nagalaway-laway ang ila sini nga mga bibig ko makakita ni mga kawatan nga ni nga ikaw yaga o putupot ka lang manok kay man imo lang ya kulo kalingawan. Dason sila gali ya nagakalam ng kamot sa mga animal nga niyo nga ko magkaladakpan ba manami gid pang bakulon kay ti ikaw ya hindi actually ini mga ka-K5 hindi niya about sa amount, hindi niya about sa kung ano ang ginkuha, kundi ang natabo nga pagkuha, mga ka-K5. Ang pagkuha iya sa mga bagay nga hindi imo, nga may nagapanagiya nga iban, may iban iya nga naga timakas nga makaangkon sina, ano man na nga mga pagkabutang, ti hindi gidya maayo. Mamantay ka lang niya sa tiningwaan kag binakasan sang iban, hindi lang niya sa mga ordinaryo nga kinawatay, kundi sa tanan nga sa isang kinawatay nga nagakinabo, mga ka-K5. Ti wala na gidyahaw. Ang masubo pa, kalabanan sa mga kawatan, ti bisyo malang na nila. Ginabisyo malang, mga ka-K5. No, ginagakadto sila da sa may Punta Tabuco, gakadto sila da sa may Barangay 9, gakadto sila da sa may Tambak, sa Washington, sa Barangay 7, kagdira sila magsuyop sa iligal nga droga. Ang problema, kadamo-damo sa mga balatakan sang droga, diri sa aton siniga syudad, pero hindi gidya matapna-tapna, mga ka-K5. No, hindi gidya matapna-tapna, may madakpan subong, ah, may gabulos gyapon mo. Amo ning makatilingalahan. Ano na lang ayan makatapna sa sining problema ta sa illegal kang makalalit ga droga, mga ka-K5. May lang kay subong apon may nadakpan naman, pero sa statement sining arestado nga babae 50 anyos, hindi niya iya nagalin ang saboti kundi niya din nagalin. Magic gulpi lang ini nagtuaw sa lamisa. Amo na mga palamangkutanon dira, mga ka-K5. Likewise, no, sa ibanda, kung magkaladakpan, mahibi-hibi, madrama-drama, no? Pero samtang gabaligya siya bo, gapangsamad sang boss damlag sang iban, lipay-lipay. Pero magkaladakpan, pero kung magkaladakpan, mga ka-K5, dira na gani, dayon. ang masubo pagid kon kaisa, kung makita nyo lang, even during mga surveillance operation, may mga tatay, ilabata, ginasugo nila madulong shabu, may mabakal sa kanto, among ilasugoon baligya. Kadelikado, katama. Ang iban ilabalay, ginaimo nila ruruan, mga bata nila, ara malangda, gabaray-baray. Hindi kita iya magpating ang balontang kaimulonta kapigaduhontang nagtulod para magbaligya ka shabu. Hindi mong kuguro magpating ang mango ka, bundol ka, orang imo utok na dunot na ng hindi ka magkapaminsar. Hindi iya sabat sa kaimulonta kapigaduhonta ang pagbaligya sang droga or even ang pagbisyos. Hindi kayang masubo pagid kisa kita ordinaryo tricycle driver, ordinaryo nga construction worker, ordinaryo nga empleyado sa gobyerno, hindi talang pag-imension kundi nag-opisina pero identified ni sila. Even mga estudyante, kita mo yak isa gakakibot ka nagasulod sa mga ruruan. Lantawa bala, ang iban pagid, gapanakasaka sa mga balay, gapinangawat, gapangawat sang kasapatan, kisa bisan Indian mango, ginakawat pa, bisan saging, bisan langka, mga ka-K5, ginakawat pa. Hindi bangod ginagutom ni sila. Gapangawat, mga ka-K5, para i-sustener sa bisyo nila. Maakon mo lang. Dason, pag-abot sa mga tagtaganay, ayuda, sila paning nauna. Kitaya nga nagabakas, permi wala ginatupag, mga ka-K5. Balikan tani diri sa aton sini pagpangalagad sa El Castigador. Dugang sini nga mga impormasyon, mga ka-K5. Diri sa aton sini pagpangalagad. 24 minutos sa nagkaligad sa tak ng alas 5 ang mga balita diri sa El Castigador, ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. The healthy coffee i-boost ang imo sini nga immunity, i-detoxify imo sini nga lawas, papaguna ang imo sini nga resistensya kag ibalik ang imo enerhiya kag katanla sa memorya. Mag DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape, mga ka-K5. Magloa sa DTX Coffee Mix, the healthy coffee mo sa Marguso, di sugar-sugar cane extract powder kag chia seeds, ara man ang DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee, mga ka-K5. Tandaan, basta healthy kag manamit nga kape, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee, kapod man ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, mabakal, mga ka-K5. Sa mga butika malapit sa inyong lugar, available online sa Shopee kag Lazada kag mabakal man sa sentro sa Balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Pagbalik ta diri sa El Castigador, duga nga mga balita, istoryanta diri sa aton siniga pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanumdob.
24: El Castigador, El Castigador.
4: K5 News FM.
24: News FM. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
24: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
24: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
24: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wakes ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
24: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio.
6: Vizio.
24: Yung may D3.
8: Kasakit ang tiyan.
24: Max4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
24: Max4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
24: Para healthy ang tiyan.
8: Mag-klinika.
24: Max4 Biotics.
8: Max4 Biotics.
24: Makabulig sa pagtanong.

0: Dugas ang mga kagaw.
1: Klinika Sport Biotics.
2: DTX 500.
3: Pinaproblema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level?
2: Mag-DTX 500 na.
3: May ampalaya extract na bugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
8: DTX 500.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
11: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amunan na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
13: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix?
17: Gusto ko na.
16: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
23: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
23: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
25: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rosy. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
23: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
23: D3 Bio.
26: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan ako sang resistensya, nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
23: D3 Bio.
19: Ang D3.
23: You may VCO.
19: Ang Physio.
23: You may D3. D3 Bio with Physio.
27: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
23: D3 Bio. Ang D3.
19: You may Physio.
23: Ang Physio.
19: You may D3.
23: D3 Bio.
19: Mabakal sa mga butika.
23: D3 Bio.
28: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
29: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
28: Ang best friend sa mga kababaihan.
29: Spore Biotics.
28: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
29: Spore Biotics.
28: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
23: DTX 500.
19: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
23: Mag-DTX 500 na.
19: Masamihin ni kapalatian?
23: I-DTX 500 muna.
19: Kung kulang ka sa antioxidant,
23: nagatigulang ka.
19: Mag-DTX 500.
23: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
19: DTX 500.
23: DTX 500.
0: Katalina Habagat.
1: Anong ginabatsyag mo?
0: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ano, kinamit na gitsa akong nga mata.
23: DTX 500. Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
23: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, tag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
18: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
19: Sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
18: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Mabasa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma. Mataas ang akong nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix. Nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akong nga lawas. Kag nagnubo ang akong sugar. Kamiyara inigali. Nga sang ang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix.
19: Sa mga butika.
18: Extend food supplement for men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: DTX 500.
5: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gid ang DTX 500.
18: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
18: DTX 500.
14: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juan is good.
14: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juan is good.
14: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
7: Hi, Dennis Juan is good.
14: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
23: El Castigador!
30: El Castigador!
23: Roldan Besana Villarreal.
31: 25 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa tak ng alasais. Pabalik diri sa El Castigador. Sa giyapon ka upod sa inyo ka K5, Roldan Bisana Villarreal. Kung may mga minsay ka mo, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sila ng mga mensahe, mga ka K5. Ang mga balita diri sa El Castigador, ginadulong sa inyo sa Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Uy, dapat bala hindi ta pagpabayaan ang aton siningay kayong lawas. Dapat prioridad tagid ni, dapat ga-invest kita sa aton ikayong lawas. Nga man, you know what, kung dalukan mo imulawas, siyempre may tendency mamasakit kagid na. Intindihan ta man na nga nagabakas kita sa adlaw-adlaw nga tanan para katibawas kita sa kapigaduhon, maka-survive kita sa adlaw-adlaw. Ang problema lang, kung kaysa ginapabayan tato ni kayong lawas, gina-take for granted tato ni ginabatsag, resulta amat-amat nagalala nga kontani sa mas timprano palang maagapan. Amo na gina-remind ta kamo, libre malang ang konsulta sa mga health center, pa-check up kamo regularly. May harap man mga doktor nga hindi na parang sa ibang nga doktor nga taglumapaw manukot. May harap iya mga kilala kita nga mga doktor, barato katama. Barato na manukot, manami pa magtata pasyente. Batsagan mo gindi ba lang pag-care niya bilang doktor sa iya pasyente? May harap, I can't mention their names, mga ka-K5, kay waita permission sa ila. Pero ako ya, diragi ko nagakadto pa-check up. Galawat, gid ko na iya. Hindi lang yang ako mo, barato sila. Kundi manami gindi ya mag-amumas ang pasyente. May harap man yabi mga doktor nga matapubre. Mahal na gani, matapubre pa. No, way mang gabayad sa insakto nga buwis. Bato-bato sa langit ang igoon kag mga keg, hey, guilty. Amo nang aton bot silingon, kun imol, parehas kay sa aton imol, pigado, di tagid pagpabayaan lawas, taalagaan tagid, isa malang ni lawas, ta isa malang ni kabuhi, ta? No? May aramang tada feel health gani, pero tiki sa hindi bastante, hindi maka cover gid sa tanantang agalastusanan sa ospital. Amo nang invest kita sa health, ta? Kaon kada masustansya nga pagkaon, utan kag prutas, mag-ehersisyo ka, magregular nga magpakonsulta sa doktor o kon sa mga health centers, mga ka-K5. And dugangan tana, sa pagtumar sang suplemento, mga ka-K5, nga magkabulig-amlig sa tunikang lawas, as we age, gatukar ang balatian sa lawas ta, mailang ara ang DTX 500, the superior antioxidant. Buligan niya ni nga mabatuan ang halit nga dalas ang free radical sa aton sinigalawas. Buligan niya ni nga malikawan ang pagpalangubag-ubag sa aton kalawasan, malikawan ang paglabo sa aton panulukan, malikawan ang pagsaka sa BP kag blood sugar levels kag madamong ay ban pa. May anti-carcinogenic properties man yung mga ka-K5 ang DTX 500. Magluwas sina sa DTX 500 ga kapsula, kaupod taman ang Mighty C, Mighty C alkaline base ga vitamin C, the immunity booster, pampapagoon sa aton sini nga immune system mga ka-K5. Kag syempre yara man ang klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist mga ka-K5. Tandaan taning power trio nga suplemento, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Kadto sa butika pangitaa, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Available online mabakal man ni kag syempre available man sa sentro sang balaligyan, Klinika de Alternativo Medicine and Dula Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Pwede man kamo makata padala private message kay ako mismo ma-deliver right at your doorstep. Bulig ko na sa inyo personal para sa inyo kahapusan mga ka-K5. Check ta na yung development sa aton sinig patrol sa ginkasang operasyon sa motoridad. Di na ni subong ang subject kadalakpan sa drug by bust operation. Ano ganyan ang pangalan sini? Kag mga recoveries mga ka-K5, may detalye, gapanumbalik sa detalye, ang patrol with K5 Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
10: Yes, ka-K5 Roldan, yara na subong sa kustodiya sa Rojas Component City Police Station, ining babayi, no, nga nadakpan sa ginkasang drug by bust operation sa Rojas City Police Station Station Drug Enforcement Team. Mga pasado, no, alas 4:30 subong hapon sa bahin sa Arnaldo Boulevard, Barangay Baybay, Rojas City, K5 Roldan. Kag sa liwat, no, ang initial information nga itong sini nga nakuha sa lugar, ang ining subject person nga babae, ang iya pangalan si Lorena Nabong A. Rojas. Lorena Nabong K5 Roldan, kag 50 anyos. Bata birthday ko ginagaliyo, July 6, 1970. Isa ni ka-negosyante, high school level, kag-residente sa San Juan Dos, Lapasan, based man sa datos, dali rin sa kapulisan, Uzami City. Pero i-confirm pa niya ito, nakaki-fibrogan, kaya nasiling mo gani, Cagayan de Oro, no? Ang possible ni San Juan Dos, Lapasan, i-confirm na ito, inigaling no, sa jefe man sa aton sa Ningaroha City PNP, ang sa sining ano gino patod nga address sa sining aristado. Pero temporaryo ini nga nagatiner sa Barangay Baybay K5 Roldan, kusa din malapit man sa gin kandakan sining bypass operation nga dira man nga area nag-ramp lang ini sa T5 Roldan. Sa ginapatigayan nga bypass operation na recover sa sining posisyon sa T5 Roldan ang tatlo tanaan ka sa si sa suspected Shabu kag may ara pagid no nga coin purse nga nagaduag ito subong man sling bag nga nagaduag ito man ka T5 Roldan kag sa subong no ay panaton ibaluan kung tilagid ang standard drug price sa sining na recover siya sining suspected Shabu ka T5 Roldan no kag sa aton sining
31: pero tatlo patigano, tatlo ni ka sa chase ano ni gagmay nga sa chase
10: gagmay pero ang iaunod no mga ano ang hindi siya bala powder hindi siya
31: bilog-bilog pa
10: bilog-bilog pa ka T5 Roldan. Wala problema pudpod ang iya mga unod ano mga tawas ko lang tawon kagali illegal nga droga ka T5 Roldan kagagin kumpirmaran ni kagawad Dado Bidanio Bidonia sang barangay Baybay nga hindi ini siya resident again no sa barangay Baybay hindi gani ini siya familiar sa sining itsura sa sining babae pangayaw lang kag naga rent o naga board dira sa may area kay T5 Roldan no kag pa sa liwat para ma picture out sa aton sining tag palamati kag mga viewers ang area kung nalin ka diri sa city proper matadulong ka sa may Baybay malabay ka dira anay no sa Roja City Airport paglapaw dira kay T5 Roldan sa Roja City Airport mga lapit lang gid no sa ulunhan lang gid may ara dira sa wala nga palikuon may waiting shed dira no kay T5 Roldan ina nga pasulublon dira no before lang gid kay sa unhan na isa na da ka station man no kay T5 Roldan isa waiting shed pag ano mo dira sa waiting shed sa crossing malakat ka lang gid no mga 200 to 300 meters sa manang kalayoon kung sa din ining natigayo no nga nadakpan man ining babae nga arestado ka K5 Roldan no kagagit tinghuan man aton nga ma-approach kun ano pagidong ya sining matag man nga statement tiyang isa lang diyang ginapanindugan yung nasabat ka K5 Roldan siling ya hindi ni akon no amo nang ya sining pahayag ka K5 Roldan no kay sa subong ariyo ni siya sa paginakop man sa Rojas Component City Police Station kag magapangatubang no sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ka K5 Roldan.
31: Okay, sige.
10: Report para sa pagpangalagad sang El Castigador ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty C the Immunity Booster ini si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz K5 News FM.
31: El Castigador. Maraming salamat K5 Darren Salomeo Henson sa gindulo nga balita. Ang sining madinalagon nga operasyon sa motoridad adres sa may barangay Baybay pangayaw ilan na dakpana ining subject pero middle name niya kwa ni Rojas. No middle name niya Rojas mga ka K5 sining subject person na naaresto sa pagbaligya sa illegal kag makalalit ka droga si Lorena Rojas Nabong. Lorena Rojas Nabong, 50 anyos, wala sang asawa, negosyante, kagresidente sang San Juan dos Lapasan. Proti ko ng tontang San Juan dos Lapasan, mga ka-K5. Diin bala ining San Juan dos Lapasan na mga ka-K5? Kung kita maglantaw, kuhan inya, sa may... Actually, search mo lang ganin sa Google. Sa kuano, San Juan dos, Lapasan, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. O ba si may mga confusion lang sa address. Of course, obligasyon na sa motoridad tang i-check ini mga ka-K5 to check and correct. Pero ba siya mo man yung address, nagsala lang ta, no? O subong ara na preso na da sa may Roa City Police Station, ining nadakpan mga ka-K5, nga ginang na si Lorena Rojas Nabong. No, nadakpan sa pagbaligya sa illegal kagbakalalit gadroga. Sika mayon niya. At least gaulag man aton mga otoridad. Pero malayo gyapon. Malayo gyapon mga ka-K5 para makapatay og sa ako ano, makapatay og sa nagakatabo nga baklanay kag baligyanay sang illegal kag bakalalit ga droga mga ka K5. Di kabay pa mas mapasangkad pag idang operation sa aton si mga otoridad, no? Mga ka K5. Para man makabinipisyo diri ang mga kauturan naton. Especially sa aspeto sang peace and order mga ka K5.

0: 14 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa tak ng alasay sa mga balita diri sa El Castigador. Ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, the healthy coffee kagsang Clinical Complete Sport Biotics. Oy ba si balabaho ba sang kilala mo? Basi may kilala ka nga baho ba kag hindi siya aware nga kalain gidya kung kaistorya mo sa doon nagasalom ka sa aquarium, wala ka gaginhawa. Kay kalain kung mahaklo mo mga ka-K5. May mga cases, sabi na eh. May mga tao nga hindi aware nga may bad breath sila. Pero you know what? May solusyon dira mga ka-K5. No? Ang Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, ang pag-inom sini mga ka-K5. Sa Clinica Spore Biotics, magkabulig ini para sa imo sini nga oral health. Ginapanubo sini ang numero sang bad bacteria sa aton sini nga bibig. Kay bala mo kun damo bad bacteria sa aton sini nga bibig, may imo ini tunaan sang tooth decay, bad breath kag cavities. Para malikawan ini, mga ka K5, magtumar adlaw-adlaw sang Clinica Spore Biotics. Nagasupply ini sang bilyon-bilyon nga good bacteria sa aton sini gilawas agud makaangkon ka sang protection batok sa bad bacteria. Tandaan, Clinica Spore Biotics mga ka-K5. Ang Clinica Spore Biotics available gini sa mga butika da malapit sa inyong lugar. Kapod sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh Kag, Extend Food Supplement for Men. Available gini sa mga butika da malapit sa inyong lugar. Mabakal man online sa Shopee kag Lazada, kag babakal man siyempre mga ka-K5 sa sentro sa Balaligyan, mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinney Street, Roa City, sa tabok sang PLDT mga ka-K5. Amo ni atong tandaan, no? Mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center mga ka-K5 ni Doc Ramil Uy. By the way, ang Capiz Police Provincial Office pasang karon pagid mga ka-K5 ang kampanya batok sa kampanya batok sa mga nagakainabo nga krimen. Isa ini karon sa top agenda sang Capiz PPO mga ka-K5. Katuyuan sini nga ma-sustain, no, ang pagpabilin sang peace and order sa aton sini nga komunidad. Pabakuron ang pagkandak sa mga operasyon sa pagtapna sang krimen o kon mga krimen mga ka-K5. Inline sina yari ba lang na ngayon kabayan sa interview sang K5 News FM kay Police Major Rachel D. Paul Garnica, ang tagpamaba sang Capiz Police Provincial Office sa interview sang K5 News FM.
1: El Castigador. El Castigador.
2: Una ka tika nga ginapatuman sa Capiz Police Provincial Office ang mga pag-intensify sa police visibility operations, intensify checkpoint, pag active business security inspections. So ginapalapad man nato ng patrol coverage kag ginapabas ko ang coordination sa barangay officials, force multipliers kag business establishments agad malikawan o mapunggan ngayon ang kriminalidad ang dispay mo.
3: May mga pera ba lang kita sa ginapatigayon mga focus operations batok ni sa mga personal dabi o kung grupo ng mga ginadudahan sa responsable sini nga mga nagakatabo, ma'am?
2: Yes, K5 Mayla, ang Capiz Police Provincial Office nagapatigayon sa intelligence-driven operations batok sa mga persons of interest kag possible criminal groups nga ginadudahan may kaangtan sa robbery, theft kag iban pa nga mga krimen. Padayon man, K5 Mayla, ang monitoring kag validation sa information agad mapadali ang identification kag pagdakop sa mga responsible persons.
3: Sa CPPO, ma'am, paano ni ginagamit ang intelligence monitoring kag CCTV coordination agad nga matrace ining mga ginalantaw naton mga person of interest, ma'am?
2: Ginamaximize ang Capiz PPO ang intelligence monitoring pinagi sa close coordination sa mga business establishments kag local government units para sa pagkuha kag pag-review sa CCTV footage. Hindi nga mga information na kung mabulig sa pag-trace ang movement sa mga suspect getaway vehicles, ipan pang ebidensya nga mahimo mag-isulta sa madali nga identification pag arrest operations.
3: Mm-hmm. Para naman ma'am sa aton yung mga barangay official kag force multipliers, ano naman niya ang ilang papel sa kampanya kontra man ni sa kinawatay kag grabiriya sa probinsya, ma'am?
2: Pulik sa mga barangay tanod sa force multipliers ilang katuwang sa kapulisan sa ground monitoring sa information gathering.
3: Mm-hmm.
2: Sila ang una nga nipareport sa mga kahinahinala na aktibidad sa ilang komunidad sa nagapulik sa pagpapaskog sa police visibility sa barangay
3: monitoring. Mm-hmm. May mga napilian kita, ma'am, nga mga hotspot areas dabi nga kung sa din ginapabakod gidiri ang police deployment, ma'am?

0: Para plano sa teorya ma-apply sa aktwal kagbabatsagan sang pumuluyo mga ka-K5 no sa effort sa aton sinimo awtoridad sa pagmintinar sang kalinong kagataway kag pagtapna sa mga krimen. Ginakulabos kita sang tiempo diri sa aton nga pagpangalagad. Standby na kamo sa D3 Bio newscast masunod na. Para sa El Castigador Program, sa ngalan sa aton CEO, Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager, ka-K5 Amy Berondo, inisi ka-K5, Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nag-ining akong buhok kag nag-kinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500! DGX 500!
5: Ang informasyon sa barangay
6: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
5: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumang kong DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
1: DGX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay, nagtambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabahal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Wala na. Nagit sang init ang relasyon nga ini.
17: Sa malamig nga gabi.
16: Sa diin ka.

0: Nagsgan.
1: Kinhimo kong manantanan.
0: Pero wala na ganyan.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
6: Ako si Norma Vista, taga-Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Mabahal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
8: Memory Advance Syrup.
7: Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
10: I Care Gold.
11: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Kag eye care drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag gin mangali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, may puso!
16: Oras sa K5 and News FM, Rojas, alas 6:10 na sa gabi.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Different Bio Evening Newscast.
20: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
16: Ka-K5 sa mga headlines.
21: K5
16: sa mga balitang lokal. Mainit kaguto nga sitwasyon sa ward sang RMPH, liwat nga gilareklamo. Mga biktima sang sunog sa Barangay Adlawan na kabaton sang bulig. RTWPB6 sa kaangay ginsakuan ang proseso sang minimum wage increase petition agud nga mabasura. Mga mamumugon nasubuan sa pagbasura sang minimum wage increase sa petition. Sa dugang mga balitang lokal, CPPO ginpabakod ang Operasyon Batok sa Kinawatay sa Capiz. Security measures sa mga establishmento ginapahugtan sang CPPO. Mahuyang nga seguridad target sang kawatan. Kagtag-iya sang establishmento nga ginsulod sang ginapatihan Badjaw nangin aligmat na. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isokon, Western Visayas, mga balitang regional. Miyembro sang rebelde nga ginbayaan sa mga kaupdanan na salmar sa mga soldado. Kag tatlo ka banwa sa Quinto Distrito sa Iloilo nagpanguna sa mga nadakpan sa kampanya kontra illegal nga sugal sang IPPO. Mga dalaguan ka K5 ang mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national.
9: Balitang national.
16: Vice President Sara Duterte mayara sang tubto mo Hunyo 1 agad magsabat sa impeachment case. Cheese Escudero liwat na ginabestigahan sa illegal kon illegal campaign funds sa COMELEC. Kampo ni Senator Bato de la Rosa magapasa sang motion for reconsideration sa Supreme Court. Kag bag-ong DBM Secretary ginpasiguro nga hindi malimot ang flood control scam. Balita naman ka K5 sa luwas ang pungso, balitang international.
1: Balita international.
16: 60-day visa-free entry sa pungsod Thailand da para sa 93 ka mga pungsod tapos na.
1: Balita international.
16: Ka K5, balita sa patag sang hinampa.
1: Balita sports.
16: Jason Kidd ginkakas na bilang head coach sang Dallas.
1: Balitang sports.
16: Ka K5 sa aton, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
9: Balitang entertainment.
16: Christine Reyes, mapahigot na.
1: Balitang entertainment.
9: Balitang entertainment.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sini nga pagpangalaga, subong adlaw sang Webes. Mayo 21 na kita sa tuig 2026. Ako ang inyong magintag balita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, Shen Puntunuelve. 89.7 K5 Radyo, tagboan ay sa Banwa sang Pilar. Live nyo man kami nga makitaan sa amon sini nga Facebook page sa K5 News FM Rojas. Ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita. Top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa is na sa gabi. Ka K5, ining oras ang ginadulong sa aton sa Kaluan sang Klinika D3 Bio. Masami nga stress, malipaton kag buringot mga ka K5. Ang Klinika D3 Bio, mayara sang virgin coconut oil plus vitamin D3. Maamligan ang aton sa nga memorya para sa aton healthy nga utak. Klinika D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka K5 sa mga balitang lokal. Liwat na naman nga nagareklamo ang pila ka mga pasyente sa Rojas Memorial Provincial Hospital sa kadamoon sang ginapa-confine. Sunod sa Facebook post ni Renalyn D. Tuning, iyagin pahayag nga madamo nga iloy o kung bag-o bata alagaan to sa ward. Kung sa diin duha ka pasyente nagahigda sa isa ka hospital bed. Pigado man sunod diri ang plastaran sa mga higdaan nga nagaresulta sang mas mabudlay nga paghulag sa mga nagaatipan kag pasyente. Dugang pasini ka K5 ang tuman ka ginot sa sulod sang pasilidad. Kung sa diin wala sang maayong nga lulutsan ang hangin bangod sa sitwasyon. Sa piyak sini nagalaom si Dutoni nga matagan ini sang atensyon sa administrasyon sang ospital. Agad mabuligan kag mapaayo ang sitwasyon sa mga pasyente kag iloy nga nagaanto sa kadamo sang tawo sa warda. Nahibaluan ka K5 nga madugay na ini nga reklamo batok sa nasambit nga ospital apang tubtob subong kaangay nga wala sa gihapon ginahatagan sang solusyon. Gilayon nagpadala sang bulig pinansyal ang gobyerno sang syudad sang Rojas sa mga pamilya nga biktima sang sunog sang damlaglang sa barangay Adlawan, Rojas City. Personal nga gintugyan sang City Social Welfare and Development Office sa pagpanguna ni Percy Corduba ang bulig pinansyal. Food packs sa kitchen kag sleeping kit sa pamilya Tumasa. Tinguan man sang syudad nga matagan pa ang lima ka pamilya sang naangan sunugan sang dugang nga bulig nagikan sa National Housing Authority. Samtang nagpadala man sang bulig ang talatapan ni First District Representative Ivan Howarginto. Nabaton sa mga biktima ka K5 ang bugas kag food packs nagikan sa talatapan sang kongresista. Ginpasalig man sang opisyal nga magapagigangot ini sa Department of Social Welfare and Development kag NHA para sa dugang nga bulig. Matandaan nga Mayo 18 sang gabi sa nagluntad ang sunog nga nagtupok sa lima tanan ka mga puluyan sang pamilya Tumasa. Sa pihak nga bahin, desmayado ang isa ka labor group nga General Alliance for Workers Association sa Western Visayas sa nangin desisyon sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board Western Visayas nga ibasura ang petisyon sang United Labor Panay nga minimum wage increase para sa mga mamumugon sa rehiyon. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Winnie Sancho, Secretary General sang General Alliance of Workers Association, iyagin pahayag nga kaangay ginsakuan ang prosesyo o kon proseso agud dalayon nga mabasura. Suno kay Sancho ka K5, wala man nang ginhatagan sang malawig nga tinion ang grupo agud nga maplastar sang maayo ang mga rekuritos. Sa baylo, ginatagan lang ini sang 5 kaanawa. Dugang pa niya, mahimo man nga mabaton sa mga mamumugon ang pagbasura sa petisyon. Kung sa tiknag akong teknikalidad, kabahin apang kuntani, ginatagan man sang konsiderasyon sang wage board ang among hingyo sa mga mamumugon. Dahibuluan nga sang damlaglang, ginanunsyo sa nasambit niya ahensya ang pagbasura sang 250 pesos minimum wage increase petition. Nagpasalig naman ang natungdan nga magabulig ang ilang grupo sa mga kinahanglanon sang United Labor Panay. Agud nga matigayon nga mahatag ang ila ginahinyo. Sa kaangot nga balita mga ka-K5, nasubuan kag nanugon ang mga mamumugon sa Western Visayas sa nangin desisyon sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board nga ibasura ang minimum wage increase petition nga ginduso sang United Labor Panay. Sa pagpagingangot sang K5 News FM Rojas sa pila ka mamumugon sa Rojas City, ilagin pa kayag nga dako na kuntani nga bulig sa ila pang adlaw-adlaw ang duga nga pasweldo. Suro sa ila kuntani kinpamatian sa natungdan ang mga hinyo sa mga mamumugon bangod nga indi bastante ang ilang sweldo sa sumong. Sa din padayon nga nagasaka ang presyo sa mga balaklon. Pahayag pa sa mga ini pamaagi kuntani sa mga petisyon, matagan sila sang ligwa kag kamag-an sa ila ginapas-an sa kada adlaw. Nagapangabay naman ang nasambit ng mga mamumugon nga kuntani mapasakaan na ang sweldo sa labing madali nga panahon. Sa duga nga balitang lokal, ginpabakod pa sang kapi sa Police Provincial Office ang kampanya batok sa napagkit nga kinawataya. Sa probinsya sang Capiz, pinaagi sa masugot nga Police Visibility Operations kag Intelligence Monitoring. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel Garnica, Public Information Officer sang CPPO. Iyagin pahayag nga padayon ang ila pag-intensify sang Police Visibility Operation, pagpatigayon sang checkpoint, active business security inspection, kag mas masangkad nga patrol cooperation upod sa mga barangay officials, force multipliers kag mga business establishments. Sunod diri, nagapatigayon man sila sang focus operation sa batok sa mga persona o kung grupo nga ginadudahan nga responsable sa sunod-sunod nga krimen. Subong man ang intelligence street operation batok sa mga person of interest, kagpadayon nga monitoring, validation, kag identification. Ginpahayag man ni Police Major Garnica nga mayara sila sang close coordination sa mga business establishment kag lokal nga panguluhan agud makuha kag matrace ang hulag sa mga suspect. Ginduso man sang CPPO ang importante nga papel sang barangay tanod kag force multiplier sa kampanya kontra kriminalidad. Sa diin mga ka-K5, dako ang kontribusyon sa mga ini agud mapanasig ang operasyon kag response sa mga nagakatabo nga insidente sa tagsa ka mga barangay. Mga balita naman ka K5 na nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isokod Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:14 na sa gabi, ka K5 ring oras, ang balitang regional ang ginadulong sa aton sa kaluwan sang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Ubo sipon, trangkaso. Mighty C ka K5, the immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga botika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang Regional.
0: Nasalbar sa mga soldado sang 50th 15 na infantry battalion ang isa kapilason nga miyembro sang Communist Terrorist Group matapos ang engkwentro sa Kawayan, Negros Occidental, Mayo 16. Ang rebelde amo si alias Joey, 21 anyos, kagresidente sang Sipalay City. Nakit-an ini sa mga tropa samtang nagapatigayon sang clearing operation sa lugar. Nag-angkon ini sang igos ang bala sa tiil kag buli. Rason nga ginatagan ini sang pauna nga pagbulong kag iban pa nga buli kasubong sang pagkaon kag mga bayo. Matapos ka K5 nga ma-stabilize ang isa ka kondisyon, ginsaylo ini sa ospital para sa dugang nga pagbunong, antes gin turnover sa Philippine National Police para sa dokumentasyon. Sino naman kay Major General Michael G. Samson, commander sa 3rd Infantry Division, ginpakita sa mga soldado kag professionalismo kag pag-ulikid pamaagi sa pagbulig sa pilason nga rebelde. Sa duga nga balitang regional, nagapanguna ang tatlo ka banwa sa Northern Iloilo sa kadamuon sa mga nadakpan sa ging patigayon nga operasyon ng kontra illegal nga sugal sa Iloilo Police Provincial Office. Sa datos ang IPPO, biyante ka mga individual ang naresto sa sulod sang duha ka semana nga operasyon. Humalin Mayo 6 of Mayo Tugto ba Mayo 19 sa ringa tuig sa nagkanaylay nga lugar sa probinsya kabahin sa nanguna nga mga banwa ang Estancia, Balasan kag Lemere upod ang Tigbawan nga may kabugusan nga 12 kadadakpan bangod sa ilegal nga paghampang sang tong itsa. May mga nadakpan man sa Dumangas kag Tubungan bangod sa pauwa kag tupada. Samtang may tig-isa naman ka naresto sa Pututan kag Tigbawan bangod sa STL Bukis ukon pagpataya. Temporaryo naging kustodiya sang tag sa Kapolis Station ang mga suspetsyado ka mag-aatubang sang kaso may kangtanan sa Presidential Decree number 1602 kon illegal gambling law.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sunod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:17 na sa gabi. Ka K5 ng oras, ang mga balitang national ang ginadulong sa aton sa kaluwan sang klinika DTX 500. Hypertension Diabetes, ka K5, klinika DTX 500. Mayaran sa Ampalay Elites, kag D-Sugar, Sugarcane Extract. DTX 500, the superior antioxidant.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Ginatagan sang Senado sang tubtob Hunyo 1, 2026 si Vice President Sara Duterte kod magpasa sang formal nga saban sa impeachment case batok sa iya suno kay Senator Alan Peter Cayetano nabaton sang Office of the Vice President ang summon sang Mayo 20. Sandig sa impeachment court rules, may mga napulo kadlaw ang respondent para sa pagpasa sang sabata. Apang bangod sa kun bangod na natuon sa Senado ang orihinal nga deadline, ginsaylo ini sa Hunyo 1. Pagkatapos siri, may 5 kadlaw naman ang House of Prosecution Panel. Agod magpasa sang sabat antes itala na ang pre-trial. Samtang ginpahayang ni Zia Alonto Adjong, nga dapat na kung dapat na nga umpisahan ang impeachment trial kagin siling sini. Nga importante nga mapabilin ang patas kagin di partisan sang Senado sa paghawid sang kaso. Magapatigayon sang full preliminary investigation ng Commission on Elections sa batok kay Senador Cheese Escudero may kangtanan sang illegal nga kung illegal nga campaign contributions matapos magpasa sang formal nga reklamo sa Attorney Jesus Falsis. Suno kay Garcia, obligado ang full body nga aksyonan ang bago nga reklamo. Bagod may kalakip nga documentary evidence na mahimo magserbe nga basihan para sa preliminary investigation o kung pagpasaka sang kaso sa Comelec Inc. Bank. Madumduman una na nga ginbasura sang Comelec Law Division ang motu proprio. Prior inquiry, sinisa kapareho nga allegation bagod sa doctrine of immunity from suit nga nagaprotekta sa mga nagapungko nga matangas nga opisyal batok sa kaso kriminal samtang yara pa mga ini sa pwesto. Ginpasiguro naman ni Garcia nga pagasundon sa COMELEC ang due process kag posible maglabot pa sa Korte Suprema ang kaso depende sa mga resulta sang investigasyon.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman kay K5 sa luwasang pungsod, Balitang International.
1: Balitang International.
2: International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:19 na sa gabi. Ka K5, ang Balitang International ang ginadulong sa aton sa kaluwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: Balitang. Balita International. International.
0: Pagkatapos na sa Thailand ang 60 days nga visa-free entry para sa mga turista gikan sa 93 ka mga pungson kalagip na ang Pilipinas. Nahibaluan ginaprubahan sa tung Lunes ang desisyon nga ikansilar ang temporary visa exemption measure nga nagapanugot sa mga biyahero gikan sa eligible countries nga magpabilin sa Thailand sang tubtob. Jesse Sais ka konsay siyenta kadlaw nga wala sang visa sa idalam sang revise sa policy igabalik ang mga apektado nga pungson sa anay visa arrangements konsa din kalabanan sa travelers ang igabalik sa standard 30-day visa free entry system.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Sa balitang sports, ginanunsyo sang Dallas Mavericks nga wala na sa posisyon bilang head coach si Jason Kidd matapos ang 5 ka-tuig nga pagserbis sini sa hubon. Sa iya pagpanguna sa Mavericks, nadala ni Kidd ang team sa pag-angkon sang Western Conference Championship sang 2023-2024 season kag nakaabot sa NBA Finals sang 2024. Apang naglabot man sa 3 ka-losing seasons ang Mavericks sa iya pagdumala, lakip na ang bag-o lang natapos nga season nga nagtakop sa 25-56 nga kartada. Sa opisyal nga payag sang team sang Mayo Vyante, ginpasalamatan sang Dallas si Kidd sa iya dako nga kontribusyon bilang anay player kag coach sang franchise. Ginpayag Manila nga dakong iya nabulig sa kasaysayan sang team.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista,
1: Balita Entertainment.
0: Ginpakigbahin sang actress nga si Christine Reyes nga engaged na ini sa iya non-showbiz nga karelasyon nga si Gio Tengson. Sa isa ka social media post, ginpakigbahin sang actress ang pila ka mga litrato nila nga magkagugma kalikip ng engagement ring. Matandaan nga katapusan nga nakarelasyon sini antes kay Tengson ang bataon nga aktor nga si Marco Gumaba.
1: Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka K5 ang kaundan sa mga nagapangunang balita sumungad lang sa Webes Mayo Viente 1 tuwing 2000 Viente 6. Ako ang inyong intag balita ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo 10.9 89.7 K5 Radyo Tagbuana sa Banos ang Pilar. Live nyo man kami nga nakitaan sa Bilog na Pilipinas, kagkalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Sa liwat ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 Sunod supporters, mga Facebook viewers, radio listeners, nga nagatutok ka perme sa aton sining mga programa sa K5 News FM Rojas. Madamoging nga salamat, mga ka-K5. Sa ngalan ng gidlamang sa bugos ng hubon, sa K5 and News FM Rojas, sa Compartners Technical Side, ka K5 Michael John Itoga, ka K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan man sa musiling news director, ka K5 Roldan B. Sana Villarreal, sa amon station manager, ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa amon nga big boss, chief executive officer, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sang K5 and News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Ini naman si ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz sa K5 and News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka.
6: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
7: DTX 500.
8: Ilay-ilay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500
7: nag-inom. DTX 500.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong patyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa Wellness Clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang patyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
10: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
21: isang bala ka lang.
20: Ako, ang linya ko,
21: isang kapsula ka lang.
20: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ng harap mo,
21: ikapsula mo.
20: Extend.
21: Extend. Supplement for men.
20: Gawa sa maca.
21: Isang herb
20: na nagpapataas ng ating energy
21: at stamina.
20: Like flavowaska.
21: Epektibong sexual potency herb.
20: Stimulates libido
21: and treats sexual dysfunction.
22: Ka! Bang-bangan aga! Sa pulmo, baby.
20: Extend. Supplement for men.
22: Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
23: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
14: DTX 500.
16: Mapakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juanes.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juanes.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
20: Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal,
0: at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

0: Sa tanan nga tagpamati sang aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Kabay pa nga yara kamo sa kayong lawas kag ang inyo man nga espiritual nga ikayong lawas mayo man nga kamtangan kag dako gid ang pasalamat ta sa Ginoo nga ginhatagan gyapon kita sang tiempo sa sini nga tion o kapadayon kita sa aton nga palatuntunan kag kamusta kamo tanan? Indi gid naton pagkalipatan ang aton pirmi nga ginabalik-balik diri ang aton kang tanan sa Dios. Kay amo ni ang pinakadako nga kapital sa sini nga kabuhi. Kung kinahanglan ka man sang kapital sa imong negosyo, kapital sa kung anuman nga pangabuhi, kay siyempre may kapital magid na siya. Tanan nga halos pangabuhi tari sa kalibutan, may kapital na. Ang wala lang kapital, may aragan ng gyapon kapital, ang kabudlayan, inang mga hold upper, bunlay na ila. Mga tulisan, mga kawatan, bunlay na ang ila kapital na ang ila nga kabuhi mismo. Nga man, kay kung madakpan, or mapusilan man sa ilang nga gikawatan, delikado katama. Muna nga, ang pinaka, pero ang pinakadako nga kapital gidere nga kinahalanta among aton espiritual. Nga man, kaya ginan siya sina, amunang hindi lang sa sini nga kabuhi na tumapuslan, kundi sa palabuton pa nga kabuhi. Kabuhi nga walay katapusan nga makalamot sa langit ang aton lawas, kalag, kag-espirito. Muna ang pangabay ni Apostol Pablo Perme nga balaanon tani ang aton nga bugos nga pagkatawo. Muna nga, sige hapon, dayawon tagin siya. Pasalamatan taman siya sa tanan nga mga pagpakamaayo nga ginhatag niya sa aton. Kag ang tanan nga mga ups and downs sa aton kabuhi, hindi ginaton kabigon nga mao amo ang magadulong sa aton, magadala sa aton sang pagka-diskuriho, pagka-discourage. Kay kung maruyahan kinikita nga way na kita mahimo, di perti kaluoy. Di pamilya ka man o ano man ay mo sitwasyon, ang importante, bisan single ka, importante ang imo relasyon sa Ginoo. Aton gid atipanon. Amo na pirmi nga sa wala untat kita diri nga nagkapangabay, nagkapangamuyo, nagatuon sa pulong sa Ginoo. Kay base sa palabuton, bas damlag, mapuslan ta ini siya para man sa aton nga kagulingon mismo nga kayuhan. Amo lang na ang pirmi ginasulit na aton diri nga mga pagpanamyaw, kag sa hindi pa kita magpadayon sa pagtuon, sige hapon, mga muyo, anay kita. Nakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami ay dumudulog sa inyong muna, lalukulukan. At pinasasalamatan namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob sa amin. Maraming salamat din sa inyong pagbibigay at naging kagamitan, sangkapan. Ang G5 News FM Philippines at pagpalain mo ang Siro Kabiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Gayon din sa aming lahat. Patawarin mo lang kami sa aming makasalanan laban sa inyo. Ito ay aming samuthiling sa pamagitan ng matamis ng pangalan ng Pinesos. Amen. Sa aton pagpalayon subong mag-uturan ng kabiyanan, aton padayon nun nga simple lang gid katama ang ginkinahanglan sa Ginoo para nga kita mangin tutom nga alagad niya. Ang aton pag-surrender sa iya, ang aton pag-surrender sa aton kagulingon sa iya, ihatag tayo sa iatanan, kalag lawas kag espiritu. Ang butumalon, ang aton balatyagon, ang aton painoino, aton paminsaron, dayon ang aton lawas nga magpasakop. Angod nga kung ang Ginoo na amo ang magagahom sa aton, sa ginasulit-sulit ng bersikulo sa Pilipos 2, bersikulo 12, ang Diyos na ang magapanghikot sa aton. Kaya rana sa 12, kag 13, sa kapitulo 2, ang Pilipos, kag si Kristo man mismo, naghambal, nang ayapirmi nga panawagan nga, come unto me, magpalapit, karay ka mo, tanan ngagin kapuy, kag, ano pa, nabunlayan, kay papahuayon, anong nga kapahuayan ang ginhanyagin ga ni Kristo ang iyagin offer way gising iban kundi inang kapahuayan sang kalag kapahuayan sa paghimusala kayang pinakabugat ng palas anong diri sa kalibutan nga ginapasaan sang tao amugin ng sala muna nga the heaviest burden that we bear is the burden of sin muna kung aton nadalon kay Kristo Tagan kita niya gahom, hindi na kita maglapas siya kasuguan. Mangintutom na kita, nga man mahimo naton ang tanan pagi sa iya. Garon, diri makita naton ang isa kapagsalig sa isa ka tao nga nangin halimbawa sa panahon ni Kristo. Samtang si Kristo, sa may nagkanto siya sa piyesta, sang patapos ng piyesta, kay adlaw na siya nga inugpahuway. Dito, aton mabasa ini sa Kapitulo 5 sa Juan, hasta sa unahan. Nagasiling dire, sa tapos ini may piyesta sang mga Hudyo, kag si Jesus nagtaklad sa Jerusalem. Butang balon, kung basahon mo Kapitulo 4, dito ang mga sugilanon dayon sa tapos nito. Si Kristo, piyesta man sang mga Hudyo, kay may tatlo sila sang una ka lagko nga kapistahan or mga selebrasyon. Ang una, ang piyesta sa tapay ng walay libadura. Ang ikadua, amutong Day of Atonement, adlaw sang pagtubos. Ikatatlo, ang ilang Pentecost, tong ilang selebrasyon. Bali, ika-50, kasimana na siya. Mananga, dire, may mga kapistahan dayon si Kristo nagtaklad dito sa Jerusalem. Karon sa Jerusalem, malapit sa pwertahan sang mga karnero, may isa ka punong nga sa Hebreo ginatawag nga Bethesda nga may 5 ka portiko. Dito nagahigda ang madamo nga masakiton, mga bulag, mga piang, mga naitos kag naghulat sang paghulag sang tubig. Kaya ang isa ka anghel nagapanaog sa pila ka tion sa punong kag ginatublag ang tubig. May isa ka tao dito nga nagmasakit sing katuan kag 8 ka tuig. Sang makita siya ni Jesus nga naghigda kag nahibaluan niya nga madugay na siya nga nagmasakit, nagsiling siya sa iya. Luyang mabalama ayo o luyang mabalama gaayo? Ang masakiton nagsabat sa iya, "Sir, wala ako sing tao nga magdala sa akon sa punong kun mag-uyog ang tubig." Si Jesus nagsiling sa iya, "Tindog ka, dalha ang imong higdaan kag maglakat." Kagilayon, nag-ayo ang tao, kagindala niya ang iya higdaan kag naglakat. Gani nagsiling ang mga Hudyo sa tao nga ginayo. Adlaw nga inugpahuway karon. Nagsabat siya sa ila, "Ang nag-ayo sa akon, amo ang nagsiling sa akon nga dala ang imong higdaan kag maglakat." Nagpamangkot sila sa iya, "Sino bala ang tao nga nagsiling sa imo nga dala ang imong higdaan kag naglakat? Kag maglakat?" Pero ang tao nga ginayo wala makahibalo kun sino siya. Kay Jesus nagpalayo tungod sa kadamaan sang damaan nito. Sang ulihi nakita siya ni Jesus sa templo kag nagsiling sa iya sa ambutang balon sa next time sa tong ilahi ulihi. Yari karon nag-ayo kana hambal ni Kristo. Naglakat ang tao kag ginsugiran niya ang mga Hudyo nga si Jesus ang nag-ayo sa iya. Now, dire sa aton ginabasa sa uno na siya sa versikulo 15 sa kapitulo 5 sang Juan. Dire makita tao na tanan kun aton nga pinsaron maayo. Aton bala nga pamalandungan? Matingala kita nga si Kristo nagsugo lang sang mabalatianon nga hindi basta-basta yung balatian kay 38 na katuig, katluan kag 8 na katuig, 38 years na ang naghigda, hindi makahulag, gindala lang siya dito, ginbilin. Kay nakita nila nga kung ang tubig na gali pagpanaog sang anghel, iyan ang tublagon, iyan ang uyugon, ang tanan nga magpanaog dito bisan ano balatian maayo. Di bangod sila pagtuo, ini nga paralitiko, di gindala. Karon kay naabtan man ni Kristo, naluoy si Kristo, kay naka-intindi siya si Kristo nga na dugay na gini nagmasakit, pagkatapos kaluoy man sa iya, naluoy si Jesus. Ginambalan lang, luyag mo bala mag-ayo? Dayon, nagsabat man ang may balatian, kayo ay man ipangalan.
1: Naghambala nga sir, wala ko sing tao nga magdala sa akon sa punong kung mag-uyog ang tubig. Ano ang sapat ni Kristo? Tindog ka, dalhangi mo higdaan kag maglakat. Abyan, kung ikaw to, kung ako, halimbawa ako to o kung ikaw. Nakabalo ka nga 38 ka na katuig na naghigda, hindi ka na makalakat. Ano ay hanay mo sabat? Hindi ba lalaban sa aton o halos kita tanan? Ang aton sabat amo na nga, sir, pasensya na gid kay dugay na ko hindi katindog, lantaon mo. Huwag gid ko mahimo. Pero nagbalibad siya. Nga ang hindi siya nagbalibad. Nga ang maya pagtuo siya kag pagsalig, amo na ang butang balon nga aton kooperasyon sa Dios. Terrible ni nga pagtuo ni, terrible ni nga pagsalig. Huwag siya kakilala. Pero nga nagpati siya. Nga hindi siya nakipag... Ha? Kung kita to, makipag-debate pa. Pero si... Ang tao ni nga balatian nun, wala. Tindog lang siya. Lakat siya. Ginhakwat niya ang iyong ginhigdaan. Puli. Amo niya ang isa ka... dako nga milagro sa kabuhi niya. Dayon... kung aton ning i-apply sa aton nga kagulingon, may ara bala kita pagtuo nga mo ni kadako, dayon may ara bala kita isa kapagsalig nga mo ni. Nga kung kisa sa aton subong, bisan may ginainom ka ng mga bulong, ang ginahuna-huna mo, hospital, o nabakal ka sa mga bulong dire, sa sinistasyon, kabalo naman ka mo kung ano nang iwaragwag dira pirmi. Ara dira si ang mga... alternative doctor, Dr. Miloy, ara si Sir GP, ara si sino pa ng iban, nalipatan pangalan. Bila, di bala? Pero ano ang matabo? Kulang kita sa pagtuo, kulang kita sa pagsalig, pero damo nang nagtestimony, nangaayo sila. Basta muna, nangaayo sila. Pero ang hindi nagpati, hindi naayo, patay. Pero balik kita diri. Aton balikan ang sugilanon sang paraltiko sa Bitisda. Ang imol nga nagaantos, wala sing mahimo. Wala niya magamit ang iya mga tiil sulod sang katloan kag walo ka tuig na. Apang Jesus nagsiling sa iya, tindog ka, dalhangi mo, higdaan kag maglakat. Ang masakiton nga tao nga nagsiling, Ginoo, kun ayuhon mo ako, tumanon ko ay mupulong. Wala man maghambal ang tao nga mun eh. Kaya kung kita siguro to, basi maghambal ka nga, doktor ka bala sir? Doktor ka? O ano mga mayong nga bulong sining akon nga naparlayas man ko? Hindi man ko makatindog, dugay na ni. Di bala magipang istorya ka lang sa iya? O kung kisa, basi magsabat ka pa nga sir? Pasensya na kay disable ko, dugay na, di ko katindog. Di ko makalakat. Paano? Gindulong lang ko diri. Pero lain, siya mismo. Na pero, hambal niya, nagpati ang direkon makita naton. Nagpati siya sa pulong ni Kristo, nagpati siya nga ginayo siya, kaginhimo niya ang panikasog sa gilayon, luyag niya maglakat, kag nakalakat siya. Naghikot siya puno, na? Suno siya, pulong ni Kristo, kag ang Dios naghatag sang gahom. Ginhimo siya, ang nigihimo niya ang iyang parte sa panikasog sa bugos gid. Amo niya ang terrible nga pagtuo kag pagsalig. Sa uman nga pamaagi, kita isa ka magkasasala. Hindi kita makatumbas sang ginhimo sa aton nagligad nga mga sala. Hindi naton mabag-o ang aton tigipusoon kag himuon ta nga aton kagulingon. Himuon ta nga balaan, hindi naton mahimo. Pero ang Dios nagasaad nga himuon niya initanan para sa aton paagi kay Kristo. Nagapati ka sa sina nga saad? Ginatuod mo ang imo nga mga sala nga kaginahatag ang imo kagulingon sa Dios. Luyag mo nga magalagad sa iya. Subong nga patod gid nga ginahimo ini. Tumanon sang Dios ang iya pulong sa imo. Tumano niya ay mga pulong sa aton, basta kay, amo na, pero ang pamangkot, nagpati ka bala? Patawarong ka sa imo sala, nagpati ka bala, ang hatagan ka gahom? nagpati ka bala nga kita nga naparlisar sang sala, ayuhon ni Kristo kag pinagi siya pulong aton tumanon ang iyang sugo, iyang mando. Luyag mo balang maglagad sa iya. Amo na ang aton mga palamangutano, dire nga dapat naton i-apply sa aton kagulingon ang aton sitwasyon subong. Kaangay sa physical to nga paralyze, pagka-paralyze kag kita, spiritual nga paralyze kita tanan sa bilog kalibutan, na-paralyze kita. Kung wala kita pagtuo, hindi kita maayo. Amo na nga wala kita interest sa personal nga mga hilikoton sa spiritual naton nga kabuhi. Boring. Di ba lang? Kaya nga aman, pirme man nga na panghutik ang kaaway. Kung nagpati ka sa saad, magpati kang ikaw, ginpatawad kag natinluan, ang Dios nagahatag sang kamatuoran, ginayo ka. Subong ginhataga ni Kristo sing gahum ang paralitiko sa paglakat sang ang tao nagtuo nga nagayo siya. Amo gid i sini kun nagapati ka man. Magapati man kita. Ini maghulat nga may mabatyagan nga ikaw ginhimo nga bugos kundi magsiling. Nagapati ako sini. Amo ini indi tungod kay ginapabatyag ko ini kundi tungod kay ang Dios nagsaad. Jesus nagsiling. Ang bisan ano nga butang nga inyo ginapangayo, kung kamo nagapangayo, magtuo kamo nga mabaton ninyo ini kag inyo ini mabaton. Marcos 11 versikulo 24. May kondisyon ini nga saan? Nga magpangamuyo kita suro sa kabubuton sang Dios. Apang kabubuton sang Dios nga tinluan kita sa sala. Himuon kita nga iya mga anak kag hatagan kita sing ikasarang sa pagkabuhi nga balaan. Kini organic. Mahimo nga pangayoon nato ini mga bugay. Kag magpati nga rabaton naton ini, kag magpasalamat sa Dios nga rabaton naton ini. Pribilyo naton nga magkadto kay Jesus kag matinduan, kag magtindog sa tubang sang kasuguan nga wala sing kahuya o kun paghinulsol. Gani wala na karon sing paghukom sa mga yara kay Kristo. Nga nagakabuhi indi suno sa unod kundi suno sa Espiritu. Roma kapitulo 8 bersikulo 1. Sugod karon, hindi ka na sa imo kagulingon, ginbakal ka sang may bili. Wala ba ka mo? Gintubos paagi sa madinlonton ng mga butang. O kay wala ka mo gintubos paagi sa madinlonton ng mga butang subong sang pila kag bulawan. Kundi paagi sa mili ng dugo ni Kristo subong sang isak kordero na wala sing kasawayan kag wala sing dagta. 1 Pedro 1 versikulo 18. Paagi sa sining simple nga buhat sang pagtuo sa Dios. Ang balaan ng Espiritu nagbunag sang bag-o nga kabuhi sa aton nga tagipusoon. Ikaw mismo subong sang isa ka bata nga natao sa panimalay sang Dios kag ginahigugman niya ikaw subong sang paghigugman niya sa iya anak. Karon nga ginhatag mo na ang imo kagulingon kay Jesus. Indi ka mag-atras, indi ka magpalayo sa iya kundi adlaw-adlaw magsiling ka. Iya ako ni Kristo, gintugyan ko ang akon kagulingon sa iya kag magpangabay sa iya, nga hatagan ka sa iya espiritu kag amligan ka paagi sa iya grasya. Subong nga paagi sa paghatag sang imo kagulingon sa Dios kag pagtuo sa iya nga ikaw mangin iya anak, amo man ikaw dapat magkabuhi sa iya. Ang apostol nagsiling, subong nga ginbaton ninyo si Kristo Jesus nga Ginoo, maglakat kamo sa iya.

nagasugid sa imo kung paano nga nagalakaw o nagalagaw pagabaton. Sang malayo pa siya, nakita siya sang iya amay, kang luoy siya, kag nagdalagan, kaginhakos ang iya liog, kaginhalukan. Kung aton nantaon ang paanggid sa Lucas 15:18-20, apang bisan ini, ining paanggid, bisan pang malulo, kag makatalandog, wala nagapahayag sang walay katapusan nga kaluoy sang langit nun nga amay. Ang Ginoo nagapahayag paagi sa iya pulpita, ginahigugma ko ikaw sa isa kagugma nga wala sing katapusan, gani, paagi sa mahigugmaon nga kaayo, ginboyo ko ikaw. Jeremias 31:3. Samtang ang makasasala, malayo pa sa balay sang amay, nga nagausik sang iya pagkabutang sa dumuloong nga mga pungsod, ang tagipusoon sang amay, nagahandom sa iya, kag ang tagsa kahandom nga napukaw sa kalag, sa pagbalik sa Dios, amo lamang ang malulo nga pakitluoy sang iya espiritu nga nagaganyat, nagapakitluoy, naganyat sa nagalagaw sa tipusoon sang iya amay nga may gugma. Upod ang bugana nga mga saad sang Biblia sa imo atubang, makahatag kabalasing lugar sa pagpangduha-duha, amo na ang palamangutanon mga kuturan, mga kabiyanan. Ara ang Biblia sa atong atubang, ara sa kung ara ka man sa may cellphone ka man, ara sa cellphone mo kung imo gi-download. Hindi pa ulihi ang tanan, agud nga kaangay sa isa ka anak nga naglakat, isa ka makasasala, pero iya na batyagan, iya na dumduman nga mapinalanggaon, maluluyon ang iya nga amay, nagbalik siya kag amo man ang aton amay sa langit, nagahulat nga kita magbalik sa iya, magalagad, maghinulsol, magtuman na dayon siya nga kasuguan, agod nga pakamayohon. Lamang ang aton tiempo na ubos na, aton anay tapuson ini sa nubo nga pangamuyo. Dalayon nga Dios, mapagpala at mabagin nga Ama na sa langit. Sa mas nalimpong ito, kami po ay numurulog sa libanan na luklukan. Kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong kaganahang loob, inyo pong ipinagkaloob sa amin ang mga katotohanan at ipinakita ang aming kalagayan bilang mga makasalanan. Nawa, aming manawaan ang inyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM upang makarating sa mga nangailangan ang inyong katotohanan. Pagpalain mo man ang Siyoro Krabiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan gayon din sa mga kawani. At patawarin mo lamang kaming lahat sa aming lahat ng mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Amin Pinesios. Amen.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio, ang Physio yung may D3.
3: Mangabut ka.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masami ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Ilan tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500!
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakang sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman o sick?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
15: Di pre, musta po lang agabi pre?
16: Apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
3: DTX 500.
18: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa Harmi lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
10: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio, ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: 5 Galinga One Time!
1: Isasadto ka eleksyon sa voting center.
2: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kung nakabuto ng akon asawa.
3: Abi tay, dali lang kita na unta sa listahan, be. Ay, ari tay ho. Mga isa na kauras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
2: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulotimprano lang ko di tani, kanto, nag-abtanay pa kami nga duwa ba.
3: Ahay, nga atay haw. Why na ka mag-uupon nga duwa ni nanay?
2: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
0: Hey, hi, galing nga one time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Pio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O wakes ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Pio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Gamay D3
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
11: Punggod kag rashes?
12: Mag DTX 500.
11: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
12: DTX 500.
11: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
13: Ginakano ang ginabatsyag ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
14: Sa kadlo kapila ka maginom
15: sa DTX 500.
13: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
15: Subong kamusta?
13: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagugin

0: pala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ng sang may TC, after one week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or gina sipon ko. So, amun na, thank you gid sa my TC.
1: My TC, ibitibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakan sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangakon yung problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan. Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
12: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time!
1: Ga? Gapati, kabalanga, ang babayi mas gagwapa kung magtigulang.
2: Ah, huuwi.
1: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
3: Ah, oh, nugay de gani, kabataon pa gani si Muga.
0: Hey, hi, Galinga One Time!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: K5 News FM. News FM.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pinas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pinas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ano ba lang ang inflammation? Ang inflammation is just like quarantine. Pero alasunod sa lawas ta.
10: Mm-hmm.
9: Kung gina-quarantine...
10: Quarantine facility.
9: Kung gina-quarantine ang isa ka lugar, ano ginahimo? Ginakudalan. Ano pag ginahimo sa sulod? Ginabulong ang na-injure na part. Ano pag ginaubra kung gina-quarantine ka? Ginapangita ang cause sang infection, no? Or ang virus nag-cause na. Amuman na ang infection, no? Inside our body, ginakudalan sang aton immune system ang aton injured part, ang aton infected part of the body, ang lawas na nga part nga kalanlan ikuralan niya para hindi na maglapta. So, inflammation per se is good.
10: Di ba? Normal.
11: Normal.
10: May gahubag, may pilas, gulpi lang, ano? Gapula ang palibot.
9: Oh,
10: That's
9: perimeter fence.
10: Inflammation process. Mm-hmm. Sir, bayan mo na eh. Kung vitamin D3 lang imo inumon, ang inflammation, sigurado gina, may inflammation, gina matabo. Kaya siyempre, activate niyang kuan mo.
12: Ang imo immune system.
10: Pero kung may BCO ka, sir boy, may posibilidad nga wala inflammation nga matabo.
9: Correct. Or limited lang.
10: Limited lang. Especially, kung ang cause ng inflammation is kagaw. Kung ang cause ng inflammation is kagaw, kung may BCO, sir boy, nga ara sa D3 bio, wala na sa inflammation matabo. Kaya naman, pagsulod pa lang sa kagaw, neutralize na. Nga may inflammation pa matabo kay patay na ang kontra.
9: Correct. Patay na kontra, natapna na ni monoglyceride, ni monolaurin, ni monocaprin. Kag ni monocaprilin ang infection, no? That's why limited na ang inflammation.
10: Correct.
9: But there are there are other factors nga ga-trigger sang inflammation. Number one, obesity.
10: Correct.
9: Obesity basically increases the inflammatory rate.
10: Amo ni yang long-term inflammation niya.
9: O mo tawag nga long-term chronic inflammation. Amo ni giniiwasan ta. Amo ni nga son nga D3 bio ta. Iwasan ta ang chronic inflammation, ang dugay nga inflammation. Kiimbis namin ni siya sa lawas, lain na siya.
10: Cause what create na siya sa mga madamo nga balatian.
9: Correct.
6: D3 bio.
13: O si Karen, damo isang akon hair fall, hindi man namin akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 bio. Ang D3 nga may Physio, nga may D3.
10: Mabakal, sumagbutika. Boy, inflammation is a secret killer. Alang tawab lah, pakuha isang ano, sang mga inflammatory markers ang may cancer. Pero tikatas-taas ang kanan na, sir boy.
9: Ang inflammatory rate, no? Damo, markers ang inflammation.
14: Kung ang sobrab lang ang tambok na ton, liban na ang ginatawag visceral fat, ginakabig gali sa ang aton nga immune system nga kontra.
9: Oo, non-self.
10: Kung amat-amat na matubo imuboy on, madakot chance nga may mga inflammation sa sulod.
9: Correct.
10: So, sa mga buyona na da, amat-amat na inom D3 bio.
14: Oo, para magamay ang buyon.
10: Para makontrol ang mga inflammation sa sulod.
9: Correct.
10: The more nga dako imo buyon, the more nga damo imnon mo nga ano.
9: Nga D3 bio.
10: Mag-init ang lawas mo, ikisa tamaran ka mag-exercise, at least makabuling lang, sir boy, kaysa wala exercise, wala pag ika D3 bio. Pero kung may D3 bio pa ka, tapos ika-exercise ka pa, mas dasig matunaw ng mga visceral fats da ang mga buyon, sir boy. Ang chronic nga inflammation nga gakatabo sa lawas naton, it will lead to cancer, heart disease, brain inflammation.
9: Correct, that's correct.
10: Especially kung grabe ka, stressful ka, damo ka,

0: palibugan. Ang problem, Sir Boy, is the more nga gaka-stress ka, the more ang imo yakaon sa ano, sa mga bawal. Dapat ani paminsaron mo nga the more nga stress ka, the more nga makaon ka sa mga healthy foods. Damo antioxidant. Inom giga D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Sir Boy, mas tama yung mga TIS, mga inflammatory response nga gatambo sa lawas naton. Arthritis, inflammation sa joints.
2: Indigestion.
0: Ha? Bisika ng ano, rheumatoid.
2: Rheumatoid arthritis.
3: Arthritis.
0: Asthma.
2: Asthma.
0: May inflammation na ang gakatabo sa lawas. Sinusitis. Prostatitis. Kung sa mga kalakin anab lang, sobra 3 times sako nga panghihipanahon sa gabi, disturbos katulogo na.
3: Basta prostatitis na.
0: Prostatitis. O inflammation sa inyong prostate.
2: Uy,
0: D3 Bio na nila, Sir Boy.
1: D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig unsang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kabula. Babaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatimlo sa imo atay.
9: Stop tinlo nga tay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epic.
10: Timo.
9: DTX 500.
10: DTX 500.
11: Juice 7 lot.
12: Nung ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko.
12: Ano sa una ang imo?
13: Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
10: DTX 500.
9: Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso.
10: Pero
9: huwag mag-alala.
10: Dahil ang Didra ang mighty.
9: Laban mo,
10: Mighty C!
9: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C!
10: The Mighty Power of C!
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Mighty C!
9: The Mighty Power of C!
1: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
18: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
3: Extend food supplement for men.
19: May maka
3: kag flavawaska.
19: Mga natural herbs
3: nga nagahatag sang gana.
19: Extend
3: supplement for men.
0: Muling binuhay mo.
4: Extend isang kapsula ka lang.
1: DTX

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy swanis.
0: Madalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: five galingawan time!
1: Uy, anak! Wala ka manahuya? Kainap ako di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da? Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw din gahampang-hampang eh!
0: Hey! Five galingawan time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K-K-5 News FM. News FM.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
5: Ang D3, nga may Visio.
3: Ang Visio,
5: nga may
3: D3.
5: D3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
5: D3 Bio.
3: Ang D3,
5: nga may Visio.
3: Ang Visio.
5: Yung may D3.
3: D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dalmi kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C.
10: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
11: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
10: Tibo gid kaayo ang mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jose, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
3: Mighty C, epektibo, garantisado.
5: TTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So na,
13: mag-ed ako sa akong body odor.
14: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na-ed ako sa budigs ng TTX Beauty Soap.
13: Kag
14: nag-hamis ka, nag-putik-ed ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anap awang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Extend Food Superman for Men.
20: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
3: Extend food supplement for men.
5: DTX 500.
21: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
22: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
21: Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500. Bakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Zero.
23: Pinaka-

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
0: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: 25 Galinha One Time!
1: Hold up day! Ihatag sa akong tanan yung kwarta mo!
2: Ako? Hold up on mo? Wala ka ba nakakilala sa akon? Congressman ako!
1: Ah! Congressman ka? Kung amo, ibalik ni kwarta ko!
0: K-5 Galinga One Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K-5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Sport Biotics, ang

0: diabetes ka na,
1: ha?
0: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: garantisado.
1: DTX 500.
0: DTX 500.
2: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sang DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
0: DTX 500 Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C,
3: mabaka ang abutihan.
5: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo pag-sip on.
5: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawong nga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gin masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Nestor! Ang sinaeng!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasumpay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Missy ang masusunod
12: sa gabi,
13: ako ang bossing
12: dahil kasangga ko
13: ang extend
12: supplement for men.
13: Lourdes,
12: tapos ka ng maligo.
14: Yes, darling, come to mama.
13: Extend food supplement for men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend food supplement for men.
0: DTX 500.
15: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
16: Memory Advanced Syrup.
0: Iniay sa kan Neurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
17: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9.

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw na mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Mas
1: ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga sokit na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Hindi magkalipat, mag-inomgid sa inyo daily supplementation sang DTX 500 Mighty C and D3 Bio for your general good health. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon nga nagatigulang gidyang tawo, no? Ano ang aton mahimo agud nga mapunggan ang pagtigulang naton. Kaupod naton sa nagdiskusyon karon si Dr. Ramil Oy, ang aton CEO, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solueta, Dr. Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: There was a time, Sir Boy, nga problema ang tawo kun nga ang kabuhi naton kalipot. There will comes a time nga makurinot ang imong panit, minano mo nga hindi ka magmasakiton, mapatay ka gidyagyapon sa katigulangon. Sa kabangkalan ang aton nga pinakatigulang longest living person si Lola Francisca is 100, kundi ko magsala, 122, 123 years old.
6: Wow. Sikreto to, palakaon gulay.
2: Husto, mm-hmm. Kag nami ilang ilaklima to sa Uringaw, no? Mm-hmm. Sige, so...
6: Palakaon gulay niya, palain ang pagkaditex 500 mm-hmm. kag MITC, kampiyon nga ano eh.
2: Amugin.
6: Kombinasyon.
2: Husto. So, ang abigan nila, Doc, maginatawag na sila nga nag-formulate sila sang self-limiting theory.
6: Mm.
2: Nga mismo ang organism nag-limit sang iyang existence.
6: Mm.
2: So, diri na nag-sugod ining pag-study sang telomeres. So, dako ang palaligban, Doc Ramil, kung nga nga nagatigulang ang tawo kag nagakapatay.
6: Mm.
2: Bisan ano kahalong, ano kakahealthy, mag-abot ng tiyon nga mapatay gid ang tawo sa katigulangon.
6: Mm. Mm. So, Sir GP, in the dawn of the millennium, nagasintro ang pagtuon sa genetics sa kangtanan sang kalabaon sang telomeres. Muna siya sa mga chronic disease kaangay sa diabetes, heart disease, Alzheimer's disease, depression, anxiety, cancer, ganubo ang kan mo. Ang katasun sang telomeres.
2: Ang protective barrier mo sa imong selula, no? Subot silingon, Dr. Ramil, kung laba ang telomere, galawig man ang kabuhi.
6: Amugid, no? Pero hampal sa mga tigulang, Sir GP, lain gid kung lapad imudlunggan. Lantaw lang kayo, Sir Boy, be. Lapad kay Sir Boy, no? Lugay kang patay.
7: Sansang.
6: Lugay kang patay.
7: Lawig ang kabuhi.
6: No. Sa bagay, Sir GP, na gusto man, no? Ilipante ka ni, lawig patay.
2: Inatlunggan.
8: Ingat-ingat. Inat-inatan.
6: Pwede, no? May inat-inatlunggan natin, be. Wala mga laba mo natin, kuhan.
2: Pero, Doc, lapad ba blatlunggan ka, baboy? Galing. Panglantaw sa taos yan, hindi ababoy, hindi asapat, kundi pork chop. Kung wala lalig na ihaw ang baboy, Bladok Sam, it can live up 15 to 20 years, ah. But anyway,
7: lawig mo na.
0: TTX 500!
9: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
9: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
9: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
9: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
9: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
9: Oo.
2: Anong resulta? Tila na?
9: Sobra na lang 100.
0: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
2: Isa ka study ang ginimo ng Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor kag si Elizabeth Blackburn, isa ka PhD, sang September 2013. Kagin publish nila sa The Lancet. Iniamo ang one of the first studies, agod di baloon, kung bala may epekto ang lifestyle sa telomere length kag sa aton pagtigulang?
6: Dako ginaya ko, Sir GP, epekto. Amo na gani, permine mo, ginahambal nga inong kadito X500 kag MITC para maglaba ang telomeres. Mm. Sa study na, Sir GP, sa muna nga study, nakita nila ang pagliwat sa, ano, sa ang lifestyle sa tao nga may dako nga improvement sa kalabaon sa telomeres. Mm. Imagine, Sir GP, 10% naging dugang sa linked ka telomeres. Mm. Sabtang yan to, ang nagapadayon nga kaon sa tamis, sige kaon baboy, karni, manok, mantikaon, mga processed food, 3% gid ka porsyento ang ginubo sa ilang nga telomeres sang gin-examine ini sang microscope.
2: So why labot gali dok nga why kagadugang ginubo kaya by 3% no ang telomeres.
6: Balo ka Sir GP kung ano nga lifestyle changes ang ila ginhimo? Exercise. Cut down of fats and sugar consumption kag 100% vegetarian and antioxidant supplementation.
5: Correct.
6: That's why sini nga program permi na mo na balik-balik. Why nga ang haang nga magsika inom DTX 500 nga magsigi inom ka MITC para maglabay mo kabuhi para hindi dali ya mapatay ang selula. Imagine la 1.3 million ang ORAC units. But in layman terms, Sir Boy, damo kawatan sa sulod sa lawas. Pero hapos lang mag neutralize ng kawatan nga rin sa atong lawas. Kawatan amo na sila ang mga free radical. Gusto ka man neutralize sila, sundi lang antioxidant. Kay pangatagan sa kwan antioxidant.
2: Kay dili to ya mangukap.
6: Oo.
2: Double black ring, pakanablang ko ring, hindi na naman nakab.
6: Oo, oh, siyempre.
2: Oo, diba? Oh. So, duwala na mimo mo, either pataason mong imong antioxidant o pataason mo yung imong free radicals.
6: Correct.
2: No, sige. Mm. So, more than enough, Doc, no? Dugangan pa sa MITC. Mm. More than enough ang imong antioxidant kung nag-DTX 500 ka coupled with MITC or PureC. Mm. Another study, Doc, called Telomere Effect in 2017, kinimo ni Elisa Ipel kag Elizabeth Blackburn, sila ang nagrekomendar sa plant-based approach. Agod pala ba on ang telomeres?
6: Mm.
2: Fresh vegetables, fruit, whole grains, nuts, legumes, subong man ang other sources sang antioxidant kaangay sang seaweed kag green tea.
6: Mm. Tuloy, Sir GP, di na kinanglan pa ang akoan mo. Research na mo. Oh. Compare mo lang mga taos Canada sa Bukid Canada.
2: Mm.
6: Kung ikumpara sa kabuhi sa Pinoy, mas laba sila.
2: Mm.
6: Japan.
2: Mm.
6: Ang Japan, mga tao nga ara sa mga bukid sa Japan.
5: Mm.
6: Grabe.
2: Grabe, no?
6: Hindi lang 10 or 20 years ang indiferensya sa mga life expectancy dito sa Pinoy.
2: Mm.
6: Sa Russia, may research man sa Russia, nga 30 kalaba ang ila edad kumpara sa mga Pinoy.
5: Mm.
6: Ang sikreto, prutas lang gid gagulay.
5: Correct ka.
6: Actually, puro antioxidant. Oh. Tikita yan eh, damo tan yan tubo. May DTX 500 na ta, may MITC pa. Hindi pa gid maglaba aton kabuhi.
2: Amo na ganito ka kinanglan ta mag-food supplement kaya hindi ta niya makuha sa utan lamang. Kulang.
6: Imagine lang ng research sa National Cancer Institute. You need 15 kinds of fruits and vegetables daily, ha? Grabe. Ang purpose na para makuha ang nagakaigo nga punto sa ang gitawag antioxidant, Sir GP.
2: Sige. Alright.
7: TTX 500.
10: Ginakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
11: Sa kadlo ka pila ka maginom?
10: Sa pil, meron katatlo sa subong kaduan.
11: Subong kamusta?
10: Huwain ni ko ginibatsya at maskin gamay.
11: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa TTX 500?
10: TTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
7: TTX 500. TTX 500.
11: Imo pangalan na partner.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
11: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
12: 470.
11: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
12: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali two times a day.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
12: 160.
11: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
12: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
7: ako. DTX 500. PureC, ang alkaline nga vitamin C.
13: Periodin, pinyakakan, tagay ganyan. Parmi lang kasakit ang akin ulo, tapos ginaramigyan ako. Sa mabatian ko ang PureC vitamin C, nagtry ako mag-take, sakit ulo ko na dura.
7: PureC vitamin C. PureC, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ito si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PureC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
7: PureC vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Now, istoryahan ta, no? Kaya ang bawas ang ilok yan, sir boy. Hindi mm-hmm. kinaya madula. Minano pang oxidation.
5: Amo nang pa-stress ang iba, no? Kaka-stress ka sa jeep kung ang tupad mo medyo malakas ang amoy,
2: Posto.
5: No?
2: Gusto.
5: Kala na, naka-clinic ka, do you fresh every day? Pero fresh ka, no?
15: Pagpanubo, telomeres ang stress.
5: Oh, correct
16: pa. Ang baho ilok, gapada mo free radical sa imo ano, sa imo lawas.
5: Correct.
16: Sa imo tupad.
2: Pollution.
5: Sa imo tupad.
16: Pollution. Di kasi ikaw, siyempre, yeah? Nainit ka sa sir boy. Once nga mainit ka, gagamit imo lawas
2: ng glucose. Oh,
16: so the more nga gagamit lawas ng glucose, the more nga damo free radicals. Di ka tunga free radicals sa motong ga ano. Pwerte ka damo nga free radicals ang gamito niya sir boy, ang ma-produce sir boy.
5: Ma-produce at nga na-stress.
16: Kung na-stress.
2: Bangod siyang free baho. Free radicals.
5: Amunan niya ni Prince sa lawas niya, nga kapanguhit, nga wala kamot, no? Ang baho ilo.
2: So anong dapat ba sir boy, no?
5: Dapat mag-clinica D.U. Fresh, no? 48 hours of freshness kag protection ang mahatag sang VCO. Nga ara sa clinica D.U. Fresh, kung gusto mo maging maputi ang imo ilo, kung gusto mo wala baho for 48 hours, mag-clinica ni Kadi fresh ka na.
15: Maligo ah, maligo sang habon nga may aras ang VCO man. Santon Plus Herbal Soap.
2: Ay,
15: maligo butang kita sang klinika Dio Fresh.
2: Kasto. Sige, so kun mga pika mo, you choose tatlo ka kape ang ara nga pwede ninyo ma-usar, no? We have DTX Coffee Mix, gakapi ka naga detox ka pa. And if you want something nga daw mas kampyon pagid, DTX Premium. Medyo mahal sa bangod ini ang may Ganoderma, kag may Stevia nami sa may mga diabetes.
5: Pabulito ni Nisang Maliano, no?
2: Oo, ti kahapon, sir boy, nasampulan tagid ang proceed sa Rayo Coffee.
16: Anong kakuan mo? Anong kabarangay na nakilaw sa DTX Coffee Mix kag Rayo?
2: Grabe.
5: No, so, ang Rayo Coffee kagapon, nagbulig to sa inyo, ano ha, community pantry, ha? Ang mga to ang resulta sa Rayo Coffee, no? Gakapi ka na, gabulig ka.
2: Abi mo, blame, bantuya, Doc. Yes, sir, pwede sa rangakon nga utan. Islan ko lang DTX Coffee Mix. Kay daw nagkaon mo kung nagyapon utan. May DTX. Mamati sa lecture. Namihan kit sila.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta ang D3Bio. Paano ini makabulig sa inyong pagpalangapoy? Why ka energy? No? Anong epekto sini sa lawas? Mga bagay nga hindi mahimo sang plain D3, kagkaya lamang sang D3Bio. Sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
5: Ang chronic fatigue syndrome, ano resulta niya sa mga underlying sickness, no? Kung sako ang inflammation sa lawas mo, kulang ka sa tulog, may multiple sclerosis ka, diabetic ka, may cancer ka, lalo na kung kaagi ka trangkaso, no? Kung kaagi ka trangkaso, may tawag sila nga hangover. Hangover nga usually ginakambalgin sa COVID, may harap man, no? Kung nag-ayo sa COVID, tagbinulan, luya ang tao. Pero nag-ayo na siya, ha? Binulan ang ayo niya sa inaagyan niya tungkol sa cytokine storm.
6: Yes, because of inflammation, sir boy.
5: Inflammation.
6: Yung katabo sa sulod sa lawas.
5: Correct. No? So, ina siya tanan-tanan, gakos niya sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Ang D3Bio makatap na halos ang tanan nga sinyalis kag simtomas sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Paano madamo mga bagay? Number one, ang D3Bio may ginatawag nga medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil. Ini siya gaatag sang insigida. Insigida nga enerhiya para sa imo lawas.
6: Ang imo nga sir boy, kung gakaong ka kuan mangyapon kapoy luya palanakit hindi na lang ka magkaon
5: hindi ka na lang magkaon correct may punto
6: kaya
5: siya
6: kaya nga man number one, ang ginakaon mo is gapurma mo na glucose ti ga padugang sa imong ano sa imong inflammation I suggest ang source mo sa energy is ketones na lang mamahaw ka D3Bio, manyaga ka D3Bio, manyapon ka D3Bio. Lantaw na ito kung di ka maayo.
5: Eating is is not always good, no? Your body needs to fast. Ang aton lawas, nigin kiniridal tinis sa aton mga ninuno dugay na. Ang mga ninuno ta sa una hindi sa oras ang ilakaon. Ang ilaya kaon niya kung makakita na sila pagkaon.
16: No,
5: so ginatawag ni feast fasting and feasting. Ano namin nga fasting? Wala gin kaon dugay kay wala pa ka nakakakita bayabas, wala pa ka nakakita sang kalanon. So fasting na anay kung makakita ng pagkaon ang ginatawag niya feasting, fiesta, no? Kung lang word. Kung magagakaon siya damo, pagtaot kaon niya damo, untat naman.
17: Kag Sir Boy, ang aton nga lawas, ka-adaptsin niya, naliwat lang niya galing sa aton habit, subong niya, la, kada kita kaon-kaon, kaya hindi ka naman mga budlay, boy. Kadtok na siyang gito, may mga pagkaon.
16: Subong niya, kanong kapito sa isang kadla magkaon tao niya.
15: Huwag pa, huwag kaon.
17: Correct gin na, I agree gin, Sir Boy.
5: May ginset na, na dapat may breakfast, dapat
16: wala pa kayo breakfast. Wala pa kayo breakfast, may kuan ka na, tinapay ka
17: na, pre-breakfast ka na. May pre-breakfast ka.
5: May
17: mid-lunch.
16: Tapos may pamahaw, may merinda, may panyaga, may merinda, may panyapon, may merinda.
17: Makutab na si Justin, kay ma-explain yun as inyo. Ang scheduling.
16: Halos ka na oras na niya kaon.
5: Ma'am Justin,
15: mas healthy tao Sir Boy nga talaga sa langa kaon na kumpara sa tao nga pala kaon.
5: Correct. Not only nga ketones mahatag mo sa lawas mo kung wala ka fasting ka, you also clean yourself naturally by autophagy. Ha? Ketosis tungod sa D3 bio magintumal will promote your body to go ketosis. Kung wala kang kaon-kaon, D3 bio lang ginkwa mo, which contains extra virgin coconut oil, that will feed your cell. Don't you worry. Nga, amo na kagamay, amo na nakalandasin mo silula because your body doesn't need all the carbohydrates kinakaon mo. Remember, kung ano mo kaon, ang imo pupo, dako man. No? Okay, due time man lang ang ginakwa, ang nutrients lang, ang essential minerals lang, ang vitamins man lang ang ginapuga sa aton lawas. Ang glucose, amo pag iniisa, gagap, because ang ginatawag nga chronic fatigue. Amo pag ginigapakapoy si imo. Lalo na mga tao nga kakaon-kanon, may tsokolati sa piyak, may kaon pag ipansit. No? So, ang kumbaga tanan ina, glucose ina, that will basically cause diabetes, that will also cause chronic fatigue syndrome. Ano bala ang D3 bio? Kwaon niya si glucose, why? Pero gaan niya ka enerhiya. Not from carbohydrates, but from good fats from D3 bio. So, that will promote healing na per se. Anong pagid? Ketones will give you instant energy. Kung ang imo chronic fatigue syndrome is caused by hypothyroidism, pigaw ang imo metabolism, si ketones nga alin kay D3 bio ang bahala sina. Anong pagid mo?
16: Ang pinaka the best nga gatong para sa brain, Sir Boy.
5: The best.
16: Pag ang brain wala na pagkaon, luyagi kaya?
5: Ketones. Ketones ang ano, ketones ang paborito sa brain. Kaya ang brain takisawa, takabalo, basi may type 3 diabetes ka na, no? Kung galipaton ka na,
16: may medyo, Alzheimer's ka na, may dementia ka na.
5: Ang Alzheimer's, hindi ni gulpi mo, jutay amat-amat na siya, kakalipat ka na kung sino may utang si imo. Gakalipat ka na kung sino ang ngalan sa bata mo. Gakalipat ka na kung sino ang imugin mga friends. Ini siya is a slow process. But hindi na naton paggulaton nga maglala pa ina.
15: Especially Sir Boy, palakaong kagitamis bala. Ginapatayan niya gali ang ginatawag neurotransmitter sa aton nga brain.
5: Correct, Dok. Sam ka namin.
15: Nagamalipaton ka tapos kung wala na sa ginatawag transmitter halin sa utok pa ka to sa tiyan, at sige ka lang kaong nga kaon.
5: Because an increase of blood glucose, biskan ang glucose is food for our brain, pero ang brain ta, may kabusugan man na. Ano katabo sa excess glucose?
16: May nadumduman ko, Sir Boy. Di ba ang imo nga immune cells, ang paborito man niyang vitamin C is vitamin C.
5: Vitamin C.
16: Pero kung araw blood sugar, unahon niya ka.
5: Unahon niya
15: blood sugar.
16: Same man sa brain, blah.
5: Same man sa brain.
16: Oo. Ang dapat niya kabalo ka maginto. Kabalo ka maginto sa imo nga, no? Intoon mo imo nga immune cells. Silingko. Silingko. May cake ko, inom ko anay vitamin C.
17: Karon lang na.
16: Para nga, unahon kaon niya. Pero kung unahan mo kaon cake, tapos inom ka vitamin C, ay na, hindi na to niya sa pako ng vitamin C. Siling ka busog na kuya's cake. Amo mo ng brain, Sir Boy. Halimbabi, nauna mong matamis, musiling brain, alipa yung brain. Pag introduce mo sa ano sa mga ketones, hindi na niya sa pako. Kumayari pa ko diyan, busog pa ko.
5: Correct, no? Do dapat intuon mo gid
16: daw. Dapat intuon mo gid ya.
5: Intuon mo gid siya.
16: No? Unahi inom sang D3 bio.
5: Kikon may glucose, unahon niya ng glucose pero kung wala sa choice, kinag D3 bio ka na.
16: Especially early in the morning, Sir Boy. Ti wala ka wala sa source ang ano, sang glucose. yung ketones sa kanin, di tribayo ang iyaunahon gamiton.
18: So, ang ketones, katag na yun, instant energy, o labot ginatinloan pang mo brain sang beta amyloid plaques. Ha? Gatinlo, gatag na enerhiya, ginatinloan pang utok mo. Hindi ka makakita sa klase nga food supplement nga gaamuna sa extra virgin coconut oil lang sa D3 bio mo na makita. Ang pinakanami, gid, kung before ka magsugod sang imo Alzheimer's, meaning to say, medyo may type 3 diabetes ka na. It is an indication that your brain doesn't need glucose na for energy. Kung ginastarve mo ang brain mo, kiwain na sa gakaon, sang dapat niya kanon, gaan mo siya sang ketones nga din sa D3 bio para magbalik ang iya function. So, amuna, no, si kritanan-tanan iniga, epekto ni, there are contributing factors sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. So, ang pinaka-importante gid sa akon, nga ako no ang tao, feeling niya, okay man siya, way man sa tanan, nga agaluya gid siya. Kay ang viral load mo nagsaka na. Way kakabalo, ang viral load mo ga-peaking na. So, yun ka na nantap na on ang mga virus sa lawas na, nga hindi matap na. So, ka dapat mag D3 bio.
16: Ang kasi, isa pagid ka, produce ng kaapoy, sir boy, pag may cancer ka na.
18: Oh, na.
16: Ang nakanami lang, the lauric acid sang D3 bio kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells.
18: Amak mo na simintuhon na meaning to say hindi siya kakwa nutrients sa imo lawas, hindi kasulod, hindi man siya kagwa, hindi man siya kapagwa meaning to say ang nutrients nga ginkaon mo makadto sa good cells mo, hindi sa cancer cells mo. Kung sa cancer cells mo, kumbaga dok sa ang analogy sini, kung isa lang ang baba sang imo healthy cell, ang cancer cells mo, 20.
15: Oh, grabe ka, dalok-dalok.
18: 20, ba sini. It consumes 60 to 80% more sang ordinaryo nga selula. So, ang imo ginakaon nga nutrients, nang ginakaon mo itong mga nami, nga mga vitamins, nakaduya si iya. Siya yung gadako.
15: Correct.
18: Yung normal cells mo.
15: Kagang isa bagay, sir, boy, kapagdanan sa chronic fatigue, ining natuwag malabsorption. No? Tungod sa kakulang mo sa probiotics.
18: So, correct.
15: Na ma-absorb ang mga pagkaon, yung ginakaon, yung ginanglan sa atong nga lawas. That's why, ang D3
16: tapos
15: bio,
16: di nakaproduce ang B-complex.
15: B-complex,
18: Ano ginoblog ni Doc Sam sang D3 bio?
15: Ginapadamo ang good bacteria.
18: Bacteria. Kung damo ang imo good bacteria,
16: damo man ma-produce nga probiot, damo ma-produce nga B-complex,
18: no? Damo vitamin Bs, nami absorption sang vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, mga mineralis nga magnesium, phosphorus, calcium, nami ang absorption because it needs good fat like D3 bio to be absorbed properly by our body.
15: Isa pa si Boy, ginapadamo niya ang ginatawag precursors ang melatonin.
18: Correct.
15: Ang
16: serotonin. Namitulog mo.
15: Namitulog. Oh, basta kulang na tulog eh.
18: Precursor of melatonin, no?
16: Ma-checklist na ito.
18: So, amuna ang advantage, no? Kung kakapoy ka po yung lawas. Kung kakapoy ka po yung lawas, kung galuya ka, D3 bio mo na, no?
16: Para sa nila, Sir Boy, sang antioxidant.
18: No, DTX500.
16: The only thing na kaya mag-correct sa inflammation nga gakatabo sa sulod, the combination of DTX500 and D3 bio.
15: Kampiyon.
18: So, if you have your super trio, unen, hindi ka na magkapuyon, healthy pang lawas mo. DTX500, Mighty C and Pure C, and of course,
16: D3 bio. Hindi na ko kinanglan mag-inom B-complex. Basta ginom ko D3 bio. D3 bio.
18: Sila na namin, matasusulod. Numatawag nga, gut-derived vitamin B. Okay.
19: D3 bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
20: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 bio with VCO.
21: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
20: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
19: Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Kuryagin, kunyakakan, tagay ganya. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigyan ako. Sa mabatian ko ang Pure C vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
19: Pure C vitamin C. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Ito si Helen na Dairo. Gasibalo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
19: Pure C vitamin C.
1: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Checklist na ta. Gaditribayo ko, Sir Boy, because ini ang may soothing effect sa imo nga digestive tract. May mga study, Sir Boy, nga pag take mo sang ang virgin coconut oil,
15: soothing.
17: Especially nga ara sa D3Bio, pagbuka to, boy, ining imo nga good fats will soothe your small intestine. Kung ang imo nga small intestine, Sir Boy, kampiyon kag hindi siya irritated, no? Ini ang makabulig sang dako sa imo absorption. And hindi pa na natapos. Oo, ginapataya man ang mga bad bacterias nga ara
16: dira. Hindi lang sa GP ha. Nami pa pupo mo. Kay gakadanlog ang pupo mo.
17: Ang nami pa, Sir Doc, when your intestine is kag colon, nami siya ang iya kondisyon, ang peristaltic movement, nami. Hindi ka paghangin-hangin nun, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo. Naming, wala ka sang problema sa digestive tract. Gali,
15: Sir GP.
17: Exactly. So, hindi na makaya sang plain D3.
16: Ang Sir GP mo niyo. Ti palakaon, gigaya man ti kaon. Di ba? Pag palakaon, gaya man ti kaon, mga karne, mga tambok, mas bintaha kung gainom ka D3Bio sa nga man, damo ka ginpasulod niya, bad cholesterol. So, the only thing nga mag-neutralize ng bad cholesterol para pagkuhaon ng sobra, it's the good cholesterol. Ang plain nga D3, hindi amuna kadamo ang iya nga good cholesterol. Mas damo ang iya ka D3Bio because of the BCO in the D3Bio. The more nga kadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolon niya yung mga bad cholesterol.
17: Ang plain D3, kinanglan pag isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumplito si Ricardo siyang D3Bio.
16: So, na ka kung kung gainom ka plain nga D3, D3Bio ka na lang. Kay kumbay na siya. So alaala mainom ka D3 tapos mahigop ka BCO, yung nagdumbing gasto mo. Bakal ka na lang D3Bio.
18: Hindi ka masigurado sa quality sa BCO mo.
16: Amo na ang bintaha, Sir Boy, kung naka D3Bio ka against ordinary lang nga plain D3. Ang kay Sir Kevin, Sir Boy, amo niya. Gusto niya D3Bio. Hindi siya sa plain nga D3. Kay ang imulawas wala ga produce daw sang monolaurin.
17: Gusto.
16: D3Bio lang. Ara lang sa D3Bio ang ga produce ang ano, monolaurin kag MCT. Mas gusto gid niya. Mula na ang rason niya. Kay imulawas wala ga produce monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mapatay ang kagaw, it's D3Bio.
17: Ang ga produce monolaurin si nanay mo. Pero sang una pa to. Hindi ako kanaway na. See?
16: Tisubong mainom na lang siya D3Bio para may monolaurin siya. Para may resistance siya again sa mga kagaw kag bakterya.
18: Gusto ko ya ang D3Bio over ordinary vitamin D3 kay gapuhay ang akon pancreas.
17: Ay,
18: ang pancreas ko amuni ang kusina sang aton lawas. Kung ano mang inakaon mo amuni tagahiwa, tagapudpod para makaon sang aton, para makasulod sa aton gut no or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3Bio, ginapanami ang imo insulin. Ginapa-effective ni no, gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kung sensitive ang imo insulin, meaning to say makasulod dayon si ang insulin sa imo selula dala.
3: D3Bio
18: ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang ginproduce ni pancreas ng insulin, hindi siya kapoy. Kaya ang insulin to, sufficiente na para magkuha sang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
3: D3Bio!
18: That's why got D3Bio kuya, ki gusto ko magdugay ang akon pancreas over ordinary vitamin D.
16: Hindi siya mabankrap, Sir Boy.
18: Hindi siya mabankrap.
16: Oh, see? So, mas maayo mag-ano na kamo. mag-D3Bio
18: na. No? Mag-D3Bio na kamo, no?
16: Sa ilo na. Upgrade na. Upgrade na sang, kung sige mo lang kainom sang ordinary nga D3, mag-D3Bio na sila, Sir Boy.
0: D3Bio! Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
20: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika!
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: K5 News FM.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
20: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3Bio!
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
20: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
24: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagparami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayong apanglawason kag nagapapakon sang imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics!
25: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
20: DTX 500.
26: Si Erin Grace Paglimutan.
27: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
28: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
27: 2 beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
20: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
20: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
20: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
31: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
31: Bakal na sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix?
32: Gusto ko na.
20: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
33: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
20: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
34: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
35: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
34: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
35: Kaya subukan ninyo.
34: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
35: Clinica Deo Fresh.
34: Available now.
1: Extend Food Superman for Man.
2: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
5: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-a-bulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
10: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: KK5 News FM.

0: radio mo.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Kukulita at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan na ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras naton, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gagabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, umdala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, kaya gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kaga nagapagumod sa inyong mga paminsaron. Subong gabi, text yun na rin tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 sa ating Globe number 0927-448-940. May 21, 2026, it's a Thursday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Kayo!
2: Mayong gabi si Moki 5 Jirili.
0: Tapos tangi mo nga, Lolo.
2: Well, so far, still the same. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Good ah. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5 aton gid sa liwat, wala unta sa pag-rewind sa aton tanan. Nga tagaan tagid sa nga taas nga importansya, prioridad ang aton igayang lawas sa subong nga panyempo. Kabudlay magmasakit. Kag kinanglan aton gid nga magkaon sa mga masustansya nga pagkaon, kag mga ilimnon. Likawan ang mga junk foods, mga maasin, mga matamis nga pagkaon kag ilimnon. Madamo siyang asin. May mga preservatives, no? Kag subong man aton nga tagaan sang panahon ang pagpabalhas. Isa ini ka importante kag sekreto sang kabuhi, Jirili. Ang kada ilig siyang balhas nga nagagwa sa aton balak, aton nga lawas, nagabulig ini limpyo sa aton higko nga sistema. Ang toxins nga mugin isa ka mayor nga rason kung nga nagkahalita, nagaguba ang aton sistema, nagresulta sa kunano nga masakit kag balatian. Gani aton gid tagaan sang panahon ang pagpabalhas mga ka-K5, ha? Nagaupod sa kada ilig sang balhasta ang mga toxins, ha? Ang paglimpyo sa palibot, sa sulod sa panimalay, maayo gini nga mga pamatasan. Nagahatag ini sang proteksyon sa aton ni kayong lawas, subuman sa bilog nga membro sang panimalay. E kung limpyo ang aton palibot, ang aton balay, hindi makatinir ang mga kagaw. Isa man karason kung nga nagamalasakit kita kag nagabalatian tungod sa mga kagaw nga yara sa aton palibot, ha? Ugalion naton nga maglimpyo kita, ha? Kag hindi magkalipat git, palayo kita, paiway kita, no? Palagyo kita sa stress. Ang stress nagahatag man sang lain-laing mga masakit, no? Kabangdanan man kung may high blood pressure kita. nag-trigger ang aton high blood pressure tungod sa stress. Iba nagaka-heart attack, nagaka-stroke, nagaka-andar ang mga cancer cells, mga ka-K5, no? So ang stress, isa ka dapat naton, hindi lagi naton pagpabayan. Kaya isa man ini nagahatag resulta sa kunano nga masakit kag balatian, kag kalamanan, delikado kag makamamatay. Kag siyempre ini magkalipad sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Tansa kag dako di naton nga oportunidad nga mayara kita sang masaligan nga isa ka suplemento nga nagabulig limpyo, nagapangakas kay napagwa sa aton lawas ining mga toxins. Subong man ang DTX 500, nagabantay sa aton blood sugar, mga ka-K5, no? Nga kung lapaw sa level siya abe, ginapapanaog niya. O kung ara lang dira, nga mintinar lang sa level, nga hindi maglapaw. Kag may epekto siya, nga parihas gid sa insulin. Kag magluwa siya, may super antioxidant kahalin sa tubo, nga nagahatag man na depensa kang kabakod sa aton sistema, batok naman sa mga free radicals. Ang free radicals, amo naman ini nagahatag sang kalitan sa aton na selula, ginaguba iya dirili, nga konsaniin, sa dalayon, nagatuga man sang masakit kag balatian. Adlaw-adlaw, hindi magkalipad gid sa pag-inom sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shea! Okay. Mayugin ko may Mighty Shea kaya hindi ka magsisi mo. Subong mga ka-K5 kinanglan ginaton, biparahan naman ang aton sistema. Kay according sa report sang Pag-asa, sa ulihi nga simana sining bulan sang Mayo, tob-tob sa ikaduwa nga simana sang bulan sang Hunyo, magadeklarar na ang Pag-asa sang tig-ululan, mga ka-K5. Matapos sang nagabiniti nga init adlaw-adlaw, masulod naman kuno, according sa forecast ng Pag-asa, sa sinag ang mga tinion, ang tig-ululan, magakambyo klema na kita. Sa pagkambyo siyang klema, kinanglan may ara kita sa maabtik ng sistema nga maka-adjust sa nga bago naman nga temperatura, bago naman nga klema o panahon. Dapat may ara kita sa nga abtik, mataas nga depensa kag resistensya. Ang Mighty Shea isagid ginagahatag sa aton sang aton kinanglanon sa subong nga panahon. Adlaw-adlaw, basta vitamin C, i-Mighty Shea mo. Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C. Anong lakat siyang panahon, Jerile Abe?
0: Yes, Lo. Weather update, mga...

0: ang Mindanao. Apisar sa Duwaka Weather Systems, nga nagapikto sa mga nasambit nga lugar. Madako sa gihapon ang posibilidad sa mga pag-ulan kag pagpangilat, partikular na sa hapon kag sa gabi. Mayara sa low pressure area ang ginabantayan ang pag-asa. Apang wala pa subong sa posibilidad nga mag-develop ini sa isa ka bagyo. Diri sa Negros Occidental, mapaang ang panahon sa aton. Mapaang sa gihapon ang aton panahon, buha sa aga. Apang sa hapon, posible ang mga pag-ulan, kaga thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kaga 34 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Ano, diri lay may LPA?
0: Yes, lo, may LPA.
1: Okay, okay, may chance siya. Ara na sa sulod siyang Philippine Area of Responsibility.
0: Yes, lo. Kung wala pagigapon, no chance nga mag-develop ini sa isa kabagyo.
1: Ay, nibilob na. Inibilob na bagyo na yun, ah. Para magkalaong pawa na tadayon, bla. Subong mga ka-K5, ining ulan-ulan nga aton na eksperyensyahan subong adlaw, ini isa ka bahin sang LPA o control. Ang extension sang iyab lang kamot sang LPA, mga galom nga naglaptabi nga kaupod sang LPA nga ara somewhere in Mindanao. So, mo ina, sumog ang aton may experience ha, nag-ulan-ulan. Pero daw hindi pag-isado ka basko, kay throw pa lang ni, bahin pa lang ni siyang LPA. Pero somehow, sumog ang adlaw ti na medyo nasulhay kita, kag medyo kanami isang aton nga nabatsagan. Kay hindi masyado kainit gini, no? Medyo mapulupaang lang siya. Pero wala siyang nagatagitigin nga inig tungod siyang lagko nga panganod. May mga galom eh. Kagtapos may nagaulan-ulan bla. So thank you Lord, thank you. So ining LPA naman nga ginabantayan sa pag-asa outside o kung inside na. Ara na sa sulod sa aton Philippine Area of Responsibility. Itchay din matunaw ni siya eh. Itchay din matunaw. Duwa mo lang ng direksyon niya, Jirili. It's either ma-develop siya nga maging isya kabagyo. Bukon ba siya matunaw lang siya, bla? Tani nila matunaw, bla? Bagyo ha, one time, Lord. Sige, kabay pa para mampawan ang aton ng mga kanutaan, bla. Ang aton mga pananom daw, ah, mga aton ng mga mangunguman na pangamuyugin. Tungod sa nga grabing, sunod-sunod nga grabing init, dirili. Tag 40 plus degrees Celsius, siya mo. Di ang easterlish kag ang silak sa adlaw, grabe, no? Nagainit ba lang, ne, kay tungod may chimpugin. Nga ang aton nga kalibutan, gatiyog si sadlaw mo. Mga amo sini nga panyimpo summer, lapit ang posisyon sa aton planeta sa adlaw. Tutaran ninyo nga kung bulan na gani siyang September, October, November, December, January, mabugnaw siya medyo kiti layo kita sa adlaw. Ang posisyon sa planeta naton layo sa adlaw. Posibo nga gabing init, amot silingon, padayon nga nagatiyog ang aton planeta sa adlaw, pero ang posisyon niya lapit sa adlaw. Ha? So sumong amat-amat naman siya nagadistansya, samtang nagatiyog sa aton nga adlaw. Di kamay pa nga magkamyo klema, piparado kita mga ka-K5, no? Kay basi bumalos, bla. Bumalos ang tikululan, baha naman eh. Wa naman ing kalag sang mga proyekto sang aton nga mga flood control. Magalabaw naman ni kang mga kalaguba naman ning mga flood control projects na eh? Kag sa subong mga kakifay, mamuning namin gid ka chimpo yung maglimpyo kalog.

Ito siyempre ni direksyon sa nga aton klima di Pilipinas, ulan malakang init man ako. Di manong tapos ng tigilinit, for sure, ang mabulos ng klima naton is tigululan. So kinaglanggi naton ang mga drainage system naton samtang wala pag-ulan, ikutihon ta na. Limpyuhan ta na. Hindi kay kundi ito gani yang tigululan, dito matayang mamuho. Dito matamang alog. Dito matamang limpyo. So hindi ma tayo yun aga pag-ilig sa mga tubig. Tugas ang ulan, bagyo, kung baha, abin, no? Di buwas nga dlaw, pitsa 22 sa Mayo, heat index sa Negros Occidental, mga kakifay. Yara sa danger level. Diri sa aton probinsya, ara kita sa danger level, ang heat index buwas nga dlaw, Mayo 22. Posible magdagat sa 42 degrees Celsius ang heat index o kona kainiton. Nga mabatyagan sa buwas nga dlaw, siyang Biyernes, ti-Biyernes buwas, ti-buwas gine. Nalakip lang nasambit ka temperatura sa danger category, kundi posible ang heat cramps, heat exhaustion, kag heat stroke. Delikado dili. Pag-inom regular gin siyang tubig, ah, no? Di lang tami ka damo, ganyan daw, mas malumos ka blaw. Saktuhan lang, kaglikawan gin ang magbabad sa madugay sa init sa adlaw. So reminder ina sa aton mga ka-K5, no? That's why gani sa liwat ang aton ng mga mangunguma. Kalamanan, giriling, nagasagod, bala ko naga tanom siyang utin, siyang utan. Dira sa kanlaon, no? Wala pa nagabutlak ang adlaw. Iba na ranas kampo, maling naginakultibar nila yung mga utan mo. Kay mantikon taas na yung kanlaon, kay bukid na dira iya, mas lapit sila sa adlaw. Diri sa aton is makulon nubo-nubo kita, grabing init. Di how much more kung ara sila sa taas nga level sa bukid na kanlaon. That's why may mga kauturan kita nga nagatanom sang utan. Nga aga pa sila, iban na galas 4, pwede ganin mo. Nakanton na sila sang ilang nga mga talamnan. Nga nag-cultivar, nag-abuno, nag-pang-kwahilamon. Sa pag-saka sang init, nga medyo init na dirili, nag-untat sila. No? Di amoy na, no? Siyempre, kinaglagin natin, proteksyonan ang aton kagalingon. O hindi nga bahin, nga dulong na sa aton sa nga D3 Bio. Nainom ng D3 Bio? Ati, good. Very good. Mga ka-K5, kagamin, nalipat kitagin mag-update sa inyo. Ang aton nga news team sa K5 News FM, nakaabot na sa Surigao del Sur. Kung sa din, pagkahiwaton ang 2026 palarong pambansa, no? So, nakaabot na itong aton nga team, or nag-aplastar na sila sang ilang mga equipments kagina sa ulo na nila mga ruta sa mga events sa mga sports nga pagpatigayunon kag magasugod gali mga ka-K5 ang palarong pambansa 2026 Agusan del Sur this coming May 24 to May 31, no? Sumbali isagid kasi mana pito kadlaw. So, padayon ka mo tutok sa aton nga Facebook page, K5 News FM Bacolod 101.5. Danyo gin makitaan ang mga update results kag kung ano pang mga videos updates sa nga aton nga mga K5 News FM reporter team or news team. Page naton is K5 News FM Bacolod 101.5, no? Kay diri man mismo sa aton nga radyo, no? Tanan nga K5 stations all over the Philippines.

may mga syuldo sila. Ang adlaw ni Laya Jeline, di magdumoy sa 1,000. Kalamanan, tag-1,500 mo ang adlaw. Bilang tourist guide, ha? Kung damo pagin sa mga turista, may mga extra-extra pagin sila. Naswai damo sa nagkakaingan nyo ng mga locals from different places here in the Philippines. Kaya, why na masyadong nagapangisda? May aragin nga po, simpre hindi madula. Pro Kalabanan, nag-go na sila sa mga training sa tourism department nato, Department of Tourism. Kung paano maging isa ka guide, paano maging isa ka bahin sa turismo. Iara man na mabuhi nilang ila pamilya mo, no? Timayo. 7,000 plus island ang Pilipinas, mga kakipay. Ang tao sa Boracay, grabe, no? Although okay man ang Boracay para sa ako, no? Iba na may agit sa Boracay. For me, okay Boracay. Po hindi ginasasuper namin, ah. Damo pa sa mga isla yung mas nami pa sa Boracay. Ining isa sa mga lugar nila somewhere in Palawan, ining Balabac, Blane. Man makita mong Balabac, Jirilin. Makita mo nga nagakamag ang kasag mo. No, ara kagay siya para isyo, Blane. So 7,000 plus islands, ang iban wala pa gani ma-develop kag wala pa ma-discovery, Jirilin mo. Wala pa masyado gin ma-expose kag makantuan. Kung amo initutukan sa gobyerno, ipackage, i-showcase all over the world, abe. Matyagan ko do, dasig mampawan ang ekonomiya, tamo. Kaya man ko may mga pasilidad kita sa mga kada beach resorts, no? Di kinanglan panday. Kinanglan sa mga workers, sa mga hotel, sa mga pag-maintenance sa resorts, no? Damogi dyan magka-ubrayo mo. 7,000 plus islands. So, sigurong ibang guruti kinanglan doktor, nurse, no? Maganda mo ang mga-ubray, no? Kagati, siyempre, kanton ng turista. Ang iba siguro no, hindi naguro magwaya si mga nasyon para mamanday ito sa Saudi. Oh. Kasi kung paluparihas mo lang kami ang ikamo nila, kagandaro nila from abroad, especially sa mga kultura naton ng mga aras sa pagpamanday kami, construction. Kung makita mo lang din nila, di yan nga daw amamo mo lang din kumpara sa mga Saudi ng lugar, abe. I-prefer nila di sa Pilipinas, eh. Kiti lapit sila sa pamilya nila mo. Rason mo lang ng kalamanan niya nga nag-arisgo kayo nag-sakripisyo palayo sa pamilya. Tungod sa nga ginapaminsa nila ang puturo sa kabataan kag ila pamilya, eh. Di ang puturo, handom, matuman ina po kinanglan may aras ang sufficiente nga ganar o con income. Mag-income ka 50 mil dito sa abroad, kung ma-income mo di 50 mil ang bulan, butang tabi dito sa abroad ma-income ka bi 70 mil dire sa Pilipinas 90 mil 50 mil, 20 mil di pa rin siya. Damo siguro yung ma-risgo man sa 50 mil lala kati lapit sa pamilya mo. Kay man ang agoniya ni mo, Jirili, sa layo ka sa imo pamilya, perti ka bugat mo. Ang nag-hatag na lala si mo fighting spirit na tungod sang kinanglanon sa kamataan mag-eskwela, kinanglano nila mag-aprikural sa ilaya puturo mo. So bilang amay kag ginikanan, maninguha kagid siyang imo yung kagayunan nga matigayan ang mga responsibilidad mo nga matagaan mo sang sufisyente nga

kinaglanon sa imo yung mga membro sa pamilya. Pero kung may ari kita diri, abi sa mga hining mga mountain resorts diri lino, diskubrihon ang mga tahom ng mga lugar sa mountain. Mga busay, may ara bla sa nga alagyan kag very friendly nga accommodation bla. Kay kalabanan kinanglay kag ito maga dumog to sa kagubatan. Kinala may access nga na kanami lang niya i-travel bla. Siminto Honda o koniplastar nga safe ang turista nga maglagaw. Tapos may security, may tanan, may masilidad nga safe kagkampante kag secure ang mga turista sa pag-trek o kon pag-saka sa mga resort, mountain resorts, no? Makanto sa mga kuweba, makanto sa mga lugar nga tahom diri sa Pilipinas. Di kalabanan, makanto ka sa Bohol, makatanawon mo tong lagko matanga. Mga tarsier blani. Di gali chocolate hills, no? Sa Bohol, sa Panglao, sa Cebu may araman. Diri siya negro siya nung aton, di man? Si Palay, hinumaan. Ano bagid? Ano bagid? Dito niya sa... ano ganin ng Sikihor? Sikihor niya nila. Isa sa mga kantuan naton mga ka-K5. Sabon nga tour incentive din sa company na to. Gindala kami ni Dr. Ramil Oy sa Sikihor. Sos na namo-damo sa Amerikana, jili nugay-nugay tulok sa akon. Kay gali, tulok na sa akon kay inising nga gwapo. Kundi kay ang shirt ko dumawagak na gali. Inatom lang dumduman nyo to ang busay to nga makabit ka siya daw kalat niriling nga daw ma-ferry walk, abi ka. Manaog ka dito sa ano to nga busay ganito man. Sikat na siya sa, ano eh, sa Sikihor eh. Ang nagpausyo gina si Ann Cortez na to nga nag-bikini siya. Nga nagkabit siya sa kalat, kaginhabiyog sa niriling nga daw nagalakat siya sa mamosan tubig lang. Kalamot to sa Amerika, kalamot sa Germany, ang amun ang mga video sa Facebook. It attracts thousands and thousands of tourists, no? All over the world. Tingin kantuado na mo ni Dr. Milhoy. Akang bughay. Oh, thank you again. Ari gali si Migo naton, Mac-Maco, Maki-Boy! Kambog High Falls. Okay. Nang amakon mo mga kaki-five sus Mario, chef. Manaog ka, pila ka steps ang panaog man? Sobra 100 steps mo. Pero ang tao, nagasinugot anay lang sa daw ginplastar nga siminto. Nga daw hagdanan, bla panaog to may liko-liko eh. 120 plus steps, more or less, no? Ang pagpanaog, may problema. Ang pagpasaka, mga kakipay, sus Mariusel. Ah, okay, ari si Makiboy, kikinisip ni Makiboy. 322 steps, no? Hindi ang 120 steps kaliya. Kuntunga-tunga pala ito. 322 steps. Manaog ka dito sa Kambog High Falls. Kagtapos makabit ka man ito yung dumapiriwo kay. Sos may atoto diniling ang mga foreigner. No, nag-atope sila yung mga galagaw sa milonga. Ha? Na lagaw to sila sa Sikihor, kapin may sa falls to. Mga kana dili daw, mga matyagun, mga diwata, mga tsuram lang. Ka mga tahong, ka mga nami, siupa to. At yung ito na munyika, lang ano si Barbie, lang tsuram mo, diriliho. Naga bikini lang mga kaki-five.
dito sa Sikihor, ordinaryo na lang to yan. Siyang una, dumidyo daw nagkakasyak patabi, no? Siyang una, ayam lang. Puso po ang diri mga kakipaw sa mga amuning lugar. Ah, why na to na siya pack mo na? Ang ako to nakita, may isa to ka magnubyo, nga isa ka puti, groto. Aling gro sa Europe, groto. Kaya tsura, ito Briton lang. Ang nubya yan yun, isa sa perti kapag katambo ko. Nigra mla, nigra. Nigra siya ng tambok, yun liyaw. Kundi may balsa na da mga kakipan sa dalam siyang pols, tumakilid ang balsa. Tinahulog ang babae nga nigra ng tambok sa tubig. Ginamantay ko, mas mag-itom ang tubig, blaw. Away man ang ito, ma. Kundi mo na ito, abe, kasadya katahog pinalakpag, nagasalom-salom ang mga puriner, no, sa inang busay na da, Kambog High Falls. Na iba nagakamit-kamit sa mga higot, dinili, kaya nag-ferry walk, no, uncortes kinabi. Nagalakad ko no abe, samtang nga nagakami, ginahabyog sila. Doon nagalakad sila ko no abe, sa mabaw siyang, sa mabaw siyang tubig, bla. Di okay mo na, Bino. Di pagusto ko na kung ano ka nakalawig, gusto mo na. Pero kami, arala kami sa isa ka oras, more or less, eh, no? Kaya mo pa kami kantuan ng mga destinasyon dito sa Sikihor. Di mo na ito, be. Ang pagpanaog, huwag problema. 322 steps, mga kakipan. Sus, Mariusip, ang magpasyaka, matyaga ko, hindi na kuya magsyaka. Dumahamba lang kuya nga, kuha na lang ka mo to be rescue, rescuehan na lang ko. Ang imo nga tuhod nga bunggos dughan mo. Di paminsaram lang kung ikaw hindi ka praktisado, naanad ka lang sa lakat nga planudo, abe. Di may mga amo sinayang nga mga tikang nga daw kalago sa tikang mo, nga daw halos mag bunggo yung imo nga tuhod sa imo yung imo nga ano ni, sa imo yung dughan. Kang hindi lang nga isa, dua, tatlo katikang. Ha? Lawig yung katikang amo sina. Kundi ga, ang maskulo mo, ang muscle memory nga ginatawag. Nagkakolorog tuhod mo mo. Ha? Kakolorog tuhod mo. Ang ibang daw, wala naga, wala nagarikta. Lima katikang, pahuway. Tapos, dugay-dugay po, why? Saka naman, dua katikang, tatlo katikang, hasta makatapos, tos babaw. Amo lang yun nabi nga, tani maindiyahan nila, may cable car na lang bala. may cable car na lang. Total, mahiuman ang ginansa sa turismo dao. Kaiman may mga tigulang diriliga mas gulang pa siya akon. Huwag nagalakad ka kamag lang bababaw. Kang tanan nga buhayaw di matiano. Kapamuyayaw niya, hindi lang ko magambar kung anong pamuyayaw. Kapamuyayaw sa perte, ganyan, perting hapo, perting amuni, may dala buyayaw mo. Kataon, ma-enjoy ka man, ganyan, wala ka na-expectar, wala sa video nga makita mo sa social media, wala nilang ginapabalo, nga mo di galing experienceahan mo nito. Ang imo lang iya, nga makakaabot ka dito sa may bahin sa busay namin nga ginagantuan sa turista, kag ma-experiensya mo. Galing kayo manaog ka pa sa 322 steps? Wala problema pagpanaog, kasulhay lang. Pero pagpasaka, mga kakipay, kasulumpaan. That's why ganit kung why ka nag-jogging, wala ka into sports, no? Mamaguhan ang mga maskulo mo sa matie, sa likod. Ah, batyagon mo ginaw. Mangita kagin sa manog hilot. Mangita kagin sa manog masahing. Kay pagambas, abe. Mabaka-baka kalakat. Maghambal ka din ka. Agoy, agoy, agoy, agoy.
Tungod ang mga maskulo mo na overstretch mula kahit hindi niya usual nga. Aton nga daily routine niya nga nagalakata sa planudo na iya mataklad kaya mo. Mamirsa tudo yung imo yung maskulo sa paa, sa batiis mo. Sa bilog mo nga lawas, kundi pala nakit niya lawas mo. Okay, nagkanto magkami dito, temo na dito, pero may reporto dito na mangkot-ikot sa babaw. No? Nga, sila ko kamudlay, manikang inyo ni nga, kaya nga panukot sila dito, mo may dumayang ara nga mamayad ka dami na. Sila ko, okay lang niya mo lang eh. Why man is siya may aksidente? Di kayo daw may tendency kung isa yung matakadalinas ka mula sa mga tikang mula. Sa mga hagdanan, pwede ka makadalinas mo. Kaysa piyak lang kabahin ang may baral, nga makakapiyot ka. Po sa piyak nito, ay na eh. Di daw kumutang mo dami do mga isa ka mitro kagtunga mi ang simintado ng mga hagdanan dirili. Di ang tao na nagainikit-ikit sa kapnaogo. You know what? Wala lang guro na balita, no? Namangkod dito sa mga locals, niya siling ko. Kay pag-abot mo to sa kasbabaw to, ginalaot mo pag ginawa mo. Nga, siling abing manawag na liwat, hindi na! Bahala na ni hindi ko yung mag-itanay sa nga busay to sa dalong to. Hindi ko yung manawag to. Ang report mga gagay-five na mangkot na to sa mga locals, no? Nga siling ko, why pa man insidente di nga, ano, nga ginbuliga tungod sa kakapoy? Gambar pala ko na mangkot na mga risko na nagkapanaog na dyan. May dala siyang long bed, blan eh. Sa tunga-tunga, kuno siyang nasakaan, no, may nalipong. Damo ka kalipong. Nga rasiro, ma-risko na ito sa dalawang mga damo ka kalipong. Siling ko, lipong mula gali. Siling ko mga worst case, sabihin, ano? Nga sila kaginim na patya na di. Siling ko na nun, lumos? Hindi. Kay, ano to ko, local to ko, I think the foreigner. Nga 322 steps. Gindalaga niya pasaka mga kakipay. Sus guro do, wala guro nga matansaya guro mla. Wala guro kasarang kurason niya, nag-collapse. Patay eh. Patay. So mo na mla no, nga kanami pagitanik, kang mas damo pagit ang ilayang maging bisita nga turista. If accessible mla. Kay man ang bata kang tigulang, nga do kabudlay magtikang. Mabayad man mo. Kung galing ang pagpanaog ka mang pasaka dito, kamudlay. Ma, magtawag nila is buhis, buhay. Buhis, buhay. Tapos, mga ka-K5, sabahin sa nga dito sa Sikihor. May isa to kapilas nga ginbawala na magpalapit gin sa pilas. Ginbutaga na nila do kudal. Do hasta grosawa kro. Kag daw ginabawala na sa piyak to nga bahin, maglumpat. Kay man ang matoto igang mula. Talom ang mato, generally, talom. Mga limestone daw, daw mga tiyagan mo, daw mapilas ka, lang tapakan mo kung gatiniil ka, mapilas ka eh. May isa to kalilipat lang din ko, isa man na kang ginakantuan din sa Kisiki Hall. Nga ginabawala na mag-dive. Kay man nag-mack-dive siya, generally, nag-mack-dive siya sa pilas, sus kumabos ang iyang tansya. Lumagapok siya sa ining mga iga nga bato. Pusa eh. Pusa. Patay eh. Grabe no. Di ina nga lugar.
antes ka da magsulod, may nagahilira na da nga mga tindahan lang. Gabaligya sila sa mga lumay diri, lumay. Kag tapos ini mga souvenir. Mga munika blani nga daw panghiwit blani. Ang lumay perting bakal. Si Makmak o nagbakal gito sa groto ka dusina gitmak. Isa ka dusina gingguro ka mutilya gitmakal mong lumay ay ha. Alo ka mo na siya hinumaan. Damo si Makmak lumay. Ay di na. Tungkol siyang katisuyo ni Makmak, lumay na nangadaan mo. Mag-yuhom si Makmak. Hindi daw ginalumay ang uyam mo. Ginaway pa na niya, mabrihan niya ang butilya halin sa sikihon. Yuhom niya pa lang. Di simpre na daan ang iyang yuhom mo. Nandaw iyam lang siyang modilo, siyang toothpaste lang, close-up lang. Niya kung aonta ka modilo sa close-up, mayuhom ka lang. At iya, niya mas tatalikod lang. Di mabakal ka na girili, siyang ilumay na may mga instruksyon, ay kalain mo na siyang lumay. Puda mo ka bakal mga kakipay, I don't know kung epektibo ng lumay. Mag, epektibo man. Lumay-lumay mo lang na guro ah. Antes ka ito mag-ganto, sinang ginabawalan na mag-dive nga isa ka Pilas Cliff, abe. May mga namo sila da, no? May mga maligya sila ng mga souvenirs. So, nakabuhi ang mga locals nila tungkol sining mga amo sining nga klase sa mga malaligyaan. Ang problema naman, perti kayamok-yamok mga kagay-five. Nga, ang yamok na daw pulbos, bla, no? Wala siyang sakto nga dalan. Blado, dorog niya, blado, natural nga lagyan. Property kaya buhok. So, tanima, kay damo-damo tao, katama mo. Tanima, diyahan nga naming lakta, no? At nami ang lagyan, parehas to sa busay nga manaog ka. Di okay lang na manaog, tanin pasaka, blati ang mong kalamanan, butangan siyang cable car, eh. Di kung gusto mo yung, magpanausakay kami sa kibol ka, di bayad ka lang niya eh. Di another income na mo. Hindi kay pila na ka mga tao nga nagkalalipong, nampatyan na tungod sang it will create bad and negative impact, no? Sa turismo, sa sinang busay, no? Ining Kambog High Falls. Sa Paliton Beach, pagayon Paliton, ha? Paliton, guro ni Mag, Paliton, may palit, bla? Inang, may ara siyang duha kalume nga magtimbang, nga may kalat, dirili, maduyan kaya, bla? Ihabyog ka siyang isa matokahaso nga, ihabyogo niya katastaas, bla, mga kakipay? Siguro ara guro siya mga 20-30 feet gurong habiyogi gurong. Sus, Mariusip, gahalyat atay ko. Malaki punggan ko. Tani naglumpat yun ang atay ko. Ang tao nagapila, jirilim mo, kay mabayad ka, kay parang nga iswing ka dito. Iswing ka. Grabe, no? May isa pagi kami itong ikatuan pagpanyapon mga kakipaib, no? Isa naman ka beach resort dito sa Sikihor. Kaya hindi ko ito malipatan. May isa dito ka private nga resort nga pagsulod mo, kung babaye ka, dapat nakabikini ka. No, private resort siya. Nga sa sulod dito, may swimming pool. May mga kalanaan. Kagtapos, ang kilid niya cliff lang siya nga makita mong sunset la. Kag sa kilid siyang malapad nga swimming pool, may lapad mga baldusa nga may naga-drums dirili, no? Kanami siya mga tukar, pang baybay, gina, pang sunset, ginyam la. Di
mga Amerikana, delicious, Mario Chef, ho. Jagan ko doon pala nakit, matakot. Dito mo makita, mga kagay-five, no? Kung ginupod ko lang lula ko, makita ito nga nagabikini yung mga foreigner. Masisako pang uro, siguro. Ano ni gani Romek, no? Romek ni siya. Romek, no? Doon mo ni siyang lugar. Nga kinanglan magsulod ka to kung babae ka, kinanglan nakatupis ka. Bagi ko nakagiling ni Makmak ko. In picture niya galiho, bosses. Nagaidag-idag ikaw sa isa kapulungkuan nga mahumok samtang nagatanaw ka sa nagatunod nga adlaw. Kag sa kilid mo may gina may lamisa dira nga ara dirang drinks mo is either mango juice or red wine na gusto mo, beer or whiskey. Ara dira no sa kilid may platform sila kag may bangko sila nga nagahumok lang dili nga makaidag-idag ka, ha? May atong do private resort sa limitado lang makasulod. Picture rajli ni Makmak. Mag-sintro yung siya nag-bikini ba? Mayo, Mak. May harap pa na. Mak, iban, Mak. Lapit-lapit mo lang, Mak. Doka, garho, maning lahi mo. Pa-picture, man. Ang mga lapit nag-bikini, mga layo, mani, man. Ari. Samtang nga nag- ara ka na sa kilid siyang dagat, Jerile. Nagatunod ang adlaw, nagasound ang mga narumba na mula. Samtang nagagitara na, nagapiano na sila nga kanami, nga sa doon disco pang sunset, gin mula. Kag nagakapot ka siyang imo yung butilya sa mainit nga beer, mainit. Macon abi nga beer. Kukon Johnny Walker abi on the rocks. Katahom siyang sunset, oh. Damo siya murakay, mga mus, asa sa kihor mo. Diri siya aton sa Negros, no, din man. No, wag hindi masyado sa aton po dito somewhere sa piyak yung Negros Oriental abi. Damo tuya sa mga amos ini po din sa aton sa Negros Occidental di abing abahin. No, wala amos ang amos ini nga mga getaways o kung mga resorts. Si Palay, no, hindi gin makatupo ang si Palay sa mga sikihora. Kung tutukan ang si Palay, tahom kunong doon, tahom gin eh, no? Tahom gin. Especially hinumaan, tahom man ng lugar. Nga daw alam lang ning mga design sa mga resort ala Boracay, ala Sikihor, matyagan ko ni Gross madagsa manadimo sa sor nga bahin. No? Dito gani sa Dawin sa nagligan siyang Korisma Blane. Kamulo kang Dawin, unhan pa na siyang dumagiti mo. Diri ka na yung nag-agi sa Pamplona. Pamplona? Ano na Pamplona? Halin kami sa Kawayan. Agi kami si Palay Hinubaan. Kuli Papa, no? Lapos kami, i-guide kami, Mac. Basta agyan amun ining mga bayawan. Pinpadalaan niya kayo tool ka bikini dyan. Mapirting uya mo, Sus Mariusi mo. Ano-ano, walang kanlaon, volcano. Ari uya mo, nakatupis ba ulit to dyan liho, Sus Pirting Tamanyo. Mak, amulan eh. Ang mabayang ikuwaan picture ni Makmako sa kilid siyang dagat ka naga-blue-green dirili. Nakatupis. Ang kulor siyang buhok daw... Ano ba daw? Ha? Daw gold ang kulor siyang buhok. Ano ni Makmanog Salom ni siya? Nakatupis siya, naka-side view, naka-bikini dirili ho.
Bawo sus ano malingin mani aton batam. Siya mo natin magkaka-K-5s. I don't know siya mo ang kanlaon. O kung ang ning aton di sa Negros, ining mambukal bla. Di siya unang hindi kapaligo sa mga falls mo, no? I don't know kung siya mo makapaligo na. Kay siya nakabati kita nagligan, nga daw ginabutangan siyang alagyan, pakanto sa mga falls. I don't know kung ano nang update. E gusto kang interesado kita mag-feature dito sa aton. Kay ang mambukal niya ti siyempre kung may ara siyang mayo nga pasilidad kag alagyan. Kag may may sistema abi nga makapaligo ang tao niya, maligo ta sa first falls, maligo ta sa second falls, third falls. May access road la, may lagyan. May turista da, may guide man abi. I think siguro maboom ang mambukal diri li. Kay mandumduman ko siya una, siugid siyang lula ko. Natabo ni ko noong anticipasyon siyempo apon mula. Mac, mati mula Mac. Hambal siyang lula ko, Mac. Naglumpat siya halin sa 7 poles. No? Hindi siya siya mambukal na, first poles at 7 poles. Ang lula ko, Mac. Siugid niya siya kon. Nyama ko mo naglumpad ko sa 7 poles. Ang tupa ko, first poles mo. Sigundi kamusta ka, nyati, mali ko eh.

normal na yung mga tupis ko na rakan sa resort eh. Kaya kung gani, ma-shimming tracks man ko, button flight, ani. Problema lang kayong tatlo ka button, eh, duwan lang bilin. Apitogo Cliff, no? Manoari si Makmak ko namin. Kung damay kami ni Makmak mo, no? Di ka K5 Maki, da't siyang hinumaan, no? Mo nakuhaan yung nigra nga nagapa... nagapa-picture sa Cliff Galio. Doon nag-itom ang nigra siya mong, no? Manog tapos ng summer. Sa amo to nga chimpo, mga kakifam, nakalabot kami sa Dawin, Blaton. Balik na doon sa Dawin. Una lang si Dumagite. Damo-damo po rin erto. Kamalukan dito sa Dawin dito, may nag-jet ski. Tapos, guro, mga... mutanta mi, mga 20 meters to 30 meters from the seashore. No? Ara na dayan yun ang scuba diving, girili. May mga corals, lapit lang yan sa kilid sa dagat, ya? Ting iba din, just like dito sa Palawan. Kinanglan mo magkanto sa layo-layo kang dalom ng lugar para magkanto ka sa mga corals. Dira sa Dawin, sa unan, sa Dumaguete. Unan lang yan sa kilid sa dagat, ya? May mga diving spot na sila mo. Kagdamo dito, nagatoon kung paano magsalom. Siling ko ni nako kinaglan siyang toon salom na. Kaya ang lolo ko, sugit sa kondili siyang lolo ko. Ngayon hindi ko kamalong maglangoy, hamba siyang lolo ko. Bupa siya lumba, kumla. Sige ko siya agad ka lolo magsalom ako. Diyan magkunta si lula mo. Di pinamangkot kong lula ko. Lula siya gagiman si lolo maglangoy. Diyan inak mo lang maglangoy, salom lang siya agad na siya. Diyan si lolo mo, kung di mo pagkamalon manyaga, hindi ba yung mutwa mo? Hindi mo siya magkamalon nga makaon na, hindi mo siya magbuto. Ay, aral lang gigapon, sige salong. Kung grabe si lulo na, ano na si lulo ko ah? May hasang na siyang gabi magsalong. Anyway, oras natin mga kaka-K5, no? Di aton nilo storya mo lang ni. Kagamo mo lang ni aton, tani yung gina pangabay, kag gina handom abi. Din siya Negros Occidental, may mga amo maning nga spots, no? Nga maging proud kita malay nga naga-Negrosano, nga may ari kita din siyang ginaamag sa mga turista, nga mga resorts, no? Di ang mamukal, isa na naka-prospect, dira. Ang Don Salvador, te okay man ang Don Salvador. Pero I think may ara maging dapat i-develop na sa Don Salvador nga it will attract more tourists, no? What if abi ko may ang isa na ka no ala bagyo lang Don Salvador no di ba? Okay, tiyan mo ina mga kaka-K5. Aton na slow story mo lang din. You can share also your views and opinion and your imagination. Hindi lang mag-go beyond the limits. Oras naton alas 10:45 na. Inigabahin na dulong na sa aton sang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, ha? Namigid kayo magkanto to na mo ni Kaki-Five Albert McCartney Alday. May dala kami ang Jirili DTX Coffee Mix mo. Pagwaan na na imo, Albert, ya, tasa kay akong tasa na pagwa ko na. Yari na lo, singkuti, go ah. Dayon ka timpla sang DTX Coffee Mix mo. Kay man ang kapoy mo, Jirili.
di magwanta mo. Pero kung makainom ka liwat ni Tex Coffee Mix, sabi o, gabalik yung imo yung nga persang. Mga ka-K5 sa ito nga mga kuturan subong especially on duty kung gabi. Di kinagla na ito nga hindi kita matuyo. Di amo ining kape nga may alam la sakon pag-obserba. Kaya man kung kinanglan mo yung duty mo gabi kung hindi ka matuyo, inom ka di Tex Coffee Mix, no? Pero aring sitwasyon, no? There was a time nga doon nabudlayay ko yung magtulog, nalamutan sa kagahon. Doon mamalo na yung manok, guro doon dugay-dugay. Ha? Inom ko di Tex Coffee Mix. After 15 minutes, tulugan ka mo. Kaya man ang di Tex Coffee Mix, doon ginaupdan niya kung anong kondisyon sa imo yung sa imo nga mudo, bla. Kung ang mudo mo, trabaho, kinaglag ka magpulaw, ka amo ina naka-mindset sa imo, di hindi ka gikatulog eh. Ha? Hindi ka patulogon, pero mindset mo matulog ka, kung hindi ka katulog, budlayan ka, inumim lang di Tex Coffee Mix, kaya matulugan ka. Pagka namin pa yan kayo, pagka boss agay yan, bausos ka namin sa area mo, dirili, kampiyon! Kampiyon ng area. Ang imong pangihi, dirili ka namin. Nablan na humbas, ginbarukan mo, amon ang gusto na ma-experience everyday. Kay magina detoxify kita sa DTX Coffee Mix while ganaga-enjoy kita sa kampiyon ng sabor. Kag wala siyang aftertaste, no? Kinablang daw pait ang imo yung ba-ba tapos sa kape. Di-Tex Coffee Mix, perti ka nanam siyang ba-ba. Kang mga asid sa sulok-sulok, mong kaladula, dirili. Ang asid, bla? Dugay ka pag-utomon, kang namin ni siya nag-adayin, kang gusto gin mag-slim. Di-Tex Coffee Mix, may arapagin sa ampalay extract na nag-detoxify sa mga toxins. Kag super antioxidant, gahalin sa tubo. Nga naghatag sa itong depensa, batok sa mga free radicals. So the next time, mga pigita, itry nyo ha, ang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Naga-kape ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break, mga ka-K5. Don't go away, we'll be right back.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center.

0: sige, kubi added picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agol nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Effectivo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabuling sa pagtapos.

0: Madalas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na?
5: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Ikaw ba'y nasaktan?
11: Nahintuan na ako sa nobya ko.
10: At di mo alam ang gagawin.
12: Ano ang himuon ko?
10: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: super coolita. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we get 5 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko mo nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dalo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Saliwan sa way pa nakagamit sang DTX Beauty Soap, itry nyo gin. Kay tungod sa benepisyo nga makuha naton, sure gin, malipagin ka mo mga kaki 5. Hindi ka nakita yung ginadula yung punggod mo, ang mga pikas-pikas mo, why na? Mga alap-ap mo dulaon sang DTX Beauty Shop. Mga bahol mo na nga guya, mga garas nga guya, may buho-buho nga guya, hipidon sang DTX Beauty Shop. Ang punggod kay mga blackheads kag whiteheads, kakson mandirli sang DTX Beauty Shop. Ang kanami kay pirti siya kabukal nga hamon, mga kagaw pang-aksyon niya dili pang dulaon niya sa panit naton. Kagka-presko siyang pamatsyaga naton, especially mayugin kisibong perti kapaag kakainit sa aton ng klima. Ang tanay nga baho sa lahwas, dula mga kakifay. Nagapahubin sa panit ang mga wrinkles, hindi nahilmonon. Ang mga yaya nga mga panit naton, especially sa guya, amat-amat nga nagahugot kay nagahubin tulukon. Sa may mga kamataan nga nagadinalaga kang nagasinol tiro, pagamita gini sila kay parang nga madulang baho sa lawas nila. Kay sa ilang mga chimpo sa mga teenager, sensitive sila sa ilang malatsyagon kag ilang paminsaron na nag-develop eh. So kung kaisa, kung baho ilalawas tungod nga ganinalaga kag ginagasinultiro, hindi malikawang kung kaisa, nagagawa ang mga baho sa lawas. Di mabuli sila, malibakan sila, masuyaan sila. It's either nga makahatag ni siyang komplikado sa ilang nga mga palibot, makahit kita sila kontrada, o kung mahuya na sila magkantupas sa kunding magtipon-tipon, abi. Kaya ti, lima ko naman sila niya, hindi ka na magmalapit, masimalat na kasang bawa niya ilok. Di ang mata mo, isting nga magtaas ang niya. Iya kumpiyansa sa kagilingon, nagakunol. Hindi yung mapagwa ang iya nga full potential lang, iya abilidad. Kaya tungod, nubo ang iya kumpiyansa sa kagilingon mo. So gani mga ginikanan, buligan tang kamataan tang mga nagadinalaga kay nagasinultiro. Pagamita sila, DTX Beauty Show, para mga punggo nila magkuluyom na maghalamot ilalawas. Kaga, magagwapa sila kang mga gwapo. Hapos na yung baklo ng DTX Beauty Shop, ha? Kanto lang kamo sa tanang nga

Al and alternative doctors, ah. Libre washing bayan. Okay. Ini magkabahin doon, dalawang magsaton lo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, damo gin nagagamit tungod sa ka-epektibo yan. Kag aprobado siyang Bifan eh. Ining omega 3 kag ining aton nga brain health magaka K5. Isa ini siyang ginatagaan mayong benepisyo sang aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kung may bata kang nga nag-eskwela, kag gusto mo nga maging aktibo siya kag maalam sa pagbalik siyang klase mga ka K5, mga nanay kag tatay, yari na ang makabulig si imo anak ho. Isa ka suplemento nga makapaalam, makapa-uptake sa iyang memorya kag nagapabaskog pa sa iyang resistensya. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may omega 3 fatty acids nga nagabulig blocks para makahimo sang makahimo ang aton utok sang bag-o nga brain cells kag brain chemicals nga ganang protection sang imo anak batok sa mental burnout kag stress. Mayo sa utok, gali-girili ang Dr. Pinoy. Bangod kinanglan nga magpulaw sila sa assignments na Manila kung magsugod na klase, nagkakadulaan sila gana magkaon, permi ginakapoy, irritable kag kung kaisa, nagalingin ang ulo. Gani hindi na pagpabayaan ah. Subong pa lang painuman na sila sang Dr. Pinoy Squalene Capsule para likaw sa sakit sang ulo, ang ila pinsar aktibo, mapagsik kag masinadyahon bisan sila may madamo nga ulubrahon sa ila eskwilahan sa pag-abot sa klase. Mga ka-K5, Dr. Pinoy para gid sa tanan. Sa may mga edad-edad na, kinanglan tagini nga hindi ta magka-demensya o kung magka-Alzheimer o kung maging malipaton. Ang Dr. Pinoy nagahatag dugang nga supply sang oxygen sa aton nga mga kaugatan kag sa aton brain gido. Ang Dr. Pinoy nagalimpyo sang aton kidney sa laan sang lawas naton tanang higko ara dira no. Kay tungod nagasala sa 50,000 liters sang dugo naton every day. So ang mga lalod sang higko da sa dugo naton nagapundo sa kidney ta. So buligan sang Dr. Pinoy nga maglimpyong kidney naton para hindi magka-diferensya ang kidney ta. So once ganing kidney ta magka-diferensya, kalamanan i-dialysis kagit para nga maglimpyong kidney mo. Kaya kung hindi malimpyuhan kidney mo sang dialysis machine, o kung proseso sang dialysis, posible ka nga matoxic ikaw o kung mahilo ka, may infeksyon ang bilog lawas mo kay maupo ng higko sa imo dugo. So nasuway ka ginadialysis. In absence sa pag-function sa imo kidney, dialysis ikaw, makinanga parang limpyo sa imo dugo, no? Okay. So kung nag-Dr. Pinoy ka, layo kaya sa posibleng dialysis o kung pagka-discaril sa imo yung kidney. Kaya ginalimpyuhan sa Dr. Pinoy ang kidneys naton, ang dugo, ang atay, ang tanay nga sistema naton ginalimpyuhan sa Dr. Pinoy. Kaya ginasuplayan niya sa oxygen, vitamina, kag mga minerales nga importante kag ginaglanon sa aton sistema. Ang Dr. Pinoy nagatunaw man sa mga uric acid sa may mga gout arthritis, no? So now, why man na? Sang hubin-hubin ka, why managa sa pag-edad mo nga nag-gout arthritis ka? Tungkol sa malawig na panahon,
ang aton nga yung rec deposit naga pundolan da sa mga joints.

0: Resulta, nagangot-ngot, nagabanog. Hindi ko mainom kasi ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, dulaon niya ngot-ngot, pakupuso niyang banog. Kag i-repair niya amat-amat ang mga tais na tulanda sa joints naton. Subong man, Dr. Pinoy, sa mga heart ailments, kampiyon dirili. Ang mga ugat nga barano, ginatunaw yung mga mara-mara dirili. Para makaagi, ligwagit ang dugo naton. Kay kung maradong ugat mo, ti siyempre, tiyansa is mahay blood pressure ka na. O kung ang iban nagkaka-stroke o kung nagkaka-heart attack. So, Dr. Pinoy, mapuslanon din. Para sa ato ni kayong lawas, Dr. Pinoy, aprobado siyang BFAD. Kag wala siya overdose, kag wala man siya siyang side effects. Ha? Sa may mga kilala na may mga problema sa dinggi, ho? Delikadong dinggi, mapatay ka sa dinggi mo. Di, tungod na ganubo ang imo blood platelets, ang tiyansang tao mapatay. Di ka mag-inom ka sa Dr. Pinoy, pasakaon niya dasig diriling imo nga blood platelets. In other words, makasurvive ikaw sa posibleng madangtan mo sa dengue kung mag-inom ka sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Damo na ni nasalba sa Dr. Pinoy ang mga pasyente may dengue. Grabe. Ang kanamik gitpagid sa kung may mga psoriasis ka ho, may mga leukemia ka, cancer sa dugo, o kung early stage sa mga cancer, may prostate problem, irregular menstruation, dysmenorrhea, may ara ka sa mayuma. Ha, mayuma. Kung ikaw naman may depression, ha? Ang Dr. Pinoy nag-promote sa happy hormones para makalikaw ikaw sa epekto kang delikado nga posibleng madangtan aton sa depresyon. So, Dr. Pinoy, namin gininumon adlaw-adlaw. Mapuslanon gin para sa aton sistema kag sa aton ikayong lawas. Sarang ini mamakal sa halos tanan nga mga butika sa bahin sa Kabankalan, dira sa may San Enrique, Pontevedra, Valladolid, Morsia, La Carlota, Talisay, Silay, Victorias, halos tanan nga mga banwa kag kasundaran, dira sa Negros Occidental kag bahin sa Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga ka-K5. Kaya sa liwadlo sa may mga problema naman na gusto gini palabag kay J. Lolo, tawag na ka mo sa ating hotline 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-7448-940. Good evening sa ating mga texters. Good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Greet ko lang mga family Rojas. Bata ko nga si Nenzel sa kay Summer 30. J. Lolo, K5, taga Barangay 9, Captain, Dues, okay, sige. May gabi na sa inyo. I-review nyo ang inyong text mula. Kay nagasalampaw ang ang mga litra kag hindi naton kung kaisa mabasahan.
1: Payo, gay kon i-type nyo nalangin ang bilog nga gusto nyo ihambal, bla. Gay kon mga initial ka mga shortcut doon, di tama chindihan.
0: Good evening, J. Lolo. Si Lossi Riza, Diana Nisang, Barangay 2. Alo, tapos na ko inom sa DTX 500 kagang D3 Bio. Kaya sumuman DTX Coffee Mix. Lolig na ko tamiyaw dira sa akong amiga nga si Ivy Gamba. Akong Gomba. Ivy Gomba sa Hinubaan subong manlo. Sa tanan nga mga taga-Hinubaan. Amulan na J. Lolo, salamat gid from Riza Dayanan sang si Palay. J. Lolo, mayang gabi sa inyo. Nga naman ni Jerry Lee. Nagasakit ang akong tiil tungod sa arthritis, J. Lolo. Anong baklon ko lo nga bulong? Amon nga, bulong na anom na kabulan ang sakit. Ako no si Tony sang Bago. Bago City, 65 years old na lo.
1: Di bago ko lang ginmention, Dr. Pinoy Schooling Capsule Gate. Kagparisan mo, mighty siya, di takes 500 kag di 3 bayo kung may kwarta kagin, no? Prosya mong, Dr. Pinoy, kung may arak ka siyang imong atritis, no? Miraha, Dr. Pinoy, duha ka kapsula, aga og togam eh. Para na siya ka mong pawan, two capsules ang Dr. Pinoy, 3 times a day.
0: Okay, J-Lolo, good evening. Kaon talo, Batsoy. Now, bigado gini. Eh. Gina-shout ako lang gilo si JR nga taga Sumag. May tailoring. Oh, sa may ano ni tailoring. Oh. Harold ni J-Lolo.
1: Batsoy, tinamin ba ng Batsoy? Ah? May nakaon kong ining Batsoy dirile. Somewhere nila siya may shout, oh. Ining Batsoy nila yan, may lechon, blaw. May lechon nga Batsoy, mga kakaiba. Suko nga tila ko, pwerte ka namin namin. Ining belly lechon, blaning, ini sining lechon nga bilogi nga baboy, ah. Hindi man nakaigo sa iyo, oh. Kundi may tinadtad lang malang nga belly lechon. Instead nga daw, unod-unod, ah. May lechon, ganyan nga, may garagumo yung panit siyang lechon. May unod ka, may buyon siyang baboy nga lechon mo. Sus ka namit na, may dilino. Mausus daw, namakanto ko nga ni Ibas eh.
0: Good evening, Jay Lolo. Always lang ko nag-monitor. Diri sa may Wayang Phase 2, Barangay 3. Tamiyo ko lang, Lolo, maghuhod ko. Happy, happy birthday, boss. Pizza 22 sang Mayo. Arigani, Jay Lolo, tupadgin niya ang radyo. Kamamatigin siya si Virginia Lumangyao. Ang nagatamiyaw si Amansha Intana sang Himamaylan.
1: Siguro si Virginia Lumangyao ni sinong malay ni si... Ang utod guro ni Liling na guro siya may Black 17. Ni Liling Lumangyao lamla, mata malay si Edward la, Edward. Okay, lason 72 ng oras naton. Ari na ang isa ka problema, ang tagaan na problema. AST advice. Ari na. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Mangayo ko tani problema, mangayo ko tani advice. Lo, I have a problem. Tawagala ko sa ngalan nga Dayan. That is not my real name. Okay lang, Dayan. Sige, ha? Taguon talang siya sa ngalan nga Dayan, no? Jay Lolo, may boyfriend ko nga Seaman. Wow, Seaman, ha? Tapos, Jay Lolo, as of now, may nobyo man ko, ha? Dua milong nobyo ya? May nobyo man ko di sa Bacolod. Taguon talang siya ngalan nga si Toto. Si Toto, dako, bo, botkon. May nobyo siya nga si Man. Sa dagat, simple sa dagat. May nobyo mo sa stakas, oh. Ang nobyo siya sa ano ni siya nga si Man. Tapos may nobyo pagiging si Toto, ni. Okay. Si Toto, Jilolo, siyang gabayad sang akon nga ginatiniran nga balay. Tapos tanan nga mga kinanglan ko. Ara man tanan, gina-provide ni Toto, Jilolo. Bali, Jilolo, panakibutas ko lang ni si Toto. Panakibutas lang si Toto, Jirili.
0: Dako gid ang butas aw. Ano ni nga butas na suksuks TL?
2: Limo yelo spirter.
0: Ay daw spirter, o. Oh. Kaya kung maplatan ka, islan mo lang bago guma. Okay, ginako yung mga ka-K5 nga si Toto ang muning panakibutas siya, no? Dahil niya ko lang si Toto. Hindi pwede na yung mabulgal lang itapik mo sa butas, ha? Oh, para hindi magtulok. Hindi ganun yung mga rope cement, bila na, para hindi magtululok mga butas-butas daw. Okay, si Toto, kamalo ni si Toto nga may siman siyang anumyo? Abebebe. Di si Toto, kung ano mo nag-provide siyang iya kinanglanon, dirili, nag-bayad siyang iyang ginaistaran nga malay ni si Makulon. Anong kinanglanon niya? Gina-provide ni Toto? Mau big time si Toto ba? Di siyempre, nako iya nga si Toto, panakibutas lang. Kung maga para replacement lang anay, samtang atong nubyo ya, nga nagsakay sa barko, may nubyo man di siya nga, nga si Toto, dirili. Di siyempre kung ginaprovide sa ni Toto sa talaga kilang lanon, siguro di siyempre malusan niya man gano'n, eh, no? Malusan niya man siyang mayo-ayo. Mayo-ayo nga pag atipan, di ba? Kaginanglan, hindi maglaptop, pero may ginapahiran. Ang sapatos kung damoy ko. Until now, J. Lolo, hasta subong, wala pa kabalo ang nubyo ko. Siling ko gidaw. Anong obrahon ko subong, J. Lolo, man? Please advise me.

0: Okay.
1: Ay, kaluoy masyasiman. Kung lang mamahi magtinunto, jirili, amuning budlay. Kay master of disguise ang mga mamahi. Ha? Ang mga lalaki hapos pagani madakpon sa mamahi kung magtinunto. Pero kung ang mamahi magtinunto, hindi hil mo nun. Pero may ara giga kanakpan, kag nisa may ara ka lang duda, pero hindi mo gin maktuhan la. Pero di may ara giga nga mas maayo, tampad kag straightforward dya sa iya yung mga commitment sa pangamuhi. Puti, may mga tao gin nga, umagapan natural, kag normal nga katabo ini, no? Ever since the world began. Nga may mga amos hindi nga mga klase sa nga sitwasyon sa tagsa-tagsa. Kanya-kanyang choice, ah. No, di ba? Kanya-kanyang choice sa life, ah. Di mo ni choice, yan mo. Di, you know what, kung ara ka na stawag naton nga age of reason. Saan o, pilang edad mo ka ara ka na sa age of reason? Usually, ara ka na sa 12 years old and above. Kaya mo lang kamalo ka na sang gusto mo, kamalo ka na sang rason sa mga bagay-bagay. Isang una, kung di pagsiguon maligo, hindi ka maligo, di ba? Pero kung narak ka na sa age of reason, gamato-mato ka na maligo, kaya because balaan mo na, gano kinanglan mo na maligo, kaya nagapanimaho ka na. Pero siyang gamay ka, te, siyempre, huwag ka pakalamot sa age of reason. Nung ginambalan ka pa siyang ginikanan, paligo na to. Kung ikaw paliguan niya kami, no? Gaita niya ka maligo. Pero kung nara ka na sa age of reason, gamatumatlo ka na sa mga bagay na gusto mo brahon. Kikamalo ka na sang tama at mali. Well, ano ko nung umrahon, sining aton nga little sinder nga si Dayan? Until now, kuno, may pagkabalong nubyo yan. Ano gusto mo mabalon kang magagamo ang kalibutan nga mag-World War III? Siguro, Dayan, nahimuon mo kung anong tama. Tama lang. Ngayon, paano mo mahimo nga magpili siyang tama? Ibutang mong kagalingon mo sa ibang nga tao na kung ikaw man sa ilang lugar, anong matyagon mo? Di ba? Siyempre, kung ikaw ang bisa lugar sa imunobyo to nga siman, no? Kaga mo nagaling siman mo nga nobyo abi, no? Ginaubray ang ginaubra mo, anong matyagon mo? Siyempre, no, ka unfair, kag masakitan ka, di ba? So, dra mo na ma... check and balance kagalingon mo kung anong tama. Because kung anong masakit sa imo, masakit man na si iban mo. Anong masakit sa iban, masakit man na si imo. So, muna para mag-activate ang imo yung paminsaron in identifying what is the right thing to do. Ibutang mong kagalingon mo sa sitwasyon sa iban. Kung ikaw sa lugar sa nobyo mo, anong matyagon mo? Kay kumutuon yung huwag siya kamalo, kay ti sikrito lang, ginatago mo lang. Ginadaya mo siya eh. Are you loyal, faithful kind of girlfriend? Hindi eh. Even nituon niya nga mamutigan mo, matago mo sa nobyo mo, kung hindi mo na yung matago yan sa kung galingon mo kag sa konsensya mo, nagadaya kaya sa nobyo mo, di ba? Kag ilang minagit ang simabaw, ho? Matago mo sa bilog na kalimutan ang kamalamalahan mo, pero hindi mo na matago yan sa matas ang Ginoo. Halin siya gamay kita, ginatudloan kita sa ginikanan naton, ano ang tama? ano ang mali. So karon ara ka na sa age of reason, you know already kung ano ang gusto mo. Balaan mo ng tama at mali. But then nga, naginpili mo gyapon ang mali. So, excuse kayan sa sala? Hindi. Sala eh. Balaan mo na ang tama kag sala, pero ang ginpili mo sala. Kag ang pagpili between right and wrong. Ang pagpili sa right and wrong, jirili. Libre. Why bayad? Why bayad ang magpili siyang maghimo ka siyang sakto kag sala? Pero ang ginpili mo, sala pa. Miserable ako nung thinking, tabla. Wala naging bayad magdesisyon. Wala bayad man magpili. Pero piliyon tagong kaisya, sala pa. Kag tapos mabantay nga, ay, hinulsol ko. Ay, sala ko. Because, wala na ito ginapactivate, no? Ang aton nga, pinsar. Inabalayan nga, learn to see nga ginatawag. Learn to see. Tunan taga makita tang mga maging resulta sang aton pagabuhaton. Tunan tag makitaan sa aton nga paminsaron ang maging resulta sang aton nga pwede ihambal sa aton isig kapareho. May ara sa English yung natawag nga make sure that your brain is running before you put your tongues in gear. Nako no, siguraduhon naton nga nagaganang utak ta. Antista, himuon ang mga bagay o kon abrihantang aton nga ba sa paghambal. Make sure that your brain is running before you put your tongues in gear to avoid and minimize mistakes and failures in life. Siguraduhon nun nato nga nagadlagan ang utok naton, naging paminsar gin nato na nanay. Ang mga buluhaton naton, o kung pagkahimuon naton, o kung pagkahambalon naton, para maimitar nga makakomitir ka sang sala or kapaslawan sa kabuhi. Di sa ito nga letter sender, habang may panahon pa, samtang nga wala pa mabalahuba ang imong nga ginaubra kag way pamahuy-an ang imong kaugalingon kag ang imong panimalay akon imong pamilya, tadlongan na ang imong kabuhi, himuan ang mga sakto nga mga bagay sa imong kabuhi. Unta tine na kay ba si atoto si boyfriend mo si Marco, hindi tanan nga adlaw ni Buinas mo? Basi magtuon sa dimalas, kag may makakita si mo, mabinyuhan ikaw, no? Karon, makalam oto sa nobyo mo, ano ay hanang posibleng matamo? That's why we have to learn to see. Tunan nato nga makitaan ang mga posibleng nga matabo. Kaya kung maayo mo lang ang madangtan nato, di mo untay. Pero kung ikalain nato kag maging problema mo lang madangtan, hindi tayo paghimoon. Karoon di mo inabi, no? Nabalaan sa numyo mo nakitaan na videohan ikaw, ano ay hanang matyagon sa numyo mo to? Maguba ang pagsalig niya sa imo? Masubuan siya? Simpre nagabiyahi siya ka nagasakay sa barko. Asimat. Di karon lumumpat, sabi. Nag-suicide mi karon samtang naga tungod sa kalain sa buot nga ginhimo mo, be. Ina posible matamo na. Or posible man, kiti may siman may kwarta mo. Kahit ko mo lain mo o tiya, niya pre pangita na mula riding tandem la kaga pabira na lang na. Di mula? Amo na mga posible nga matabo nga mga worst case scenario. Or brikan niya ikaw kag mangita man siya sang iman, madamo siya mga bagay nga pwede matabo. Kag ina siya maging posibleng nga maging resulta, tungod ina siya epekto sang aton desisyon nga ginbuhat naton nga may karelasyon ka pero may ara ka gyapon sang panakibutas. So kung pamangkot is responsable ka sa imo yung kaugalingon. Kung responsable ka, you are matured person. Balaan mo kung anong tama at mali. Di nga ara ka pada sa mali, abi. I-correct mo na. I-decision mo na. Kung si Toto, si Toto. Kung si Siman, si Siman. Isa lang. Kaluluoy siya mo ng mga lalaki. Mag-amo siya niya. Muning rasyon nga daw ay kugana magnayang nubya din niya. Basim lang gamiton lang kumlahaw. Kwaon lang pagka-amot kung may bilin pa din nga makuha siya. May arap pag-uro eh, puga-pugaan lang. So mo ina, little sender, learn to see. Kamalong ka kung may arap kita sinag-imagination kag-practice sa aton nga pangunahuna. Ina mo lang, for example, ano siya mong wibes? Sa Domingo, masimba ka, no? Di, wibes pa lang siya mong, gina-imagine mo na nga pag-abot sa Domingo, masimba ka. Niya na suksukon ko man. Niya mabahag ko guro. Eh, hindi lang magbahag. Niya suksukon ko guro na itong maong ko yung bagong bakal nga nilargo kag ma-white t-shirt lang ko ah. Lahan, di ba? Di gani siya magbabahi naman niya ma-ano ko mula ma- nang short lang nga daw, isa lang kadangaw kag kitao ng planeta. Kag tapos mas pagiti ko, hindi na, masimba ka mo na suksukon mo yung dumawawa ng karagalan. Siyempre, iba na guro, sako iya panagitlo na kag bader, dali ah, kayo mga lawat, tangin ko. Kaya nag-chubles kay mo, nag-chubles. Nag-spagiti ka na, nag-pakita-kita ka na siyang nga, nilang din namin, oh. Ano na ganing panawagin ang short ka ni Jirling, ano? Yung magwa na mula ang ano mula? Ang alipuduan mo mula? Nang lipot-lipot ka short, masimba ka, lipot-lipot short mo? Di mula? Ay, hindi lang na, guro, kay klain, guro, ay. Yung ano lang kung mabistida lang ko. Nay, mabistida, pwede. So, layo pang Sunday, layo pang Domingo, wibis pa lang si Mong, ginasample ta lang. Nga may arat na nagalisang abilidad o kung saan tawag naton nga, paminsaron. Kag ina siya, it's our power to change. Sang posible matabo sa aton? Mayo kung hindi, dipindi gali sa aton nga. Aton nga, paminsaron. Natawag nato nga visualization. I-visualize mo kung ikaw abi nga mag-sulod ka to sa simbahan kung nagabahag ka kung may dala ka siyang bangkaw. Anong tanong reaksyon si tao, abi? Italang rungay-gurot din, ano? Siyempre ni Bla, niya masuksok lang ko yung maungad largo yung 5-1. Kag puti nga t-shirt, kag mag... mag-sneakers yos lang ko ah. Di makita mo ng imo yung kaugalingon nga daw formado ka mula. Imagine mula. That is how powerful our imagination. Si may arak kita tagsa-tagsa kita. Kag you know what, ang aton imagination is very powerful. Why? Di naghalin ang cellphone sa imagination sa tao. sa utok sa tao. Ang mga salakyan ng dalaga na di na nagalin tungod sa ideya sa tao. Di nang ideya naghalin sa utok sa tao. Mga suga, tabla, chinila, sapatos, midyas, bayo, largo. Tananina sa aton nga, ideya. Tungod sa aton nga, brain. You know what? We even ang mga building at lagko, di na naghalin sa utak sa tao. Ano ka dako sa salakyan kang utak sa tao? Ang utak sa tao, kuumon mong duwa mo kakamon, kag itapikon mo, damol na ka dako utak ta. Pero imagine bala ang mga pwede mahimo sa utak ta. Nakakreate ang tao sa telebisyon tungod sa utak. Nakakreate ang tao sa balay tungod sa utak. Tapos ang imo yung laga sa kabuhi mo. Ha? Nung wala klaro kang delikado, I think there's something wrong sa utak. May halaga mabliwa sa utak ta. So sa liwat sa little sender na to, make the right choice, no? Himo ang tama. Subong desisyon ka na, samtang wala pa siyang delikado o kon kahalitan nga pwede itugas ang imo nga ginabuhat. Alas 11:43 na magaga K5. Hingagaw taliwat commercial break, ha? Tanawon naton kung okay pang time ta, mabasa taliwat problema. Kay para nga makakuha makita siyang advice, no? Okay, don't go away. We'll be right back. K5 News FM.
0: News FM. D3, Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may ang Visio, yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika. Masakit manghihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
9: Probiotics, ang fortified probiotic by 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka!
11: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
11: Di nakabalo manusik?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di, pre. Musta po lang kagabi, pre?
12: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: What is love meant to you?
19: Nagpaparamdam na siya na kasi niya lang makipaghiwalay.
20: Paano kung nabalang lusutan lo?
18: Would it be there to comfort you when you need it most?
19: Mangkotan eh kung bala paano mag-work ang amunan.
18: Or will you still be there to fall in love again?
20: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
1: Hey, siya! Bagi mo! Pagka K5 ang aton gid nga kaduan, basta seafoods gani, matik na na. Gina Seafood Restaurant, ha? Di wash day off na muna jelly Friday, the next day Saturday. Makahaon na makamitos Gina siya. Ang aton siya nagligad tong ginapanamkon kung ano ganito? Ining ni may torta tanga hipon, no? Hindi blagag may na siya nga pasaya, no? Buto siyang pasaya na. This time, ang imuon ko mga ka-K5, mapaturta ko yung pasayan, ganyan nga lagko yung bla. Na malang pasayan, bla nga do, kamalagko-lagko bla. Matihan itlog, butangan si buyas dahon. No, mo ginang pagluto, magin ba do? Testingan ta, be? Testingan ta? Damit ko rin, no? Kamalong ka sa Ginas, basta seafood, kung may ara ka siyang gusto yung ipaluto, lutoon na nila. No? Pero may ara na sila sa mga menu na nga daan, tinola, sinigang, ang muna mga bestseller nila da. Tapos may ara na sila sa Batagalis Rib, bakal man na. Tapos may ara na sila sa sisling manumbog, bubukanamit man na. Kinilaw, sinugbati, ara na yan, oh. Lukos, kasag, dirilim, oh, sustanan, paborito, kung aragin. Ang, ining, may gusto kaya nga himuon, no? Just like me, for example, kinilaw nga pasayan. Pasayan lang yaya. Kika namin siya pasayan sa Ginas, diriling. Kundi may ara yung nagdakuya siya na punong, ang sa Ginas na yung pasayan, ha, sa dagat kina naglagkuya. Sa dagat kinyahalin, ang iyang texture, ang iyang sabor, mas namit yung sa dagat mo nga nagtubo yung dako yung pasayan. Kilawon din yung pasayan, pwede ka namit-namit, bla? Nga, pag kilaw si iya, instinct nga lang gaw, kalamansim lang maluto si iya, bla, ya. Ara ng dami na magkilaw na sila siyang pasayan, na lutoon ka na, bla, pasayan. Nagkaroon ako, nag-order ko yung gani niya sa nako yung gingaw. Nako, yung gingaw na mga ka-K5. No, ang isda tamla yung Kuri siya Manila, may bisyogo, bisyogo. Diri sa aton lagaw, no? Ting lagaw nami yung isda mo, no? Pituho naman, paksuhon mo, sabawan mo, sugbahon mo, pwede lang lagaw mo, damit mo, di ba? Tinamamogin na sila tura siyang gingaw. Galing lang niya, lagko na siya mo. No, may nga, tag isa ka ruler, may ara ganit, tag isa ka dupaneng lagko mo. Ting ako to no table size lang, no, nga gingaw. Nga, guro isa ka ruler, guro sumbra, guro kalamaon niya. Kag ang sangkat sang lawa, siya no, mga isa ka langaw lang. Di hambal ko, tistingan ko. Kay gakaon matas ang mga pinaksyo yung mga isda nga gagmay blani. Gurayan nami. Basta ginagmay ng isda. No? Salmoniti nami pinaksyo. May bangros nga pinaksyo na ginulot. Siling ko abi, matisting ko, bilog may nga, bilog ang gingaw bla. Isa ka ruler sobra. Bilogon ko yung paksyohon, bla. Di nagkanto ko si Gina, sinin ko, ari yung pwede na siya ipapaksyo. Kintulok ko ni Buboy, dinili. Ang naga, ang food runner na, bla. Yano, lo? Paksyohon mo bilog ko? Pwede, ah! Huwag ka pang hindi, dinilay mo niya pwede. Di karon, siya mo itong hulgada mga kakifab, damo niya mga customer bla. Di, huwag sila ka ba no, kalamanan, nga pwede ka lang na ika-request kung anong gusto mga luto sa siphons. Pero may ara na sila na isang basic na gandaan, nga mino, sigang, tula, sugba, ilaw, mga muna may no. Kaya ako niya pinaksyo mo. So, Girilino, after guro mga 15 minutes, ha? Gindala siyang waiter sa konserkon, mamla. Gapaning hamot ang pinaksyo, Girilino. Tingnan, may ano, may sibuyas dahon, kag may ano ni, may pinada, Girilino. No? Tiga usbong ning baho ga magkong bakit mo ginabitbit siyang waiter galabong ikog sa sa pinggan yan o na yung ordi si tigunan na binalikid sila kay gasosyo mo si sircon pagandaan nga dining area nila binalikid sila ang isang na gusto pa hindi kagagwanta niya sir ano nang imo yung order niya man kung pinaksyo ya, mag-ulog ko kita, bilog ko ka buhi, nga daw mga nako ka pinaksyo ba? Sige, gusto ka, matilaw ka? Siyang isda, hindi matilaw na mula. Matilaw ka siyang isda, wala pinaksyo, gusto mo? Ari mula ko, inkuhaan ko siya sa platito. Kagin, butangan, may siyang pinaksyo nga nako-nako. Bahin lang, di tanana. Sige, tilawin, be. Yola ka namit-namit, lo. Namit-namit, sir. Diyan sa nasyon, ma-order mo ko na bla. Mga kakipay mo ng ginas, eh. May isa pag ito ang in-order ko, ni nga, inabla may binating itlog, bla, na ganingin pituhon mo ng isda. Saan matihon, matihan mo itlog? Kardilyo, ah, kardilyo. Gatinulok yung mga customer niya, yun, ni sintigulang, di ba? Di, sa inyo na sumungin na pabalota ka mo, nga pwede lang na yan sa Ginas. So may mga ready na na sila ka mga pilihan kagamino nila, pero kung may ara ka special request, ha? Pwede lang, pwedeng. So bisitahin ilang ang Facebook page, ha? Ara na sa tanan ng mga detalye kung gusto ninyo, mga mino nila, address, telephone number. Open sila Monday to Sunday, alas 10 ang aga, tumtum alas 10 ang gabi. May mga okasyon, may ara sila function room, may parkingan. Nabo sila waiter kang mga staff nila, dasig ang serbisyo, limpyong lugar. 10 minutos, 15 minutos, luto yung order mo. Basta seafood restaurant, isa lang atong kaduan kag wala na siyang iman, diri kita sa Gina Seafood Restaurant. Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upunsa mo ni Jay Lolos mong gagabi. Kita rin naman kita sa Domingo sang gagabi. Was Friday and next day Saturday. Day off na mo ni Jay Lolos. So, mabalik kami on Sunday evening. Salamat ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
14: Ako naman si K5 Jay Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, huh? Bye-bye.

0: Sino?
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawat, programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ni carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamaki, magpikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, at ako, tani nga kong magkaon kumalot, kadingin tayon ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sali nga, mabala ni mga flowers. Naabok ko ba yun?
5: Basta mas kapot. Mas
0: maitukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ako B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Welcome na sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kaga kabay pa, nainom nyo na ang inyong DTX 500 kag Mighty C. Ining kombinasyon nga perminaton ginagamit, agod magbakod ang aton immune system, maalagaan ang aton mga selula, hindi kita dali magtigulang, bakod ang aton resistensya. Istoryanta karon, ano bala ining ginatawag na high flick limit? Isa ka theory, agod maexplicar kung nga nagatigulang ang mga selula. Ako si Jean Paul Hinoroso, istoryante na karon, kaupod kay Dr. Miloy, ang amon CEO.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Tanan natin nga masuki nga tagpalamati. Welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga mga suplemento, DTX 500, D-Tribayo, Kag, Mighty C, or Pure C.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang theory of human aging ang isa sa mga subject sa madugo ng mga debate sa patagsang medicine and molecular biology. Madamo sa mga pagtuon ang ginhimo kung paano nagatigulang ang tao. Dr. Mil?
6: Simple lang da ang sabat, Sir GP, kung nagatigulang ang tao. Tapos sa siya bata mo, itigulang naman. Okay, man. Wala kaya inom. Wala kaya inom di TX 500 kag Mighty C. Try nyo bla. Inom mo di TX 500 kag Mighty C. Kulang lang na anti-oxidant. That's why dasig nga nagatigulang ang panit kag itsura. Kita mo ang mga tao nga bugbog trabaho, bulad sa initan, ano pa, damo problema, grabe ka stressful sa pangabuhi, grabe ang bisyo, no? Mas tigulang sila lantawon kumpara mo sa mga exposed sa gito ang oxidative stress. Isa lang kahimplo, permi na ito, balik-balik, Sir Boy. Ang gapanguma nga bulad sa init, kag ang gaobra sa sulod opisina.
2: Gusto!
6: No, mas tigulang yung lantawon kung ara ka permente sa kani, sa uma.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis glycine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 may powerful compound na nagapanugros ang imo blood sugar. DTX 500, garantisado, epektibo, aramis mo! DTX 500!
2: Isa ka professor sa medical microbiology sa Stanford University School of Medicine nga si Leonard Hayflick. Ang nagpamatuod nga ang aton gili cells ang may kapabilidad lamang sa pag-replicate sang 40 to 60 ka beses bago pa man ini ang maguntat kag mag-breakdown paagi sa programmed cell death or apoptosis. Sang 1961, ini ang gitawag nila nga Hayflick limit.
6: tuman ka dako sang nabulig sini nga churi Sir GP no sa pag-incendi kun nga ang nagatigulang ang tao kag nagakapatay samtang nagaedad kita nagahinay-hinay na ang pag-divide o pag-replicate sang aton silila nanotis mo kun hubin ka pa hugot ang imo nga panit kag pagsig imo lawas bangod hubin pa ang imo nga selula kag mas dasig ini nga mag-replicate agud mabuslan ang patay nga mga selula. Amo na nga ang goal naton nga magpabilin nga hubin ang aton nga lawas kag ina nagasugod sang imo selula. Ang sekreto inom lang DTX 500 kag MyTC. Amo na ang kombinasyon nga may ara super antioxidant nga nagaprotekta sa inyo nga lawas. Isa sa ehemplo Sir GP ang aton una nga mga ginikanan. Puno sang antioxidant, wala free radicals, kay wala pa pansit, canton, soft drink sang una. Wala pa cellphone.
2: Wala radiation.
6: Wala radiation.
2: Wala asyos.
6: Puro antioxidant ang kinaon, lawig ang kabuhi.
2: Ang life expectancy sa mga developed countries ang nagtaas about 25 years ha, kung ikumpara sa 1800s. Inibangod sa modern medical science, antibiotics, antivirals, kag siyempre awareness aton ginakaon. Ang pagdiskubre sa malain nga epekto sa free radicals, kag pagpataas ang antioxidant, ang pila lamang sa mga rason kung nga ha, medyo naglawig-lawig gamay ang aton life expectancy, Dr. Ramil.
6: Siyempre, ang pag-inom gid sang DTX 500 kag MyTC or Purecy ang dapat isa sa mga priority nila kun gusto nila magkabuhi sang malawig.
2: Correct.
6: Gusto ko lang klaron Sir GP, tanan nga bagay sa kalibutan, no? Ages with time.
2: Correct.
6: Hindi tanan niya ma-reverse nga fact pero pwede ta ma-delay ang process ang ito ang aging. No, sinubi ang hindi gusto nga ma-postpone ang imo kamatayon, halimbawa mapatay ka sa 60 ti
2: Imutayasin?
6: Pailainom ka DTX 500 kag MyTC, timabot ka shin. Siyempre, wala labot ang gusto yun na yasa mapatay. If you are successful, may negosyo ka, nami mo pangabuhi, ang 75 years, leap out ni. Ang muna sa ako niya, gusto ko sobra 100. Para ma-enjoy ko man. Tingong, hindi lang ako magdugan. Imagine, bilog mo nga time sang hubin ka, gin-spend mo sa eskwilahan. Pagsugod mo obra at 23 years old, 8 hours a day, 6 days a week, ara ka sobrahan kag pag-retire mo at 60, amo pa lang pag-experience mo nga imo na gidya ang time mo. And yet, 15 years lang, patay ka na.
2: Katsubo, no?
6: Rason, wala gainom DTX 500 kag MyTC or Purecy.
2: Ang lain pa na idok, pag-retire mo, imbalido ka
6: ang
2: na, bedridden ka na.
6: Diabetes ka.
2: Oo, may arthritis ka na, sakit na, tanan. Hindi ka naka-enjoy, no? Hindi mo na ma-enjoy ang nabilin ng mga tinuig at post-retirement age.
6: Hindi pwede nga mag-retire o na tapos amo pag-uba. Tanan yung gobyerno, no? Are, 20 to 40 years old. Ang ubra mo, pungko lang.
2: May alak ko nun, Dok.
6: Pag-abot 40, amo na pag-ubra mo.
2: Pwede galing na. Sagundo ka sa gobyerno. Mamatay ka na itawo. Friso ka to, sagundo ka.
6: Amo na ang rason, Sir GP, nga dapat preparahan mo ang imo kabuhi, special ang imo katigulangon. Inom gid DTX 500, kagbaitis ka dadlaw. Kaya mo niya ang makakas sa mga tuktok, mga free radicals, nga ga-atake sa imo nga mga healthy cells. Balikan naton ang Hayflick limit o ang pag-untat sang cell division kag pagsugod sang apoptosis. Inabangod, hindi naman healthy para sa isa ka selula nga magsige pag-divide sang more than 60 times over. Kaysa kada divide sini, nagakabuhinan ang telomeres o ang punta nga bahin sang genes. Medyo madalom na. Kung ang selula ang exposed sa oxidative stress, duha lamang ang resulta. Either magpadayon ini nga mag-divide kag maging cancerous or mabaktay ini sang timprano nga wala pa makaproduce sang nagakaigo nga bag-o nga selula. So permi na mo balik-balik. Gusto ka mag-stay nga hubin, gusto ka maglawig pa ang kabuhi, inom ka DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw. Agud sigurado ka. Healthy ang mga selula mo, madelay ang aging process, mabuhi ka sang malawig kag wala sang balatian. Kaupod ang imo pinalangga kag kabataan.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Madamo pa sa mga added benefits nga mahatag sa lawas ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC or Purecy. Kung gamay na ang alagyan sang dugo sa imo major arteries, labi na sa brain, bangod sa mga nagakabarada nga mga bad fats o plaque, ini nga mga potential nga makablock o makasupon sa kaugatan either partially or fully. Ang resulta magka-stroke ka. Timay lang na kung partially lang kay dako ang chance sa recovery. Kibot ka na lang, nagasakit kag nagalingin na imo ulo. After that, nakiwi ng imo guya. Wala na puwersa ang katunga nga bahin sa imo lawas. Gali, na-stroke ka na. Ina kung partially black, kung completely na-cut off ang supply sa dugo, sang dugo sa imo utok, makumatpaus ka, kagalabanan, ikamatay mo several hours or days after. Te, mulat ka pa nga ma-stroke ka. Traidor blan ang abalatian, why nagapabalo, subong pa lang inom ka na. Adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC.
6: San mo pintahan ang tubo kung tuktok na? Wala pa tuktok, pintahan mo na ya.
2: Correct.
6: Muna ang importante. Isa sa pinaka-importante nga benefit nga makuha mo sa maintenance ng DTX 500 kag MITC, amang paglikaw sa pag-develop sang aneurysm, labi na ang abdominal aortic aneurysm. Wala pa mahibaluan sa mga doktor ang exact nga causative factor sa pag-develop sini nga klase nga balatian. Apang ang oxidative stress ang ginalantaw nga isa sa mga rason kung nga nagahuyang ang mga selula sang arterial walls, kag ini ang mga balon nagabalon or nagahabok, kag kun ini ang magisi na or malupok, ini ang ikamatay bangod sa internal bleeding. Indi na magulat nga ma-stroke ka. Prevention is our best protection. Sa ginasilingan naton, indi paghulata nga magtuktukon ang tubo kag amo pagpinta. Wala pa matuktukan, pintahan na. Meaning pa, wala ka pa ma-stroke, wala ka pa mabalatian, inom ka na DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
10: Hindi taman pagkalipatan na ang epekto sa free radicals kag oxidative stress sa aton atayo, whatever, no? Ang hepatocytic proteins, lipids kag DNA, ang pila lamang sa mga cellular functions, structures nga primarily affected sa reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? Kung wala ka nagainom sa DTX 500 kag MITC, mahilig ka pa magkaon sang tamis kag tuman kadamo nga carbohydrates, ini ang nagaresulta, no, sa structural and functional abnormalities ang aton nga atay, no. Gani dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag MITC para ma-detox ang imong liver kag makarecover gikan sa tinuig nga pag-abuso sini, no, bangod sang wala untat nga
6: in short doc Sam, kung palabisyo ka ti atay gid ang permi igo.
2: Correct.
6: Kung palabisyo ka, kinahanglan mo mag-DTX 500 sa Pursi. Sir Boy?
11: Ang one general, gawa panago-nago lang na siya.
10: Anong sekreto niya?
2: Milig siya tago ay?
11: Once ka panago si general, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy?
2: Dising, ano? 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plus mo. Huwag ka 19, ah.
12: Mga kampiyon ni
11: Magpito. Kabalo ka, beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadika na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
12: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
12: Oh, maligo. Basic. Ginaiyan.
11: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
13: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
14: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
15: Magandingin bala ang imo nga uha.
14: Masami nagapangihit.
15: Masami inauha.
14: Kasi may diabetes ka na.
15: DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
14: Nga nagapanubo.
15: Sang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Garantisado.
14: DTX 500.
12: Correct, si Doc Sam, si Doc Ramil, no? Let us not belittle what the liver can do. The resilient organ in your abdomen has more than 500 function, no?
6: Wow.
12: Resilient is siya, kaya-regenerate ng liver, no? But time, age, basically, aging ko na ang balila is the inability to maintain homeostasis sa aton lawas because of structural damage. Structural damage brought about by oxidative stress. Kaya wala ka nag-DTX 500. Nung wala manugtinlo sa imo free radicals, imo atay. That's why ang gamat-amat, tigula ang imo atay. 20 to 40% na lang ang function, ang gadula sa atay kung once you age. That's why you need DTX 500. And MITC, of course.
6: Yes, so healthy brain, namin nga healthy mga brain, bisag tigulang na ka, hindi ka ulianon, healthy liver, nami dapat healthy mo atay. Wala supon ang kaugatan, bakod nga blood vessels, ini ang pila lamang nga mga added benefits nga makuha na to. Sa adlaw-adlaw na to nga inom sa DTX 500, Mighty C or PRC.
16: DTX 500!
17: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
18: Kanusan ni mo na ibawaan na kay diabetes?
17: Katong napacheck ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
18: Ano may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
17: Kabuntag na o gabi.
18: O, na karong pila na may mong sugar?
17: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na po nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
16: DTX 500!
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Kung pwede palang mapintahan ang ilok para di mag-usbong ang baho sa buhay, pwede mo.
6: Ako rin sa salon.
2: Galing hindi.
6: Gamit din sila sa Clinica Diofresh.
19: Clinica Diofresh.
6: The best siya klase nga, no? Nga deodorant sir boy.
19: Nga okay, why lang niya, why nabutangan lang niya perfume ang imo ilok, ginapatay gid niya ang mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sang imo ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ga Clinica Diofresh deodorant ka. Well, pero kung aga pa na gid niya mag healthy coffee ka, siyempre wala na sa iban kundi mag DTX coffee mix ang kape nga ga detox sa imo cellula habang kape init-init ka kung aga.
6: Ni me or my
19: DTX coffee mix. Pero kung may budget, ang imo kape DTX premium. Social. Ang DTX premium coffee, ma-ergo tayo nin alin sa gatawag nga gano mushroom, the herb of immortality. Layo ka sa pagtigula, nga ah, ginaugasan iban nga antioxidant si imulawas para mausalawat liwat sing imulawas. May DSE man nga makita sa DTX 500. That's why kampiyon ang kape kung DTX premium. Lalo na kung
6: pugaan mo sa D3 Bio.
19: Yes. Pugaan sa D3 Bio.
6: Amunahin mo mo, Mayor May, pugaan mo D3 Bio.
19: May bulletproof coffee ka na.
6: May mga bulletproof coffee.
19: Before I forget, stevia ang sweeteners ng DTX Premium. That's why layo ka sa diabetes. DTX Premium Coffee with D3 Bio. Tapos na ang paborito ni Engineer. Ang paborito ni Engineer. That's why si Engineer.
6: Ano paborito Engineer?
19: Extend, no? That's why si Engineer, may hilig na yung magpatindog sa tanang bagay. Engineer mo, tindog, plug pole, tindog, tanan yung mga dapat busti? Patindogon. Kung ga-extend, ang extend, food supplement, gapadasig sa imo flood, gapanami sa imo blood flow, nami ang delivery sa oxygen, nutrients, and vitamins. That's why healthy ang imo cellula. Nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why you look younger and you feel younger kung ga-extend food
6: mga
19: supplement.
6: Mga tips sa partner nga wala nagapanguhit, paim na DTX coffee mix, bubui ka kapsula sang
19: extend. Extend. Ang muna nga tawag ni Engineer nga love potion number 9 ni Engineer. Ha?
6: Sobra pa na sa soap. Number 5.
19: So number 5. X10 plus DTX coffee mix. Oh, kampiyon tuod na.
16: DTX 500.
17: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
18: Kanusa nimo na ibawaan na kay diabetes?
17: Katong napacheck ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
18: Ano may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
17: Kabuntag na o gabi.
18: O, na karong pila na may mong sugar?
17: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na po nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
16: DTX 500, Mighty C, Alkaline, nga Vitamin C.
20: Ako gani sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong madulaan gano magtuon. Sa sakit na akong ulo, kay inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
21: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
16: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C Alkaline ga Vitamin C.
22: Ako gali di Ariel, at tanto sila ikisan nagligad. Sa sakit di ako tama, yan ba sa tiyo ko? Tumarko sa Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C, mapalit sa mga butika.
23: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Diofresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber kag iban pa. Kundi kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-Clinica na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
19: Anyway, magkanto sa aton main topic today. Paano bala si Dietri Bayo makabulig sa imo kung nabudlayan ka magpaniwang? Kung ikaw bala isa ka obese nga tawo nga tambok since birth, nga bala amo na ay basi makabulig si Dietri Bayo sa imo. So hindi na sa tangkaso ubos sipon kagilanat, ikaw mabuligan ni Dietri Bayo, mabuligan ka man kung ikaw may hypothyroidism.
11: May nga gagalida kay gapapili mayor sang hinubaan, sir.
19: Uy, sir, sino na?
11: Duha ka stasyon ang nakakonekta da.
19: Mm-hmm.
11: Sa Mayor Duff Reliquias.
19: Uy, Mayor Duff Reliquias. Good morning. Sa mga
11: hinubaan, don't forget Mayor Duff Reliquias.
19: Duff Reliquias. Da, no? Wow.
11: Sige, katotas topic ko, sir boy. Kabalo ka, kisa may mga kakapoy or fatigue nga hindi ma-explain. Kisa di ka kaya tugnaw dahil magguwa. Especially kung malagaw ka pala sa mall, hindi ka namiyan niya maglagaw. Ang iba niya, wala untat ka palanakit sa imo, ano, mga kasukasuhan, sa mga joints mo, sa mga muscle. Grabe. Gali, simptoma na sa gituag, hypothyroidism.
19: Uy.
11: Ang unang epekto, sir boy.
19: So
11: kung palainom ka di tribayo, ang imo nga thyroid gland, ga-produce ni siya sang duha ka thyroid hormones, nga TS3 kag TS4. Kaya ang purpose na, amo nang mag-regulate sa imo nga metabolism. Paano niya gamiton ang energy? Siya na ang cancer boy. Siya na ang gasolinador. No? Kung kusog ang gasolinador, ti dasig ubos gasolina eh.
19: Oy, mahal.
11: Pero, kung gusto ka namin nga regulate, pag-regulate siya na, importante ang pag-inom sa ang Dietri Bayo nga. Protektahan ni Dietri Bayo ang imo nga thyroid gland. Ibutang niya sa normal nga hindi mahakog, hindi man makini, tamang-tama lang. Amuna ka nami kung adlaw-adlaw ka gainom Dietri Bayo. Ma-prevent ang balatian nga gitawag hypothyroidism.
10: Yes, ang fatty acids nga sa Dietri Bayo, kinilano ni Sir Boy na ito niya, no? Para ma-utilize kag makakreate kita sa ginatawag hormone, especially ang aton nga thyroid hormone, Sir Boy, nga ginaregulate sa aton nga TSH o kung thyroid stimulating hormone, no, nga ginahimo ini sa aton nga pituitary gland, no. So ang Dietri Bayo, ang iyang fatty acids na makabulig na sa aton nga pituitary gland, nga magnami ang iyang function niya, Sir Boy, no. So malikawan naton ang natawag hypothyroidism kon naka-Dietri Bayo kita kadadlaw.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
19: Uy, kabudlay, kung may hypothyroidism ka, ha? Kibiskan, anong mga treadmill, kibiskan, anong mga dlaga, nagag-bike da, huwag ka ganiwang.
11: Dugay magniwang.
19: Dugay ka magniwang, no? Ay, base amunin solusyon sinyo, Dietri Bayo ka mo. Ano pagid? Paano pagid ang Dietri Bayo makabuli kung may hypothyroidism ka? Kung hypothyroidism ka, may ginatawag ka nga insulin insensitivity. Meaning to say, ang insulin mo wala pulos. That's why, dugay-dugay, kung may hypothyroidism ka, diabetic ka na. Ano ang ginobra ni Dietri Bayo? Ginapanami ang sensitivity sa imo insulin. That's why layo ka sa dinatawag nga diabetes kung may hypothyroidism pa. Ginapadasig pa ang imo metabolismo. That's why okay good ang Dietri Bayo kung ikaw may hypothyroidism.
1: Dietri Bayo with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, itatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa Dietri Bayo, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: Dietri Bayo. Ang Dietri Bayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
11: Na pamatud-an sa mga pagtuon, Sir Boy, nga ining mga tao nga may ara thyroid disorders, kulang sa gituwag minerals nga selenium kag mineral nga zinc. Imagine. Or grabe maguro pagkaon, Sir Boy, sang sources ang mineral nga selenium kag zinc, hindi maabsorb.
19: Hindi maabsorb.
11: The reason why kulang ka healthy fats. Kulang ka medium chain triglycerides nga para para i-absorb niya ang damo nga selenium kag mineral nga zinc. That's why importante nga mainom ka ditri bio kay nga man ining mineral nga selenium kag zinc kinahanglan na para nami ang production sa imo hormone nga gitawag T3 and T4, no? Especially ang thyroid stimulating hormone. So kung kulang ka, dako chance gid nga magka hypothyroidism ka. Amo na nga ang mga tao nga pala inom D3 bio malayo sa gitawag hypothyroidism.
10: Isa sa serious nga komplikasyon sa ginatawag hypothyroidism, Sir Boy, ini ginatawag balatian man sa
11: kurason.
10: No, kung isa abla nagasako ang pagpitik sa kurason mo, kung isa nagahina man na Sir Boy, no? Kag dako ang risgo mo nga magka-stroke ka basta may ara ka sa ginatawag hypothyroidism, Sir Boy. No, that's why kinanglanta ang D3 bio para malikawan naton ang balatian sa kurason kag hindi kita ma-stroke, hindi lang sakit sa kurason, Sir Boy, tungkas sa ginatawag hypothyroidism, makakuha siya, makahatag sa aton sa kapigaw nga blood circulation nga hindi ma-supplyan ang aton nga lawas ang nagkakaigo, blood, Sir Boy, nga dugo. No? So, liyaw muna, basta may arakas ang hypothyroidism, pigaw ang aton nga blood circulation. No? So, kung nakatitribayo ka, makahatag na sa aton sang insaktong nitric oxide, Sir Boy, no?
11: Correct.
10: Nga panami sa aton nga blood circulation tungod nga ining nitric oxide ginapahitad yang aton nga blood vessels, no? Nga panami sa aton nga blood circulation, no? Amo na nga malikawan naton ang cardiovascular problem associated sa ginatawag hypothyroidism basta naka D3 bio ka.
19: Wow, no? And lastly, ang D3 bio tungod sa iya medium chain triglycerides ginapadasig ang imo metabolismo by increasing your core temperature. Inid ako gidbulig kung ikaw may hypothyroidism which you have low metabolism. Meaning to say, hindi mo matunaw ang imo pagkaon, dutay ang absorption sa imo pagkaon kada sa mga nutrients kag vitamins. So you need D3 bio. So kung ikaw may hypothyroidism, ikaw bala dali ang balido kami dali makapoy. Permit to you. Medyo,
11: ang iban constipated.
19: Kag ikaw medyo tambok, no? Extra large ka gamay. Ay basit may hypothyroidism ka.
11: Medyo ba
19: mag D3 bio ka na.
11: So amo na ang sekreto, ha. Likawi ang hypothyroidism pala nakit sa lawas ang pag ang constipated, no? Pipila lang ka simptoma. D3 bio ang sabat. Kadto ta sa mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlaw kag inom sang D3
19: bio.
11: Tinabalaan nato nga ang pagtuon nagapakita nga ang mga innate antioxidant nga makita mo sa D3 bio like gallic acid, kaya niya malikawan ang mga balatian sa kurason, Sir Boy, ma-prevent niya ang myocardial hypertrophy.
19: Hamak muna.
11: No? Kag siyempre, ining gallic acid, nag-represent siya sa gituwag promising therapeutic candidate para sa mga cardiac hypertrophy and heart failure.
19: Uy, kung may heart enlargement ka.
11: Kung adlaw-adlaw kagainom sining D3 bio, malayo ka sa balatian sa kurason.
19: Uy,
11: malayo ka sa balatian sa paghabok sa imo kurason. Nga, number one, makontrol niya imong blood pressure. Pag-control imo blood pressure, wala sa paghabok sa imong kurason. Yes. Amo na nga, ibagid kung adlaw-adlaw ka gainom D3 bio. Kung gainom ka lang D3, kulang na. Kung gainom ka BCO, kulang na.
19: Kulang
11: dapat na. D3 bio. D3 nga may BCO, BCO nga may D3.
19: Kampiyon!
10: Yes. So, hypertension kag problema sa kurason malikawan gitungon sa ginatawag nitric oxide, Sir Boy. Sana sila yung tanagin na balik-balik tani. Basta nagga D3 bio kita, naganami ang aton nga
11: galapad ang alagyan.
10: Naglapad ang aton nga highway, sa aton nga dugo. Nga dugo, no? Tungod ang D3 bio, mayroon sa ginatawag medium chain triglyceride, matawag na siya, Sir Boy, nga vasodilator. But silunggin na pa-relax niya ang aton nga mga muscle kag ang aton nga mga blood vessels, Sir Boy. So, kung high blood ka, abi, pwede ka makat tumaras ang D3 bio kag dako gid ang mabulig sina sa imo, Sir Boy, para mag-normal ang aton nga blood pressure.
19: kung may MMDA lang ang atong circulating circulatory system, D3 Bio na ginapalapad ang highway, ang imugat, that's why free flowing, may tagahimos man sa mga basura nga nagtililig ang cholesterol like LDL, kay rich in HDL ang gitawag nga D3 Bio.
11: Wala plaque nga mapurma, sir boy.
19: Wala plaque. So wala batse. Wala batse ang magyan sa gitawag nga dugo mo, lapad pangalagyan kay may nitric acid. Kung gusto mo layo ka sa hypertension,
11: daw Autobahn Highway
19: sa Germany. Champion, no?
11: Lapad-lapad.
19: No, lapad. Pag gusto, lagan ang imudugo without any pressure.
11: Kaya siyempre, permi na ito, ginabalik-balik, sir boy, nga ang Ditribayo, kaya niya patyon ang mga kagaw nga ara na sa sulod lawas. Ang adlaw-adlaw mo nga inom sang Ditribayo, adlaw-adlaw mo ginainom ang mga kagaw nga ara ga panago sa imo lawas. Ano pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang Ditribayo, gina-prevent mo nga magsulod ang kagaw. Kita mo both, ha? Prevent kag attack.
19: Patyon yun.
11: I-prevent yan, ikawa niya nga magsulod ang kagaw, kaya adlaw-adlaw ka gainom Ditribayo, pero kung naara na sa sulod ang kagaw, amat-amaton niya patay. Ano nang mga kagaw nga ara sa sulod? TB. HIV. HIPAA. Kag iban pa, damo pa sir boy nga kagaw, way lang ta kabalo nga amo galina ang nagpaamat-amat tigulang sa aton, kag amo na ang nagpaamat-amat paluya sa aton nga immune system. Iba gid kung palainom ka Ditribayo adlaw.
19: Wow. No, so hindi na sa trangkaso ubos si Pon Kagilanat, ikaw ang makaayo sa Ditribayo, pati kung may hypothyroidism ka, amligan ka man sang Ditribayo.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Wala na mi tayo. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid, sumadamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
25: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
26: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
27: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
28: Saan nag-inom ka?
29: DTX 500!
28: Dila na lang subong imo sugar.
27: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over DTX 500 na
26: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
30: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
26: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
31: Ako si Mimi.
32: Dali ka sinapit akong tuhod.
31: Arthritis na gali.
32: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sang isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
26: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
33: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
33: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka
12: sa mga butika. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako,
15: ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
14: ikapsula mo.
15: Extend.
14: Extend. Superman for Men.
15: Gawa sa maca.
14: Isang herb
15: na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
15: Like flavawaska.
14: Epektibong sexual potency herb.
15: Stimulates libido
14: and treats sexual dysfunction.
17: Bang-banganaga. Sa pulmo, baby.
14: Extend. Superman for Men.
17: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
18: Ako si Andrea de Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong disminorrhea.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
20: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
20: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
20: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
14: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May arang nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
29: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3
31: yung may Physio.
2: Ang Physio
31: yung may D3.
2: D3 Bio.
31: D3 Bio.
34: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio
2: yung may Physio.
31: Ang Physio
2: yung may D3.
31: Mga butika.
20: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinicals
25: Core Biotics.
26: DTX 500.
0: Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
26: Mag-DTX 500 na.
0: Masamihin ni kapalatian?
26: I-DTX 500 muna.
0: Kung kulang ka sa antioxidant,
26: nagatigulang ka.
0: Mag-DTX 500.
26: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
0: DTX 500.
26: DTX 500.
1: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
3: Imong blood sugar test.
1: Ilan itong score ganit?
3: 470.
1: Nagtiko 2.
3: Sa gabi, 2. Sa agad.
1: Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
26: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
31: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
31: DTX Beauty Soap.
5: Pamakan sa mga butika.
31: DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
31: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
31: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
31: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
26: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
31: DTX 500.
11: Ako si Junior Biliano sa Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Nang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
31: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: KK5 News FM.

0: Radio. Computer Radio.
1: This is your official news and music station, K5 Radio Taguana 89.7.
2: Pilar Capiz. Kampiyon ng oras sa K5 News FM Philippines. It's already 41 minutes after the hour of 4 o'clock in the morning.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa

0: K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5. Isa ka makakanay-kanay nga kaagahon para sa atong sinitanan tanan mga ka-K5, sa atong singapang pangalga sa sininga palatuntunan. Adlaw na kita sa Biyernes Pizza sa 22 sa bulan sang Mayo 2026, mga ka-K5. Ika-kwa na ni, ika-apat na ni nga Biyernes sa bulan sang Mayo, mga ka-K5. Para sa aton sa ninyo mga tagpalamating na nag-aupo diri sa aton sa ninyo pagpanganagan sa balitang K5 sa umaga. Ay, kamusta na? Bango na, bango na. Mad-mad na ang way pamaka, marasma sa kaagahon. Na nagadalam guhanon, ang tanan ni mga napaminsaran, kag imo na damguhan. Isa lang galamang ka-istorya sa imo kabuhi. Damgo lang ang tanan. Di makasunat to nang imo damgo mangin ka matuuran. Damgo nga may ara sang paglaom nga mangin maayo ang imo sini nga mga handong sa imo sini nga kabuhi, mga ka-K5. Sa ato sa mga tagpalamating Luzon, Visayas, Mindanao, welcome and good morning sa inyo tanan-tanan, mga ka-K5. Mga suki na nato nga mga tagpalamating nag-aupod diri sa aton sa Wasa, Visayas, probinsya sang Capiz, siyudad sang Rojas. Isa ka makanay-kanay nga kagahon para sa inyo tanan-tanan, mga ka-K5. Boy, login nyo kami sa aton sining nga pagpalayag tubtubala sa isubong aga sa sining nga palatuntunan balitang K5 sa umaga. Ang aton sa nga mga tagpalamati, ang nag-aupod sa aton sa nga pagpangalagad, pinagi sa aton nga Facebook Live, sa YouTube, mga ka-K5. Nagatanaw ka mo sa K5 89.7 FM Radio Tagbuanay sa Banwa sang Pilar, kag K5 89.7 FM Radio Tagbuanay Digital, mga kautunan. Amo na to sa nga mga Facebook pages nga makitaan, kag mambatian nyo kami samtang kami nagapangalagad sa sininga palatuntunan ni Yanda nga Biyernes, mga ka-K5. Ang aton man nga pag-abi-abi sa aton sa mga kauturan nga nagapamati sa radio, pinaagi sa FM band, sa 89.7 FM Radio Tagbuanay. Mga pinalangga nato nga tagpalamati, isa ka makanay-kanay, matawhay nga aga para sa inyo, upod sa inyo kubos nga bihan kag-alagad sa kanyang ka-K5 Jubert Lago. Mga suki nato nga tagpalamati, nag-aupod na sa sininga mga tinion, magluwas diri sa northern parts sa probinsya sang Iloilo, Balasan, Carles, Estancia, Kagbatad, mga kauturan. Diri sa kabaranggayan sa Banwa sang Pilar, President Rojas, maayon kag Pontevedra, mga kauturan. Isa ka mabugnaw nga kaagahon para sa inyo. Gabay pa nga, upda nyo kami sa amon sini nga pagpangalagad subo nga kaagahon. Ang aton man nga pag-abi-abi sa aton mga tagpalamati, mga suki ka mga kauturan, nagaupod na ang 100.9 sa inyo sini nga mga radio, ang K5 News FM Rojas. Aga pa, nagalanog na ang signal na ton sa mga kabaranggayan, mga kalye, mga ka-K5, sang syudad, sang Rojas, pinagi sa 100.9 K5 News FM. Chief Nelson Puntiles sa aton partner sa mga gagahon. Ang aton patrol, nagalibot naman mga ka-K5 sa mayor nga dalanon sang syudad, sang Rojas, with ka-K5 Rodney Daban Dalanon and ka-K5 Peter John Juarez. Aga pa, bugtaw na mga ka-K5. Nagatabid naman ang atong sininga sister station ng 89.7 FM, K5 Spearhead Kalinong Radio sa Cap Macaro, Peralta, Hamindan, Capiz. Nagapanglakak ang atong sininga signal sa central parts ng probinsya sang Iloilo, bilog na segundo distrito, porsyon kang Antique, kag probinsya sang Aklan, mga ka-K5. Saturated na to ng aton sini nga mga area subong, not only diri sa Western Visayas kundi worldwide, mga ka-K5. Hindi maasi-asing aton sini nga pagpalayag subong ka-K5 moon kiti kwang kita ya high end ang tanan. Bisan wala lang tabla, plupaway, adlaw-adlaw, adlaw-adlaw, aga-aga, nagabangon kita para sa aton sining mga kauturuan. What is important is, nagadulong kita sa mga balita kag informasyon para sa aton sining mga suki, kag mga tagpalamati, kag mga kauturan, mga kaabyanan. Oy, dali na lang, dali na lang, dali na lang ang fiesta sa mga... Uy, kagabi nun, ano kamustang Juan Elias kagabi? Elias sa Pontevedra? Si Pontevedra, sa, no, ara sa Guyum-Guyuman Festival, si si Elias. Sambot kong sinong nagpasabak. Mga kipabantayan na ito ni nakaroon na. Dari sa atong sininga pagpangalaga. Subong adlaw, masako-sako ang atong sininga adlaw. Masako ang akon kabuhi. Subong aga, mga K5. Because nga alas 9 subong aga magapatigayon kita sa pagbukas ng aton sininga livelihood program para sa mga persons with disability diri sa Banwa San Pilar, mga K5. May mga bisita kita nagikan sa Department of Employment, Department of Labor and Employment, mga K5, sa pagpatigayon sa aton sininga turnover ceremony, mga kaadyanan. Oy, mga another accomplishment sa persons with disability, mga pinalangga naton nga mga kauturan, mga katagpalamati, no? Tiya mo nakasako ton sini nga kabuhi. Thank you so much sa mga naghatag sang suporta on this is a national government funded mga kakaifan nga livelihood program for persons with disability. Ang pila na ni, damo-damo na gid nga livelihood program. Ah, kabay pa nga tuloy-tuloy lang mga kakaifan. Pagkatapos, may ara makita nga job fair subong nga kaagahon.

0: Aton sini nga kaugali. Ang aton sini nga adlaw magabutlak alas 5:27 subong nga kaagahon samtang magatunod naman karon na alas 6 ni Sinwave sa kasisid mo na mga ka-cave. Amo na aton sini nga forecast ang pag-asa DOST sa sini nga mga tinion mga ka-cave. By the way, good morning sa aton mga pinalang nga tag palamati aga pa nakatutok na sa aton sini nga pagpanganagad naka-share na sa aton sini nga live mga ka-cave. Madam Mary Jane Caputo-Burado, good morning. Nanay Roberta Parak Patricio Nay. Aga pa sila nanay Parak nagapangapiditix Coffee Mix. Samtang naka-share na sang isang live na ton sa sininga matinion. Pare Ferdinand Caldeo watching live sa Luktugan area sa sulod sang Ross, good morning. Good morning sa kay Pare Nelson, shout out lang Chip Nelson ambal ni amigo mo Ferdinand Caldeo. Well, good morning lang. Tama, dapat 2 ka oras para hindi mabitin. Oy, Tuto Rafi, ang akon nga guwapuhon kag maambong abyan Tuto Rafi Fernando ala subong sa I think sa US or Canada. Good morning nanda partner. Madam Erica Alameda, good morning. Mayong pagpamati sa aton sini nga pagpangalagad GC Camiron, good morning. Nakatutok na sa Balantian, Balasan, Iloilo. Aga pa nakapamati na, tuloy-tuloy lang aton sini nga mga radio mga K5 samtang nagapangalagad kita diri sa aton sini nga palatuntunan. Good morning sa kay Nilma, Madam Nilma Cuenca, bao aga pa si Nainuel Maho. Nagatutok na inay Nelma Cuenca, good morning. Doy Artur, dala sa may bahin sa West Villa Flores Mayon, may aling pagpamati. Rhea Umbas Kalinaw Balbuna, good morning. Oh, si Sir Muroldan, karon pa sa Kwan, karon pa sa Alas City. Si Sir Mujubert ini. Good morning nanda. Good morning kay ni Matiliano sa may Banwas ang Panay. Mayong nga pagpamati nga ako na byan. Mga K5 si Capelco District Director Sir Moises Mayo Baliguma Jr. sa Banwas ang Kwartero mga K5. Good morning kay K5 Jubert. Happy Fiesta Municipality of Pilar. O mag-aumpisa ng mga kadang-kadang subong director sa subong adlaw as tagid sa Pizza 31. Aton sininga highlight diri sa aton sininga kapiestahan ang Tagbuan Festival 2026. Damo mga gin-prepare ang K-Fab News FM ng mga activities no? Diri sa Banua Sampilar. 59 minutes after 4 o'clock in the morning mga K-5, check na itong sitwasyon sa sulad sa Rojas. Kamusta ho na ito natin sa nga mga mayor na dalanon diri sa itong singa pagpangalagad. Kalakip man ang presyo sa mga balaklon sa Tudoras Trade Center. Nakastandby ng patrol with K-5 Rodney Daban Dalanon mga ka-K-5. Standby.
1: K-5 Balantay Mercado.
0: K-5 Rodney, good morning. Go ahead please.
2: Good morning, Kakifab Jubert. Good morning man sa ato sa inyong mga tagpalamati kag tumalagaw. Kamusta ang sulod, Kakifab Jubert?
0: Kanami lang sang aga mo ang tawhay-tawhay malinong mga Kakifab.
2: Yeah, so exactly, Kakifab Jubert, no? Ang ato siniman nga syudad sang Rojas, halin ka gabi tub-tub sa subong nga. Nagapabilin man nga malinong kag matawhay, kag sa subong gani ang ato din nga palibot. Aton mga mayor nga kalsadahon diri sa syudad, Marigwa, no? Marigwa kag patawhay ang dalaga sang aton siniman nga trapiko bangod nga damay pa man lang ang mga sakyan diri nga nagabiyahe kag subong man na amat-amat nga nagabukas ang pila diri naton kag mga establishments man sa paribot sang syudad kag Kifab Jubert, no? Ang panahon diri wala niya sang habal-tabla nga pag-ulan, so manami na, no? Habal-tabla ang ang temperatura diri mapaang na sa subong unlike kag hapon nga nagbugnaw kita diri sa syudad. Pero subong nga ati balik naman, no? So mapaang na naman kag Kifab Jubert kag managali malagid ang aton sinimada nga kalsadahon diri sa subong nga mga tinakna sa palibot sang syudad. Kag Kifab Jubert ari ako subong sa may Tudoras Trade Center na, no? Same gyapon ganap diri aga karamaan daton yung mga kauturan, no? Ang ila din yung mga vehicle bala, tricycle, mga sarakyan, truck, motor, ari lang din, kapalang dahil, takday lang din sa magtimbang bahin man sa aton sininga kalsada sa palibot sa Tudor Arsena sa Trade Center. Pero, kasi habang tayo hindi man siya sa masyado, gingutok din yan. Okay, ang sitwasyon kay Kifab Jubert, mo lang galing kay, no, ang pila natin din galing ka mga manog barigya, at nagkapadulong din yan, matama sila sa pagbukas ng ilang sinimana nga mga malaligyaan. kag ari ako subong sa may bugasan.

0: kay Pep Jobert. Asa diri kon on kompila na pala ang presyo sang bugas man na sa buong nga semana diri sa aton nga merkado publiko, no? Lantawon ta ko may pagnubo bala upon na pagtaas sa presyo sang siliban nga bugas sa kay Pep Jobert. Sari na may hawit ako nga lista ang yummy rice o kung ining special rice dinurado na gabalor ini siya sang 65 pesos sa kada kilo. Ang ini ang super dinurado special rice sasmin na nagabalor sang 55 pesos per kilo. Ang special rice dinurado 55 pesos per kilo. Kag premium grade rice local 54 pesos per kilo. Ang premium grade rice buko pandan na 54 pesos per kilo. Ang premium grade rice sa Super Angelica, 54 pesos per kilo.
1: Ang kada mo na sa mga kwano, do kada mo na sa mga ngalan sa mga bugas, no. Di na nagalalin iban nga mga super premium nga ina. Man sa una, kwan man lang bahay man lang nakaunta.
0: Kay Pep Jobert, kay ang baligya diri sa aton sa merkado publiko ng mga bugas imported ini kaga local rice. So ang iban diri imported amon ang ati tapos ang sa mga locally produced man diri ati may mga pangalan man no the brand something brand name by Buko Panda na mga mina Super Angelica sige. So ari ang sa dugang pa ang sinanduming premium grade rice imported 54 pesos per kilo. Ang sinanduming premium grade rice local, 54 pesos per kilo man. Punso well-milled rice local, 53 pesos per kilo. Ang super white well-milled rice local, 53 pesos per kilo. Ang regular milled rice local o kaniling bahay, 50 pesos per kilo. Ang regular milled rice local, puti nga klase, 52 pesos per kilo. Ang Super Japonica, Japanese rice, 58 pesos per kilo. Ang Royal Jasmine Special Rice, Jasmine Rice, 55 pesos per kilo. Ang Brown Rice Local, 70 pesos per kilo. Ang Sampaguita Special Rice Jasmine, 55 pesos per kilo. Ang Special Rice Princess Via, 55 pesos per kilo. Ang Pilit, 60 pesos per kilo. Ang Camoros Red Rice, 70 pesos per kilo kag ang black rice 90 pesos per kilo. So amay ni mga barigya diri nga bugas sa May Chodoro Aceras Trade Center kag kay Five Jubert kag sandig diri sa presidente sang Roa City Rice Retailers Association na wala kang may ginpagsaka ang I mean is wala
1: na ginubo
0: ang bugas kundi nagnubo sa 5 ka piso kada kilo kag kay Five Jubert.
1: All right. Anong pinakamanami nga bugas kung ikaw pa tig-angon kakipay, Brodney?
0: Amon na, bigyan na tig-ang bala kakipay, Jubert, ang super white, no? So, namin, ang super white.
1: Doon ko kakaon, kaya kamuros?
0: Ah, pwede man, ang red rice.
1: Kakipay. Oo, naming kamuros kag. Why man da abi malido? Kabalo ka sang malido, ngara sa tapas, ang mahumo.
0: Ano na siya kang kinabi,
1: Jupiter? Kwan na siya, fancy rice na siya. Wala na siya sang damo nga mga abuno kay ginakwan lang na magtanom. Sa bang lead ina siya, mga nga ginatanom kay K5 Brodney. Oo, daw may kwana, daw may pandan China ng pagkaluto. Yan, malayo pa lang ka sa malay mo, ga panghumot na.
0: Ay, okay. Yan. So.
1: Nakatilaw ka sa... Amo na ginakonsumo namon sa una, sang ara pa ko sa tapas. Why na? Mahal-mahal man na. No, pareho na sa sang mga red rice sa Kakipay Broad.
0: Okay, sige no. Pero kahit akong kisaman Kakipay Jobert, ang Princess Bia o nami man siya.
1: Nami man ang Princess Bia. Pumas man naming black rice kung may sugar, taas sugar mo, di ba?
0: Yes, Kakipay Jobert ay bawal na sa... I mean, it's okay kita siya sa mga diabetic.
1: Parisa mo na yun sa kwan DTX 500 para nga naganami pag hindi mo pa matyagan.
0: Yes, sabi ko ba na Jubert, no? Basket may kasudaan bala ako. Black rice tapos kape nga DTX, okay na na.
1: Black rice with uga, ayos ka na.
0: Yeah. Tapos takutin yung birth, pero siguro gakaot ka man sang kwan eh. Bugas ka may halong bala nga mais.
1: Daw ka why pa ko katilaw sa amuna nga may kuan may gold o sa mga barangay daw naka may agi kami naging katuan sa una nga may gold ilang kanon.
0: Dami wala sa kang K-pop Jupert.
1: Mm. Basta manami na nga pagkatigang, basta nami ko nga pagkatigang, manami ta sa manami magkinamot din magkaon sina. No, ribla. Katilaw ka na na.
0: Saburo, so good ka K-pop Jupert.
1: Gani man tistingan ta na sunod. Bay na kay yeah. Palutuan ta ikaw diri sa piyesta sina sa Domingo ha.
0: Wow. Sige, ako makatigayon sa ito na.
1: Mm. Sige.
0: Sige, kang K-pop Jupert. Antes ako mag-enda, luyag ko lang din nga tamiya mo ng atong sinima yung mga avid listeners dila sa may Chudor Arsena Street Center kay Sir Nestor Kasugbo kay Sir Roy Avila sa Libana ng Bayan Ray Kotokagi. Ari ko digay sa piyak na kagi naman. Good morning lang na. Si Sir Elvino Marquesano, good morning. Rich Sir Rinalba sa LTO, good morning. Sa atong sininga team, stay humble mga friends ng mga tricycle driver. Good morning. Kay Nanay Bebe, good morning. Kag sa mga taga mas batin natin din mga nga nagkatabi sa subong sa atong sinima nga live streaming via Facebook. Good morning. Kag sa tanan nga tag pala mati, good morning kita mga ka-K5. Ini si ka-K5 Road ni Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Thank you so much. The K5 Broad ni Daban Dalanon sa ato sa inyong pagpangalagad, mga balita kag impormasyon nagikan sa ato sa inyong merkado publiko mga ka-K5. Manami subong ang sitwasyon sa Sudan Zoroas, malinong-linong kabay pangatayuyon ini mga ka-K5 kay subong adlaw ng Biyernes. Padamo naman sa mga night out kag mga tinipon-tipon ng ato sa inyong magkauturan. Mayroon gani ang Grandville subong dito sa may kilid sa Kaisano. Ginamonitor kada gabi sa ato sa inyong task force mga ka-K5. Kaiter nilang damo nagamaoy, damo nagawaras mga K5, halinan sa tinapong ulay, nagasikat ang aton sining syudad sa social media kung makainom-inom ang aton sining mga kauturan mga K5. Kaya padayunon na sa city government kaysa ang barangay Inso mga kauturan upod sa nga bulig sa aton sining matapos ang kapulisan kag sa mga operators kag tag-iya sa mga inibnan dara sa may bayan iya sa Grandville mga ka-K5. Oras na ito, 9 minutos na kaligid sa tak ng alas 5 dili sa ito sa pagpangalagad mga kauturan. Di itali na sa ato sa inyong mga balita ang pang headline dili sa ito sa inyong pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Balikan na ito pagkatapos gilamang sa importante ng mga pahibalo. Paliyog standby.
2: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
3: D3, Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na, sarang makuha ang kitong sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio, adlaw-adlaw, D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipato, nagitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mabagat sa mga butika.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Dinatapna ang fungi na nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
7: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
8: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: Imong blood sugar test.
11: Ilatong score gani?
9: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imong blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C,
12: mabaka sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga microbial. kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix. Pabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
19: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya na batsyagan.
8: DTX 500. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at Lawadlaw. Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
20: Ang adlaw sa inyo tanan. Gina-imbetar po kamo magkarik at magtambong sa atong Atagbuan Festival 2026. Magasugod ini sa May 24 to May 31, 2026. Madamo kita sa mga aktibidades kag mga palagwaon na ginpreparan. Gani, kinilita kita mga kasirmanwa kag Happy Tagbuan Festival 2026.
8: Official news at music station K5 Radyo Tagbuana 89.7. Pilar Kapi. Paglitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
1: Balik manuwa diri sa aton sing pagpangalagad 14 minutos na nagaligad sa tak nang alas 5 sang kaagahon mga gagipan. Uy, good morning sa mga suki naton nga mga tagpalamati oh. Nagaupod si Belly Decio Bula sa sini nga mga tinion na samtang nagapang kuan, nagapanglakaton sa tunga sang kalalawran. Nagapangita ka pang abuyano bilang OFW mga K5, good morning. Happy birthday sa kay Boss Wilfredo Pidoy El Yap. Oy, ta kay Boss Pidoy raw dira sa may MBW sa by Bainsang Ross Avenue. Good morning and happy birthday. Bayong aga, Sir Jubert, alin kay Ma'am Elsa Acuña. Good morning man sa kay Tessie Blances ang Balatukan Panitan. Alin sa Familia Acuña. Manami, ang manami nga bugas ang nagtiner bala sa Tinambon or Tinambon kapin pakundayok ang pares sa kay Sir Moises Baligumba Jr. Ay ko pa nakatilaw pro ang kamuros na tilawana. Inday Nelda Martinez sa mga taga Municipal Treasurer's Office ang Banwasang Tapas at the same time dala sa mga taga Barangay San Antonio. Good morning. Pamati lang sa 89.7 FM para nga maathagag masanag ang aton sining pagpangalad sa mga gahon. Good morning. Mas gusto ko ang bahay nga bugas nami kay mahumot. Salamat sa info about sa heat index. Bow, mataas-taas sa bungadlaw. Kami init-init naman, Sir Job. Sambali, Inday Lucia Aguilar, mga K5. Sir, Jisrael Colasino, dala sa Nasugbo, Batangas. Good morning. Mayong nga pagpamati sa atong sining nga pagpangalagad subong nga kaagahon na mga ka-K5. Ano kita sa mga detalye sa atong sining nga pang-headline subong aga, paki-share sa mga late tuners naton subong tinion sa atong sining nga pagpangal sa balitang K5 sa umaga. Mga kauturan, man subong summer, no? Ang mga kabataan wala klase, wala mga kwan, mga ginahimo sa ilatag-satag sa mga lugar. Balakasun na rin sa sudad. Uli sa UMA, mga K5, usong mga kapiestahan, mga situ activities, mga sports, no? Kalakip na ang pagtinipon-tipon sa mga pamilya, mga K5. Diri sa may banwasang panitan, mga K5, apat ang pilason ka mga persona matapos ginbuno sa binailihan sa barangay in Timpukon or Tingkupon, Panitan, Capiz, sang nagligad nga adlaw mga K5, mga pasado alas 12 sang kaagahon, ini sila ang nagkadto sa binailihan, mga K5. Ay kung dito na si binailihan, kabalo naman kamo, damo ng mga sunoy dito, international ang tao, at the same time, iba nakainom, iban hubog na mga K5. No? Di, ang mga na biktima sa pagpangbuno mga ka-K5, isa ka 20 anyos nga lalaki nga si alias Ray, 30 anyos nga si Yan-Yan, 35 nga si Nick, 35 anyos, kag lunsay ni residente sang mismo lugar nila dira sa may Timpukon o kon Tinkupon, no? Kag ang ila bisita mga ka-K5, mayara sila upod eh, nga si alias Ati, 27 anyos, barangay Bulo, Roa City, naman si Gapuli, mga ka-K5. Kaya ito yung suspect ko na alias si alias Jeff, kag si alias Jeff, nagkwan, may something pag-insindihan na eh, mga ka-K5, diri sa aton sininga mga tagpalamati, nga nag-upod sa aton sininga mga kauturan, mga pinalangga na ito mga tagpalamati, nagkwan, nag- ano ni panawag sa niyo? Nagbinun-anay mga ka-K5. Di way sila kakwani, way sila kapanginlaman, no? Ining duwa kasuspitsado nga ini, mga presidente man, dito man mismo sa barangay Tinkupon, no? Aman ako na kainom-inom mga ka-K5. Ini matapos nga, may pinag, may ara nga, misunderstanding o kung binaisay mga ka-K5 between sa mga biktima kag sa mga isa sa mga suspitsado mga ka-K5, resulta nga may kumusun kag nag-inaway sa sulod sa binailihan. Amo nang pinaka-importante kung kaysa dapat alertong aton mga tanod kag mga kapulisan. May ara gali nga wala may matikyar sa entrance mga K5 nga may ara gali kutsilyo ang isa sa mga suspect kay ginbuno una sa chance si alias Ray mga K5. Nagkuan lang sa nagpinabuang lang siya mga K5 sang buno mao. Tiya mo nang pinakaimportante matag palamatin naton kung magkadto kamo sa mga pareho sining mga activities. Damo gid siya. Bisan even do diri sa mga kabarangay sa sudan sang Rojas, may mga binaili-binaili mga K5. Usong binailihan, gusto man natin mag-enjoy sa aton sing mga pamatanon mga K5. Bugaling ang ara mala sa scenario nga hindi naton kontrolado kung ano ang ara sa isip o kung sa utok sa isa sa mga utod naton mga K5. Di matapos ang nasambit ka insidente, gindala ang mga biktima mga ka-K5 sa mahinsang Bailan District Hospital mga ka-K5. Apang nagpalagyo ang isa sa mga suspect samtang ang isa naman nadakpan, no? Ang isa sa ato sa mga katapos ng kapulisan sa mag-respondi ini sila kagyara subong sa kustudiya sang Panitan Municipal Police Station. Amo nang magpalagaw kamo mga ginikanan. I-remind nyo gid kabataan nyo. Malamo mo kabataan kung kaisa mga K5, chill-chill lang. Without thinking kung ano ang mga matabo mga K5 sa ila samtang ara sa lagawan mga K5. Marami man maghigya-higya. Mga pamatanon sumong nagahigya-higya, nagalingaw-lingaw mga K5. Ang malayan na kung pariyo ka muna kainom, gini magpaiway ang isa kag isa, kaya kabataan masingki ang balatsagon mga K5. Medlang kung buno, no? Medlang kung buno mga K5. Kaya kung hindi, kunti nga kita tanan, makahuluoy, ay ang ginikanan ang magasuprir, why sa may mga gantos, diri, the last person nga magsalom sa sining mga problema mga ka-K5 ang mga ginikanan. Ha? So wala makaincindi ang mga kabataan sang ilang naging sudlan nga gamu kon katuntuhan ang after effect ang magasuprer kag magapatug pangatubang mga kaibagsang problema amo ang aton sini nga mga ginikanan. Tandaan nyo na mga pinalangang tutag palamati hindi ka mong pagpaasi-asi sang inyo sini nga ginahimo. Ang tao subong ninyo matulog, kapin pa kon ang mga tao subong nakainom, magluwas nga nakainom, nakaruro mga kakaifa. Kay daw dulce na lang karon ang shabu diri sa aton sininga probinsya. Ambot ko na anong namong na ano ang operation sa aton sininga mga amigo nga mga kapulisan daw malinong man may mga operation ang mga ikog man ang gamot wala gid magamot mandakpan. Ang gamot na way gid gina-operate mga K5. Tiyan mo na ginalinan. Kung kaisa, bangag ng tawo, hubog pang tawo, makabunggo ka sa binailihan karon nag-irinaway doon, kapin pa kon maastig man ang piyakagpiha. Mga K5. 22 minutos na kaligat sa takna ng alas 5. Awa, isa ka babayo, ara, hindi ni siya taga-kwan, hindi ni siya taga-kapis, mga K5. No? Diri naman sa nagkwan, nagwaslik puder mga K5, bag naglaptas ang sini nga ramag sa aton sini nga probinsya mga K5. Gindakop sa aton sini matapos ang kapulisan, matapos ang ginimo nga bypass operation, kay ari na inisya sa priority target na target list sa provincial level mga K5 sa aton sini matapos ang kapulisan. Ining babae, isa ni ka SLI o kon gitawag naton street level individual nga priority sa provincial level dito sa barangay Baybay Sudan sang Ruas kahapon so wala ka preparar mga K5 ining si alias Lorena 50 anyos mga K5 single ini isa ka negosyante kag residente sang San Juan 2 Lapasan Osami City kag temporaryo nga naga-star sa barangay Baybay Sudan sang Rojas. Gin-operate sang drug station drug enforcement team mga K5 gindakop sang aton sininga matapos sang kapulisan may mga recoveries ang aton sininga Rojas City PNP mga K5 no ay gamay lang ni no Rojas City PNP sinintimus ini 3,600 pesos dapat na mga dagko pagida no para nga mauntat na ni why ni diri sa Amons Pilarde ambot kun sa nong operation do malinong pasro mga tinion mga K5 no magahilapit ang mga kapiestahan nagalapit ang mga activities mga kabaranggayan nagakwat nagabakal ka lang dulsi sa Changi kun sabong imos ning pagistoryahan no. In and out ang tawo, mga K5, sa mga lugar wherein may kapareho sini. Ay mag-amuna, damo sa mga pamatanon naton ang masamad sini mga K5. Di karo na raw. Oh. Ara sa Rojas City PNP, ining si alias Lorena, no? Nga may kaso karon nga RA 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, mga K5. Dugay-dugay na ni nga kampanya sa kapulisan naton ang aton ginadakop mga kwan lang mga paaman mga K5 dapat ang gamot kagang puno amo nang aton dapat sini madakop mga kauturan. 25 minutos na kaligad sa takna nga alas 5 sang kaagahon mga kasimanwa dugang pa nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad aryo anay rebelde nagbalik sa sabak sang gobyerno check naton ang balita. Idka K5, Maria Rochelle Ibron. K5, che, standby.
17: K5 News FM, live report.
1: K5, check white, please.
21: Nakabaton sa bulig pinansyal ang anay katapo sa New People's Army, gikan sa gobyerno probinsyal.
22: Ini ang personal nga nagpadulong sa talatapan ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro sa Kapitolyo Provincial pinaagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ICLEP. Katuyuan sini nga mabuligan ang mga nagsungka nga rebelde nga makabalik sa normal kag malino nga pagpangabuhi kaupod ang ilatag sa kapamilya kag komunidad paagi sa mga livelihood program legal nga proteksyon ug malimpyo ang ila pangalan kag estado sa komunidad kag mga local peace engagement magluwas sa ayuda nagpabutyag man sang pagpasalamat pasalamat kag pagsalig nga gobernador sa anay rebelde nga lubos nga talikdan ang sala nga pagpati sa diin sila liwat ang pumuluyo sang pungsod kag kabahin sang gobyerno. Nahibaluan ginaduso ang nasambit nga aktibidad sa idalom sang whole of nation approach kun sa diin isa ang gobyerno probinsyal sang Capiz sa pagpanguna ni Governor Castro nga nagaugyon kag nagasuporta sa programa hindi lamang sa probinsya sang Capiz apang sa bilogang pungsod Pilipinas.
0: Inis ka K5 Memory Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyot na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 The News FM.
1: Thank you so much sa K5 Maria Rochelle Ebron sa mga balita mga K5 regarding sa sining isak ka miyembro sang rebuilding mga K5 no kana dakop ko nagbalik sa sabak sa gobyerno para sa aton sining mga kauturan amo ning scenario sa karon mga pinalangat tag bamit kumi ara ka nga dala ka sa programa nga i-clip ukon ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program sang gobyerno kag sang military mga K5 bali ko may mga pamilya kamo may mga paryente kamo nga ara pa sa bukid papasorin dira nyo na ay wala ginaya may maayo sa aton kay gobyerno man inyo kontra mga K5 sindihan gid nato kag gina-respeto gid nato ng inyo panindugan mga ka-K5 ang inyo sini nga ginapakigbato na insindihan gid nato pero ang importante kasubo nga panahon magbalik kita sa sabak sang gobyerno because nga ang inyo pamilya nagahulat kag naga paabot sa inyo. No question, ako nagasaludo ko sa inyo panindugan. No? Ang inyo panindugan, kag sa tagsa sa aton may panindugan mga ka-K5. And we respect sa inyo singa panindugan mga pinalangga kung atag palamati mga kauturan. Ang aton diri is ang ginatawag bala nga hindi imo sini nga pamilya makabatas nga malayo ka. Kag pigado na subong, kag stricto na subong, ginalurip na gid sa mga military mga ka-K5 ang mga sulok-sulok sa kabukiran subong mga ka-K5. No? Ikatatlo, ay ti ano na yun, mga ka-K5, no? Ini ko kaisa na insindihan ko ginya inyo rin na ginarespeto ko ginya, no? Sa mga tunsi, mga katapos sa kapulisan o sa mga military man, ining panindugan sa mga utod na sa kabukira. Di ko so kaisa sa sitwasyon man sa pamulitika, sitwasyon man sa gitawag na ito na hindi tama, kag hindi insakto nga pagpatuman sa layi sa gobyerno, mga ka-K5. Ha? Kung ginagutom ng tao, samtang ginagutom kita nga tao sa umakag sa kabukiran, ang mga utod na nga nagapungko sa gobyerno, puno ng bulsa, hindi pa makakuan, hindi pa makuntinto, sigihon pa. Pero ano wala nang nagkakatabo sa kinawatay sa gobyerno, tanan nga mga anomalia, wala na niya mapapatihan. Do hindi na ya, do wala na ya respetong tao sa gobyerno mga K5 because sa mga nagapungko sa gobyerno, I mean, because nga, krampant niya ang puan mo. Ang anomalia, mga K5. Isa niyo mo na mga ti, ang kami nga mga less fortunate nga mga pigado nga mga tao, nalilipatan sa gobyerno because ang mga tao sa gobyerno, bulsa, ang ilang ginauna. Ito ha, bala na mga investigasyon, wala tuong mga investigasyon. Ang iskandalo sa Senado, ang iskandalo sa Kongreso, ay nanuna. Oo. Oh. Kung ikaw sila ordinaryo nga pumulo, ang alang-alang ang imo pag-insindim, saka ka ginang bukid eh. Muna, mga ka-K5. Ang aton sinigni, ang respeto naton sa inyo, ara gidyang respeto. Pero panong dumon yung pamilya nyo nga nabilindri, kaya wala na gapon, kitaway tamay mahimo. Ginalurip ka mo sa aton sinigni mga kauturan sa military na to. Dapat magbalik na ka mo sa sabak sa gobyerno. Kaya wala, tanan kita, na nagasakripiso, tanan kita nagapamigado, tanan kita nagaantos because sa anomalia, because ng tanan nga korupsyon nga nagakatabo sa pungsod Pilipinas. Ang panindugan na insindihan nato ina, pero ay matagyapon may mahimo dira mga ka-K5. No? What is important is intact ang pamilya mo, mahimos ang pamilya mo kung ari ka sa imo sininga mga kaopdanan sa imong mga paryente, nagapangabuhi ka sa matawhay, simple kag wala ka sa may ginatapakan nga tawo minalang. No? Mga pinalangga na itong tagpalamati, naintindihan gid naton ining mga utod naton mga ka-K5. No? Nga ang naglisa ini sila sa paminsaron or sang naglisa ini sila sa ilang panindugan because they are sometimes biktima sa injustisya, biktima sa hindi makatarungan nga nagkakahinabo mga ka-K5. Pero, sa sininga sitwasyon, sa sininga senaryo, why man tagyapon may mahimo? As talaga mo sa panindugan. Oh, pero dapat magbalik ka muna sa imong pagbabay lang na yung gobyerno na kayo ay nayuntat. Why pakita ganin matao mga kabataan na to, no? may utang na sang kinawatay sa gobyerno sa mga sapat ni mga buwisit ng mga politiko. O, ti, masakakay mo sa bukid? Nga mga pakaiyo ko to sa bukid kay way ka to kaunon kay ginabantayan makamuto sang military. Diba, the last thing, ang araton sila nga pag-respeto, aragidaya, pero balik ka mo sa sabag sa gobyerno. No? Kay ti, bisan no lang da, kahit paano makakaon ka, upod mo pamilya mo. Ha? Muna gini ako nila advice aton sa mga kautor. May mga integration program, may mga budget ang gobyerno, kuwaan nyo kay inunya pundo, nga ginpreparas sa gobyerno, kung bumalik ka mo mga kakaifan. Kapareho sining rebuild yo. O, oh, dito na natabo sa may inkwentro sa Kawayan, mga K5 sa Negros Occidental, no? Sa naligdad nga Mayo 16, mga K5 nga ang mga soldado to nag-inkwentro sa mga katapos ang New People's Army, ining 15th Infantry Battalion. Oh, matapos nga naglinok panay, kag may mga nagkalamatay, may napilasa. Wala nila matipon, tanan ilang ang miyembro, mga K5. Isa sa mga miyembro nila, isa ka 21 anyos, nga taga si Palay Negros Occidental, si Palay City, ining 21 nga si alias Joey, na recover sa atong si matapos ang military. Matapos ka nagkanay-kanay na ang pagbinailuhanay sang lupok mga KK5. Tigin kwan eh, gin respondihan, gin kuha sa atong sining matapos ang kapulisan sa bulig sa Philippine Army mga K5, agod nga madala sa isa ka hospital may pilas ini mga katapon sang ining katapos ang rebuild di mga K5 nga naengkwentro sang tropa sang Philippine Army dito sa clearing operation sa lugar sa Kawayan Negros Occidental mga K5. Di mo na amo nang senaryo amo ni kahuyang ang aton sininga mga kauturan nga hindi makapanindugan ang sa mind. Ay, wala tami mo. Saka ta sa bukid, mga K5. Ay, paano ka to sa bukid? Sino mga servisyo to? Ang tao sa bukid to, mga pigado man to. Baka lang to bukas, kaman tinir to sing sang ibis to. Ay, mga ayok, pakamutos ka uno nyo. Kaya ginabantayan man to mga pumuluyo, yun man kahulag mayad. Kaya ginabantayan man sa mga military, mga K5. So, kamo nag-antos man, no? Ang inyo panindugan, may pagsakripisyo, may pag-antos, kagdataya ang kabuhin nyo, huwag yung kamukwaon sa gobyerno kung mamusdok ka mo sa bukid. Sa mga utod na tunda, ah, balik sa sabak sang gobyerno, kay wala kita gyapon mahimo. Gobyerno ang aton inkwentro mga ka-kif. 34 minutos na kaligid sa tak ng alas 5 mga kauturan. Iban pa nga mga balita, kalakip pa nato sa Tandem Broadcast. Ato sing pagpangalagad subong nga kaagahon sa ato sa mga sister station. Balikan nato pagkatapos gilamang sa ang pila ka mga pahibalo. Stand by!
2: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka, ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabalik. Pagsik sang imo lawas, D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya! Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
23: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika syaransya nga nagahatag proteksyon batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500.
24: Gina ka no? Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
25: Sisa ka kapila ka mag-inom
26: sa DTX 500.
24: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
25: Subong kamusta?
24: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nago ginibatsa.
2: DTX 500. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Siyela, sa mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal, ang dread na.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C, mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina, gaya na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa butika. Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sang Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Namo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. I Care Gold.
13: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata. Nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule. Kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguara 89.7.
5: Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
1: Balik man wadri sa itong singapagpahan. Oras na ito, 38 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sa kagahon, mga ka-K5. Ay, mga tagpalamati na ito. Mary Jane Ocampo, good morning. Mayugid nga pagpamati kapag upod rin sa itong singa programa sa sininga mga tinion, mga ka-K5. Mga tagpalamati na ito, mga tricycle drivers na ito, kag-van operators and drivers, mga ka-K5, good morning. Sa mga taga Maldita nga van, good morning sa inyo tanan-tanan. Kalakip man ang ato sing mga tagpalamati sa Roja City Terminal, mga ka K5 sa Pueblo di Panay. Yan aga pa nakatutok na diri sa aton sing pagpangads, mga ka K5. Si PRRD, mga kauturan, si former President Rodrigo Duterte nga ara sa Bones sa The Hague, Netherlands, mga kauturan, nagapatong maban sa kaso, ginapakatubang nga kaso sa Bones sa International Criminal Court, mga ka-K5, ara na karon ni paidalom sa elderly detained person, mga ka-K5. Minto si impriority na sumong ang former president, mga ka-K5, because sa iya sininga edad, no? May edad-edad na, mga ka-K5, apisar nga ti maisug, may panindugan si PRRD, pero ti ara ka sa sulod balasang karsel, ara ka sa prisuhan, mga ka-K5, nakadetain ka dito, ti kinanglan nga, bantayan ka, may mga doktor ina, mga ka-K5, may mga nagamonitor sa iya, no? Di mataas ang tawag na ton bala nga katalagman, no, sang iya sitwasyon because sa iya sini nga kondisyon subong mga K5 nga ti may edad na ang anay president, mga ka K5. Budlay nang makuan mapabayan, no, mga ka K5. Why katuya maid, why katuya yaya, why katuya bodyguard, kaya na kaya sa kwan sa pag-inakop sang International Criminal Court or ICC, mga ka-K5. No? Ti ini katuyo kadali-dali, mga kauturan, sa ikapito kapanid nga dokumento nga napitsahan sang Mayo 20, ginsiling sang ICC Registry, nga wala sang nabalhag anuman nga insidente sa pagkatumba ni Duterte sang nagligad nga 30 kadlaw, mga ka-K5. Dugang padaling nga hindi man mahimo nga mahatag ang dugang pagid ng mga detalye para sa iya. Ara na mga partners ato, check K5 Boss sa Visayas. Good morning and welcome back.
26: Bilog na probinsya sa Negros Occidental nakatutok na diri sa aton. May nga ga-kampyon na signal mo diya sa amo na.
28: Pamati lang ko sa nakiano ni K5 Michael. Ang naintindihan ko lang nakabaton ko no, allegedly, 120 million ang mga congressman niya ang boto sa impeachment.
26: Baldo.
28: Doara na gani ng complaint sa United Nations, K5 Michael.
26: K5 Michael, back to you.
29: Ama na gani, Sir Robert, no? Kaya na may nabasa ako eh. Pero hula to na to, no? Anyway, damo salamat, Bacolod Kampyon. Ang signal sa Bacolod, O damo salamat Daddy Babe Sir Robert diretso na to ng aton ABP sa Iloilo Sir Ray. Good morning.
8: Mayong nga morning kay Pai Mike Cancelorio kag sa tanan nga mga tagpalabati naton sa bilog nga Western Visayas kag Negros Island region. Naka-extend ako kagabiya. Salamat gid. Balik sa mo dira.
29: Damo salamat Sir ABP kampyon ng signal diri sa Kalibo. Nagaragama kang signal sang Iloilo. Katuan nato ng Rojas Sir Jobert. Kumusta ang signal sang Rojas?
1: Good morning kay Fabuas sa Visayas, Sir Michael. Basko ng signal sa Kalibo at Hag, mga K5. Diri sa Roa City, kag Kapisa. Matulutawhay ang amon panahon. Aga pa na ka DTX Coffee Mix. Back to you, Sir Michael.
29: Damo salamat, Sir Jobert. Kampiyon man ang panahon naton diri. Kampiyon man ang imo signal. Diretso nato na si Sir Nestor. Sir Nestor, kumusta ang signal sa Antique?
11: Kampiyon girang silid natin dyan, K5 Western Visayas, Sir Michael. Naka-inumer kami DTX Coffee Mix ni Sir Simon. Kaya naka-inumer man kami Extend Food Supplement. Kiti fiesta naman salad sa may banwakang si Balam. Balik ka nimo, Sir Michael.
29: Damo salamat, Sir Nestor. Daw gato, bangay lang kita. Kampiyon ang signal. Kompleto na kita. Diritso na to ng kampiyon. Yung mga balita alin sa Negros Island Region. Daddy Babes Robert, good morning.
26: Mayong aga sa liwat, Western Visayas, Kalibo, mga kakibab, dirisamon ang mga magbalita. Sa siyudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, patay ining anay katapos ang Revolutionary Proletarian Army matapos nga ginluthang sa may Purok Banda, Barangay Santol sa Banwa sa Binalbagan. Ang biktima ginkilala sa kay Joseph Agustin, 38 anyos pumuloyo sa nasambit man nga lugar. Si Captain si Police Captain Julian Vinson nagsiling siya ning hipis ang Binalbagan Police Station nagapanglakaton papauli ang biktima sa ila sining balay gikan si Limnan hinali lamang ini nga ginlambatan kag ginlothang mga kakibay bula pa sang ini provocation kun nga ginlothang ini mga kakibay. That's why nagatuto karon ang aton sining mga pulis sa ila sining investigasyon kun ano gid ang motibo diri mga kakibab. Gindala sa ospital ang biktima apang ginbawian sang hulam nga kabuhi na recover sa area sa posisyon kag sa sense of incident ang 45 caliber pistol ara na karon sa kustodiya sang kapulisan.
28: Naga hindi gid kami ka masiro kada semana di may patay sa amon kundi sa Puan Calavera may napatay nga mga miyembro sang Philippine Army o kung dati nga mga miyembro sang Philippine Army mga kapko damo diya sa amon. Subong ari pagid may breaking news nasa Puan man isa ka babayi sa Sikaba siyudad sang Cadiz kag sunod sa information nga wala na sang idalom nga panapton ang biktima kay nakita ini sa maligwen nga bahin sang nasambit nga barangay sa siyudad sang Cadiz. Ginapadalman subong investigasyon kung bala san o siya katapusan nga nakita ining babayi nga nasa Puan nagid lamang nga wala na sang kabuhi.
26: Amang mga balita na mong diri sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antique Oko Kalibo.
29: Damo salamat Bacolod, kaluluoy man ang babae. Anyway, sa ating pagpadayon, alas 5.45 sang agang oras. Mga kampiyon niya balita sang Iloilo sa Kaiser ABP. Sir, hey, good morning. Kumusta ang Iloilo?
8: Mayong aga, Western Visayas, diretso kita sa mga labing talunopang doon yung mga balita diri sa probinsya kag syudad sang Iloilo, ang sentro sa aton mga balita. Subong, ginatawag na ton nga Buntero, Bunanay kag Tiruhay. Sa Banwa sang Mina, na balita na ton kahapon, isa ang patay matapos nga mag-Bunanay kag magbaisay ining duha kalalaki na tuhoy gidamang si Surihanay nila parti sa jaging-jaging. No? At lang si Gapon, ang suspect kaging kilala kay alias Joel kag padayon nga ginapangita sa aton nga mga kapulisan sa kanay ni isang kaso nga murder matapos nga ging buro ang ining biktima kag nadulaan gid sang iya sining kabuhi no sa aton sining mga ka-K5. Nagpangitan man sang ustisya ang pamilya tungod sa natabo sa sining biktima. Samtang binunanay naman ang natabo man dito sa baybayin sang Dumangas matapos mga ka-K5 nga napatay man ang ining biktima. Sa pagpangusisa sang K5 Giuseppe Melillo kay Police Corporal John Ray Robito, investigador sa Dumangas Municipal Police Station nga piyesta sa among barangay nga dira sa may barangay PD Monfort Dumangas sa nga matabo ining incidente, you know,
0: o kunin ng krimen sa isa ka disco party. Nagwa ang duha ka mga biktima sa diskuhan kag nagsumalangay sila sa mga suspect sa gates ng cover gym. Ang mga suspect ang kilala kanay alias Kumpol kag alias Jay, lunsay ligal ang pangidaron. Bangod sini naglunta ng komisyon sa tunga sang duha ka grupo kung saliin ang suspect nga si alias Kumpol ang nagkuha sang kutsilyo na nakataklo sa iya sining hawak kag nagpangbuno. Patay gid ang isa ka biktima. Samtang sa may Sara naman, sa bayan sang Sara, patay naman ang 66 anyos nga tigulang, isa ka senior citizen sa Gintiro sang riding in tandem sa Barangay Ardimil, Sara Iloilo, pasado alas 9:27 kahapon nga adlaw o kon sang digintalikdan nga adlaw Mayo 19. Samtang pauli si Ber Concepcion sang Barangay Del Castillo ang bag-ulang kuha sang iya sini nga social pension mga kakipayb sa senior citizen sang senior citizen ginga tambangan ini sang riding in tandem kagagin na lutang mga kakipayb. Hasta subong wala pa makilalaan ang ining mga sospetsado nga nakasoksok sang helmet sang ginobra ining krimen. Ginapadayon pa nga investigasyon sang Sara Municipal Police Station kag ginahibalo kung ano ang rason sa paglutang sa sining biktima nga si Ver Concepcion sang Barangay Del Castillo, Sara Iloilo. Amo nang mga balita namon diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa Madra ka K5 Michael Celorio.
29: Damo salamat sir IBP sir Ray, damo salamat madinugo ng balita sa siyudad sang Iloilo. Kumusta ho naman ato ng mga balita? Kampyon yung mga informasyon halin sa kay Sir Jobert sa Roja City. Sir Jobert, good morning.
1: Sir Michael, managay pa ngunang balita din sa probinsya sang Capiz. Apat ang pilason mga ka-K5 matapos ginpangbuno sa sulod sang binailihan sa Barangay Timpukon, Panitaan, Capiz. Ini matapos nga nagkinagamo, may binaisay sa tunga sang duha ka mga suspitsado kag apat ka mga biktima alas 12:20 sang kagahon mga ka-K5. Ini natabo sang ligan nga adlaw kun sa diin may dalagaling nga armas nga kutsilyo ining isa sa mga suspect mga ka-K5 kag didto nag-init ang istorya kag samtang nagainom-inom mga ka-K5 sa sulod sang binailihan hinandos sang suspitsado mga ka-K5 nga si alias Jeff kag ining upod nga si alias Jess ang mismo pumulo sa nasambit nga lugar ining apat si alias Ray yan kag alias Nick upod si alias Ati nga bisita nila nga taga sulod sang Rojas. Wala ka preparar ang mga biktima mga ka-K5 kay wala sila sa mga armas, kuan lang gid kamot lang gid kag abilidad. Wala sila ka kuan, wala sila ka luwas sa kutsilyo nga dala ni alias Jeff mga ka-K5. Landing sa ospital ang apat, may samad sa TL, kamot kag guya mga ka-K5 ang isa sa tiyan. Kun sa diin, ini siya ang nagpalagyo ang isa ka suspect pero ang isa ining si alias yan dakop sa aton sini nga Panitan Police Station. Sa karon ng apat nagapabilin sa nagkalainlain nga mga ospital diri sa amon sini nga siyudad sa siyudad sang Rojas. Samtang ang amon provincial hospital, ang Rojas Memorial Provincial Hospital mga ka-K5 pinareklamo gihapon sa aton sini nga mga pumluyo sang kainit kagutok mga ka-K5 ang ila sini nga mga kwarto. Ini matapos nga ang gobyerno wala sang nagabalibad mga ka-K5, bawal magbalibad sa pasyente. Ang ward karon sang Rojas Memorial Provincial Hospital, actually baton ini sa aton sining mga katapos ang Rojas Memorial Provincial Hospital Management kaysa provincial government mga ka-K5. Kay 180 lang ang amon sining makaya nga mga pasyente pero because ang hindi pwede balibaran ang mga pasyente mga ka-K5, naga-cater sobra 300 ka mga pasyente adlaw-adlaw ang nasambit nga hospital. Suno sa kay Rina Lynn dito ning nagpost sa Facebook nga wala gyapo ginaksunan sa provincial government ang kainiton kakagutok sa pasyente sa ward sa Rojas Memorial Provincial Hospital. I think sa sining mga inadlaw basta patawag naman sa conference ang chief of hospital sa Rojas Memorial Provincial Hospital sa probinsya sang Capiz. Amo na mga nagapanguna nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you. Kalib.
29: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon ng mga balita. Madinugoon man ang kapi. Kampiyon ng mga balita, kumusta naton ang probinsya kang Antique? Sir Nestor, good morning!
11: Thank you so much Sir Michael. Mga balita, Arigas probinsya kang Antique gintawag nga first time in the history ni Dr. Ernesto Servillon Jr., Schools Division Superintendent kang Schools Division Office Antique ang advance nga pagpanagtag kang gobyerno provincial kang allowance kang mga Antiquenyo athletes nga mangin representante kang Western Visayas sa parang pambansa 2026. Base sa Facebook post ni Dr. Servilion, nakadyagin pasalamatan ang amon gobernador si Governor Paolo Avier sa pagpanguna sa pagpanugro kanyang alawa sa mga atleta kahapon Mayo 21. Naman ang K5S ng Visayas nga nakabato ng siyang 31 ka mga representante kang antike kang tag 18,000 pesos nga allowance para dyan sa parang pambansa 2026 nga hiwaton umpisa sa Mayo 24 rugto sa may Agusan del Sur. Samtang sa rugang pagit ng mga balita dayo anam ka mga banwa sa antike nga ginalakipan kang 80 ka mga kabaranggayan apiktado kang water shortage sukun kulang sa tubig sunod sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. 33 sa may Sibalam ka barangay Darwas Barbasa pulo sa banwa kang Adini 22 sa banwa kang Patnungon kag pulo sa banwa kang Sibaste. Sunod sa PDRR mo para yon kuno ang anang monitoring kag pagpatigayon kang pagrasyon kang tubig sa bulig kang Bureau of Fire Protection sa diyang mga lugar. Amorang pira ka mga balita sa antike, balikan nimo si Michael.
29: Masalamat antike sa mga balita sa Aklan kag banwa sang kalibod ako pang dating punong barangay sang barangay Sugdon sa banwa sang Malinaw sa ginpatigayon nga pag-apply sang search warrant sang CIDG. Na-recover ang isa ka ni ma'am kag kaliber 22 nga rifle kag iban pa nga mga dokumento mga ka K5. Suno sa police, wala siya nang kaigong permit ang nasabitan nga armas pero may LTAP man siya gani pero gin-apply nga pa search warrant sang aton ka pulisan sa Subang magapatubang sa sang kaso. Republic Act 10591, a Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, mga ka-K5. Sa katapusan niya balita, ang Vice Mayor sa Banwa sang Numansya, ginkondina ang natabong pag-strapping sa panimalay ni SB Member Jerome Vega, mga ka-K5, kag nagasalig siya nga malusolbar inis ang aton kapulisan kay kumimainitan sila nga diskusyon sa sesyon kapartitang inis ang parliamentary procedure. Wala na ta oras, Bacolod, ililo kag antike, ah. Sa Lunes naman, di ko na pag-ibalik sa inyo.
1: Thank you so much sa ato sa mga sister station mga ka-K5, kalibo sa ato sa mga pagpatigayon sa ato sa mga tandem broadcast subong nga kaagahon mga ka-K5. Si Jay Gabayaw, good morning. Mayroon nga pagpamati, good morning man. Sa ato sa mga tagpalamat kay Lilet Bacanto, Mary Jane Ocampo, tama ka gid pre, problema sa mga ginikanan. Tama, problema gid, kumpare na kon Ferdy Caldeo. Thank you so much. Lucy Aguilar, salamat gid. G-Strip Colasino, thank you so much. And good morning sa kay Manang Margarita Buenvinida. Pero sa may si Chu Lopez Cayos mga kay paupod sa to sing pagpangalan sumo nga mga tinion sa to sing palatuntunan sa to sing pagpangalan. Ang mga garbage collectors naton mga friends naton dala sa may kuano NHA housing sa may Santa Fe, salamat gid. Ang mga nagpanakiyasang nagkalain-lain nga mga negosyo diri sa public market naton, good morning man. Malapit man ang aton sini nga mga presidente sang persons with disability mga kakaitan. Oy, ang mga produkto sa klinika di Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Oy, kapareho sang DTX Co for Mix aton sini nga D3 Bio, Mighty C kag klinika DTX 500 mga kakaitan. Tarangin niyo mabakal sa mga nagkalain-lain nga mga barangay president naton sang persons with disability sa inyo barangay pamangkot lang kamuda. Ara na tanan-tanan nga mga produkto sang klinika di Alternative Medicine and Wellness Center mga kakaiba. Kung wala na sa barangay, ari lang diri sa K5 News FM Radio Tagbuana yung mga produkto sang klinika di Alternative Medicine and Wellness Center. Ara man sa mga butika malapit sa inyo lugar mga kakaiba. Kagara man sa aton sininga, clinic sa Bainsang Roja City sa tabok kinamang sang PLDT mga ka-K5 sa McKinley Street, Roja City sa Klinika di Alternative Medicine Wellness Center Clinic mga ka-K5. Ma'am Leia Baez, good morning watching here sa Tisa Inocencio. Good morning man sa kay Juanilio Casabon dala sa Bainsang Matinabo Sigma sa Arivalo family, daraman sa Lucci family, kag sa mga taga Boysville Sigma, good morning sa inyo tanan-tanan. Good morning man sa kay Madeline Dumali, nga nagaupod sa aton sining pagpangalagad. Ma'am Arlene Uniada Basa, good morning. Likewise sa kay Ria Umbas Kalinaw Balbuna, thank you so much. Mayungid nga pagpamati sa inyo tanan-tanan. Nami patani magpakigupod sa inyo subong aga, pero wala na kita oras, may oras, hindi ako na mga ka-K5. Standby na kamo mga ka-K5 sa newscast, sa K5 News FM, para sa aton sining mga tagpalamati subong nga kaagahon. Upod na kita lamang mga ka-K5 sa aton mga sister station, ang 89.7 FM, Spearhead Kalinong Radio sa Camp Macario Peralta, Haminan, Capiz, with ka-K5 Jumar Bawis. Karatong sa niya nga partner sa syudad sang Rojas sa mga Biyernes mga K5 ka K5 Nilson Puntilla sa 100.9 K5 News FM Rojas. Wala mga patrol upod naton sa mga aga ka K5 Peter Jan Juarez at sa niya reporter aga pa mga ka K5 Rodney Daban Dalanon mga kauton. Dari sa Banwa San Pilar sa K5 News FM Radyo Tagbuanay mga ka-K5. Bukod natin subong aga ka-K5 Mon Mon Villa. Standby na mga ka-K5 subong aga. Magabukas na ang livelihood stores ang persons with disability dari sa aton sa Banwa.

0: sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kowex ko pala ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3. D3Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagaban tay sang maayo nga panglawason kag nagapabakon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
1: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC units score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Di na kano. Ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
8: Sa DGX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
8: Subong kamusta?
6: Uy na. Halin sa nalitay kami sa DGX 500. Ay nagko ginabatsyag.
1: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasip on kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
18: Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
17: Di pre, musta po lang kape, pre?
18: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
1: Extend Food Supplement for Men.
19: Tigasin!
1: DGX 500!
20: O si Katrina Sapian Capiz. Sang una na ko ginangako niya problema sang akugintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.

0: sa mga butika.
1: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Sporbiotics, ang best friend sa mga kabula. Babaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
0: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Q7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Ano sa una ang imo?
8: Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
9: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Gaw, ma-joy ride man to big ka.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tiga, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
12: Sakay ka kidiya!
13: Siyempre! Naka-extend ko ya!
12: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men.
12: Yahoo!
1: DTX!

0: TTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold. Ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, are always in good health.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.
10: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:10 na sa aga.
8: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: ka K5 direkta kita sa aton nga mga headlines. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo. K5 Bantay Panahon. Low pressure area ulihi nga resiplatan sa Southern Mindanao. Samtang headlines ka K5 para sa aton nga top story of the day. K5 top story. Former President Rodrigo Duterte yara na sa idalom sang cell monitoring bilang elderly detained person suno sa ICC registry. Samtang ka K5 headline sa mga balita diri sa probinsya sa Capiz. Apat ka individual lapila son matapos ginbuno sa binailihan sa Banwa sang Panitan.
1: Babayi nga yara sa sa priority target list dakop sa bypass operation sa Rojas City.
0: Tag-iya sang establishmento nga ginsulod sa ginapatihan Badjaw nangin aligmat na.
1: Mahuyang nga seguridad target sang kawatan.
0: Capiz Police Provincial Office ginpabakod ang operasyon na batok sa kinawatay sa Capiz.
1: Anay rebelde nagbalik sa sabak sang gobyerno.
0: Security measures sa mga establishmento kinapahugtan sang CPPO.
1: Mainit kagutok nga sitwasyon sang ward sang Rojas Memorial o kon sang RMPH liwat nga ginareklamo.
0: Mga biktima sang sunog sa adlawan na kabaton sang bulig.
1: Regional Tripartite Wages and Productivity Board 6 kaangay ginsakuan ang proseso sang minimum wage increase petition na agod nga mabasura suno sa General Alliance of Workers Association.
0: Kag mga mamumugo na subuan sa pagbasura sang minimum wage increase petition. Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakinabo sa Western Visayas. Balitang Regional. Una kita sa aklan, pagratrat sa balay sa isa ka konsehal, padayon pa nga ginaimbestigahan.
1: Samtang sa Antique naman, jeep na sideswipe ang multicab kang anay mayor kang San Jose, 5 pilason.
0: Kag Briana ang makahampang sa palarong pambansa 2026. Apesar sang injury sa iya sininga kamot. Kag headlines ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas. Balitang National. Pagkakasa tatlo ka kongresista sa committee's position sa wala sang kahilabtanan sa impeachment.
1: Palasyo, ginpabakod ang pahayag sang Department of Justice sa International Criminal Court Arrest Warrant versus Bato.
0: Kag Senator Bato de la Rosa, isa na ka-fugitive from justice suno sa Department of Justice. Samtang headlines kita ka K5 sa luwas ang pungsod. Balita International. Ex-Cuban President Raul Castro ginkasuhan sang Amerika. May kangtanan sa pagpatibusok sang duha ka eroplano sa tuong 1996.
1: Samtang aso sang Ebola virus posibleng nga magdamo pa suno sa World Health Organization.
0: Samtang headlines kita ka K5 sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
0: China bans sa Philippine pigs sa wala sang direkta nga epekto sa agri-trade suno sa Department of Agriculture.
1: Samtang headlines kita mga ka K5 sa patag sang hinampang.
2: Balitang sports. Sports.
1: Filipino-American rookie nga si Dylan Harper nag-angkon sang hamstring injury sa Game 2 sang Thunder Spurs series.
0: Kag-headlines ka K5 sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment.
0: Alex Gonzaga liwat nga nagabusong. Kag-K5 ang mga panawagan kagpahibalo.
2: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon, kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. DTX
0: 500 Morning Newscast. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sang Biyernes sa petsa 22 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Kag K5 inyo kami mabatian, pinaagi sa 100.9, nga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw, pinaagi sa amon nga mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas, kag K5 Rojas Digital. Pinaagi man kag K5 sa amon nga mga sister stations, ang 89.7, K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar. Kag 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwas sang Hamindan. Kag K5 Direkta kita sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Ini nga balita ka K5, buylog nga ginadulong sa inyo sang kaluwaan sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 kag K5 mayara sa mga herbal nga ingrediente kaangay sa nga palaya leaves with sugared cane extract nga sarang mabatuan ang mga nanari-sari nga sakit sa kalawasan kaangay sa diabetes, sa hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Gani ka K5 agud mapabilin nga healthy living. Mag-take kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakali ni ka K5 sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Dalan Makinlita Box sa PLDT. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Una kita ka K5 sa dalagan sang aton nga panyempo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Nasiplataan ang low pressure area sa kalayoan nga 940 kilometers na silangan sang Southern Mindanao, particular sa Caragacag Davao Region. Base ka K5 sa pinakaulihing datos ang PAGASA, Esterlis ang nag-aapekto sa Luzon kag Visayas nga magadala sa magalumon kag lapta-lapta nga pag-ulan-ulan. Samtang localized thunderstorms naman ang nag-aapekto sa nabilid gabahin sang Mindanao. Ang adlaw ka K5 nagbutla kala 5:27 kay nasangaga kag magatunod naman alas 6:19 karon sa gabi.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniampo. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
2: K5 top story. K5 top story.
0: Yara na sa idalom sang cell monitoring si Anay Pangulong Rodrigo Duterte bangod sa iya status bilang isa ka elderly detained person nga may mataas nga katalagman sang pagkatumba tungod sa edad kag pisikal nga kondisyon sunod sa International Criminal Court Registry. Sa ikapitong nga paniid sang dokumento nga rapetsahan Mayo 20, ginsiling sang ICC Registry nga wala sa nabalhag anuman nga insidente sang pagkatumba ni Duterte sa nakaligad nga 30 kaadlaw. Dugang pa diri, hindi man mahimo maghatag sang dugang nga detalye ang registry angot sa iya kondisyon bangod sa confidentiality. Sinupal ka K5, gilayon man nga ginbuligan sang katapos ang ICC Detention Center si Duterte sa mga tiyon nga natumba ini. Kadungan sa gihapon sang gilayon nga pagtawag sang medical assessment.
2: K5 Top Story. K5 Top Story. TTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5, inyo nabatian ang ato ng Top Story of the Day. Direkta kita ka K5 para na sa ato ng mga balita nga nagakinabo sa probinsya sa Capiza.
2: Balitang
0: Pilason ang apata ka mga persona matapos nga ginbuno sa binailihan sa Barangay Tingkupon, Panitan, Capiza, pasado alas 12:20 sa kaganhon, Mayo 21. Ginkilala mga nabiktima nga Sanday alias Ray, 20 anyos, alias Yanyan, 30 anyos, kag alias Nick, 35 anyos nga lunsay mga residente sa nasambit nga lugar, kag alias Ati, 27 anyos, kag residente naman kay K5, sang Barangay Bulo, Rojas City. Samtang ginkilala ang ginatudlo diri nga suspect nga Sanday alias Jeff, alias Jess, nga lunsay residente sa Barangay Tingkupon, Panitan, Capiza. Sa investigasyon kay K5 sa Panitan Municipal Police Station, nagumpisa ang insidente matapos nag-init ang pagbinaisang isang biktima kag isa sa mga sospek samtang yara sa binailihan nga nagresulta sa komosyon kag inaway. Ginpayag hinali lamang nagunos ang gotsilyo ang isa sa mga sospek kag ginbuno si alias Ray sa tiyana. Dugang pa sa report, nag-angkon man sa minor nga pila sa tiyana si alias Ati. Samtang may pila sa guya si alias Yanyan. Pilas naman sa tunga kamot si alias Nick. Matapos nga nagtinguha nga pauntatuan ang mga inaway. Gilayon nga ginpangdala sa Mailang District Hospital ang isa sa mga biktima para sa medikal nga pagbulong. Matapos kay K5 ang insidente, nagkapalagyo ang isa sa mga suspect samtang nadakpa naman ang mga nagresponde. Ang isa kagyara na karon sa custody sa Panitan Municipal Police Station para sa nagkaigo nga disposition.
1: Sa pagkabahin dakop sa bypass operation, ang isa kababayeng ginakabig street level individual o SLI kagyara sa provincial priority target list sa barangay Baybay, Rojas City pasado last 4:25 kahapon sang hapon na Mayo 21. Ginkilalang nadakpan kay Lorena Rojas Nabong, 50 anyos, single businesswoman, kag-residente sang San Juan dos La Paz sa Dulsamis City, apang temporaryo nga nag-star sa barangay Baybay, Rojas City. Ginpatigayon ng bypass operation sa mga operatiba sang Station Drug Enforcement Team o CONESDET. Na-recover sa posisyon sang nadakpan ang tatlo tanan ka sa siya isang ginapatihan Shabu nga may standard drug price nga nagabalor 13,000 pesos o 13,600 pesos. Langkip man sa na-recover ang 500 pesos nga bypass money, coin purse, kag sling bag nga lunsay na gadawag itom. Sa subong yara na sa kustodiya sang Rojas City Police Station ang arestado kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Sa pihagkabahin ka K-Fan na ginaligmat na ang dagiya sa isa ka-establishmento nga ginsulod sa duha ka ginapatihan Badjaw sa tuong Martes sa Mayo 19 sa Bayot Drive, Rojas City. Sa interview ng K5 News FM Ross kay alias Intay, isa sa mga nagatrabaho sa mga balaligyan, yagin pa yaw nga sa natabong insidente, masako sila sa pagkayo sa mga orders sa kostumera. Sunod rin ang inkampante man sila sa iya sininga upod, bangod sumugod ng bukas ang ila sininga ginaurahan, labing una pa lamang ininga tabo sa ila. Naibaluan kay K5 nga nakita ang insidente, pinaagiman sa kuwa sang CCTV footage. Konsa diin, una nga nagsulod ang isa kalalaki kag amo ang nagkuha sang kahita nga may unod nga 3,000 pesos nga kwarta. Maswerte lamang sunod diri nga mayara sang tawo sa tabok sang dalan nga nagatambay sa tungation konsa diin ini ang nagsinggit kag nagsita sa duha ka individual. Natigayon kay K5 nga mabalik ang kahita ni alias Inday samtang padayon karon nga nagapakigangot ang tag-iya sang ila ginaobrahan sa kapulisan. Agod matigayon nga makilala kag magkahatag maana sang paandam sa publiko.
1: Samtang ginalantaw nga isa karason sang Capiz o kon sang Capiz Police Provincial Office ang mahuyang seguridad sa mga negosyante kag residente sa probinsya nga masami na biktima sang kinawatay. Sunod kay Police Major Rachel Garnica, Public Information Officer sang Capiz Police Provincial Office, importante nga mayara sang CCTV cameras, maayong nga suga sa palibot sang establishmento kag puluy-an, kag paggamit sang double lock system agud mapabakod ang seguridad. Ginapalikawan man ang pagbilin sang dako nga kantidad sang kwarta kag gilayon nga i-report sa kapulisan ang mga makaduluda nga individual o kon aktibidad sa ila lugar. Samtang ginapabakod ang kampanya kontra kriminalidad, ginpahayag sang Capiz Police Provincial Office nga ginapasiguro man nila nga ang tanan nga operasyon na ginapatuman nga may pagtahod sa kinamatarong sang publiko. Bilang long-term strategy, padayon nga mag-focus sa community partnership ang otoridad agad nga mapabaskog ang kooperasyon sang kapulisan kag komunidad sa pagpakigbato kontra krimin. Lakip man sa ilatikang ang padayon nga anti-illegal drug operations, bangod sa mataas nga kasasang droga sa probinsya, kagpag-enhan sang checkpoints sa nagkalain-lain nga lugar sa Capiz.
0: Sa gaangot nga balita ka K5, ginpabakod pa sa Capiz Police Provincial Office ag kampanya batok sa napagkit nga mga kinawatay sa probinsya, pinagi sa mas hugot nga police visibility akon visibility operations kag intelligence monitoring. Central Recent K5 News FM Roske Police Major Rachel Garnica, ang Public Information Officer sa Capiz Police Provincial Office, riyagin payag nga padayon ang ilapag-intensify sa police visibility upon visibility operation, pagpatigayon sa mga checkpoints, active business security inspection, kag mas masangkad nga patrol cooperation upon sa mga barangay officials, force multipliers, kag mga business establishment. Sunod rin, nagpatigayon man sila sa focus operations sa batok sa mga persona o kon grupo gagiradutahan nga responsable sa sunod-sunod nga krimen, subong man ang intelligence street operation batok sa mga person of interest kag ang padayon nga monitoring, validation kag identification. Ginpahayag pa ni Police Major Garnica nga mayara sila sa close coordination sa mga business establishment kag local government unit agon makuha kag matrace ang hulag sa mga suspect. Ginaduso man kay K5 sang CPPO ang importante nga papel sang barangay Tanod kag force multipliers sa kampanya kontra kriminalidad. Kun sa diin dako ang kontribusyon sa mga ini agud mapadasig ang operasyon kag response sa mga nagakatabo nga insidente sa tagsa ka mga barangay. Ginpabakod man sa kapulisan kay K5 ang deployment sa mga ginakabig hotspot areas o kon mga lugar nga masami ginalunturan sa mga nagkalain-lain nga krimen kag ang pagpahamtang sang duga nga police personnel kag patrol para sa seguridad kag mapanubo ang kriminalidad sa probinsya sa Capiz.
1: Samtang nakabaton ang anay katapos ang New People's Army o kon NPA sang bulig pinansyal nagikan sa gobyerno. Ini ang personal nga nagpadulong sa talatapan ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro sa Kapitulyo Provincial pinagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ICLIP. Katuyan sini nga mabuligan ang mga nagasungka nga rebelde nga makabalik sa normal kag malinong nga pagpangabuhi kaupod ang ilatag sa kapamilya kag komunidad pagi sa mga livelihood program, legal nga protection agud nga malimpyo ang ila pangalan kag estado sa komunidad kag mga local peace engagement. Magluwas sa ayuda nagpabutyag man sang pagpasalamat kag pagsalig ang gobernador sa anay rebelde nga lubos nga talikdan ang sala nga pagpati sa din saliwat ang pumuluyo sang pungsod kag kabahin sang gobyerno. Nahibaluan na ginaduso ang nasambit nga aktibidad sa idalom sang whole of nation approach kung sa diin isa ang gobyerno probinsyal sang Capiz sa pagpanguna ni Governor Castro nga nagaugyon kag nagasuporta sa programa hindi lamang sa probinsya sang Capiz apang sa bilog nga pungsod Pilipinas.
0: Sa dugang pagka K5 nga balitang lokal, ginapanawagan karon sang Capiz Police Provincial Office sa mga tag-iya sang negosyo kag establishmento nga kon mahimo hugtan pa ang ilang security measures kasunod sa mga insidente sang kinawatay sa nagkalain-lain nga lugar sa Capiz. Sunod kay Police Major Rachel Garnica, ang Public Information Officer sang Capiz Police Provincial Office, masami nga ginatarget sa mga kawatan ang mga negosyo nga may mahuyang nga seguridad pareho sa mga wala sang CCTV cameras, kulang sa suga mahuyang nga kantado kag wala sang security guards. Bangod sini ginahinyo sang kapulisanan nga mag-upgrade sang ilang nga mga security features. Agod malikawan ang kriminalidad kag isa sa mga biktima. Agod naman mapadasig ang pag-responde sa mga insidente. Ginapasangkad karon kay K5 sang CPPO ang police visibility deployment kag patrol operations ilabi na sa tion sa gabi. Ginasiguro man sang ukon nga aktibo ang ila sini nga mga hotline numbers. Agod makaresponde gilayon sa mga emergency kag reklamo sa publiko. Dugang pa sang opisyal padayon ang ilang follow-up operations sa mga naglain-lain nga kaso kag ginpasiguro nga wala sila nagapabaya sa kampanya kontra kriminalidad. Samtang ginapatigayon man ang community awareness campaign pinagi sa coordination meetings kag public advisories. Agod ba pabakod ang partisipasyon sa komunidad sa pagpugong sang krimen sa probinsya sang Capiz.
1: Samtang liwat naman nga nagreklamo ang pila ka mga pasyente sa Ruas Memorial Provincial Hospital o kon RMPH sa kadamuon sa ginapa-confine na. Sa Facebook post ni Renaline de Tuning, iyagin payag ang madamo nga iloy kon bag-o bata ang nag-anto sa ward kon sa din na duha ka pasyente ang nagahigda sa isa ka hospital bed. Bigado man sa nudari ang plastaran sa mga higdaan nga nagaresulta sa mas mabudlay nga paghulag sa mga nag-atipan kag pasyente. Dugang pasining nga ang tuman nga kaginot sa sulod sang pasilidad kung sa din wala sang maayong nga lulutsan ang hangin bangod sa sitwasyon. Sa piyak sini nagalaom si Detuning nga matagan ini sang atensyon sang administrasyon sang ospital. Agod mabuligan kag mapaayo ang sitwasyon sa mga pasyente kag iloy nga nagaanto sa kadamo sang tawos sa ward. Nahibaluan nga madugay na ini nga reklamo batok sa nasambit nga ospital apang tubtub subong kaangay nga wala sa gihapon ginahatagan sang solusyon.
0: Samtang kakayfab gilayon nga nagpadala sang bulig pinansyal ang gobyerno sang syudad sang Rojas sa mga pamilya nga biktima sang sunog sang damlaglag sa barangay Adlawan, Rojas City. Personal nga gintugyan sa City Social Welfare and Development Office sa pagpanguna ni Percy Cordova ang bulig pinansyal, food packs, kitchen kag sleeping kit sa pamilya Tomasa. Tinguhaan man sa syudad nga mahatagan pa ang lima ka pamilya nga nasunugan sang duga nga bulig nagikan sa National Housing Authority. Samtang nagpadala man sang bulig ang talatapan ng First District Representative Ivan Huard Quinto. Nabaton sa mga biktima ang bugas kag food packs nagikan sa talatapan sang kongresista. Kag ginpasalig man sang opisyal nga magapakig-angot ini sa Department of Social Welfare and Development kag NHA para sa duga nga bulig. Matandaan ka K5 nga sadtong Mayo 18 sang gabi naglunta ang mga sunog nga nagtupok sa limataran ka mga puluy-an sang magpamilya Tomasa.
1: Sa piyak nga bahin dismayado ang isa ka labor group na General Alliance of Workers Association na kongawa sa Western Visayas sa nangin desisyon sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board Western Visayas nga ibasura ang petisyon sang United Labor Panay nga minimum wage increase para sa mga mamugon sa rehiyon na. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Wendy Sancho, Secretary General sang General Alliance of Workers Association, hiyagin payag nga kaangay ginsakuan ang proseso agud dalayon nga babasura. Suno kay Sancho, wala man lang ginatagan sang malawig nga tinion ang grupo agud nga maplastar sang maayo ang mga rekuritos sa baylo ginhatagan lang ini sang lima ka adlaw. Dugang pa niya mahimo man nga mabaton sa mga mamugon ang pagbasura sa petisyon na kun sa teknikalidad. Apang konta ni ginhatagan man sang konsiderasyon sang wage board ang among nga hingyo sang mga mamumugon. Naibaluan nga sang damlag lang ginanunsyo ang nasambit o kon sang nasambit nga ahensya ang pagbasura sang 250 pesos nga minimum wage increase petisyon. Nagpasalig naman ang natungdan nga mabulig ang ilang grupo sa mga kinahanglanon sang United Labor Panay agod nga matigayon nga mahatag ang ilang nga ginahingyo.
0: Sa katapusan ka K5 nga balitang lokal na subuan kag nanugon ang mga mamumugon sa Western Visayas sa nangin desisyon sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board nga ibasura ang minimum wage increase petition nga ginduso sa United Labor Panay. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Rojas sa pila ka mamumugon sa Rojas City, ilagin pa yang nga dako na kuntani nga bulig sa ilang pangadlaw-adlaw ang dugang nga pasweldo. Sunod sa ilang kuntani ginpamatian sang natungdan ang mga hingyo sa mga mamumugon bangod nga hindi bastante ang ilang sweldo sa subong. Sa diimpadayo naman ang nagasaka suno diri ang mga balaklon nga ukon nga balaklon. Kagpamaagi kun tani sa mga petisyon mahatagan sila sang likwa kag kamag-an sa ilang nga ginapasan sa kada adlawa. Nahibaluan kay K5 nga 250 pesos ang balor sang minimum wage increase nga ginaduso sa nasambit nga labor group. Nagapangabay naman ang nasambit nga mga mamumugon nga kun tani mapasakaada ang sweldo sa labing madali nga panahon. Ka K5 inyo nabatiyan ang mga balitang lokal. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Western Visayas. Balitang Regional. Pagratrat sa balay sa isa ka konsehal sa Aklan, padayon pa ang ginang imbestigaran. May kaugdan sa detalye si ka K5 Linar Viray sa K5 News FM Kalibo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Investigasyon sang Numansia PNP matapos ginlutang ang balay ni SB member Jerome Vega sa may barangay Comansi Norte Numansia Aklane. Suno kay Lieutenant Elmer Sardone, may CCTV footage na sila nga ginauyatane nga dira makita nga nagapalapit ang isa kalalaki sa balay sang nasambit nga konsyal antes natabo ang pagpanglutang. Nagabote sa anom kabasyo sang caliber 45 ang narecover sang motoridade sa gwa sang balay ni Vega. Matandaan nga suno sa nasambit nga konsyal isa sa maginalantaw sini nga motiv ang may kantanan sa politika o kon sa dati sining trabaho bilang media. Samtang hugot naman ang ginakondina sang sanggunyang bayan sang Numansia ang natabo nga pagtiro sa balay sang konsyal. Sa karon nagapangita pa sang dugang impormasyon ang awtoridad para nga makilala ang gunman kag mahibaluan ang iya nga motibo. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Nagigan sa Aklan, karon pa dulong kita sa antike. Jeep nga na okon jeep na sideswipe ang multicab. Kangan ay Mayor Kang San Jose, Lima, Pilason. May kaundan sa balita si K5 Aileen Magbanwa sang K5 News FM Antike.
2: K5 News FM Live Report.
4: Pilason ang lima ka mga pasahero kang sangka jeep matapos nga na sideswipe ang nakapark nga multicab nga may karga nga kawayan ginabanta alas 11 sa aga Mayo 20 sa Barangay May Bato Sur, San Jose. Sa interview kay Police Chief Master Sergeant Ilyasar Rojo, ang traffic investigator kang San Jose MPS, ang naginpahayag nga samtang nakapark ang multicab nga may karga nga kawayan nga ginamaneho ni former San Jose Mayor Justine Encarnacion sa kilid kang gasoline station na sideswipe jackang di pampasahero nga jeep nga halin sa banwakang animii. Suno kay Police Chief Master Sergeant Rojo, madasig ang pagpadalagan kang jeep. Rason nga urihira nakita kang driver nga may nakapark nga multicab sa kilid kang dalan sa diinana jagintingwaan nga likawan apang nalabot gid ang natuo nga porsyon kang jeep kag naigo ang mga pasahero. Ginabanta 15 o kundi 16 ang sakay kang jeep apang 5 ang nasamadan sa diinakaangkan kang lanag sa natuo nga mata si alias Perlita. Pila sa dayi naman ang nabuel ni alias Jezebel kag pila sa nawala nga ulo ang naagam ng day alias Anya kag Marjorie nga lunsay mga outpatient samtang pilas naman sa natuo nga kiray ang naangkan ni alias Roger. Sa talad nakaistoryahanay rin ang magtimbang nga grupo kung sa diin buliga ni former Mayor Encarnacion kag kang driver kang jeep ang mga garastuson sa pagpabulong. Kag balita regional halin Rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Samtang sa Bacolod ka K5, Brianna magkahampang sa palarong pambansa 2026 apesar sang injury nga kamota. May countdown sa Italia si ka K5 Red Salgado sa K5 News FM Bacolod.
2: K5 News FM Live Report.
5: Apisar sa head injury ni Brianna Nicolaang, ini ang magahampang sa Bacolod Taytung High School Volleyball Girls para sa palarong pambansa 2026. Magahampang ang team captain sa Bacolod Taytung High School Negros Island Region Volleyball Girls nga si Brianna Nicolaang apisar sa iya injury sa kamot. Ginsiling ni Ang apisar hindi 100% ang iya mahatag performance sa palabuton ng mga hinampang, siya ang fit to play sa sininga palarong pambansa.
6: Regarding my injury, I already have my fit to play, so I could play, but let's say that I'm not at my 100% yet, but I'm willing to give it all.
5: Sinigman ni Rose Vian Almendralejo nga dako ang iya kalipay bangod kumpleto sila nga maghahampang nga nakatalana sa adlaw sang Lunes, Mayo 25-2026. Sinupa sa kay Almendralejo nga preparado ra sila sa mga hinampang kag natun-an ang ilang makakulangan sa nagligid gatuig kung sinin sila ang naluto sa NCR sa championship game.
6: Hopefully, okay. Gitang pag-training sa mga coaches. Gitraining at gitamon ng mga lapses namon ng kinanglan gitamon nga i-prepare sa Palarong Pambansa.
5: Nagikan sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage. Ini si K5 Red Salgado para sa kapiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa Milunga, Pilipinas. K5 News FM.
2: Balitang Regional.
0: Kakaypabi niyo nabatayan ng mga balitang lokal, kagbalitang regional. Ini nga mga balita ka K5, builog ang giradulang sa inyo sang kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape ka K5 bangod sa Klinika DTX. Akon sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Direkta kita ka K-Fab sa mga balita nga nagakahinabo sa Pilipinas.
2: Balitang National.
0: Ginkakas sa House Committee on Appropriations sa 1st District Southern Leyte, Representative Roger Mercado o kagagusan del Norte, Representative Dale Corvera sa plenary session sang Kamara. Ginislan man ang chairperson sa House Special Committee on Southern Tagalog Development nga si 2nd District Laguna Representative Ramil Hernandez. Nebaluan pareho nga no ang boto sa tatlo nga ginkakas nga kongresista sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sang damlanglang. Ginpanginwala man sang lead prosecutor nga si Representative Jervil Luestro nga may kaangtanan sa impeachment vote ang reorganization sa mga committee sang Kamara. Ginklaro sini nga wala sang igahatag nga silot sa mga nagboto kontra sa nag-abstain sa impeachment. Sino naman kay House Deputy Speaker Representative Janet Garin nagkakase Mercado bangod nagsilo ini sang iya nga partido.
1: Samtang ginpabakod sa Malacanang ang pahayag sa Department of Justice sa DOJ may kaangtanan sa pagpatuman sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court batok kay Senador Bato de la Rosa. Ginpahayag ni Palace Press Officer Claire Castro sining nga Webes, Mayo 21, nga klaro ang posisyon sa Department of Justice kag paggala uman nga magahulag ang gobyerno kag mga opisyal sandig sa kasuguan. Hindi kadungan sa anunsyo ni Department of Justice Secretary Frederick Vida nga ginmanduan na ang Philippine National Police kag National Bureau of Investigation nga dakpon si De La Rosa.
0: Sa katapusan ka K5 nga balitang national, ginakabig karon nga fugitive from justice si Senador Bato de la Rosa sunod sa Department of Justice. Ginanonsyo ini ni Justice Secretary Frederick Vida nga ginapadakop na si Bato sa National Bureau of Investigation kag Philippine National Police sa bisa sang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Madumduman ka K5 nga si Senador Bato isa sa mga gimpangalanan nga co-preparator sa kaso nga Crimes Against Humanity ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte. May baluan nga naging hepe sa Philippine National Police Bato sa kasagsagan sa war on drugs sa administrasyon ni Duterte.
2: Balitang National.
0: Ka-K-5 binyo nabatihan ang mga balita sa Pungsod, Pilipinas. Direkta kita ka-K-5 sa mga balita sa luwas sang Pungsod.
2: Balita International. International.
0: Ginkasuhan sa United States Department of Justice ang anay Pangulo sa Cuba nga si Raul Castro sa Miami, Florida. May kangtanan sa ginaligar nga pagpatumba sa duha ka civilian plane sa tungtuig 1996. Ginpasakaan sa kaso si Castro kag lima pa kaiban bangod sa conspiracy sa pagpatay sa US nationals, apat ka kaso sa murder kag duha ka kaso sa destruction of aircraft. Ginakusaran si Castro kag ang Cuban military nga nagpatibusok sang duha ka eroplano nga ginapanagian sa Cuban American Group mga brothers to the rescue. Sa bug incident kay K5 apat katawong napatay, lakip na ang tatlo ka Amerikano samtang yara sa humanitarian mission sa Florida Straits.
1: Sa piyak pangabahin, dugang balita international, posibleng nga magsaka pa ang kaso sa Ebola virus infection sa Democratic Republic of Congo. Base sa datos ng World Health Organization o WHO, nagsaka na sa 130 ang kadumon sa mga individual nga ginbawian sang kabuhi sa nasabit ka pungsod bangod sang virus. Ginpabot siya man sa World Health Organization nga nangin mabudlay ang pag-isolate sa mga nagpositibo sa virus sa Congo. Mangin mabudlay man ang pagtapna sang virus nga Bondi Bogio strain bangod wala ini sang vaccine. Ang nasabit ka strain sang Ebola virus mo ang gintunaan sa madasig nga paglalakag pagkalamatay sa mga pasyente sa Democratic Republic of Congo. Samtang, padayon pa nga ginamonitor sa mga health authorities sa Congo ang kapin sa 600 ka mga ginasuspechahan nga kaso sang Ebola virus. Magluwas sa Democratic Republic of Congo, duha pa ka kaso sang Ebola virus ha na-detect sa pungsod Uganda.
2: Balita International. International.
0: Ka-K5 inyo nabatihan ang mga balita sa luwas ang pungso. Direkta kita ka-K5 sa patang sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Wala sang direkta nga epekto sa kabugasan nga agricultural trade sa Pilipinas ang ginpatuman nga pagtumili sang China sa pag-import sang baboy, wild boar kag iban pa nga swine products salin sa Pilipinas bangun sa pagpamahog sang African Swine Fever o kon ASF sunod sa Bureau of Animal Industry ang o kon sang Department of Agriculture. Ginpayag ka K-Farm nga ginakilala sini ang desisyon sang Chinese authorities nga magpatuma sang trade restrictions sunuman sa ginreport sang international media. Base sa report kay K-5, nagpagwa sang payag ang General Administration of Customs sang China nga panagadumili sa pagsulod sa mga baboy kag iban pa nga may kaangtanan sa swine products salin sa Pilipinas. Ginpayag man nga sa subong wala pa sang may ginpagwa nga live pig sa wild boar kag iban pa nga kaupod nga swine products ang Pilipinas padulong naman sa China. Sa piyak sini gipabutyag sang ahensya nga pareho nga nagapukos ang Pilipinas kag China sa pagpatuma sang biosecurity kag disease control measures.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
2: Balitang sports.
1: Nagangkon sang hamstring injury sa iyatuong katiil ang Filipino-American Rocky nga si Dylan Harper sa Game 2 sang nagapadayon nga Western Conference Finals. Natabang insidente sa tunga sang ikatatlo nga quarter sang hampang sa tunga sang San Antonio Spurs kag Oklahoma City Thunder. Gintingwa ni Harper nga makalusot sa tunga nanday AJ Mitchell kag sang back-to-back NBA and MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander para sa isa ka driving layup. Hapang sa iya pagpanaog, natumba ini kag gilayon nga nagreklamo sang kasakit sa likod sang iya tuong hita. Gintingwaan pa ni Harper nga makalakat pa kada sa bench sang Spurs hapang gilayon siya nga ginpunggan sang medical staff kagindala diretso sa locker room para sa madasig nga medical evaluation. Antes ang insidente nakarehistro si Harper sang 12 points, 3 assists kag 2 rebounds sa sulod sang 25 minutes nga iya pagampang. Nalakip man ini sa Presley Uso nga NBA All-Rookie First Team kaya ginpagwa lamang subong nga adlaw. Sa Game 1, nagpakita si Harper sang imbes o kung sang impresibo nga double-double performance matapos nga makapuntos ang 24 points, 11 rebounds, 6 assists, kag 7 steals.
2: Balitang Sports.
0: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita ka K5 sa patag sa entertainment.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Alex Gonzaga nagabusong na. May kong dance detalye si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
7: Malipayo nga ginpakigbahin sa actress, TV host nga si Alex Gonzaga nga nagabusong na siya sa ila first baby sa nga asawa nga si Mikey Morada. Hindi nga ginanunsyo ni Alex Mayo 21 nga matapos ang anong katuig nga paghulat, nanggamot na ang madugay nga ginapangamuyo sa mag-asawa. Sa social media pages, ginpakigbahin sa actress ang isa ka video sa diin malantaw mga hitabo sa kabuhi nila ni Mikey. Madumduman ginkasal sa Day Gonzaga kag Morada sa tong 2020 kag tatlo na kabeses nga naka eksperyensya sang Miss Carriage. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
2: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
0: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa Batag sang Entertainment. Direkta kita ka K5 para sa aton nga mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
0: Ginapanawagan kung sino man ang nakakita ako nakapulot sa Black Wallet nga ginaparagian ni Alfredo Besana sa Urald Banigaraha City. Ini ang posible kay K5 na wigit sa iya tricycle nga ginsakyan pasado las 6:30 sang aga sa Urald Banica padulong sa Arnaldo Boulevard kag pabalik naman sa Urald. Ang among gawalet ang mayara sang unod nga senior citizen ID, PhilHealth ID, National ID, yabi sa balay kag kwarta nga tuman gid ka importante sa tag-iya. Sa makakita kay K5 ko na kapulot, mahimo lamang nga i-turn over diri sa istasyon sa K5 News FM Rojas, dahamtang sa 3rd floor of City Building McKinley Street, Rojas City. Oras kay K5 sa K5 News FM Philippines, alas 6:52 na sa aga.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Good morning sa aton nga mga ka-K5 nga nagatutok sa subong aga sa aton nga mga ka-K5 dira sa may Teodoro Arsenas Trade Center, labi na sa may Timbangan ng Bayan. Sir Nestor Calzado, sir, good morning. Sir Richie Pinalba, sir, good morning. Sa aton nga mga ka-K5 dira sa may Paseo, Ma'am Daisy, good morning. Kag sumuman sa aton nga mga ka-K5, nagatutok ang nagapamati sa ila sini nga mga radyo, maayo-ayo nga pagpamati.
1: Good morning man sa kay Ma'am Liza Marientos, kay Ma'am Eselina Diyama, kay Sir Leo Jan Belunes, kay Ma'am Elsie Acuña, kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado. Good morning, subong man. Good morning sa mga taga CVM Pawn Shop Money Changer, all branches ang laan sa mga gadgets sa Uyuturong Street, Kalibo Branch, kag sang Alpha Omega Beta Ombuds Fraternity and Sorority 1976. Kagmayan lang ang pamati man sa Lambarte Sari-Sari Store sa Barangay Poblasyon Mambusaw, especially kay Sir Zaldi Lambarte, kag kay Gingging, kagaya Ma'am Eden. Kagamayad nga pagpamati sa Binlero Store sa nagabaligya it mga karning kag baboy kag kay Ma'am Daday de la Torre Binlero kag kay Sir Biteta Binlero kay sa Barangay Tuburuan na maayon ang pagpanamayaw nagikan kay Sir Mike de la Torre.
0: Kay Fabi nyo nabatian ang pagkabugusan nga pagpanglagad sa Klinika DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw kay K5 sang Biyernes Pesya 22 kita sa bulan sa Mayo 2026. Kay K5 inyo kami nabatian, pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Subong man sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kay K5 Rojas Digital. Pinagi man kay K5 sa amon nga mga sister stations ang 89.7 Radyo Tagbuanay kay 89.7 K5 Spearhead Kalinang Radio sa Banwa sang Hamindan. Kay K5 sa ngala naging lamang sa Bugos Ngobon sa K5 News FM Rojas sa aton sinig partner sa technical side, kapon si K5 John Michael Ditoka. Sa amon sinig news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon station manager, Ms. Amam Ami Orleans Berondo. Kag sa amon humble kang mabot nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. Ka K5 pagkasunod ng Foro de los Pueblos, kaupon si ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kag sa katapusan, kami ang inyong nga mga tagbalita.
1: Ka K5 Rodney Daban Dalanon.
0: Kagka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
1: Kagkalingawan sa Capiz,
0: K5 News FM.
8: K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
10: Mga buti ka. So ano ba lang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50 to 60% sa nagpatay sa COVID.
11: Mm.
10: Amuni ang issue gid, no? Kaya ang cytokine storm, amuni ang pag hindi na pagkilala sang imo immune system kung anong kontra niya. Mm-hmm. Kung ang virus or ang imo na lawas. Kumbaga, nag-wild na siya, no? Mm. Nag-wild na ang imo immune system, kiga-worry gid siya, kabasi ma-overwhelm siya. Ma, kumbaga, mabasi ma-perdi sa sang virus nga nagsud sa lawas mo. Amuna ang...
11: Nagulpihan ka. Gamurag-muragan ka.
10: Gamurag-muragan siya, no? Ah. Correct. Ang una...
11: Inubo niya tanan niya yung kwan.
10: Inubo niya tanan niya nga persa. Mm. Bala. Nay, alin ka mo di, kibasi mapatay ang lawas.
11: Sad to say, ang natabo, hindi na ang virus ang ginpatay niya.
10: Mm. Correct.
11: Imo na mismo nga lawas.
10: Imo na healthy cells, dok.
12: Mga good cells.
10: Ang imo na mga good cells, ang imo na mga healthy tissues, ang ginpang-atake niya. Ginpang-markahan niya na tanan-tanan as non-self atakihon tanan. So, ano katabo? Ang una ginmatubang sa COVID, magsulod sa lawas mo, is your adaptive immune system. Amo ni mga macrophages, amo ni mga monocytes. Ini nga mga monocytes nga ini, marilis nila sa isa ka-enzyme no, called interleukin-6.
11: Mm.
10: Ang ini-interleukin-6 nga ini, basically, will trigger cytokine storm. No? Ang macrophages, marilis ni siya cytokine enzyme. Ini nga cytokine enzyme, basically, will padamuon pag inini interleukin-6. Ano ba lang ginaubran ni D3 Bio? According to studies and research, ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity lalo na sang pag-release ng interleukin-6 nga ga-trigger sang cytokine storm sa COVID.
11: Mm.
10: So, by doing this, amat-amat ang intervention sang aton immune system. Hindi mag-wild ang imo immune system.
11: Correct.
8: D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang.

0: it. Partner gina sila.
1: D3 kag BCO. Makita mo lang na sa D3 bio.
2: And that is the perfect combination, no?
1: Mm.
2: Extra virgin coconut oil, may jute nga vitamin D3, is perfect and only found in D3 bio. Hindi mo na makitaan sa ordinary nga mga D3 supplement.
1: Actually, no? Ining mga cytokines, useful gini sa aton nga lawas. Ga works la as pro and anti-inflammatory, sir boy.
2: Correct.
1: Anti-inflammatory, pro-inflammatory man sila. Mm-hmm. Depende sa
2: kondisyon,
1: kondisyon.
2: Kung
1: alimbabi kagaw, di pro-inflammatory. Hubago nila. Butangan la cordon. Pero kung may hubag na daan, maproduce naman sila anti-inflammatory. Damo-damo ni sila ang grupo mo.
2: Cytokines.
1: Kung pala inom ka D3 bio, ang cytokines mo, gaalaman, way gamanguya, this cytokines nga gamiton sa imong akuan, immune response. May ara na sila gitawag, sir boy, nga TNF.
2: TNF, oh no.
1: Mga cytokines
2: TNF sila. Na siya. That's a kind of cytokine.
1: Oh. Tumor, necrosis factor. Ang may ara man, colony stimulating factors.
2: Cytokine man na siya Japon.
1: Cytokine man na sila. Chemokines.
2: Chemokines.
1: Chemokines, amo ni mga largest families ang cytokines nga ang purpose nila, ginakontrol nila ang migration sa imo nga immune cells. Di ba pagusto la ba? Di ba pagusto?
2: Di ba pagusto nga.
3: Border check.
1: Ganami ni sila kung pala inom ka D3 bio, sir boy. Ganami ila function kung gainom ka D3 bio. The MCTs of D3 bio, ang di mo na makita sa ano?
2: Di mo na makita sa ordinary, pati may D3, di mo na makitaan.
1: Correct. So, amo na nakarami, interleukins. Di ba sa cytokines? Interleukins. No? Interferons. Ini nga mga functions ang mga cytokines ganami kung pala inom ka D3 bio.
4: D3 bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
4: D3 bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. D3 bio. Health. News D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio. With Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher, kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
4: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Princess Jack Consular. Ang taas ang akong cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
4: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid, pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mabaka ang abutika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City, Carmel, ako ginaubo, pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
15: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka.
0: ka sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
3: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
16: Naplanta na!
17: Ganito ako!
18: Tigasin!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mina.

0: isang masusunod
1: sa gabi. Ako ang bossing
0: dahil kasangga ko
1: ang extend
0: supplement for men.
1: Lourdes,
0: tapos ka ng maligo.
2: Yes, darling, come to mama.
1: Extend food supplement for men.
0: May maca at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
1: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
3: DTX 500.
4: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
3: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
3: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
5: Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
6: I Care Gold.
7: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa isa. To testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natanupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
1: Ang VCO!
3: Yung may D3!
1: Mabakas mga butika!
3: D3 Bio!
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio!
1: Ang D3!
3: Yung may VCO.
1: VCO.
3: Yung may D3.
8: Kasakit ang tiyan.
3: Max 4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
3: Max 4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion. Kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagpanami.

0: Dugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paming nalamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
6: Yari ang isang regagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
19: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Pinikal.
19: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
21: Ako si Jalistine Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
19: DTX 500. Mabakal sa mga butika.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 14 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: May nga Luzon, Visayas, kag Mindanao, Syudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 15 kita o kon petsa 22 kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Biyernes gadlaw, nag-apply ng Foro de los Pueblos. Sa kinandan ko po sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mga balita nga itong pag-atutukan subong aga, mga balita, mga isyos kag-impormasyon, nga itong pag-istoryahan, mga pasyente sa RMPH padayon nga nagaginutok ang pamangkot, ano ang main cause nga hindi ini ma-address sa Gyapon? Samtang illegal parking, isa sa namutikan nga mayor nga rason sa pagutok sa dalagan sa trapiko sa syudad. Inapisar, mayara na sang nag-exister nga mga ordinansa batok diri. Mga mamumugon dismayado sa pagbasura sa petisyon nga pasakaan ang minimum wage sa Western Visayas, green patay na isang regional tripartite wages and productivity board mga ka-K5. Mga biktima sang sunog sa adlaw nakabaton sang bulig. Pagbangon, among ginalantaw nga masunod nga pagbuhato, no? Sino yung mga fire victims, mga ka-K5? Samtang PRO 6 Director Josefino Ligan out. Tuanyo, an outgoing spokesperson sang PNP in bilang bago nga regional director sang Police Regional Office 6. Sa dugang pangabalita, mga atleta nagikan sa Capiz, Cagua City, handa na sa palarong pambansa 2026 ang aton sining mga pambato padayon ang pagkondisyon para makabulsa sa mga medalya sa palaro nga magasugod sa Domingo nga adlaw. Pagbasura sa temporary restraining order sa pag-aresto kay Senator Bato, iapilar sa iya sining nga kampo. Impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte Carpio, pinakauna nga vice presidente nga impeach, suguran na sa Hulyo mga ka-K5. Amo ni mga balita nga aton pag-istoryahan diri sa aton sini nga pagpangalagad. Antes sa aton mga mainit kag dagapanguna nga mga balita, check tanay dalagan sa aton sini nga tiempo subong adlaw sang Biyernes mga ka-K5. By the way, today is Friday, basi mambal kamo ay trabaho, wala opisina, mambal kamo pulupaniho lang tikwan nga gyapon na normal working day subong. Kay ginlift na ang 4-day work week nga mando sa gobyerno sa City Hall Capitol kag pila ka mga LGU. Lunes to Biyernes na ang trabaho sa mga munisipyo, mga ka-K5, and like nagligad yung mga sinimana kag binulan, apat lang kadlaw Lunes tubtob Webes. Ginpalawig ang working hours, pero ginpalipot ang number of working days. Pero sumugod sang Lunes, mga ka-K5, Mayo 18, balik na sa lima kadlaw ang trabaho sa City Hall kag Kapitolyo kag sa iban ng mga banwa, mga ka-K5. No, balik na ni sa normal, Monday to Friday na, Mondays to Fridays na, mga ka-K5. So kung may mga transaction kamo subong aga, o mas maayogid nga magkakuhan kamo, makahingagaw ka mong subong adlaw sa Biyernes, mga kagaypayo. 18 minuto sa nagaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Mga balita, dari sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa paborito nga kape sang Banwa. Ang kape nga manamit ng sabor kagaroma, madetoxify ka pa. Kaupod naton sa isa ka positibo, healthy, kagmanami nga aga, ang DTX Coffee Mix. Kung pirmi lang galoding ang utok mo, hindi ka productive, why not pangapika sa DTX Coffee Mix? Bangod pila sa mga benepisyo nga dala sa DTX Coffee Mix, nagabulig ni manage sa ton blood glucose levels, mga ka-K5, nagabulig ni balance sa ton blood sugar, nagabulig suporta sa fat burning kag detoxification. Madamo man ini sang antioxidants nga nagabato sa mga free radicals, nagaboost sa ton energy, nagainan sa ton stinning stamina kag makafocus ka, nagasupport man sa digestion para sa colon cleansing kag liver protection. Kopod na ton dira ang benepisyo nga makuha ta sa regular nga pagpangape sang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Tanda na, basta healthy kag manamit nga kape, DTX Coffee Mix. Kopod na nato ng DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee, mga ka-K5. Check the latest updates dalagan sa panahon. Mayo pa ning pag-asa, arigid sila pirmiho. Kopod na ton sa line number 3 aton connection sa pag-asa para sa weather update si ka-K5. Si pag-asa weather specialist ka-K5, Lori de la Cruz, Galicia.
3: K5 News FM Live Report.
6: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Meron tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng ating area of responsibility at huling nakita yan sa layong 940 kilometers silangan ng Katimugang Mindanao o Southern Mindanao. At sa kasalukuyan, mababa naman ang chance na mabuo ito bilang isang bagyo dahil sa nakikita natin ay mahina naman po itong sirkulasyon. Although yung kanyang trough o yung extension ay patuloy pong magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa sa araw na ito at sa mga susunod pang araw. So most likely, mag-i-stay o mananatili itong low pressure area sa araw na ito at at least in the next 24 to 48 hours. So maliban dyan ay easterlies pa rin ang prevailing sa Luzon at Visayas at asahan pa rin natin ang mainit at malinsang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Maliban na lamang po dito sa ilang bahagi ng Mindanao kung saan ay inaasahan natin yung mga pag-ulan dahil sa low pressure area. Pero dito sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang ang papawirin. So generally po ay maaliwalas ang papawirin especially sa umaga at katanghalian. So sa tanghali at hapon na rin pa rin ang mainit at malinsang ang panahon. Sa pagtaya ng ating panahon, dito nga po sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. Meron lamang hong tsansa, hindi natin inaalis ang tsansa ng mga thunderstorms o yung mga isolated na mga pagbuhos ng ulan sa hapon at gabi. Sa Metro Manila, 26 to 35 degrees Celsius ang tinatayang magiging agwat ng temperatura sa araw na ito. So mataas pa rin yung ating temperature. Pwede pa rin umabot hanggang sa 35 degrees Celsius yung air temperature natin sa Kamaynilaan. Habang sa Baguio, 19 to 27 degrees Celsius, 26 to 34 sa Lawag City, 27 to 38 sa Tugigaraw, at sa Tagaytay ay 24 to 33 degrees Celsius. Habang sa Legazpi naman ay 26 to 33 degrees Celsius po. Samantala, sa Caraga at Davao Region ay maulap ang papawirin at inaasahan natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dahil sa epekto ng trough ng low pressure area na nabanggit na nga natin kanina. Ito pong LPA, maaari pong magdulot yan ng mga light to moderate rains dito sa eastern section ng Mindanao, particular sa Caraga at Davao Region, habang sa natitirang bahagi naman ng Mindanao at maging sa Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulang pamapapawirin at posible pa rin naman ho yung mga thunderstorms o yung mga pagkidlat pagkulog any time of the day. So dahil umiiral pa rin ho dito ang easterly sa Kabisayaan at posible rin yung mga localized thunderstorms sa natitirang bahagi pa ho ng Mindanao. Samantala, para sa ating pagtaya ng panahon ng ating temperatura sa Cebu po, 28 to 33 degrees Celsius ang tinatayang magiging agwat, habang sa Puerto Princesa City, 27 to 34 degrees Celsius, gayon din ho sa Calayan Islands. At dito sa Iloilo, 25 to 34 degrees Celsius, 27 to 33 sa Tacloban, 26 to 32 sa Cagayan de Oro, at 26 to 33 sa Davao, habang sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius po. Kahapon nga po ay nakapagtala tayo ng 42 hanggang sa 44 degrees Celsius na maximum heat index dito sa Metro Manila. So mataas po yung ating heat index kahapon, mainit at malinsang panahon ang ating naranasan. Habang sa Dagupan, Pangasinan, yung naitalang pinakamataas na heat index sa bansa kahapon at 47 degrees Celsius. So nasa danger level ho yan. At madami pa pong lugar ang nasa danger level na nakapagtala po ng nasa danger level. Para naman sa pagtayo ng ating heat index sa araw na ito or yung apparent temperature dito sa Metro Manila, 42 to 44 degrees Celsius ang pwedeng maging maximum natin na heat index, habang 45 degrees Celsius naman ho sa Sangley Point, Cavite, sa Dagupan, Pangasinan, Tugigaraw City, Cagayan, Baler, Aurora, San Ildefonso, Bulacan at maging sa Alabat, Quezon. So again, nasa danger level ho yan dahil ang ating range ng danger ay nasa 42 to 51 degrees Celsius na apparent temperature or heat index. So ibig sabihin, patuloy po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan dahil yung continuous na exposure sa ganitong klaseng init, maaari po magdulot ng heat stress, heat cramps, or even heat stroke. Ngayon ay wala naman po tayong gale warning na nakataas sa namang bahaging ng ating mga baybayin dagat. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng kondisyon ng ating karagatan. Ang sunrise natin will be at 5:27 in the morning at mamaya nga po lulubong ang araw sa ganap na alas 6:19 ng gabi. Yan ang latest mula dito sa PAGASA. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po.
2: Maraming salamat, Lori de la Cruz Galicia, sa gindulong latest weather update diri sa aton pangalagad subo nga aga. Sa heat index forecast naman for Rojas City, ano subong Mayo 22 mga K5 ang forecast, ang gidabulubanta nga mangin heat index for Rojas City base sa forecast ang PAGASA for Rojas City and Mambusaw aras sa 43 degrees Celsius mga K5, no, ang forecast heat index for today. Pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta, mga inyo sini mga minsay tutukan ta pagkatapos sa mga pahanumdom.
3: Foro de los Pueblos. K5 News FM. News FM.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
9: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
9: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
3: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
11: Catalina Habagat.
12: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inabakal ko dayan sa DTX.
12: Sa isa ka adlaw.
11: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo
12: kay namit nagit sa akon nga mat.
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa ka semana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Coffee Mix. Mabaka DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Excel Food Supplement for Men.
22: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
21: Extend Food Supplement for Men.
3: DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule, ang kapsula galgitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, galgintapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops at Oata. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines. Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
5: I-check ta mga ka-K5 this time mga tonsining mga sister stations para sa tonsining preparasyon sa nagailapit na nga pagsugod sa Palarong Pambansa 2026 mga ka-K5 nga ginatagbalay sa Agusan del Sur mga ka-K5. Ang K5 News FM Philippines nagdeploy sa mga reporters kag technical personnel sa pagtutok sa latest ng mga updates sa inampang kag sitwasyon sa national sporting event nga iniima nga K5. Check the partner, ara na sila aton sin mga sister stations ang K5 News FM Philippines.
6: Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Nakaready na po ang K5 News FM Palarong Pambansa Agusan del Sur News Bureau para magbigay po sa inyo ng mga impormasyon ukol po sa Palarong Pambansa. Ito po yung 66th edition. Alam niyo, maraming mga pagbabago ang mangyayari sa Palarong Pambansa na gagawin ngayong taong ito. Una, we will have first football games para po sa secondary girls and elementary girls. For the past how many years, wala hong ganitong klaseng sports na ginaganap na football for girls, elementary and secondary. But for the first time here in Agusan del Sur, ay magkakaroon ng football games for elementary and secondary girls. Now, i-check ho natin yung signal natin mula po dito sa Agusan del Sur. Tayo po ay nag-broadcast live dito mismo sa sentro, sa puso ng Agusan del Sur, kung saan gaganapin ang 66 Palarong Pambansa 2026. Check.
7: Okay, good morning K5 Beljan. Good morning K5 News FM Philippines. dito sa flagship station natin sa K5 News FM Bacolod, K5 Palarong Pambansa 2026, VP Elgin Castaño, you're coming in 5x5. Go ahead, sir. Okay. So, atabayanan natin mga ka-K5 ang pagbalik ng ating coverage team sa Agusan del Sur. This is the 60th edition of Palarong Pambansa sa buong Pilipinas. Ang Palarong Pambansa, mga ka-K5, it all started in 1944, tapos until 1972. 1974, naging Palarong Pambansa because before it's not Palarong Pambansa ang pangalan nito. So right now, this is the 60th edition why this national games is called a Palarong Pambansa. Isa-isahin natin, kunin natin muna ang mga istasyon natin na nakaantabay na ngayon all over the Philippines. First of all, kunin natin muna ang flagship station din natin sa Panay, K5 News FM Iloilo. Good morning. Iloilo, good morning. Kunin natin muna yung Iloilo natin to. Wala pa, naputol.
8: Hello, Sir yes, Eric.
7: Sir. Yes, sir, good morning.
8: Eric, mayong aga. K5 Ted, dari sa Iloilo. Alam ka ako yung signal ni VP Eljan, naka-D3 ba yun yung signal niya? Pati yun, Sir Eric.
7: Okay, thank you so much sa K5 Iloilo, K5 Ted. Puntahan naman natin ang K5 News FM Rojas. I-check natin ang signal ng K5 coverage team natin from Agusan del Sur. K5 News FM Rojas, good morning, sir.
5: Good morning, Sir Eric. K5 News FM Philippines, Sir Eljan. Nakaantabay na kami dito sa K5 News FM Rojas sa mga sitwasyon dyan sa Agusan del Sur para sa nalalapit na pag-umpisa ng Palarong Pambansa 2026.
7: Thank you so much, K5 News FM Rojas.
9: Foro de los Pablos.
7: Puntahan naman natin ang K5 News FM Palawan. K5 News FM Palawan, K5 Alex, good morning. Palawan. Okay, while waiting for Palawan, puntahan natin ang K5 News FM Cagayan de Oro. K5 News FM Cagayan de Oro, good morning.
10: Yes, good morning sa iyo, Sir Eric. Loud and clear po. Makikita natin dito ang kagwapuhan ni Sir Eljan doon po sa Agusan del Sur. Ready po kami dito sa Cagayan de Oro. Nakaantabay po kami.
7: I like it, Cagayan de Oro. Ang ganda ng pasok, ha? Yung mga tira na ganoon.
9: Foro, Velos, Pueblos.
7: Tingnan naman natin ang gwapo natin, K5 News FM, Antique. Sir, good morning, Antique.
11: Good morning, Sir Eric. Good morning, VPO. At sa lahat po ng mga sister stations natin, malinaw na malinaw po ito yung signal natin dito sa Antique at nakantabay na rin po kami para sa mga nakaganapan dyan po sa Agusan del Sur. Magandang umaga po.
7: Thank you so much, K5 News FM Antique.
9: Puro de los Pueblos.
7: Puntahan natin ang K5 News FM Aklan. K5 Aklan, good morning.
12: Sir Eric, good morning. Sir Eljan, tsaka sa mga sister station natin, no, sa K5 News FM Philippines, we're ready, no, na makinig sa mga latest update dyan po sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Sir Eric?
9: Foro de los Pueblos.
7: Very good, K5 News FM Aklan. Magandang signal. Now, puntahan natin ang K5 News FM Tacloban. Sir, good morning, Tacloban.
13: Morning mga ka-K5, nakantabay at handa na po ang K5 News FM Tacloban na tumanggap ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa Agusan del Sur. Back to you, ka-K5, Eric.
7: Thank you so much. Okay, kompleto na lahat. Okay, K5 Eljan Castaño, yung signal natin sa K5 Hinguog, okay na. Dumaguete is okay na. Palawan, okay na. K5 Eljan, I'll turn it over to you. Good morning again.
6: Isang napakaganda umaga po sa inyong lahat mula po dito sa Agusan del Sur para po sa live coverage ng K5 News FM Philippines ng Palarong Pambansa 2026. Sa araw na ito ay nakantabay na ang ating mga reporters para po ibibigay sa atin ang iba't ibang mga update, lalong-lalo na ang mga sporting events na inaabangan po ng ating mga kababayan. Ito po ang ating comprehensive coverage na magsisimula. Bukas, magkakaroon na po ng elimination round sa basketball events for the Palarong Pambansa. Very early po kasi yung mga venue dito very easy and accessible lang kasi nakapaligid lang dito sa amin ngayon. Now, i-check ko mamayang konti si K5 Jimmy Gregorio. Siguro, ang tanong ninyo ay bakit parang marami mga booth o kaya mga kiosk andito ngayon sa paligid. Kasi nataon, itong Panarong Pabansa dito sa Agusan del Sur ay napapanahon din sa kanilang very famous na festival na Liagan Festival na parang panaad sa Negros. It's a festival of festivals ng Agusan del Sur. Kaya napakaganda po ng paligid namin dito. Medyo maulan ang panahon dito, ano? Iwan ko lang kung dyan sa atin sa iba't ibang bahagi ng bansa through our sister station kung kamusta ang panahon. Sa ngayon dito, maulan. Umuulan ho dito at the background, makikita ho ninyo yung pagbuhos po ng ulan. Sa ngayon, i-check natin saan ba gaganapin ang opening ceremony ng Panarong Pabansa 2026. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ang K5 News FM Philippines. Mula po dito sa K5 News FM Agusan del Sur Panarong Pabansa News Bureau. Nakantabay na si K5 Berto Gakit para malaman ho natin. Ha? We will try to see ano bang hitsura ng stadium kung saan doon po gaganapin ang opening ceremony bukas. And based on the report natin natanggap, eh baka darating dito si President Bongbong Marcos at kasama daw si Mayor Lenny Robredo. Yun pong initial information natin natanggap mula po dito sa mga organizer. I-check natin yung signal na kantabay ngayon si K5 Berto Gakit kasama si K5 Kevin Susana para malaman at makikita po natin kamusta, gaano ba kapreparado itong stadium kung saan gaganapin ang ating Panarong Pabansa opening ceremony sa darating na May 24, araw ng Linggo. Check natin sa line number 1, K5 Berto Gakit. Magandang umaga.
14: Kakibab Eljan. Kakibab Eljan at sa lahat ng ating mga ka-K5 sa buong Pilipinas, magandang umaga sa inyo. Dito tayo sa Patinay Sports Complex. Ito yung center ng buong laro o dito gaganapin yung opening ceremony sa 24 ng Mayo. Makikita natin sa ating screen dito ay medyo umulan ngayong umaga, pero nakikita natin kag-5L dyan na maraming mga kapulisan at maraming mga masabi natin local stadium government LGU ng Agusan del Sur ang nakantabay ngayong umaga. Kakipaiba Eljan, Patinay Sports Complex dito sa May Prosperidad, Agusan del Sur. Makikita natin i-compare natin doon sa Ilocos Norte nung nakaraang Palarong Pambansa 2025, medyo kalakihan din itong Patinay Sports Complex kung saan makikita natin sa ating screen dito ay may capacity ito na 3,000 seating capacity, no? Kakibabe Eljan at Kakibabe Eric, 3,000 seating capacity. This complex, itong sports complex na ito, ay synthetic rubberized track. Meron dito tayong nakikita kanina na Olympic size na swimming pool. Kakibabe Eljan, Kakibabe Eric. Mula dito sa ating kinakatayuan ay makikita natin ibang yung mga galing iba pang mga Muslim, kita natin Negros Occidental na yung mga sports natin ay nag-iinsayo din dito sa loob ng sports complex. Sa ating pagbibigay ng information regarding dito, nabid itong Agusan del Sur kakibaba Eljan noong 2025 noong sa Cebu pa ginanap itong Palarong Pambansa. Tatlo dito sa ang Cagayan de Oro at yung isa pa na mula dito sa may Agusan del Norte at Agusan del Sur, at napili nga itong Agusan del Sur na mag-host ngayong 2026 kakibaba Eljan. First time ng Agusan del Sur, no? First time ng Agusan del Sur sa buong entire ng Caraga region na mag-host sa ganitong pinakamalaking prestigious event ng buong Pilipinas sports event kakibaba Eljan. Ang makikita natin na 20 Athletic Association galing sa 18 region ang makikita natin at sinasabi na mapupuno itong stadium mula sa atlet at sa lahat ng mga coach sports event natin sa Linggo May 24 kakipab Eljan.
15: Okay. Palaro, control tower, go ahead. Thank you so much, K5 Eric. Yes, sir.
6: Okay, K5 Eric. Kamusta po yung pasok yes, namin dyan? Okay na ba?
15: Okay, okay. Loud and clear.
6: So,
15: very
6: maraming
15: good.
6: Salamat po.
15: Signal, good.
6: Okay, maraming salamat po K5 Berto Gakit. At least nabigyan po natin ng informasyon ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang tagapagsubaybay ng K5 News FM Philippines. Medyo mahirap kami magtagalog dito but we're trying our best para po maintindihan ang ating mga kababayan, hindi lang dyan sa Visayas, Negros Island region, but including in Luzon area, lalong-lalo na sa Ilocos region, sa Santiago kung saan ay andito rin na magbibigay ng update for Region 2. Itignan natin, nakaantabay na rin sa linya sa araw na ito, ating reporter na si K5 Jimmy Gregorio. Jimmy, can you please give us an information? Ano bang kaganapan kasabay ng Palarong Pabansa? Bakit maraming napakagandang mga cues dito? Ang tawag natin dito parang panaad booth, ano? Sa ating sa Negros. Panaad festival. Kasabay na gaganapin for the Palarong Pabansa, ano bang classic festival ito? Nakatabay ngayon si K5 Jimmy Gregorio. K5 Jimmy, magandang umaga po. Jimmy!
15: Okay. K5 Jimmy Gregorio, inantabayan po natin ang pagpasok ng kanyang report.
6: Okay. K5 Jimmy, andyan na ba? Okay, sinicheck natin si K5 Jimmy. Ano? Balikan natin mamayang konti si K5 Jimmy habang inaayos po natin yung signal. Andyan na ngayon si K5 Noel Isin Senggog. Andyan na rin ang ating dumagete si Atty. Di Palubos at saka si K5 Bernie Kabusa. Akala ko dalawang abogado ito eh. Ano? Andyan si K5 Bernie sa kabila. Hindi pa pala ito kumuha na kanya PhD. Now, mula po doon kay K5 Berto, puntahan ko ngayon si K5 Red standby. Ay puntahan ko si K Boss Kaino. Yung dapat abangan, lalong-lalo na sa gymnastics. Ano? Saan ba ito gaganapin at kabusta yung saan ba ito gaganapin? This kami, kailan magsisimula yung laro ng gymnastics? I-check natin sa line number 1, K5K. Isang magandang umaga po sa inyo.
16: Hindi okay, makapag...
6: Sandali, mute po. Kay, please go ahead, Kay.
17: Magandang umaga, K5L John. Medyo maulan ngayong araw dito sa Prosperidada. May tatlong venues po para sa gymnastics at gaganapin po ito simula Mayo 26 hanggang Mayo 30 ang K5 Eljan. At ang area kung saan ito gaganapin, may nakuha tayong tatlong venue sa nasabing aktibidad. Medyo mahina lang yung signal ngayon kaya hindi natin mahanap. Pero sinusubukan pa natin mapalakas yung signal. No? Tinignan ko ngayon kung saan yung schedule ng laro or K5 Eljan. Dito naman sa bulletin quarters ng Region 9 na at Region 10, yung sa Region 10 na bulletin quarters na doon yun sa Noli National High School sa Bayugan City para sa Region 10. Tapos ang bulletin quarters naman ng Region yung Davao sa Bunawan National High School ang K5 Eljan. So far, yun pa lang yung informasyon na nakuha natin nung pinuntahan natin ang Provincial Information Office nila ngayong umaga dito sa Agusan del Sur. So, magsisimula ang gymnastics sa May 26 hanggang May 30.
6: Okay, maraming salamat po. Ha? At least alam mo natin kung ano mangyayari. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon mamayang konti. Ang makasama natin if you have any question. Pero this time around, ikutin muna natin. Sinicheck natin nandiyan na ba si K5 Red Salgado kasi isa sa mga inabangan nating sports ay yung volleyball. Ano? Siguro nakantabay na ngayon si K5 News FM Palawan. Nandiyan na nakasabay na natin si K5 Alex Paglumutan ng K5 News FM Palawan. Kasama na rin natin si K5 Edward Sanyaga ng Tacloban at saka si K5 Errol Dakami mula po sa Santiago. Tinitignan po natin sa screen. Now, nakantabay ngayon si K5 Karen Badilla. Alamin natin ano ba yung mga schedule of events for softball kasi ang softball andito lang sa Prosperidad kung saan nandito ngayon nagkakaroon po tayo ng ating live broadcast mga ka-K5. Malakas ang ulan sa mga oras na ito. K5 Karen, can you please give us an update? Kamusta naman yung preparasyon for the softball? Kaya ba ang baseball at sa softball event dito po sa Tarumpang Bansa 2026? Karen, magandang umaga po sa inyo.
16: Magandang umaga sa inyo, K5 News FM Philippines. Sa ngayon, nandito tayo sa may Nilaya or Naliyagan Grounds kung saan gaganapin ang baseball tsaka yung softball para sa Palarong Pambansa 2026 dito mismo din, no, sa Prosperidad Agusan del Sur. At sa ngayon, may hawak ako ditong schedule ng baseball secondary level mga ka-K5 kung saan sa May 25, yung unang maglalaro ay yung Region 4A o Calabar Zone versus sa Region 10 na Northern Mindanao. Ganon din, May 25 din, maglalaro ang Region 3, Central Luzon, or versus sa Region 11 ng Davao Region. May 25 din ang Region 2 o Cagayan Valley versus CAR o Cordillera Administrative Region. Then ang Region 12 o Soccer-Gen versus Region 4AB o Memaropa. Then May 25 din, maglalaban ang National Capital Region o NCR versus sa Region 7 o Central Visayas. Then Region 1, Ilocos Region versus BARM o Bangsamoro. Then ang Region 6, Western Visayas versus Region 8 o Caraga. Then Region 8 then or Region 9, Eastern Visayas versus Ilocos Region, May 25 din. Then pagka May 26, maglalaban ang Region 7 o Central Visayas versus sa Region 8, Eastern Visayas ito mga ka-K5. Then May 26, Region 10 o Northern Mindanao versus Cordillera Administrative Region. Region 13 o Caraga versus Region 4B ng Memaropa. Then ang Region 3, Central Luzon versus Region 5 o Bicol Region. Then May 26 din, ang NCR versus Region 1, Region 4A versus Region 2, then Region 6 versus Region 12 o Soccer-Gen. Then Region 8, Eastern Visayas versus BARM, ang Region 9 o Zamboanga Peninsula versus Negros Island Region sa May 26 din ito gaganapin. Then pagka May 27 ay maglalaban din ang Region 11 o Davao Region versus Region 5 ng Bicol Region, ang Region 10, Northern Mindanao versus Region 2, then ang Region 1 versus Region 7, tsaka yung Region 13 versus Region 12, at ang Region 6 versus Region 4B o Memaropa, tsaka yung Region 3 versus Region 9, and National Capital Region versus Region 8 o Eastern Visayas, tsaka yung Region 4A o Calabar Zone versus Cordillera Administrative Region, at May 27 din ang BARM versus NCR. Then pagka May 28, yung maglalaban naman ay ang Negros Island Region versus Region 3 o Central Luzon. Then yung Region 11 versus NIR ulit. Then Region 9 versus Region 11. Tsaka yung panghuli, yung Region 7 versus BAR mga ka-K5.
6: Salamat po, K5 Karen. Ano? At least ready po tayo. Abangan ho natin ang mga performances po ng iba't ibang region, lalong-lalo na ng Western Visayas sa baseball at saka sa softball games. Maraming salamat po kay Buscaido. Ang bahagi ng ating coverage natin sa inyo ng ating Power Trio, DTX 500 Mighty C, DigiBio DTX Coffee Mix Dio Fresh, and of course, kasama din natin ang DTX Beauty Soap. Maraming salamat din sa ating mga sponsors, Deputy Speaker Congressman Albie Benitez ng Lone District of Bacolod City, Mayor Greg Asatay ng Bacolod City, Congressman Sergio Marañon po ng 2nd District of the Province of the Negros Occidental, and Mayor Salvador Balig Iscalante po ng Cadiz City. At iba pa natin mga sponsors from the local radio stations. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa K5 News FM. Mula po kay K5 Karen Badilla, puntaan po natin si K5 Dondig Ludovi at saka standby kay Cyril Refe para malaman natin yung mga basketball events. Unahin na muna natin si K5 Cyril. Cyril, magandang umaga. Ano na ang preparasyon po at kailan magsisimula ang basketball game sa Palarong Pambansa 2026? Cyril, magandang umaga.
18: Magandang umaga, K5 Iljan. At sa atin po nagpakinig, all the Philippines. At okay na po yung signal natin, K5 Iljan? Okay lang?
6: Kasing gwapo mo, Sir Cyril. Gwapo pa kay Sir Edward. Go ahead po.
18: Ang schedule bukas, K5 Iljan, no? Maglalaro na bukas ay yung secondary boys ng kasi maaga sila kaya dyan kasi maraming games ang laruin. Ang binyo ng basketball ay sa
6: bukas Sabado, meron ng larong basketball. Abang mag-coverage po tayo ha ng basketball sa lahat po natin mga kababayan. We will be covering the basketball games tomorrow. Ano ba yung unang laban-laban bukas? Sino maglaban-laban bukas?
18: Maglaban bukas alas 8 ng umaga kaya dyan ang Western Visayas, WBR, A versus
6: Western Bra. Visayas, ha?
18: Oh. So yung Braa, K5 Iljan, yung Braa alas 8 ng
6: Anong kalaban po ng Western Visayas?
18: Okay, mamaya lang K5 Iljan, ha? Ito pa lang ang kuha natin, hindi pala. Bukas mag Ibiraa versus Caraga, K5 Iljan.
6: Yung Ibiraa, lugar yan ni Sir Edward, Eastern Visayas.
18: Eastern Visayas.
6: Kina Sir Kevin yan.
18: Caraga. Oo.
6: Anong kalaban po ng Ibiraa?
18: Caraga Region, K5 Iljan.
6: Caraga Region. Alas 8 ng umaga sa mga taga-Tacloban at taga-Samar at saka Leyte, yung po, bakit mo, ano yan, sa River.
19: Medyo humihingan na ating live feed. 7:58, medyo
6: po ng problema. Live feed natin.
19: Okay.
6: Cyril, okay. Go ahead.
18: Yes, K5 Iljan.

0: send sa Elementary Boys.
1: Ang Secretary Boys sa OEC Vacation Center, samantala yung sa girls naman, K5 Beljan, ganapin po ang laro doon sa may check ko yon sa may Municipal Evacuation Center ng Del Monte Talagugon. Yon sa elementary girls ang laro kita dyan at yan pong schedule natin. At sa elementary boys, ang elementary boys po kay Kiva Eljan ay gaganapin po sa may okay, i-check muna natin ang elementary boys. Okay. So, ang elementary boys ay doon sa Abis Gymnasium sa Bayugan City, K5 dyan. At i-ano mo lang natin ang
0: K5 7,
1: ang Region 7 Mobility Quarters Manila, doon sa Bayugan City, K5 dyan, 35 kilometers.
0: Sige, Cyril, salamat.
1: Sa may Agos Alisor. At iyan po ang pinakalitest update natin ng K5 dyan sa schedule ng basketball mula dito sa area ng OIC Vacation Center. Back to you, K5 dyan.
0: Maraming salamat, K5, Cyril, Refe. Now, titingnan natin si K5, Sandro Salazar. Standby, andan si Dondi. Standby, Dondi. Wrestling naman yung specialty ni Dondi. Habang si Sandro, athletics, ang kanyang specialty. Unahin nating wrestling kasi paborito ni si Bernie. Mahilig kasi siya sa wrestling. Kaso hindi siya na dumadamit pag nagre-wrestling.
2: Correct.
0: Yung problema natin, ha? Paborito ni Sir Bernie yan. At saka si Leonard, paborito niya swimming. Check natin ngayon, nakantabay si K5 Dondi Glodove muna po sa wrestling area. Kung saan po, gaganapin na yan. Kailan yung schedule? Ano? Alamin po natin. K5 Dondi, magandang umaga po sa inyo.
3: Magandang umaga kay K5 Sir Eljan, magandang umaga K5 News FM Philippines. Inaasahan po ng buong bansa ang paglalaban-laban ng mga wrestler sa larong wrestling ngayong May 25 hanggang May 29, 2026 na gaganapin doon sa Bayugan City Dome. Sa ating impormasyon na nakuha mga K5, ngayong May 25, Monday, alauna hanggang alas 3 ng hapon, ay gaganapin ang medical for all age and weight categories, drawing of lots of cadets category. At sa May 26 naman po, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, gaganapin ang weigh-in for cadets category. At pagka alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, elimination rounds for the cadets category. At pagka alauna, imedia hanggang alas 5 ng hapon, ay gaganapin naman ang quarter final for cadets category. At sa K5 Sir Eljan, K5 News of the Philippines, magpapatuloy po ang labanan ng wrestling mula sa May 25 hanggang sa May 29 na gaganapin sa Bayugan City Dome, mga K5. At base nga po sa ulat nating nakuha, due to the size of the event and the use of over 30 venues, exact about times, weights, and matchups will be released at the official venues, mga K5. At mula po dito sa Prosperidad Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage, ito si K5 Dondi Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat po, K5 Dondi Glodove, muna po sa wrestling match kung saan po inaantambayan ito ni K5 Bernie, kabuso po ng K5 News FM Dumaguete dahil yung wrestling champion representing Negros Island Region na naging palaro champion ay galing po sa Bayawan City, Negros Oriental. Sa ngayon, muna po sa wrestling, puntahan natin si K5 Kevin Chiosoda, standby Zandro. Volleyball muna tayo, isa sa mga inaabangan po. Ha? Alam niyo naman, sikat dito ang Ebra, sikat din ang NIR pagdating sa volleyball, lalong-lalo na sa mga taga National Capital Region. Para po sa kalaman ng ating mga kababayan, itong si Brianna Ang will be the last year po niya sa paglaro, sa palaro dahil magiging college na siya, sasama na sa UAAP. K5 Kevin, magandang umaga. Kamusta po ang preparasyon at sa ano gaganapin itong volleyball at kailan po magsisimula? Sandali po, K5 Kevin. yung linya